0: Tungod kay usa kini kapagpangilan, giawag usab sa kapulisan ang publiko nga dili mosaling ni bisan kinsa, bisan pa man kung kini kapamilya pa, kay mamahimong migamit lang kini sa pangalan sa ang mga mahal si kinabuhi. Kasama mo sa Raku 7, inyo Radyo Manalbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. TYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon, alas 8:01 na. Kalibata mo end atong lakbitan kining latest nga medal tally alang sa mga regular game sa Demo Sports ingon man ang para games sa nagpadayon nga ika-66 nga palarong pambansa karong si Manaha nga gipaygayon dito sa Agusan del Sur. O nila ang latest nga medal tally as of kagabi pagtapos sa mga duwa kagabi sa laing adlaw na pod sa mga games sa palaro. Naguna gihapon ang National Capital Region nga doon na sila'y 14 ka mga gold, mga medalya tali ni kinatibuk-an. 7 ka gold, 4 ka silver o 3 ka mga bronze. O niya, Region 5 mao'y nagsunod nga doon ay 12 sab ka mga medals, 5 ang ilang gold. O ang NIR, Negros Island Region, nga nasa number 3 karon nga spot. Nga doon ay 5 ka mga gold medals, 2 ka silver o 12 ka mga bronze medals. O siyam kabok ng ilang mga medalya nga nakuha. Samtang atong lakbitan ang Region 7 na siya sa ika-8 nga lugar. Pero pipila ka adlaw pa lang ni hasukad nga gisugdan ang mga games sa palarong pabansa dito sa Agusan del Sur. Dito pa ni kagahapon na paipipila ka mga adlaw nga magpadayon ang mga games dito. Ang Region 7 nakaroon, or Central Visayas, nakaroon na kanahimutang sa ika-8 dapit na doon ay 2 ka mga gold medals, 5 ka silver o 4 ka bronze medals. Or doon ay 11 ka mga medalya sa kinatibukan. Kaya nagtapos sa ato mga balita nini mga orasa, ya standby ha, karong taw-taw, duman lang sa itong pagpadangat o mga pahinumdom, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Aban po na ako din sa control, kasamang Kay Susmenia, Nems Kenyones, o Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alas 8:03 na.
4: This time check is brought to you by Cali, Papay Cali, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Tusaran Forte, ubong makulit, just stop it. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
5: Ang husay!
6: So easy to use.
7: Everest Washing Machine.
6: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas nga insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. God.

0: Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naana ta sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, mga kaigsunan, alas sa 8:16 na sa ato bawan-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, mga kaigsunan, at tagag pagtagad kay karong adlaw mahigala Idil Fitr manon, Idil Adha, no? Atong kwa ano ga report una ni mga higala, unya karong tawtaw itong isgutan mga sukintig paminaw kining pag walk out sa mga senators dito sa Senado kagahapong adlaw. Ang pangutan nanda ko unsa man di ay ning motion, unsa man di ning matawag nato mahigala ga gusto ni Maya Marcolita nga iyang paaprubahan mga sukit di paminaw, no? Unya nga naman nga kining maong gusto ni Marcolita nga dunay i-change sa rule sa Senate nganong babagan man sa minority. Unsa man dayon eh? Nga nganong nahitabo man hinoon nga naundang ang sesyon kaya nang lakaw sila ni walkout unya may tindog si Senator Vicente Soto og ni move to adjourn the session. Sumubalik sila hindi kayo kanong Lunes pa hindi. Murag, magtanaw ka mahigala sa Senado, medyo grabe katensyonado. Karong adlaw, pahoy-pahoy sa tagamay, kay regular, kawan man, kinini ang Lunes, tensyonado, Martes, tensyonado. Karong, hindi pala ng holiday. Sa pahuay gamay, kay holiday man. Sumbalik mahigala sa Lunes po ng ilang session. O niya, padung na gini ngadto sa impeachment ni Sara. Pero kining tanan ba kay galaan konektado ni sa impeachment ni Sara Duterte. Atong isgutan ha. Di man palikoy-likoy din himay galag hatag og opinion. Kanang klaro-klaro ra gyud ba? Kay lisod gayud na impuyo-puyo ko nimo kanang mga tawo para nako ang listeners DYHP o gay FM mga bright ni. Dili pwede nimong tuyok-tuyokon kay oy. Kasabot ning unsay but pasabot. Nganong ninani man ni pagi ginana mo na mura kunuhay kon pero unsa may tuyo gyud? Adto gihapon ni mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mao ni. Gasumpay-sumpay ra ni mga sukit ni paminaw. Mao na ang ato ning klarohon ron. Pero dili pa mga kagalaan atong tagag pagtagad una mga sukit ni paminaw nya kani pong kang Amy Marcos nga video presentation balikan nato na. Unya ang kang Marcos mahigalang BBM nga iyang satisfaction rating 50 man pagka tibugsuka. Base na sa report sa SWS, no? Adili na ako. Ako lang basahon ka ng report sa SWS o niya atong hatagag pag-analisar. Factual man na. Dili man kita may nag-research. Ang social radio station man may nag-ingon mahigala. Ngagikan sa negative 3 karon na negative 15. Ah? Asinso numero kasamang ke. Og na positive pa ni asinso. So negative man. Pero kini mga kaigalan tong tan-aw ni kay SWS ning survey, no? Dili ni ako kay wa man ko mag-survey mahigala kining ato opinion ni mga kaigalan base sa facts nga atong makuha. Unya ato lang ning isgutan kining ako lang i-quote mahigala ang SWS survey base sa report mahigala sa Philippine Daily Inquirer o inuman sa Philippine The Philippine Star. Ako masahon ning article sa The Philippine Star unya tong taod. Pos dili pa si kasamang Jane Gallardo mga kaigalan dastong linya ron kay ato sa kuha og update. Ang mga kalihukan karong adlaw sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim kining Idil Adha dito sa Plaza Independencia mga sukit paminaw. Yes sa kasama Jane kumusta da karon?
2: DYHP. RMN report.
4: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel, di pa lang yung dugaya na human ang morning prayer sa ato ang mga kaigsunang Muslim subay sa pag-celebrar sa usa sa pinakadako sa ilang kapistahan, sa ilang reliyon. Mamao ang Idil Adha, Atty. Rufiel, nagtapok sila karon din hi sa may Plaza Independencia, Dakbayan sa Subo, diin matud pa sa ato ang nakahinabi na kaigsunan po nato din ni Atty. Rufiel ang ilahang executive director Director sa Office of the Muslim Affairs nga si Ma'am Janet Ali Cortez, mamuabot gyud og kapin 5,000 sa mga kaigsuunan nato sa Muslim ang nitambong karon nga nipahigayon sila sa ilahang selebrasyon na Penirofil. So karon nagtapok na ni sila din kay naamang po da ni ani man po da nga to ang Cebu City Mayor og Vice Mayor sila nga Tommy Osmania og si Nestor Archibald Attorney Rufil. Aron po da sa pagpakita din sa atong mga kaigsuunan na matod nila po natin ni Rufil, hatag po sila sa ilahang suporta, hatag po sila sa ilahang pag-atiman sa atong mga kaigsuunan din hi ato sa ilahang selebrasyon na mao ang Idil Adha atin ni Rufil. Sa pagkakaroon, ubay-ubay tag nakita na karon din atin ni Rufil kaya karong mga higayon na kaya mao naman ang ilahang singkaon po atin ni Rufil kaya human naman ang ilahang morning prayer which is sugda nila kaganihang alas 7 sa buntag. So ubay-ubay na puno yun din sa Maya Plaza Independencia gani na aras na ipambutang diri ng mga tenta kaya kung ugaling namang yung mga bata din hidaghan atin ni Rufil. So
3: unsa mang orasa sayo dai kayo kasaman din unsa mang orasa sila nasugod o pag-ampo
4: Sete sa buntag kasama ng Atty. Rufil. Dali ra po nang human ra pud kay di pa lang gidugay pud na human. Mao na nga ato ang nakita sa video karon na Atty. Rufil kay nagkuana ni ato ang mga kaigsuunang Muslim. Nag-iya-iya na pud sila tapo. Dunay mga bata din hi kay namay nag-sponsor nila og ice cream sa mao ang ilang gilinyahan pud mga bata. Dunay uban pud diri Atty. Rufil nga nagtapok na nga isig pamilya kay nangaon pud Atty. Rufil kay after aning ilahang morning prayer Atty. Rufil kay ipahigayon na nila ang pag-ihaw o baka-bakaha or kanang-kanding at Atty. Rufil. Isip po da, subay po sa ilang pag-celebrar na inyong kapistahan. So maunang ang ubang pamilya at Atty. Rufil kay ang uban ni uli sa ilang balay tungod kay doon na po nagpaabot na pamilya at ang natod pa sa ilang executive director na until 11 p.m. ni sila din ni Atty. Rufil. Una pa po ni sila kahilukan ugma hangtod sa Biyernes po. So magtapok-tapok po ni sila din ni. Ipahigayon gihapon nila ang ilang panag-iusa o pag-ampo po ni Atty. Rufil. So far, malinaon kaayo ang ilahang ipahigayon ni Idil Adha Atty. Rufil. Dahil doon na tayo mga kapulisan din ni nga naglibot po sa maong lugar para po napabilin ang kahapsay. But matod sa ilahang executive director nga atong nakahinabi kaganihan Atty. Rufil, wala ra sila yung mga challenges nga naagian tungod kay malinaon ra kayo ang pagpahigayon po nila sa maong kalihukan. So sa pagkakaroon, dili na kayo nga po ang makita din hi ang uban kay mga nagpa-picture na lang po dati ni Rufil. Kaganiha, itong nabdan dari kay mao pa ilang pag-ampo, mao nang napuno dito sa itong mga video sa ganiha nga gipang senda ato ni Rufil. But pero nahuman naman, nag-iya-iya naman po o galakaw ang ato ang mga kaigsuunang Muslim, mao nang medyo nahawan-hawan na po dili da kita. Gawas sa ato ang Cebu City Mayor or Vice Mayor, na po din niya nga ito ang Cebu City Councilor na silang Paula Brato ni Rufil o silang Harold Go na po din ni pakita po sila o suporta sa ato ang mga kaigsuunang Muslim na anakaroon din niya sa May Plaza Independencia. So, bisan pa man ato ni Rufil no, nga alingiing nga itong panahon, dili man inaagyod niya kana ganing meet gawas gid laring adlaw pero alingiin gyapon kaayo ang ato na sinabi dinhi padayon gyapon ug malampuson gyapon nila nga gitahayon ang kining ilahang kalihukan nga mao ang Idil Adha Atty. Rufil. But so far wala ra sa tay nakita nga mga kasikas or mga baki nga nahitabo dinhi sa ato ang palibot. Mao na overall sa ilahang kalihukan Atty. Rufil no nga malinaon o gapsay na pasalamat po da ang ilahang executive director nga ni cooperate na po da ang ilahang mga kaigsuunan, ang ilahang mga sakop at ni Rufil nga mapahigayon ni nga malampuso na. So, kutog pa ni sa Biyernes ang ilahang selebrasyon po dati ni Rufil, dagan pa kasi lang kalihukan. Kay gawas din ni sa Plaza Independencia, dirigira pinakadako nga area nga ilahang tapukanan na ni Rufil, around 80% sa ilahang community, dirigid sila mag-abot sa may Plaza Independencia. Though na may mga laing lugar nga nagpahigayon po or nag-celebrate po ni ining maong kalihukan na Tenerife, doon na po din at sa Kapitolyo na to. But so far mao din niya pinakadako din niya kasagaran ang ato ang mga Muslim nga kaigsuunan kay tagadiri na po din sa Cebu City ang naa karon dinhi pero nangutan na po dahil maaba kahay outside Cebu dunay mga pipila at ni Rufila nga ni dayo po dinhi outside Cebu nga naa po karon dinhi but so far ang pinakadaghanan mga Cebuano ug Cebuana nga mga kaigsuunan natong Muslim at ni Rufila but mao na ang ato ang nakuha diri nga update so by nining pagselebrara sa Eid al-Adha sa atong mga kaigsuunang Muslim dinhi mismo sa May Plaza Independencia ning Dakbayan sa Cebu. Kauban ako sa atong Waterman Patrol at speed pilot Rajaman George si Kuya ako sa bangin yung Rajaman Jane Galliardo DYHP sa Top Waterman.
3: Salamat Jane Galliardo sa imong report.
2: Straight to the point.
3: Sa ato pabalik may galtong isguta na ang mga panghitabo sa Senado human lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 8:26 na.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
6: Tag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isip usa ka magsisibya, dili natakutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ang gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
16: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
20: Unilab yan.
21: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Balik-balik na lang ang sudan.
23: Pongshi!
24: Angeline!
25: Sulayi!
26: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: NutriMeats o lang na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, naugyod ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:21 na sa atong pagbat-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion mga kaigsulat o gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagbalikon sa atong immune system dipin sa sab sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa pagmaayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors sa building o sa Consolacion Branch sa may ADM building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
2: Okay, og unya sa pikas nga bahin sa may gala kini nga portion aton sa kanato may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa aton tinai o kolon, kinalo malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa aton tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mo makahatag din kini og kahupay sa kolon, tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Pagis pag-inom, maghulag kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong i-shake og mayo og unya imong kutaw og mayo og unyang imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Okay, mga kaigalaan. Balikan na to ang hitabo sa sinit gahapon. Sumpay ning hitabo kagahapon, adlaong Martis man, sa mga panghitabo na itong adlaong Lunes. Ugun niya, doon na mga higalay gi-introduce si Senator Rodante Marcoleta. Nga iya mga higalang buot paaprubahan dito sa plenary ang pag-usab mga higala sa Senate Rules mga Sukid ng Paminaw. O kini nga pag-usab, gibabagan sa minority black. Nahibawa naman ta karon. Kini mga senador karon mahigala mura ba o grabe ang ka-faction nila ron? Klaro yung ka-faction, diba? Dahil majority, dahil minority mga higala. So ang majority, katong 13 ka mga senador, ilang grupo mahigala ni Senator Alan Peter Cayetano, o ang minority, ang grupo mahigala ni Tito Soto. So, unsi sila kabuok sa minority. Matod pa sa report sa Inquirer.net, ang minority black senators, on Tuesday condemned what they called an attempt to rush a major change in Senate rules as the majority moved to suddenly amend session rules to allow absent lawmakers to participate through teleconference. Ako lang nang ibasa mahigala ning first paragraph sa Inquirer para mahibaw ang ato mga kaigsuunan tanan nga kini ni ang nanggawas ni sa tanan nga mga media outlets. Dili lang kami sa DYHP, dili lang kami sa IFM, RMN, kun dili tanan nga mga media outlets nanggawas ning maong report og live ni kagahapon. Nga kini si Senator Rodante Marcoleta, doon na siya mga higalay gi-introduce nga amendment sa session rules. Unsa man iyang amendment? Pasabot ba doon ay pag-usab sa session rules? Nga as a rule mangod, kining mga senador mo tambong gani sa session, kinanglan physically present sila. Diha giyod sa plenary. Diha giyod sa hawanan sa Senado.
3: Straight to the point.
2: Mao gina mga kagala ay kini ni ang nahitabo. But doon ay mga exceptions ani. In fact, ang mga senators na kasuway ani, atul mga higala sa national emergency or force majeure. But pasabot, kini doon na ba mga katalagman? pwede nga teleconference, pwede nga online session. Mabay na hitabo na sa hapitanan ni apply anak mahigala katotoang mga local government units. Atul sa COVID, mo na hitabo nga mag-session ang Senado dahi, mag-session ang Kongreso, mag-session ang kinini ang bisan karon bitaw kana mag-session ang City Hall, ang province, even ang korte ni adapt mga higala, especially during COVID times, ug hangtod gani karon ni adapt ana kada iyang mga private companies ni ining online mga higala nga mga meetings, online nga mga sessions. So ang Senado naka-adapt sila niini ni adtong panahon sa COVID. So do na lay exception panahon mahigala sa emergency o dunay force majeure. So katong COVID justifiable to nga usbon mahigala ang rules nga pwede ang usa ka senador o dili makatambong physically pwede gyapo siya makaparticipate sa session pinaagi og teleconferencing.
3: Straight to the point.
2: Kining teleconferencing mahigala na uso ni atong COVID. Daghan may nauso itong COVID, mga kaigalaan, katong ganing mga grab-grab, itong mga padala, mga ganap, nauso yun. So, ang uban hangtod karon nagpadayon ka na, in fact, dunay mga call center agents, ako na i-relate ha, ang tanan makarelate ani. In fact, kaniad to mahigala, nakateach man ta mga kaigalaan sa Cebu Normal University, gani nga, online ang atong klase day. Online. Gumikan sa COVID. So, doon ay mga emergency, mga force majeure, pwede na siya. Pero, pag human na itong COVID, kabantay mo, pag human sa COVID, ang uban mga higala ng mga companies, although akong klaroho na even before COVID, doon na naman may gamit ang teleconferencing. Wa pa lang kayo mo sikat, na nakapasikat ang higyon mga higala. Panahon sa COVID. Nanawa na i-adapt naman ay kanadto mag-meeting mga higala, pinaagi sa Zoom, pinaagi sa Messenger. Pero dili pa inana kasikat. Dito gyud ta na pugos. Pag-appeal mga higala o mga Zoom meetings, mga nagkadaiya, mga seminars, mga sessions. In fact, sa mga abogado, noon ay MCLA nga, online lang mga kaigalaan. Nari sa mga estudyante, doon ay online class. In fact, hangtod kalon mga higala, ang Cebu Normal University, padayon pa mga gihapon sa online class. Doon ay mga portions, anak nga, doon ay mga subjects na padayon sila. Nga naman, kinigun online, makatabang kini, nagpasabot nga, pwede mga higalang magtrabaho, bisan og dili ka physically nga tuad dito sa area. Sa korte karon na ay times may galang mag-virtual hearing. Gi-adapt na yun eh. Human sa COVID, ako balikon, before COVID na anana, but ni sikat siya pag maayo, pag COVID, niya after COVID, daghan na yun ang ni-adapt in daikin. Prangka-prangka pag-istorya. In fact, ako umaga ni, nami-meeting sa Zoom meeting. Ako meeting sa Manila, may gala nga Zoom. Inana na mong style kay kami sa RMN, sa usa ka tuig, mag-managers conference may kausa. But from time to time, mga kagalaan, doon naman tayo mga meetings, tanan mga managers meeting, pinaagi og Zoom. Inana na, buhay kaya, sweet on buhay kaya na. So, kining ato ba, ang pag-adapt mga higalas kinabag-o karon. Muni ang gi-introduce ni Senator Marcolita actually kagahapon.
3: Straight to the point.
2: Ato lang yung i-discuss nga, kuan ha, klaro-klaro lang gini. Mauni ang gusto mahitabo ni Senator Marcolita nga pwede bisan o dili maka-physically attend ang usa ka senator, pwede siyang maka-appeal sa sesyon. O mao kanay uso na karon, kanang mga call center companies in the kin, doon mga call center agents sila sa unang work from home na day. Until now. Work from home until now. Because moving forward, mao naman gini manghigala ang mga mahitabo. So daghan ang mga call center agents gani, until now, work from home sila. Doon na po iban nga, giganahan na sa ganoon, work from home. Na po iban nga, kung ang imong trabaho man lang, mahimong trabahoon, nga remote ra ka, pwede. Pwede, nga nun di man. In fact, bago lang ta mahigala nga dito ta sa Negros Oriental, nakaprograma man ko og online. So magamit na to ka ng online. Ha? Kay ato kung pagkatuntos Negros, kasaling kasamang binji tanghian, o niya, dito may magala, Sabado pa man, so absent ako dahil Sabado, at ang ipadaan ni kasamang buhin alguno, ang program, pagka Lunes may gala, mamuto yung kasaling kasamang binji, so absenta, si kasamang buhin may nagdasa itong program, pagka Martes may gala, ni ihangyo, mas kasamang buhin nga, 6 to 7 ra sa makada kay do na sa hearing. Di na pugos kita. Unsa may itong gamit? Online. Pwede. Nga naman, in fact, ang mga tao rin, okay naman sila yung dekin. Hay labig, wag yun. So sa ito pa, pwede kang magkatrabaho, bisag online, until now, makarelate ang mga call center agents, ana. Daghan ang mga work from home hangtod sa pagkakaroon.
3: Straight to the point.
2: Ang atong nagkadaiya mga meetings, pwede. Ang atong mga estudyante, nakarelate sila. Nga bisan tuod mga higala o guan, pwede rin ay magklase online. Pero atong gina-encourage po niya kung ma-okay na, mag, kanang linawas yun, physical yun. Doon lang po'y kalainan ng physical yun. Dekin. Pero na may uban panalitan, mag-session nun, na ay butantas konsiho panalitan, pwede ba o physical nga meeting, ang uban na yung hindi mag-attend, ato lang i-kwan sa online. Inanak ba? Kinabag, umuna man ay kinabag o karon. Moving forward, muna ang gustong mahitabo ni Senator Rodante Marcolita, nga ang usa ka senador, bisag wa diha, pwede ba siyang, pwede sa atong amen atong rules nga, kalaan mo itong rules nga maka-attend sa, ang maka-join region sa discussion, kini region mahigalang senador nga present. So kung senador ka nga, dili ka physically present, di ka ka-join. Pero kung ang imong trabaho, more on, inutok nga trabaho, more on mapwede nga work from home, walay problema. So ito kay si kasamang Idol Mikey, ani? Work from home. Muraga, ubay-ubay ni sito sa Idol Mikey ng work from home. Sa mga call center agents. Asa sa Idol Buiki. Work from home. So nga naman, kanang trabaho nga, pwedeng trabahoon sa balay, mas productive mahinungan ganing uban dahi kung work from home indekin. Mas productive silang uban. Unya, labi na mga higala kinikaron, gibalik sa mga kumpanya po niya, work from home ang gi-encourage silang work from home pagmahal sa gasolina inday manis.
3: Straight to the point.
2: Katong kaya mag-work from home pagmahal sa gasolina, work from home lang. Nga naman, kung work from home, dunay akong kampanya nga akong kaila. Pagmahal kasi gasolina, inikabirnis, wak na sila, di na sa report sa office. Nga naman, number one, ang ilang empleyado maka-daginot sa gasolina. Number two, ang ilang empleyado mas epektibo og nara sa balay. Number three, makaginansa sa aircon. Government offices day, nag 4-hour work week man day. So doon ay mga kinabag-o nga, kanabang pwede maka-work from home. Kay mayo man mahigalag, kana hinoong, dili pwede mag-work from home, dipindi sa trabaho, ibutanta karon og ang imong trabaho mahigalag, security guard panalitan ka, namulipot, yung ka dito sa imong gantuan. Isod sa kay mayingon ka, security guard ka niya, work from home lang sa ka. Oh, kanang trabaho may gala sa manang embalmer, di, pwede nang work from home. Pero kanang mahigalang trabaho nga pwede lang work from home, pwede. Muni actually ang unod sa motion ni Marcolita, nganong gisupak man sa minority? Nganong ninggawas man sila? Ni walk out man sila? Kaya dali ko nun ni Marcolita, muna muna, nanggawas ang minority. Nga naman. Nga, ang underlying aning rason mo, ne. Kaya si Marcolita, doon na po sa katuyuan. Na katuyuan si Marcolita. Pulos mo ni advancing mga utok sila po. Puriya ko na ba? Doon ay tuyo po si Marcolita, nga nung iya tong ipapasal yun. Kini po minority, doon na po sila ituyo. Pero kung wala tama higalay, ato ba, objective lang ba, Indekin? Objective lang. O kita na. Nga, but pasabot, bisang ang senador, as a role, ang senador mo tunga, yun. Ba't panalitan doon na sa lakaw, doon na sa trabaho, na di sa kabalik, maka-appeal sa session. Sa ito ba, trabaho ang senador, bisagwa diha, physically. Kaya importante yun, mahigala, ang imo mang participation sa discussion. Dili man importante nga physically yun. Sa ako naging yun, na'y trabaho nga pwede na maka-work from home. Na'y trabaho nga dili pwede. Sama mahigala ang embalmer na di na pwede. Mauni ang kinini ang buot ipasabot ni Marcolita nga iyang gi change doon na sa introduce ang amendment sa rules. Nga nung musupak man ang minority. Niya po'y mga rason ano'y mahigala. Ginisumpay gihapon ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung sigutag tiwasang human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:45 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay, I

0: Pumunta, matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang poduguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hustle kayo, disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag, magsigit ang paghot, tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
4: Now, atong balikan, mga kagalaan, ha? Klaro-klaro lang gini.

0: ato kay lisod man kay na atong puyo-puyokon mga tao. Kanang klaro gyud. Atong diskusyon sa kahanginan mahigala para makasabot ang tanan, matinawan ang tanan mahigala og kinini ang duna mahigalay aware tan tanan nga mga Pilipino nga naminaw sa atong program karon pinagi sa radio, sa Facebook og sa atong YouTube channel. Naminaw sa DYHP og IFM. Ibaw mo aning tanan. Moni ang measures, moni ang resolution nga gustong paaprubahan ni Marcolita to amend the Senate rules nga karaan nga kinalan ang senador mo tunga gyud didto mga higala. Karon gusto ni Marcolita mga kigalaan na suwayan naman ni pag-COVID, gusto niya nga bisan ang senador dili makatunga physically, pwede gyapon siya maka-appeal sa session pinaagi sa online. Kana ragod? Mao ra gina mahigalay ko ano? Nga ngano man nga ni supak man ang minority nga ni abot man mahigala nga mo walk out sila. Naay mga rason anak pod. Do na mga higalay mga hinungdan ba? Ha? Ah? Kini ato plangka-plangka lang niyo nang lakaw sila oi. Nang lakaw mga kagalan wa natiwasa ang session. Ah sige, ato ni isgutan mahigala kini nga portion sa mga kagalan mga pisa tagadali. Atong kanato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Motabang sa walang libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga makatabang nagbutyag mahigala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay. Now, atong balikan mahigala ng atong isgutanan. So, kining measures ni Marcolita actually, para nako, mo naman iuso karon. Makarelate ang tanan ani ron. Ang mga trabahante makarelate si Idol Boyke, si Idol Mikey. I'm sure Idol Mikey karelate yung kana Idol Mikey. Nga dunay mga trabahante nag work from home. Labi na kato mga call center agents mahigala kaniadto. Nga moadto gyud personally kadugayan pag COVID nakat-on sa okay man work from home dai. Hantod karon. Dunay mga hantod dunay mga nag work from home nga mga call center agents kay para nila mas epektibo sila og mag-work from home. Unya, maligin na, maka-daginot ka sa gasolina, malikay ka sa traffic, malikay ka mga higala sa kuyaw, maglakaw-lakaw gabiing dako. Unya, ang company po, makaginansya sa aircon, makaginansya mahigala sa electricity. So, doon ay mga inana na karon, nagipang himo. So, doon ay mga empleyado, labi na kato mga technical support, ibutang ta call center, di, gin mo pwedeng mag-work from home. Tingali, from time to time lang. So doon ay mga trabaho nga dili pwede work from home, apan doon ay mga trabaho nga pwede. Unya, gawas anak mahigala, kanang daghan na kakwarta ba yung online in dekin. Doon na tayo mga kaila, daghan tayo kaila, nga nakakwarta pinaagi sa mga tutorial, English tutorial gamit ang online in dekin. No need nga ang imong tutor, muadto yung ka sa lugar, asa imong tutor, magpa-tutor kag English. Magpa-tutor ka og math. Magpa-tutor ka bisag unsang subjects. Pwede na karon ang tutorial, online tutorial. So dunay mga nakakwarta ana. So nanarbaho na ni kay sikay pinaagi sa online. Mao na ni ang uso karon actually. Ni adapt na mahigala ang nagadaiyang mga government offices moving forward ba na gina because ni ana man ang internet. Ni ana man ang internet. So ang kaning kang Marcolita para nako mga kagalaan. Kuan iya kana na ang moving forward ba nga ato din dawato na ano man eh nya og maka-advantage nato mas mayo no in fact kani mahigala sa si kasamang Jean Gallardo kaniadto sa si kasamang Rimar Pugoy appeal po kanini igdo na mga tutorials dai ha tutor kag mga English mga bata mahigala nga labi na mga bata sa China mga kagilaan Japan na at tutura na mag English di man complicated ng ilang mag-tutor kag English sabi na pa mga bata pa mga sugid di paminaw. Ha? Nakakwarta sila kay per hour good ang bayad inekin. Ha? Daghan ko kaila anak nga mga English tutor, mga mathematics tutor, mga nagkadaiyang subjects nga mudawat og online tutorials. Advantage ba noon para nila kay di na kami ni Stel mo adto sa magkita pa mo maka ang gasto gud sa oras karon tinuray lang kanang traffic. Kanang traffic migala usahay mas dako pa ang imong oras nga gastos kalsada kun sa oras nga dito kani apil kas meeting in dekin. Ana plangka-plangka pag istorya. Kina to real talk lang gyud ba. So, mo ni ang gi-introduce ni Senator Marcolita nga ug dunay senador nga dili makatambong physically, pwede gyapon siya maka-appeals discussion. Mauna ba gini, padung naman tayo ito. Even ang mga estudyante may gala, ganyan Cebu Normal University, daghan man na. Nga, inaanak mga kaya, kung nagtundo mo ko sa una o online, labi pa na hong COVID, o hantod ka ron, doon na may mga online class, nga nahitabo. So everybody can relate ni ini mga higalang ni ining resolution introduced by Senator Rodante Marcolita. Pero ganon ni babag man minority. Yan eh, prangkan lang yun pag-istorya ha. Di lang tayo mag-tabon-tabonan pa na to eh. Ganon, tabon-tabon pamunta. Pabita nandun na bitay nag-compose akong kanta, mga kagilaan nga, ingon nga, why liko-liko ning atong komentaryo, okay? Ha? At inoon, sige na. Kay, kinini ang, ato mga isulti yung sit kamatuuran. Naagoy mga interest ang pikas o pikas. Prangkan lang ha. Muna salamat kay kang Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan. Sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Ah, nga mo'y nag-compose ano'y mahigalang atong jingle. Nga why liko-liko ning ato? Kapoy ka na naghang, ka na ang maghisgot-hisgot o kuha niya, kunuha ituyok-tuyok pa niyo. Ayaw na. Malibog sa mo't mga tao ng kalikihan. Nga salamat kay ha. Sir Jade Paghubasan o Ma'am Jamaica Marie Paghubasan. Indot ka niya itong jingle mga sukitig paminaw. Mula si Idol Buike o si Idol Mike, murag nakahimo sa mga stepping ani ha, kay danceable kayo ning maong tukar. Salamat kayo. Mag-live taon niya pohon og basig mo, ingos Buike, ready na sa sang stepping atong i-live dire kuan kay murag naghimo sundog anang kalakiha siguro. Atong niya agi katawa-katawa mga sugintig pabinaw. Atong niya atong klaklaro lang yun. Simple kayo ni, para dili kay lisod sabton ba? Kining gi-introduce ni Marcolita nga resolution, mahimo ning i-adapt sa pagkakaroon kay mauna ni ang in karon in the kin. In fact ako, ikaw boy kay kita may, dili, maglahi na mong meeting ni boy kay ugma. Zoom meeting. Kano, ipatawag ko sa Manila, kay mag-meeting mi dito, mabiyaan na itong programa, dahil kayo mabiyaan rin. Sa Cebu. Kaya nag-add na ako, may gala. Sa kaya kag-aeroplano o kabuntag, balik kayo kahapon, ka-absent kayo ko sa kong program. So, naka-idea ang tag-iya sa DYHP nga pwede ta mag-meeting me nga online lang. Ugma, nako'y meeting online. Ha? Wala ka na yung uso ron. Kaya nga no day, meeting tag online. Lima ka nang, mato kag Manila. Kawas doon naging importante, nga tuming buikis Manila. Pero wala ka na yung meeting lang akoan. Online meeting, okay ra. Ginagamit na kana karon. So kining motion ni Marcolita, kining iya mga higalang resolution nga gi-introduce ni Senator Rodante Marcolita with all due fairness, okay ni. Nga ang senador bisag dili makatunga physically, mahimo sa gihapong mo participate pinaagi sa online nga participation. So magka-discuss siya gihapon diha mga higala online. Sa to pa kining senador labi na mahigala at ako nagsulduan sila indekin. Sildado ko na sila. Di, mutrabaho ko sila. Ikanong hakinig yung senator mahigilaan. Public servant magka. So, bisa pagtuwa ka sa ni bakasyon kag asa ka dapit ng antukag burakay panalitan. At sa sesyon, pwede ka nga. Ay sa ha, sige, pag lingaw-lingaw sa muli ha. Pagay, ma-appel ko sa sesyon sa. Pwede na. Ha? Nga nga naman nga ang minority mo babag man. Unsa may naasa likod yun aning tanan. Sa minority. Namo ni, ako musultihan ha. Kanyang klaro lang yun. Ang tagot-aguan tama na. Ang minority mo babag mahigala, silang tanan yun. Walk out silang tanan mahigala. Di sa musugot nga kinini ang motion ni, o kining resolution ni Rodante Marcolita ang pasar ni. Nga pwede mag-appeal ang senador. O session, discussion, bisagwa mahigala sa plenary. Nga naman, ang ilang ikabalakan mga sukin tigpaminaw. Number one, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Usag na. Dili to, kanon ha? Pagkaplangka ni pagkistorya, may gala. Kay kung mupasar kining resolusyon ni Rodante Marcolita, di si Bato, pwede isang, may nga na, paagi lang ko sa internet, ma-appeal ko session, maka-discuss ko di ha-appeal. maalanganin sa number ang naas minority. Kini sumpay gihapon ni sa impeachment ni Sara. Di lang ta magtago-tago god kunuhay kuan. Ayo, klaro ning akong istorya. Mao pud gihapon diri sa part ni Marcolita nganong iya pud ning pasar gyud. Which is mauna na ang kinabag-olon unta, mao na gini gi-adapt na mas tanan sakto ni ka Marcolita. Pero si Marcolita sad gusto sa gyud ani mga kagilaan kay of course number one, si Bato ilang kauban sa ilang grupo. Ha? So ang sapikas pod ilang pugnan alon di makapis discussion si Bato, ha? Ikaduha, gisulting Erwin Tulfo kagahapon nanggawa sa mga balita mga higala, ang ombudsman karon daghay nagduda nga giweaponize ang ombudsman mga higala sa administration. Tanan nga senador, kabantay mo? Wa gyud senador sa minority nga natandog ron. Andi as majority pasaka ag kaso sa ombudsman. In fact, migawas na mahigala ang balita ugma pasakaan nag bribery mahigala plunder mga kagilaan si Senator Jinggoy Estrada. Inigpasaka og kaso ni Jinggoy. Unya maapil si Joel Villanueva pagpasaka ang kaso. Mga priso ni sila. Kay mura maginas mo. Mura man mahigala og ligo na sila sa baruganan nga. O sige, bahala mga priso na eh. Mura mo pa priso naman na sila. Medyo doon ay mga meaning tong mga speeches kanya to nga mga priso mo pero doon ay pamaagi unsaon nga maka si pamaagi nga makabinta-binta mo maka na way out ani abot pasabot ana nga pwede gyud tagdi sa mga priso kung mutuman na mo sa unsa dikta utan-aw na ko murag nagka brasuhay na magmayo murag ready na lang mahigala gi ready na ni Jinggoy iyang kagulingon nga musod sa prisuhan og balik hasta ni Joel Villanueva murag para niya dili na ko og maahone barugan na ko akong prinsipyo. Willing musod sa prisuhan. Tanaw ko, murag willing musod sa prisuhan, may gala kini si Jinggoy o si Joel. Mauni among baruganan, kontra sa ufiran ka may gala o di mo mapriso basta ari mo spikas. Medyo maunan ni Dagana ron, nan ko mapriso si Jinggoy o mapriso si Joel. Maibanan mahigala ang majority. Ah, kini may gala ang mga kasuko, eh, God. Yan pantang pag-presence ni Bato, kinikang ilan Jinggoy, mahigala, ilan kagawan. Tungod na mga kagilaan sa nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga maibanan mga higala ang majority. Kay daghan man ang majority, labaw man sila. Inig-voting ang mahigala doon ay mga rulings ng himoon. Mapildi sa rulings mga kagilaan ng minority. Munang ilang ibanan yun eh, gigamit ang ombudsman, aron ipapriso ni pampadlak ni mga senador, nga kinini ang naas majority.
1: Straight to the point. Ha?
0: Pinaagi ni Buying Remulla sa ombudsman. Kini mga higala, kuan lang ini ha, prangka-prangka lang ni pagka-istorya, mga sukit di Guminaw. Karon nagduda ang mga tao nga ang ombudsman gi-weaponize. With due respect sa ombudsman, mga higala, maayog record ka ng ombudsman. Maay nag-record ang ombudsman. Para na ko, mga higala, saludo ko ng record sa ombudsman. But karon panahon ni Buying Remulla, medyo dili malikayan doon ay mga questions because mo, ligina, kanalang pagkatudlo na ni Buying Remulla pagka-ombudsman, di medyo pinugos mo yung napakatuluan eh. E karoon, nilihok ko si Buying Remulla sad, nagigamit ang ombudsman pagpanggukod sa kinsay dili mo sugot o kinsay among gusto sa administrasyon. Nang karoon, si Jinggoy may gala o si Joel, murag, okay mas na, bahala na, basta di naman, di may mo, kwan, mabiya sa majority, bahala mga priso mi. So, mga priso sila, gusto sa minority, maibanan sila, ibanan ni Bato, ibanan ni Jinggoy, iba na ni Joel, ali, sato pa kung doon ay mga rulings ito sila na yung mudaog. Kay kung mapasar ang resolusyon ni Marcolita, mga priso sila, unya, muwidi sila mag-online dito na. Sabi sa dami sa prisohan, pero okay. Priso me, pero online me, maapil mga sesyon, online. Delikado sa pag-voting, unya. Muna yung plangkang pag-istorya. Nga nung ato pa mang i-puyo-puyo ko eh. Voting! Maumang higalay bottom line ining tanan. Kay makabuto man, makadiscuss man si Joel o si Jinggoy bisag tos prisuhan o makabuto sila mo nang pugyan sa minority nga dili mapasar ang resolusyon ni Marcolita. At ipadayon karuntutod human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9 bisayas na.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na sa 9-11 na sa atong uban karon mahigalan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Okay, nga portion sa mga kahigalaan tod kanato sa SED Liniment Oil, mga kahigalaan, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang SED Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa panuhot, pamaol, arthritis, mga piang-piang, makitulkitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakas, gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ng dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SED Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil, ginama sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak, magaling.
11: Straight to the point.
10: Okay, atong balikan, mahigalan itong discussion, mga sukit ng paminaw. Moni, ang pikas o pikas, dunay mga interest. Pero kung objective lang tang mutan-aw, objective lang ba? Mao na man ay uso ron dekin. Objective lang tayo. Kamu kwan. Mao na man ay uso karon. Asta ganay mga estudyante, mahigala, naanay online class. Ang mga call center agent dunay work from home. Ang mga kaigsuna na to, dunay mga trabaho pinagi sa online tutorials. Ganun na himo man. So ang sinit na to, gusto mga higalang mo backward na hinoon, inay, mo adapt na ta mauna na yung kinabag-unon. Ganun nila naman, because dunay interest ang minority. Di sa gusto mga higalang paapilon sa discussion kato mga senador, gumikan kay ang voting, ang discussion o ang voting concern sila nga mga tangtang na ni si Bato de la Rosa di nakapil, si Jinggo ipapriso nila, si Jewel ipapriso, so alkansi na sa numero. Numbers game kini, numbers game. Muna plangka-plangka pag-istorya para ang atong yano nga mga kaigsuunan, makasabot sila. Even mga higala sa side sa majority, doon na po sila ikuan. Although, mingon tamang higala, objective nga pagkasulti sa Mayo ng Kamarkulita nga resolution. Mao naman yung uso nun. Pero maligin ako ngayon, si Marcolita, doon na po siya tuyo nga ang ilang mahigala mga senator, kikibaw man sila nga, ipampriso naman tatanan ani. Ipampriso naman sila mahigala kay katong mga Diaz majority, mura og dili mahigala mo sunod ni Marcos, ipampriso mo. So ang ilang nga, bahala mga priso ta, puy ano tong prisuhan, pero magka-appeal ta sa diskasyon. Di po gusto ang minority. Mao ni ang plangka ang pag-istorya. Ato pang tiwasog ni Radio 1 Paul.
9: DDD1HP. RMN Report.
12: Radyo man, Attorney Rupil, live taron diri sa crime scene, nining mga orasa, unya, doon natin mga video kagabi, kaniya gipil ni siya sa wakmailing gunman po, kaniya ex-convict niya si Dennis Umasdang, 33 anyos ni siya, doon na siya live-in partner, Radyo man, Attorney Rupil, diri sa lugar niya, doon na sila anak na 8 anyos niya, batang babae. Ining lugar giabunuhan na ni Ron diri sa area ining orasa onya gibutangan lang sa Nisia og cross diri Attorney Rupil onya ang asawa gi hinabi na to kaganiya sa ato mga sakop sa kapulisan para makakuha sila og dugang ang gulo og update ining maong kaso no ang mga silingan diri kadungog na laga buto-buto duha ka buto-buto maliw ko sukmit bi video
10: na area. Money, money, siya. Oh. Nani sounds dong? Nani audio? Wala. Sige ko no. Nani audio ni dong names? Akin, akin.
13: Atong sintangan dapat. Kahit kahapon, na convene naman yun. Ang impeachment court. So, nagsugot na sila sa ilang mga tuga. Isip mga senator.
10: Sa manon dong? Sa manon niya, sabak man atong programa, Paul.
12: Inyo na diha itong na-repel.
10: Okay. O sige, sige. Sige, go ahead. Go ahead, Kunodong. Katong kuandong. Sige, katong audio lang, audio. Okay.
14: No, ito diligig ka na. Lakas na ta. Mauna.
10: Mauna yung pagsusi sa kapulisan sa CCTV.
15: Pag-block?
14: Pindot na sa ito.
15: Pag-block kaya.
14: Gawas na siya. Kitirahan naman. Dagan na.
10: Mm-hmm. Okay, yes Paul, go ahead Paul.
12: Mauna Attorney Rupil, ang CCTV kuha na diri sa area pag nag-exit sa gunman o niya ang biktima nga si Dennis, gidali ni siya pag nakagabi sa si CMC, then on arrival na ni siya Attorney Rupil tuhod sa igo sa iyang lawas ni Andre ang kapuyo na si Arlene. Arlene, nag-imistigar meron ining kamatayon sa imong living partner ba Dennis? Confirmis, pag-confirmar lang, tinuod na prison na ni Dennis?
16: Oh, sir.
12: So may kaso, ano niya?
16: Taon na kaysa

0: Dalisay, tip na siya niya.
1: Kawat? Dalisay?
0: Taon na, sa Dalisay, tip na siya niya. Pag ikaduha, 2024, pekuan siya ka ng 5-11.
1: In man to niya na commit ang 5-11?
0: Sa Barili.
1: Barili? Dugay to siya na detain?
0: Mga 1 year kapin.
1: 1 year. Ano sa amin siya nakagawas lang?
0: Pag last year man siguro.
1: Last year?
0: Oo, pag 2025 man siguro.
1: Gabi eh, tinuoding mo na siya pakatulgon? O liyon ang tanin mo siya?
0: Dili, akong isuon to ni Ingon.
1: Ah, imo isuon?
0: Kaya ano?
1: Gignan siya ka uli.
0: Oo, kaipon dyan na ako siya sa una sir niya. Nagbuwag man may anak niya.
1: Pagka-preso na?
0: Pagkagawas na niya, anak.
1: Pero pagka-preso niya, kuan pa mo ato?
0: Oo, niya. Pagkagawas niya, wala namin nagbuwag.
1: So, pagkitabuwang, anak, igawas na unta siya. Ang kamingaw mo ay naghari, nagbuwag na nuno.
0: Namagay istorya na ako, answer ka lang.
1: Ah, di istorya nga. Pagka-preso niya, di ako kayo ipuli dayo niya.
0: Gili, na ako naibawaan, eh, naya. Tinuod na sa niya, ang kung sa sila, anak niya.
1: Isa may na ay blind.
0: Siya.
1: Siya? Din man. Napriso man ka siya.
0: So wala pa siya napriso. Sa pagpaka-priso na niya, di ako nakaibaw.
1: So sa wak pa siya mapriso, kamo pa, doon na pag yuday sa ilaing, gawas na mo.
0: Oo.
1: Na. Nakaibaw na lang ka sa diyan napriso na siya.
0: Oo.
1: Itong pagguha niya, imo sige po gan. Kaya wak siya mahangyo. Hindi lang ito magbuwaglin, naamtay anak.
0: Ihangyo man siya, pero wala naman na mong pagkaipon na sa lain.
1: Dili ka mo ay nagpusil ang imong kaipon sa una?
0: Dili kay kanang tayma gabi eh, naara dyan sa balay. Namay na nga bang sa amua niya, sige may pangatawa ba? Ibumi na ay, buto niya, na initaho na mo nga, igagaw na ko. Ako na ikuan, gipusil.
1: Kung saan mo ito siya, diri, kiniskina dyan pasod sa inyo ah. Diba naman niya sa inyo no?
0: Oo.
1: So, gaun sa masya din napita, diri man dyan siya gipusil gabi eh.
0: Anak dyan siya, sir. Kanang kadalayas anak niya sa... Nam na siya puyo sa kabirus niya. Kadalayas anak niya, ari din na siya dangok niya, amigo.
1: Anong malayas mo siya dito sa ila?
0: Anak, si kanang... Kuan, masala, anak.
1: Ah, makasaan dito siya sa ilas, kabirus. Sa kabirus niya din is din eh.
0: Oh.
1: O niya, ari ni mo dangok, ari dagan.
0: Oh, sa iyang amigo, sa iyang amigo.
1: Kato gabi yung saman, gikan to sa inyong balay. Dari.
0: Wala. Dili na dyan to siya.
1: Dili na to siya, kinalik, standby.
0: Oo.
1: Wala siya kontra diri sa palibot. Nagkaman kayo mga tao diri, oh.
0: Wala man, sir. Pero na siya. Pero na siya nakuhaan sa una katong pagka-priso niya itong 5-11. Doon na siya gituro ba, ano?
1: Ah, na siya gitudlo.
0: Dugay na
1: to.
0: Oo, dugay na to.
1: Nga, pagkahibao nga nakagawas na siya, posible. Ha?
0: Murag dili, sir. Kaya nga, no. Nadaghano sa na siya sa lalo.
1: Walang kawat-kawat lagi. Wala sige, kawatan rong bago.
0: Mo na iyang gi ikyasan sa ila ha.
1: Oh, na siya nakawatan dito. So ako nimo pagtuo kining iyang mga atraso mao ni ang posible nga
0: hinungdan. Oh, yun oh, pero wala ni kaila sa gatira gol. Wa mi kita man.
1: Wa mo kita.
0: Kay layo
1: ba? Ang bayhon purma na man kunay nakakita pag sibat dito man sa dito man sud ang mga balay-balay niya.
0: Wala ko kita, wala sir, kaya nilibalitaan naman.
1: So, ang imong bugat ron, ni anong ipatay si Dinis, imong libin, tungod din niya mga kawat-kawat.
0: Masala si
1: Dinis. Dili ka kaduda nga, ipatay ba ka sa imong latest ron nga,
0: uyap? Dili, Jud, kaya naroon dyan sa sun sa balay, anong tayma. May buong gani, may nainibuto.
1: Dudagan dahil ka, Dinis?
0: Wala, Jud, kung nidagan, ang ako lang, igagaw mo ni, kuan, Dinis niya.
1: Kung naktan pa ni mo, Dinis, nagsayang mo, Dinis.
0: Wala, wala ko ni Ari, sir. Wala, Jud, ko ni Ari, ang akong anak ko, akong siguro gakos. Makita niya sa iyang papa, maging anak mo.
1: Papasboy man kuno ni imo.
0: Uy, Jun. Mapasboy siya.
1: Sa amin ni mo pagpasabot si imong anak.
0: Nakakuha na. Amo naman siyang istorya.
1: Wala na iya papa.
0: Oo, gida siya sa iyang iyan. Kaya ipakaon pa.
1: Oo, yan. Pila edad na ninyong anak din?
0: Otso. Pag 25 pag
1: siya. Babay ni no?
0: Oo,
1: nagotso. Kung imong bagpo nga, uy, wala mo.
0: Wala. Kaya 1 year. 1 year pa man.
1: So, totally, wala na gida mo atong dinis.
0: Kay kung ari na siya, ari din mo, tawag mo na niya. Kay...
1: Dili na siya musod sa palay.
0: Dili na.
1: Hindi na. Ay mong bagong libin na kuyog din mo rin sa palay.
0: Oo.
1: Kung nandiyan na siya musod, mo ari siya, ari na mo sige na magkabot.
0: Oo, sa bata lang.
1: Tungon na sa bata. So, may ang ihato din rin, mo ari siya.
0: O say, matuno lang siya kaon na. Bisag wala na may mukuan, hatan siya kaon na mo. Yan, narago niya akong anak mo.
1: So, dako dyan yung mong tuo, kining pagpatay niya ron, kining iyang litis ka praso-praso dito sa ilas kapero.
0: Wala sa ko kabalo kay daghan man guna siya ko anse. Wala ko mabiltan daghan na siya kanang na atras mo man ba nga sa asal lang.
1: Isip na mo'y anak ni Dennis kay may paintaon bata. Tan-aw ron gan unsa may mo'y kasulti, yung sa may mo'y sulti niya. Tan-aw ron gan man ma. Sa may mo'y kasulti niya.
0: Wala sa kuya kasulti sila mo. Wala ko anse.
1: Madlo ka? Di ka mayon. Pagguha na lang doon. Surrender na lang tuloy doon.
0: Konsensya na lang yan, ha?
1: Konsensya na lang. Kailan na edad mo, Arlene?
0: 43.
1: Attorney Rupel, wala kayo pangutanan, Arlene?
2: Yeah, okay na, Paul. Okay na, Paul. Pangutanan na yung tanan, Paul.
1: Okay, Attorney Rupel. So, mauna ato pag-imbestigaran niya. Ato kapulisan, nag-imbestigar pa mong God. So, kita sa DYHP, himo sa tag-atong nilain nga investigasyon, diregyot sa Kapuyo o dire sa ibisita na to ang lugar din na hayang katong biktima nga si Dennis umasdag no ang biktima nga dead on arrival jud akato kapulisan kagabi nakakuha mga kapsula sa balagikan sa kalibre 45 pistola. So man ni Attorney Rupel ang update nini nga atong imbestigaran kapag pusil patay sa usa ka ex-convict dire sa sitio sentro Alaska barangay Mambaling ning atong dakbayan sa Subo. Live dire sa area ako inyong radio man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Atong balikan, may ganitong discussion labot ini mga panghitabo sa Senado. Ini nga portion ato ganito may gala sa DTX 500 taas bang presyon sa mudugo ikaw ba dunay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka niya wara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo o sana karason nga no nag hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pagkaayos sa samad pagkaputol sa tihil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki ayaw na hulata pa nga makagrabe imong kondisyon mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggi ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mahigalan ng sa Senado. Nganong gusto ni Senador Marcolita sa ako nagingon nga ipasar gina nganong ang minority gusto gina mahigala nga dili ipasar unya nganong nga gusto nga dalion mahigala sa majority kay mauni ang reklamo pos minority nga nganong inyo man dalion di hawa sila walk out sila mahigala nang lakaw na atong balikan mahigala ng portion nga samta nagsulti pa pero nang lakaw nang way parang hid ha kining maong mga taga minority human lamang sa pipila ka mga pahinomdom alas 9:24 na.
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw.
8: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na ang pananaw yung bi maigmata sa buntan.
9: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
14: O sige pa, di na ko magdugay. O add to na ko sa ACT.
15: Oh, ang imobliti, ay galinti.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
9: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna makaigsunan las 9:30 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Now, atong balikan mahigala ning Senado. Kini ato, wailikoy-likoy na itong istorya. Eh. Mabitaw na mahigalan, pasalamat kung dako makigalaan ining atong nagkumpos na itong kanta mahigala kay siya lagi nagkumpos ani. Salamat kayo sa nagkumpos ani mahigala o naghimo gusto ng jingle si Jade Paghubasan o si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner, no? Sila mo'y naghimo ani. Ilalagay na yung mahigalang mga gihimong lyrics. Giunsan lang pag-describe. Ako nag-appreciate sa ko giunsan lang pag-describe ang itong program na eh. No? Nindot kayong pagkakuha nila, no? Ilalagay mo na. Mamo na itong tuyo, yun, no? Kaya itong mahigalang straight to the point ni Wailiko-Liko, ni Wailiko-Likoy. Parihas nga grupo, pikas o pikas, doon ay interest. Pero mo na gina, asa ako nang giingon, kining kang Marcolita, naasa sa right track. Why? Mo naman iuso ron. Ni-adapt naman tanan, hasta ang kurti, ni-adapt na, hasta mahigalang. O mo na ko giingon, hasta ang klase, bisag estudyante, maka-relate sila, nga kanang online class, mo na nagi. From time to time, mag-online class ta. Doon ay nagha mga tutorials niya, nakakwarta biragi sa online tutorials. Di na kinahalan niya ang tutor, personal yung mungad to, mahigala, mag-tutorial dahil nga, kanang personal yun na, sa imong kilid ang tutor. No need. Karoon gani may gala na anam gani mga tutor sa astang AI dahil, na mga tutorial sa AI dahil. So, muna na kinabago. So, we have to move forward. But our Senate, pinagis minority, muna sa mo move backward. Pero muna gina, doon ay interest sila. Doon ay interest sila. But, frankly speaking, ang majority doon na po interest. Aside may gilas, tinarong ba? Para ako tinarong ba, angay ng kamarkulita, oy. Pero ang ilang interest, balikon ko, ang sa majority, ang ilang interest, makabutal si Bato, makabutal si Jinggoy, makabutal si Jewel, makadiskas sila, bisag to us, last prisuhan kay, niya na may mga plano ang administration, kining mga senador nga mulaban sa mga Duterte pang balhog yung prisuhan.
11: Straight to the point.
12: So ang unsay katong for conviction ni Sarah, wa gyud sila labtib sa gamay kadungog bagon mo wa tatsa ang tatsa mahigala di adiri sa kadtong 30 ka mga senador gahi mo ha so Chris Bato delikado ning madakpan ni ICC ni daw di naka-appeal sa impeachment si Bongo delikado ma ICC ni plus ang tulo Jewel Cheese og si Jinggoy unahon si Jinggoy balhog special maanga namanam gini mahitabo ini impeachment ani mahigala mahabilin ini kini na lang unsay ka mga senador. Malagmit. Si Amy Marcos, di, that's gonna appeal. Pero sila na, mo'y mag-control unya. Asas Marcolita gani, plunder sa ipasaka Marcolita rekin. Appeal pa Ruben Padilla mahigalab. Appealan sa ipasaka kaso. Silang tanan, hapit silang tanan na karon, ha? kaplangka ang pakihistorya ni. So, gawas nga dunay mga interes. Si Marcolita mahigala iyan na tanaw daan o mga priso ta, magpapriso ta kontra sa guyuron ta dito spikas. Tag-ubwar man eh. Kay mahimo guna mahigala o in-negotiate. Ay, nalaming hilab din ha. O sige, for conviction nalaming Sara.
1: Straight to the point.
12: Umutar namin nga itong konviktuhon na Sara. Di, wala na yung problema. Pero naman ibang magbagahe yun. O gwa yun sa ilang konsensya. O gibutang tamahe ka na, sama yun yung bunggo o nibato. Di man yung mahitabo o... Kaplangka-plangka pag-istorya ka ng mga senador na adiha. Akong himadlan daan ha. Forecast ako daan. Si Batog, si Bunggo, sigurado naman ang daan niya. Dili yun mo. Convict ni Sara. Day. Daykin. Sigura, ato himadlan ang daan ha. Si Bato, si Bunggo, Robin Padilla, Marcolita. Kana. Sigurado man nila mo convict ni Sara. Pero ang mo convict ni Sara ang sigurado po. Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lacson, Suto. Kana, for conviction na. Kanang uban anap, puyok-puyok pa na. Bisa ganyan si Subiri o si JB Hirsito, naniid pa na. So, muna binirahay mga kagalaan. Kung panalitan mapasar ng resolusyon ni Marcolita, bisag mapriso si Jinggoy, maka-appeal sa discussion o makabutar, counted gihapon. Muna tinulay yung eleksyon kini, kuhan kini, sama sa eleksyon ba? Kay doon na may impeachment, and nag-impeachment 16 votes ang gikinalan sa pag-convict. But while the impeachment is going on, there are rulings. There are rulings that need for the house to be divided. Doon ay mga rulings din ha. Nga ang presiding officer muhatag immediately unsa iyang ruling in a certain motion, but there are rulings that they need to divide the house. Unsa pag-divide sa house, ukan si ang majority dito nga priso na sila. Di ba na? Pero kung mga priso ang majority, unya, pwede mo pasal ang kang Marcolita nga resolution na pwedeng maka-discuss sa tuas presuhan, willing man mo online sila sa Jinggoy day. Ngayon Jinggoy, sige. Nga, delikado, anak. Duhay, duha ka sitwasyon, anak. Duha ang mahitabo, anak. Mapresos Jinggoy, mapresos Joel, mapresos Chase. Duha ang mahitabo. Ayun ang mga tao, minda, merisi, nangapriso. Ta, merisi, napriso lagi. Ato, nag-online, nag-online tuas presuhan. Ito, gigabaan. Anak namin, anak. Napo yung banmingon niya. Datanawa, ha? Kaluoy taon lang Joel Bill na nabibang. Ay, lang Jinggoy. Cheese, nangapriso taon sila nga tungod sa ilang paglaban Duterte. Wa gyud sila sa nga priso gyud. Tanawang minority di ba wa gitatsa? May tabo ani naman ni day. Mura naman ni nagbrasuhay nga dili na tungod unsay sa unsay dili sa kung Duterte ka priso ka o di ka Duterte okay ka. Mo na ni tabo ron. Kay medyo ang mga tao nagtan-aw mahigala daw weaponized na ang tanan. Mayon tawag si Buying Remulla de Mingon, okay. Ati papriso Jinggoy, pero napatay papriso sa minority. Makaya nga, kana, patas. Pero kini, si Bato, ang buto man mahigalang vote, ani, mo'y gikuha. Si Bunggo o si Bato, minus ni Landuha. Kung saan naman naroon. Minus mahigala ni tirahan si Bunggo, si Bato. So, minus 2 sila. Tirahan si Joel o si Gwari, papriso si Joel, si Cheese o si Jinggoy. Minus 5 na. Birahan ang mga si Marcolita, pasakag plunder. So, si Marcolita, apil pa Ruben Padilla, tirahan ang mga Villas. Why mahabilin ni majority na, matirang matibay ni karugayan. Pero ang mga tao, nagtanaw man ang mga tao. Nagtanaw mga tao, niya di man yung mga bugo ang mga tao niya, wala na yun. So, mauna yung mga higala nga, si Marcolita, iyang gipush, niya mapasar ng maong resolusyon. Babagpod ang minority. Ngano nga ang minority, ang ilang statement, o sa may na statement, in fairness to the minority, ingon sila, wa pa man good kay nganong dalion man na, dili ang ngayon dalion. Dili ang ngayon dalion na, kay major, kuhan ka na, major changes sa atong Senate rules. Kay kagahapon man good mahiga lagi, post ni Marcolita, ingon sa Marcolita, okay, kung mauna ang mahitabo, nga dili mo muuyon, ang uban muuyon, then let's divide the house. So voting, aron nga way voting, ni walk out ang minority.
1: Straight to the point.
12: Kay kahibaw naman, anticipated naman ni tanan, pulos bang guni. Adi, tawag istorya, huwag ka na bang morabi tawag atong atiko, hindi naman ta mga bata din eh. Straight to the point ng ato, why liko-liko, okay. Tinulay lang, kanas na sa Marcolita ang majority, kahibaw na sila nag-anticipate na sila dahan, so'y sunod may tabo. Ang sunod may tabo, inis bato, wak nang pakita. Dakpon dito sa bato, kaso tunupit. Kay grabe ang ilang pagpangita ni bato, gimanduan mahigalang PNP, NBI, tanan, nga pangitaon si Bato. Mas grabe pa ang pagpangita ni Bato sa order sa Foreign Court, ICC, kaysa pagpangita ni Saldico, nila ni atong ang sa korte nga order gikan sa atong korte mismo.
1: Straight to the point.
12: Ano mana? Wa may material man si atong ang total di man to kabutan sa impeachment. Pangitaon yung mais bato. Kay material man siya. Sumpay ni tanan sa impeachment ni Sara.
1: Straight to the point.
12: So may tabo ani mga sukid dig paminaw. Gustong dalion ni Marcolita. Divide the house dayon aron mapasar kining maong resolusyon. Gusto po sa minority nga dili mapasar dayon kining maong resolusyon. Si Marcolita nag-anticipate na daan nga ipasar kay duna na yung mga preso sa ilang mga kaubanan, at least bisag tuwa sa prisuhan, barugan nila ng mga prinsipyo bisag mga preso, maka-discuss lang makabutal. Ang minority po, kibaw na sa daan ay ang minority nga nanay mga preso, nanay mga preso. So gusto lang langan-langanon sa dila para nga inig-abot, mapriso na sila, di ma-approve din maong resolusyon, mga preso na sila, labaw na sila ang minority, inig-booting, daog sila nga dilin to aprobahan na kanang kamarkulita. Kay bawo na sila aning tanan. In fact, mauni ni gawa sa baba ni Erwin Tulfo gahapon sa iyang speech. Kay bawo na sa daan. Nanggawas na karon sa report. In fact, ang ombudsman ugma, ilan ang ipasaka mo na inigawas ng report, nga ugma, pasakaan ang kaso si Jinggoy. So kung pasakaan ang kaso si Jinggoy plunder, anytime within 10 days, pag-abot sa korte na mga kagalaag, ilang paspasan. Kasi magbuot sa ombudsman, ilang paspasan under the leadership of Buying Rebulya. Inigabot sa korte, inigawa sa warrant of arrest, dakop ni Jinggoy. Non-billable. So preso. Even if the case is pending, but Jinggoy will spend his time in prison. Why? Because the case, ang plunder nga iyang atubangon, is non-billable. So ang ilang gusto, while preso Jinggoy, wala nang labot Jinggoy, di nakabutang. Muna gustos minority. Muna, tanaw na voting na kagahapon, walk out. Nigawas mo na sa baba ni Erwin Tulfo gil kagahapon. At paminawan si Erwin Tulfo sa adong names. Be, asa man to? Nigawas baba ni Erwin.
13: Yes, nga, we recognize
14: Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convenient hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure, or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
14: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa ng
12: ombudsman. Pause dong. Okay, kaya bawa na sila, anak. Pause, ha? Pause, ha? Pause, Erwin. Pause, si Erwin. Kaya bawa na sila, anak. Nga si Erwin Tulfo Mahigala na mention niya, naanay mga preso noong weekend. So, kinahanglan, ipasar ka noong si Manaha, idali, pagpasar Mahigala sa majority, aron niya kung mapreso na si Jinggoy ka noong Birnes, Sabado, Domingo, mga preso na sila, maka-appeal gyapon sila sa discussion. O muna'y nahadlukan sa majority. Kay di man musibog ang majority, bahala mga preso may okay lang, ipriso lang mi. Masang padayon mi sa among baruganan. Muna yung naitabok, no? Nigawa sa bagyo ni Erwin Tulfo. Nga no nga, magdali man, why is it in a hurry? Ang tubag, siya rin ang tubag. In a hurry ang majority, aron nga inigawas kay in a hurry ang ombudsman. Ugma, ilang ipasakang kaso ni Jinggoy. Inigbirnes sa badog, mapriso na si Jinggoy, at least iniglunis ka-attend gyapon sa sesyon, bahala ito sa prisuhan. Si Jewel mag-appeal gyapon sa sesyon. Muna ang majority, nagdali. Ang minority po dili sa magdali, langan-langan-langan noon na. Kay kung wa na si Jinggoy o si Jewel, niya wa ma-approve daan ng maong resolusyon, ado na, wa na tayo ma-approve. Kay wa naman, di naman sa kapil voting. Di naman sa kapil voting. Mauni ang tinuod nga dagan ani ato manay puyo-puyo kon mao gani ang kwan atong tiwasog taud-taud may gilapagisgot human lamang sa pipila ka pahinomdom. Takna alas 9:44 na.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagonoy, Davao del Sur, 40.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
10: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas

0: Consult your doctor.
1: Balita! Ipasidonggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
3: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka o bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato magkontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga kaigsunan, lasan 9:50 na sa atong pabanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
4: Kini nga portion may gratod kanato sa Sugar Troll. Daghana kalon ang dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, adunay herbal food supplement nga para nimo kana mahigala ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa naglisod pagtulog o insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan ining diabetes. Mausama ka na to, nagainom kanunay sa Sugar Troll.
11: Straight to the point.
4: Alas 9:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
4: Na atong balik-balikan mahigala gamay. Anay tabo sa Senado kagahapon mga kagilan. Mone, ingawa sa sulti ni Erwin Tulfo, nga na, ipapriso na sila. Ha? Muna nga, pag ingon ni Erwin Tulfo nga ipapriso na, ang mga priso na ni sila mga kagilan, dili na makabuto. Mone, ilang gusto may tabo sa minority. Ang gusto sa majority, bihalag mga priso, makabuto. Ang gusto sa minority, once mapriso na, di na kabuto. Mabutang mga dindekin, ogway, mabutang og... Kini ni ang way gamit kung di mga hadlok ni mga senador, may mga senador nga, sige na, bahala mga preso, may okay lang. Katapitan sa Ninoy Aquino, kanadto dahil panahong Marcos Sr., nga preso mo to sila.

0: Ah, gipampriso man itong Marcosan niya, senyor. Ah? Pero napapriso man sila, mga kaigalaan. Sumalagmit, kining mga senador karon, mingos na sige lang, balagin niyo may pampriso. Ang importante nga dili maka-appeal sa diskusyon. Muna yung gusto sa mga taga-minority. Ang gusto sab sa majority, nga bahalag mapriso, maka-appeal sa diskusyon. Muna, kahibaw naman sila, ane, anticipated naman yung tanan. Kahibaw ano may tanan, nga muna yung sunod, may tabo, doon na yung mga priso. At umbalikan ha, ang sesyon sa Senado hantod nga nag-hook out sila. Okay, Nims. Go ahead, Nims.
1: Madam President, that is my question, Madam President.
2: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question, sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh, mababanggit ka rin. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone.
0: Okay, pause,
2: that
0: pause.
2: Rule, hindi minadali.
0: Pause. Correct si Kaitano day. Correct si Kaitano, no? Nga, unsa man, basin na nga hadloksan mo, nga magsugda na ang flood control investigation, manang inyong daldalion, nga mo na yung mahitabo. No? So dili na nimo buhian nga mga statements niya, pero gibuhian man Robin Padilla mo nang gisulti ni Alan Peter Cayetano, no? Atong ipadayon mahigala, prosedong.
2: May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the house.
0: Divide the house,
3: oh? Voting will be done via viva voce.
4: Madam President.
3: Minority Leader.
4: I move to adjourn or a quorum call.
0: Ay pa-adjourn ni Tito Soto. Nang lakaw ng mga senador. Asa mo itong papanlakaw na doon? Natay video doon?
4: That is a higher precedence, Madam President.
3: So, I only see the minority leader representing the minority. The others had left.
2: And, Madam Chair, we will not object, but for the record,
3: yes.
2: They scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m.
4: Madam President,
2: Monday.
4: Before that, Madam President,
5: motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
2: We're not debating.
5: It's not debatable.
2: We're not debating.
3: I'm not debating, and we will indeed adjourn.
6: Parliamentary inquiry.
3: Yes, Senator Marcolino.
6: Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
3: We had a quorum, yes.
6: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
4: Yes,
6: I think we still have the quorum.
4: Madam President, Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is.
6: Not upon a quorum, situation, Madam President,
4: when they readily
6: and willingly walk out.
4: Takes precedence.
6: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
4: Madam President,
3: as reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides.
2: 5 p.m. Monday.
3: And we will adjourn session.
2: Until
3: 5 p.m. on Monday. June 1st, 2026.
2: June 2nd? First ba? June 1.
3: June 1 ba yun?
2: The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads.
0: Okay. So mo na yung mahitabo, mahigala. Gipa, John. Undang ta. Ah, matupang Tito Soto, mga kigala. Nakalayagi ka to katawa, mahigala. So mo ito na itabo sa Senado kaghapon. Ah, John. Nang walk out sila mga sukidig paminaw. O niya, kini, tanahon na to, ang sunod mga higala nga mga incidents, unsa pa mga higala sunod niya kabanata ani, gumikan kay Ugmang Adlawa, ang ombudsman mupasakan og kaso si Buing Remulla batok ni Senator Jinggo Estrada. Moto nga si Erwin Tulfo mi sulti nandaan mga sukid ti Paminaw. Og muna nga sulti ni Erwin Tulfo na mga priso gihag ni Ruben Padilla si Jinggo Estrada. Kaya kibaw na sa Jinggo may unahon day. Si Jinggo may unahon mga sukid ti Paminaw. Paghatag ni og chilling effect lang uban sama mo sunod mo Jinggo. Balikir ko gamay dong ang pagsulti ni Erwin Tulfo niya ni Tindog si Kwan Ruben Padilla iyang gi comfort mahigala si Jinggoy. Kay si Jing
7: inserted is section 41C para makaboto ko kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam
2: Chair. The gentleman is out of order because his question sa mamadali
0: si Jinggoy mahigala
2: can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion.
0: So subiri mahigala, let's go. So subiri di ay nag-ingon.
2: Bibigyan niya ng ganyan. It's just like walk out. Are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control and mababanggit ka rin?
0: So kini subiri mahigala, tanawa ninyo on say kalaki ani.
2: Because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na delay. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: Walk out mahigala ang mga senador sa minority. Niining puntuha mga sukintig Paminaw, no? So, kasabot na sila ang minority. Dili na sila mga kwanani. Dili na ingon nga blind mga sukintig Paminaw. Kasabot ng minority nga ipapriso ang koto mahigala sa mulaban sa mga Duterte doon ay inyo madangatan nga pait nga madangatan. So, kini oh. So, kani mga higala, pag walk out nila, ni Unani, si Subiri, mga kagalaan, so, kato mga taga Mindanao, kamon lang mahukom in Subiri, okay ba niyang gihimo o di ba? Inyo na nga kalaki sa diha. Kay kining iya mga kagalaan, siya may nag-lead sa naning usada nga tras. Let's go. So isa iyahay mga higala og kini ni ang strategize ang majority gusto nila mga kagalaan nga mapasar na ang maong amendment resolution ni Senator Marcolita. Ang minority gusto nga ilang babagan o mahinungdan nga ni walk out sila. So pag walk out adto na po ni sa Lunes pohon mabalik mahigala sa ilang sesyon kanang Lunes unsa man day June 1 na day no June 1 mao na po na ang last day sa gihatag ni Sara Duterte nga time sa iyang pag-answer sa impeachment complaint. So mabutang gyud ni mahigala nga grabe ang brasuhay sumpay ni tanan sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point
0: mo na nga kining tanan nga mga gihimo aron mapugngan si Vice President Sara Duterte nga makadagan sa 2028, aron mapugngan mahigala nga mahimo sa presidente. So himuon tanan sa administration. Sa atong pagtan-aw, wa naman tayo makuha na, no? Naman na tanan nga home, so himuon yun na tanan. Atong tan-aw, mahigala itong obserbaran, kung himuon tanan sa administration, kaya ba nila giyod niya mapugngan si Sara Duterte nga dili na? Kay once man, ma-impeach, ma-convicted sa impeachment, dili naman makadagan. Ang question ani ron kining unsay kabukday kaya ba nila makabira og lain kay bisa pag ilang ipapriso ning uban og dili gyud mahugot yun ang uban bisa ipapriso pa na tanan na diha nya unsay ra sila kabukday makabot og 16.
8: Straight to the point
0: kay mahimo man nga kining mga senators uban na hinayak na sila mahigala okay na lami sige papriso man kami ninyo total di man puna mga kagalaan unang higayon during the Marcos Senior do na may mga nanga priso. O mapapriso ni sila niya, dili giyod mahigala mo, convict ni Sara, delikado kayo makabaho Sara ini mahigala by 2028. O niya, karon di padayag naman ni Amy Marcos tong ilang mga plano, nga dunay kunas, mga sukit di Paminaw, unsa may sunod niya mahitabo. O mo ni mahigala ang atong mga gisundan karon. Now, by Monday, sige man ni mahigalang kwan, kining maong mga tension diha sa Senate, gisugdan man ni pagsugod lang mahigala murag dili tensionado kay mura man tog kilig-kilig unta to nga portion tong ang Lito Lapid ug ang Pia Cayetano. Unsa ba ang twist? Ang twist sa salida mahigala ang lain man dai ni kasabang kay. Pero nagkuyog si Loren Ligarda o si Subiri. Pag-usama, human session? Human sa session? E ato ko nung, kanina, nagkuyog ni minority. Ikuan ko nung, iandam ko nung itong kang Loren o kang kwan, Subiri. Ah? E kinigus lang, mahigala, mulag something ko na ni, blasuhay ni mga kagilan. Sumuni ang pag-walk out sa mga minority o nasakto nilang gihimo ang katawang Pilipinhon maoy muhukom, sakto ba nilang gihimo o dili ba? Amo lagi na, bahin lagi na. O di ka gusto mahigalag, gusto ka mapriso sila si Jinggoy, pagkapriso wala na, di na makabutar, di okay ka ining unse. O gusto ka mahigala nga, mubarog sila, bahalag mga priso, makadiscuss ka po sila, okay ka sa move mahigala sa majority. Amo ni ang nahitabo mga sugid ng Pamilya. Pero atong tanahon ang resolution ni Marcolita, mao na in karon, kanang online mahigala, in na karon. Ah, hasta mga estudyante kasabot na anak ang mga trabaho karon anak na. So kining ka Marcolita nga motion on point ning iyang motion. Kanang mga senador bisa mga priso na para nako ha. Wala pa conviction day okay na sa papilon unta. Ano mo pa may conviction? Unya magdawat man ang sweldo sa katawhan Pilipinhon. Inday kin? Padayon sila nga senador bisa mga priso sila. Nga magdawat sa lagsweldo gikan sa mga Pilipino. So kay magdawat pa sa lagsweldo, ano ni man ito patrabahoon? Di ba kika? Bantay ka kika? Bisan pa mga priso sila, wala pa'y conviction, mapriso sila kay magawas ang warrant of arrest, wala'y conviction pa. Tuwas sa prisuhan. Padayon sila nga magdawat og sweldo. Bisan mapriso sila kay wala may conviction pa. So, ato sa patrabahoon, ginagdawat pa sa kasildo. Pero gusto sa minority nga dili, kay delikado o maka-appeal sa impeachment, ang buto may pinakimportante. Hala lang mo dawat mo silo, basta di mo magkabutal. So, ato ng tagad-pagtagad na higala, ha? Unsa may mahitabo? Nang-hook out ni sila, pero pagpanggawas na, pagsugod na sa session o pagpanggawas na? Pagpanggawas na. Medyo nag-holding hands pa ni si Loren Ligarda o si Mig Subiri pagpanggawas, be. Yung sa may bot-pasabot, ano be? Akin yun. Nanay sa'yo, kung anong, na-audio na, be. Ito, binaon.
9: Tapos po yung pag-walkout po ninyo kanina.
10: Okay na mo? Holding hands.
11: No, holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
0: Hmm.
9: Sir, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walkout po ninyo kanina.
10: Okay na mo? Holding hands
11: po. No, holding hands po kami. Alam mo, We agree to disagree, but this is my tita ganda.
0: Walang personalan lang ha, walang personalan lang. Oh, uli tayo lang sa kamot. Nga naman, tinigong uban mga senador, mga kagilang kabantay mo, dili kayo inana ang ilang, kanig hugot yung kayo, nga tanaw ni mo kanang, grabe hugot kayo, kinis bunggo, bato, sa pikas nga habig ba? Bunggo, bato, Marcolita, Duterte, kini kayo. Ruben Padilla, apil pa dito. Di po speakers, ang hugot sa kayo, Bam, Aquino, Kiko, Risa, Hontiviros, hugot sa gina kayo, nga pang, kung Victor Gus Risa, as ikaw na ni, Sara, Tito Soto, Glaxon, mo na yung mga hugot kayo sa speakers. So, ba't kaning uban mga kagilaan, okay lang, sama ni Lito Lapid bitaw, bahalag magka-line-line sa partido ni Pia Cayetano sa 20, 2004 pag usar sugod eh. Sa ito pa more than 20 years, gauban sila diya sa Senate, bahalag magkalain-lain og partido, pero padayon mga pun sa muhatag sa mahablang ka. So, pasalamat po siya kay Tano niya nga bisan pa man og magkalahilahi may baruganan ni Lito Lapid, magkalain among mga partido, mga minority man o majority, pero buwan-buwan dahil kung padadaan siya may galag mahablang ka. Si Lito Lapid, mga kaigsulan nga di yun makatingog, pero sa kilig-kilig po siya, maayo mo dahag tingog. Oh! buting yun pagkalunes. Wagon sa katingog. Buna yung smarkulita. May gala. Sarilay mo. Tingog para kang kwan. Para kang Lito Lapid. Kanya sa Lito Lapid. Eh, kung mo suporta sa motion. May gala subiri. Ha? Pero sa kilig-kilig portion, maayong pagkatingog Lito Lapid. Ay! Pinaana, pamingan mo labag naas. Pili ko labang ha. Gusto ko lang malaman na mahal kita. Ay! Ataliagi kita katawa mga sukit ng Paminaw. Pero sa pikas bahin, bida, ang rating mahigalang presidente Bongbong Marcos base sa report sa SWS ni Tibugso kini, mga sukit ng Paminaw. Pero ting pagkatibugso kayo ni, kinidili niya ako ha, sa social weather station eh, nga maong report mga sukit ng Paminaw kining pagtibugso sa rating mga kaigalaan. Ha? Okay, morning hitabu ah, mga sukit ng Paminaw. Ato ng isgutan mga kaigalaan kining maong report may gala sa SWS. Pero napay, di pa tamo isgot sa SWS. Ito sa check si Idol Tweety ka nila dili pa tamo isgot ining report sa SWS. Dako na yung pagkatibugsok sa rating ni Marcos. Gikan sa negative 3, karon ni Asinso, yun ka na negative 15. Dili ni ako ha, sa SWS ni. Na SWS ato lang isgutan kay social media station man eh ang uban may gala mo rabog mo kuan nya kanang kuan ba kini ako igo lang ako ni report niya atong isgutan kay niyaman ako ning gipaandam na nan dekin pos dili pa to sa check list Idol Tweety kay do na pay dugang report lon dili mahigala sa Mambaling police station kamong mga naa di aha ato mga sugarol di ay mga nadakpan kay nagpabugno og kaka. Nangadak pa ni Islam mga higala. Ala, pabugno pa mo kaka pa mo. Ilang ipabugno, may ilang pulahan o gang putian. Nasulin niya lang mga higala si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. Kumusta di ha, Idol Tweety? D-D-D-Y-H-P.
12: Aha! RMN Report.
13: Attorney Rofil, perting kurata ng lima kabo ka mga individual kay wala naman nila mauwang na ang kining ilahang mga kaka nga nagsabong sa kining improvised nga kaka court.
0: Uy!
13: Muna ilahang tawag.
0: Kaka court!
13: Nanay tawag atay ni Rufil, kaka court. Human nga naaktuhan mang ginisilas mga kapulisan atay ni Rufil kiniha. Ni pahigayon may negoperasyon. Dinis may sityo to gas barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo. Kini mga dinakpan na atay ni Rufil na ilan nga silang alias Davi, 19 anyos, si Dexter, 35 anyos. Ni si Buddy Money ang ilahang kanang papapapas grupo, 53 anyos na ni si Atty. Rufil. Napod si Roy nga 30 anyos, si Rodel nga 37 anyos. Pulos rapod, nagpuyo sa naasoy nga dapita. Niya sa kahinumduman na Atty. Rufil, pagkabata na to, kaya kana bang ang atong gamit ani kay stick raman ang atong kaning pasabong sa mga kaka. Kanin sila Atty. Rufil, perti ng sosyala. Kaya naanay court ang ilahang pagpaduwa aning kaka. Niya, ay nadakpan mang ginisilato ni Rufil. Kini pahigayon man o kanang operasyon na itong mga kapulisan. Niya, dahil ni buhat na ni silang ilegal nga pagpasagbong sa mga kaka nga nailha na mang gininato unta nga kalingawan na apain na wak mong pwede giipili nga edad. Pero lagi, sa pagkakaroon na ito ni Rufil, doon na mag-uwi pustaan na. Sa una mag-uwi na ito ni Rufil, wala ra, duwa ra ito ni Rufil. Ang kining pagpasabong nga sa kining kaka, nasakmit yun sa ilang posisyon na atol sa kining mga operasyon na tinirofin mo ang improvised nga lamisa nga gibutangan nilag pisi. Nga dito nila pakamangkamangon ang kining mga kaka at tinirofin. Sosyala na lagi kaayos tanan kay dili naman stick ang ilahang gigamit. Nagkato na yun sila nga murabag ang kining mga kaka nga murar may basketball ragyod. Mosa at tinirofin na kaya sakmit po ang kining sudlanan na sa 20 kabok ng mga kaka, lakit na ang kining ilahang mga kwarta ng gipang pusta po datong higayuna. Karoon na ito ni Rufil Perte na noon nilang mahaya kay lagi nagpakita man sila sa gatago-tago noon. Hinay man po mang dagan. Di man po nila mabit-bit niya ang kining improvise nga kining kaka court at ito ni Rufil. Kaya tungod Perte man po bugata kaka court. Basi masukamod na noon po ni sila ito ni Rufil. Umudagan sila. Mutong posible na noon sila nga mag-atubang o kasong may kalapasan sa Presidential Decree 1602 o kasong may kalambigitan sa illegal nga sugal. Mahay lang sa una, wala lang sa sila. Kaya lingaw-lingaw rin natin ni Rufili. Pariha sa una, kay nagkinustaan na iman.
0: Kanya ilang mga, usaman yung mga trabaho anila, Idol Tweety?
13: Kani sila ito ni Rufili, mga jobless.
0: Uy.
13: Manang wagyad sila yung mga lingaw.
0: Nga, sa mga kasama sa ipusta ng kalakihan, mga jobless mo na. May mga wak na itong kaliro sa ato panguhaon ni Baligya.
13: Murag ang ilaharag yung pangpusta ni ito ni Rufil ATM. Ay tama. Mga ina sa silang mama ito ni Rufil, tag 20-20, 50, kay para makapusta po sila ni nga maong pagpasabong sa kaka. Lahi po
0: Mayo, o ga, ay tama, o wa manguha nito kwan sa silinga.
13: Kana pag yun may problema, Atty. Ni Rufilo, kaning manguha na giyoda, kay tungod walay ikapusta, ilabi na pertirbang lisura ron sa panahon. Pero mo na si Atty. Ni Rufila, hilak lang sa agad sila din sa prisuhan. Nga imbis nga magpuyo sila sa ilahang mga panimalay, lahi nga Pinoyanan sa ilahang nga ulian karon na Atty. Ni Rufilo.
0: Oh, niya halid para makalong. Kumusta man, gibisita sa sila mga mahal sa kinabuhi. Pila man pang edad anila, Idol Tweety, mga pangidaron?
13: Bisi. Oh, 19. Pero nasli papapapa, Atty. Ni Rufilo, doon na may 53 anyos.
0: Uy!
13: Nga na ay 30 anyos, na ay 37 anyos, na ay 32 anyos. Muna nga, ang kanirang 19 anyos sa Tenero Film, may bata-bata po nila, kinamanghuran, kumbaga, walang sila inahan at gayon na. Muna, nagbahay-mahay na ni sila Tenero Film, pero na, mag-inasawahi ang pagmahay kay lagi. Ang ilahang gipusta, perting gamaya, pero ang ilahang piyansa, perti pong nga. Medyo dako-dako, girang ilang mapiyansa, kisa ni ilahang napusta Tenero Film. Nakapangout ulo na noon sila kung asa sila makapangita o kwarta para makapiyansa sila. Gihatagan na nung problema ang pamilya. Karon ato ni Rufila, kay gihuwat na lang po nga mapatay.
0: Ang ilang mga asawa ining 32, 37, 30, 53, tingnan na, nabisita niya.
13: Ning bisita na po ato ni Rufila. Mo lagi na kay lingaw-lingaw ra man pud gud ang nasuna-huna mo ato ni Rufila. Ang usa pud ani nila nakaingon og na nagaba na gyud daw ato ni Rufila. Kay dili mo patuo, di mo tabang sa pamilya. Mopod na gina, kay ang kwarta baka nang iwaldas na po mga ingon ani. Pero maskin pag ginagmay, kwarta man gud ato ni Rufili, sud na pangitaon ng kwarta mo nang maglabad po gyud ang ulo sa mga pamilya nga nahabilin po din taon diri sa gawas.
0: Okay.
13: Ato ni Rufila, mo na nga to ang nakuha dinhi sa may Mambalinga Police Station. Kininyong Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP, Arman, Cebu Tatak R. Amen.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Kini nga portion natong ganito may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa panglawas o sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalaan, daghantag mga dugang hisgutanan ni kini kang Marcos siguro dahil nga ni tibugsok niyang rating og mala siguro na dai molaman og kanana ang pupos matong oras lapas sa matag maayo mga sukit ti paminaw. Yo!

Okay. Sugod na ang aksyon, radyo mo ang ato lang sang ako sang sabuton sa Idol Boy kay ganos asya maka. Ko ana na paspas kay Idol Boy kay nakahimog stepping ani. Budlibod kung mo hatagog ko. Aton pa i-demonstrate ni Idol Boy kay dire og ba siguro dai ganos abaka dai. Onya lang ato sang sabuton sa Idol Boy kay murag daghan ay manundog ini na. Murag kasayaw na tan-aw na ko si Kisos Minya maayong dag sayaw sa tanan. Kining a portion to kato may kita sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduda na mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o talotahan. Dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, alam maangkon ang mayang panglawas. Inumatang adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Pero klaro ang barugana ng katahaman makasawa. Unya, oga, o ato lang nang ipost po ng sayaw ni Idol Boy K. Pero mayo, dato istorya ko sa Idol Boy K. Basig okay sa niya pohon. Atong i-live mga higala. Pero mabutang po ito. Salamat kay kasamang names ha. Kini ni ang ato mahigalang kuan dere. Kini niya jingle mahigalang himuan sa kasamang names o mga kuan. Nahimo siyang dunay video support. Oga, doon na po yung sayaw ano nga version siguro names. Ato butangan o di kanay. Ato insert sa names no. Ang sayaw nga version. Nindot kay mahigalang pagka kumpos ng maong jingle sa atong listener. Nga iya gud mahigalang gi gastuhan sa iyang panahon. Salamat kay sa makausap pa Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner.

0: Labot may galas pagkatibugsok ining rating ni BBM mga suki tigpuminaw. So may mga factors kanon ni tibugsok man yang rating. Kini dili ni ako ha, sa SWS kini nga balita mga kaigsuna ako lang i-quote ang SWS kay ilan eh. Ilan ni mao material. So akong i-quote ni mga higala no. Ito i-discuss kay negative 3 pa man tato pagka November 2025. Nagkaroon may higala sa March 2026 na negative 15 man. Ni asinso mahinoon ng kalakiha.
1: Kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan.
0: Mas idaghan mahinoon wa makauyon aning kalakihan na negative 50 na mahinoon.
1: Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atone Rufil Banyok na'y nagbantay.
0: Okay, mahigala at tangi ang sunod gitulumanon. Kung ako pasultino, manay kasamang Alan Guliat na Kurna o ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely ate Arlene. Matang alas 9 ngatong sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 ngatong sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition mga kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN all the way.
6: Loyal kami sa RMN.
5: Tatak RMN.
4: One radio network conquers all.
7: Number one.
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomul nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
4: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, yun naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun saan man ninyo, Marie?
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Isan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL CoffeeMix 17-in-1. So, akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL CoffeeMix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapuy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Wala, maninda ko liha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah, karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
12: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
13: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ay, hello mga kasama. Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaiksuran mga kasama, awhagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasa sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Martina. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan nga tumutampo si Martina.

0: Kini akong problema bahin sa kumban na nga sobra ra gid kamaayong tao ba. Ug kun nganong na problema ko no, ingon magud ini ang mga paghitabo. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin saad ko nga walay makababag sa atong pagminahalay ako pinangga.
1: Ay, ano gutaw naman ka nga rin, oy.
0: Ha?
1: Imo mala tong gipasagdan imong tindahan.
0: Ay nay, naligo pa man ko nya si Miyot, may akong gipabantay. Ngano di ay nay?
1: Na bankrupt gyud ang inyong tindahan og sayo.
0: Ha? Ngano man?
1: Ato mga silingan ay. Mura gyud pared gikan dito sa inyong tindahan.
0: Ngano nagpared man? Na day fiesta? Di man nagapil ang among tindahan nay.
1: Ang ato mga silingan nagpanon nga nagatang dito sa inyong kuan tindahan. Unya ambot kung sa nasul sa utok ng bana nimo nga gipautang mang tanan.
0: Ha?
1: Lipay ko kayong mga silingan nato nga murag nag grocery. Ambot og na baka toy na bilis yung tindahan.
0: Ha?
1: Tuwa toy. Basta tindiro na lang nahabilin display dito sa inyong tindahan.
0: Kahanggagod anong tawhan na, oy. Bantay lang ginin ako. Kadiyo tayo kayo mag-ilis ako na eh.

0: Hoy, day.
1: Unsa naman ni atong tindahan? Hoy, mura naman ni kikaw na upaw naman ni.
0: Ay,
1: ngano lagi ni? Unsa man ni kalakiha, ha? Tatawa ragod, ha? Pila may kwarta sunos? Pila ra? Mura ni halin? Wa man ni kaabot sa gatos? Unya nahawad ang tinda? Ngano man ni?
2: Halin na gud.
1: Ha? Og nahalin, asa mang halin?
2: Karon pa tapos.
1: Sir, karon pang tapos, oy.
2: Karon lang silang tapos mo bayad.
0: Sa
1: kagala, oy. Punti may pasabot, gigipautang ni mo nila.
2: Unya, tanawa, di ba, hurot?
1: Huh? Ano kung nangyuta ka, kalami, gini mo kulatahog na pukuras, oy!
2: Ay, mas mayo sa gingunani, kaya at least makapahuan nito. Awa, oh, di na makapahuan itong sayo. Kay halos hurot ang matinda na to.
1: Unya, o sabi atong itindain ni Ron, nga wala may sud, hapit ang atong tindahan. Nay, oh, tanawa ko sa'yo nahabilin, suka na lang nagpatis.
2: Ay, inukran lang niya, tagbali, kung mamayad na to sila.
1: Unya, di mamayad!
2: Sibliha sa nyo. Mayad, oy, nung
1: sa miyut, miyut. Ako na ba itong puhunan hanggawa ka, ha? Wara ba dyan nagkatampo nga puhunan ato? Ako na ba itong tanan?
2: Oh, ano mag-uol ba ka? Dahurote no, galit niya mag-uol ka. Ang kung maglagot ka, karangway halin. Pero halin matanan, tanawa.
1: Halin lagi, pero pulos lagi niya mag-ipautang.
2: Inunsa, luoy mo sa taon, taday. Pariyatong sa lumiyo. Wala sila yung pamahaw taon, wala sila yung bugasong-sundan. Eh, nagkatapang kay tato kay ato ipautang, di ba? O wapato na ito ipautang, ha? Ang matay tao, tos kagutom. Kusitsya, ta?
1: Unya, o kita mo yung mga matay sgutom. Kay wa naman tay makaon. Kay pulos ba ni mugi pautang, ha? O kung kita yung mga matay ani, kay napas mo ta, makonsensya, di ay sila, hayot!
2: Martina.
1: Mo kayo kung ingaon na, ha? Basta di ganit sila mamaya doon, ikaw mo'y akong larutang upawa ka.
2: Ha? Huh? Larutang,
1: sagutin mo!
2: Day.
1: Siguro ah nga, mayad sila ha? Siguro ah yun. Kay kung dili, ikaw mo akong in-space tindahan, bahalag wa na kay prol!
2: Ah! Huh?
1: Na?

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, yun naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasay, mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
12: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Hapit ko nakahilaks kalagot eh, kay nahurutuod ang amon tinda pero pulos ki utang. Kay unsa man akong bana, sobra kay kabuutan ba? Unya.
1: Pre.
2: Haya-haya ko ni mo, pre. Ah. Ay, nambed mo mura magpensyonado.
1: Ano unsa man? Relax. Tagpanang sa pre. Ano mo yun na?
2: Uy. Sirado lagi yung grocery store, pre. Wadi mo tindaro, pre.
1: Awa na, huruto. Huruto man ang tinda taon. Nya, awa pa may kapangumpra, di hurut, ha?
2: Uy, kursog di kayong halin, pre.
1: Kursog, uy. Utang lang.
2: Buong huh? Ito, uy.
1: Pero ba tapos mo yung umpra, pre? Tapos mo silang bayad?
2: Uy, maunsa. Ayaw mo pa utang, pre. Kaya na ikabalian, ha? Ano mong umpra mo? Kuya, ulili, mamayad sa ako naman lang.
1: Ah, sige lang. Nagsa mo kayo. Ginuray mo nangilan na nila. Ay, nasuray mo lagi ka.
2: Mutang tako, pre.
1: Mutang ka nga. Sirado mo gali. Nagsa mo tao.
2: Ay, dili mong utang, pre. Mutang na.
1: Kani ka mong utang. Ha? Ang sabi mo pang utang doon?
2: Kwan, pre. Muta na ang takunin mo ba nga? Umian hibas binok sa imo tindahan. Pero kasi rado man yan mo. So, wag yun tumuan eh.
1: Ang ano ba, pre? Anong itaw ka binok?
2: Kawat ako baboy, pre. May nakakita ka siya kung ang nagkawat.
1: Ha? Mau ba? Masig sa iyo, pre, siguro, pre.
2: Adele, pre. Siya yun ko, no? Sige lang, may bawaan man yung naturon ba?
1: Oh, los binok ay! Ah, tawag ko nito. No!
3: Pre!
1: Ah, nare! Pre, aragod! Aray sa kanyat! Ali!
3: Who's the mountain? Primiot! Inukit siya mo ni kaupan mo! Uy! Pre, pikto mo nila!
1: Aking tawag!
2: Ay, tawag pre, ha? Kaya di itakong pare!
3: Ay, sorry, Mari.
1: Mari? Pida! Pre, pikto! Gingol kag Mari, oh!
2: Pida! Nakaminos ka na ako, ha? Ay, kaminos ka!
1: Pre, kalma na. Sada yun. Salaway taon. Relax lang. Istorya.
3: Sa may atrasun ako ni mo. Nga nusok mo gan ako, ha?
2: Ay, napapabuang-buang niya, pre. Naibawon ako, pre.
3: Time para. Good. Nga nung isang pit nga kan ako, pre. Nga di magata kong pare, ha?
2: Kwan. Sorry, pre. Sorry. Sorry, Mari.
3: Baos, buday. Okay lang, Mari. O sa may atrasun ako ni mo, Mari.
2: Mangutan na pa ka? Imong ikawat akong baboy!
3: Ha? Manangil! Masangil mga
2: ko! Masangil! Nakakong sakse, ha? Nakakita sa ni mong amayon nagdasa akong baboy. Ay kung ingin ang maingon sa kang pisira imong nakuha, ha? May sunod naman ang baboy, maingon ka? Karaan na ng distrela, Mari!
3: Bida sa ni mong Mari, ako may pasangin lang, waman lang ako ikawat mong baboy!
1: Ah, iya ko nang kanang pre, kanang kuan ba? Arong way sa mo, babayarin lang na, pre.

0: Magawa mo to back 10.
1: Pila-pila?
0: 5,000.
1: Ah! Kamahal, sir bird. Kaniwa nga itong babuya.
0: Awa lagi. Siya yung nagkuha. May angkon ng tabaghak eh.
1: Si Biangkon.
2: Pre-tabaghak. Bayril ang taong doon. Si Piat ang mga sulti. So klaro, kaya nga, ikaw ginagkawat sa baboy. Naibawang kang niwa king baboy. Unsa man ko eh.
1: Kwan man, good friend.
2: Unsa man?
1: Namgoy bisyon ba? Mulog na damguhan to na ako.
0: Damguhan sa mong mata. Bayre! Bayre!
1: Tawag kay kwarta, pre. Huwag ko 5,000, pre.
0: Ah, sige, sige. 3,000 na lang.
1: Wagani kwarta, gani.
0: Ah, sige, last. 2,000.
1: Ah, wag gani ko'y 500, pre. 2,000 na noon.
2: Ah, pre. Sige lang, pre. Prefecto, ako lay bayad taon. Ako'y muhatag itong 2,000. Ako lay bayad na. Nya ikaw, pre, binok. Ayun ang panghawa taon, pre. Di na maayo taon. Magguba nga itong panag-amigo, ana. Sama ka ron, oh. Wawa na. Magyahay lang ang mga kumpari-kumpari, Pikto, kumpari-kumpari, Mari. Ha? Purbida. Magkumari lang mong duha, di lang mong kumpari.
1: Sorry, pre. Nadamay nun ka ni pre.
2: Huwag pulin na. Ako lay bayad. Basta yun ang nag-usba, ha? Eh, di na maayo. Ah, sige. Laman na mo. Lips to lips mong duha.
1: Sorry, Mari.
0: Mari. Basta kay dili nata kumpare, ha? Magkumari na lang.
2: Dubai na mo? Ah, utor jako sa mga duwa.

0: Unsa naman na may datong nangutang nimo?
1: Aday, wa pa mitapos. Wa to nito natong tapos eh.
0: Bida gid mi yot. Eh, ako gi kulbaan ining kalakiha gid.
1: Ano matawon kulbaan taon ko oy.
0: Basig wa niya mamayad pa. Unsa ang nalang puhunan?
1: Ay mabalik ra gito puhunan nimo. Mabalik ra to. No? Unsa igabla ka na?
0: Pantay bitaw ka. Ang dinuod na balaka gid ko nga dili mabayaran ang giutang nila sa among tindahan kay nakailabay ako ang mga tawhana nga mga silingan namo. Mayrang gid nas utang unya kay buutan man kay ni akong bana sobra man kay kamayong tao mo ni resulta unya. Unsa naman ni Mio? Tapos naman ron. Murag mingaw pa masirala. Murag wa may kisa o ang mga nangutang ni mo.
1: Ay, hulat lang kita, day.
0: Hulat, bitaw.
1: Ito lang kung natungan sa kay. Wari lang kita, oh, bida. Ay, nagdili ka ron. Alam, siguro, ugman na to.
0: Ayate na gini. Bida, gini. Ay, tingalig na limot ka sa kong giingon, ha? Nga, og di ka ni mamayad ang mga tawhana, ikaw mo'y i-display na kustindahan. I-display takang waipurol.
1: Ay, Martina.

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahandok.

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.

0: premiot. Ah. La que no toca más con ese problema, ¿no?
1: Ah, pre, okera. Pre, okera, no hay problema. Nada lo que guiwat.
0: O ma, o ba. ¿Qué sabe guiwat, mo?
1: Ang tangan, pre.
0: Agoy, wa, na. Akso na takabalaka na, pre. Akaw gana, pre. Nakukay kong problema. May nang imuha kong problema ka. Kay wa, mami. Kwan, nama, wa, may namat. Namayad sa ilang utang ni mo. Ako kay, ang problema na ako kay, huwag ko'y kautangan.
1: Ay, sus, mabida. Kaya blaka na, pre. Blaka mang kautangan. Taon. Kabayan na to sila. Kumpra din, me. Huwag ino man mo pagkumpra. Tangutang din na rin di ka po na, suban.
0: Oh, tinuos ka, pre. Pautangon ko rin mo, pre.
1: Oo, lagi na. Unsam, taon. Abi ko niyo, pre. Dali rin ka kumaluwayan yung mga utang, taon, pre. Kailaliman ka. Na hindi palit og hipon-hapon. Giutang pa.
0: Huh? Grabe
1: ko. Nangayo pag yung pagkapin. Ipautang pag yun ang kong pagkapin.
0: O sa may
1: pagkapin, ipautang ako.
0: Sa may bayo yung pagkapin, pagkapin. Eh.
1: Noy, pagkapin yung ginamos.
0: Huh? Huwag niya to, huwag niya.
1: Ay, alis na bota ko kaluoy, kaluoy. Utang, hipon niya, pagkapin yung ginamos. Bota ko ako lang yung tigaan. Tagaan ako pagkapin, ako gingnan. Day, palitan lang una. Kay pagkapin natin ka ginamos.
0: Huh? Uy, nabali na yun noon. Ang una ay noon mo'y gabaligya o niya ang unod nga ginamos mo na inuoy pagkapin.
1: Ay, bitang ko may jarot, pre. Ako lang ito kakisudaan, pre. Yan looy man taon ko. Ang taon ang isudaan tao sila ha taon mo, naluoy ito. Naluoy ko. Karo na problema na ko kay wa pa may magkita taon sa mga utangan ng kustindahan. Murag paminaw na ko. Murag ibalik ko binumingaw kayo.
0: Gano man, pre.
1: Wa mang gawas mga tao, pre. Sa ila ha. Murag kurintain.
0: Huh?
1: Kuritin pa, kuritin.
0: Sige lang, pre. Gilang, sige lang. Tabangan ka paningil nila, pre, ha? Kaya huwag di sila mamayad. Limsad ko kautang ni mo. Mao nang para makautang ko sa inyong tindahan, tabangan ka paningil.
1: Ah.
0: Ha? Dadaan tanong shotgun.
1: Huh?

saham na ako ang binabayad. O ipikita sa mga tangan. Pulos, nago mga kanahan. Patay ko niya akong asawa. Or ba mabayad? Ako ba i-display niya sa tindahan taon nga maghubo? Iahak na niya. Abala na. At tuon ako ang ilang tagsa-tagsa kapribay.

0: Asa naman is niyot? May namayad ba kaha? Laing gid akong kuba gid. Animal gid is niyot eh. Mao gid maka bankrupt sa akong tinda tungod gid niya. Ay, wa palipak. Nanang kanahan ay siya nang nagdungan eh. Huwato na ko. Unsa naman? Nakapaningil na ka. Namayad na sila sa ilang mga utang. Oy! Nakunsa ka, oy! Usap lang ibuhati mo! Oh, nag-ubo bang ka?
1: Ah, day. I-display lang ko si daday.
2: Ha?
0: Huh? Sa ibuhati mong ipasabot?
1: Huwag nabayad, day. Huwag
0: nabayad. Huwag nabayad. Huwag nabayad. Huwag nabayad.

0: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayon o permigyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagu palit sa mo. Uy, Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong sa busa niya mo ni Yema o BM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kay Ate Jijin niya. Mga bata, inom yung mga Don Pepe Tablia. Kay the best kaya na padoong na to sa mga dua-dua o sa padaliya. Singot kita kay kondisyon sa kita. Abtik pa ito utok anong mainom ka o doon pipi tabliya. O diyan kita mga dago, ang ato hasang buhaton, kung mag-inom-inom ta, atong sumsuman ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch o ugum-ugum sa buong ubi yung may espesyal o diamond yung may espesyal. Ati Pris!
2: Oy, my God, Gulyan! My God, love sa tanan!
1: Nagtimpla ka sa kaping matapang kaya kang ipaglaban. Money the best kay imnon na to. Kita yung trabaho, Ati Pris. Ang atong imnon, kanang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Ang sin Panyawan, Kofibex. The best kay na natong imnon. Labi na yun sa trabaho. Sige, Ati Pris, nakaigrit niya.
2: Ay, ako nang i-greet ang usbo na ko, ang among kuan barangay kapitan sa Inayawan.
1: Si Usmundo, no?
2: Si Kirk Inayawan.
1: Sa Inayawan.
2: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Nga buutan, siya kainis yung bata, ah?
1: Amigo ng kapitan.
2: Hapsay na ang
1: Inayawan.
2: Inayawan.
1: Oh, nindot na kayo. Napo ko yung amigo dito sa kapitan sa Libaong, Ati Pres, Libaong Panglao. Dito,

0: ako naging great ang usbon ako, ang among guan barangay kapitan sa Inayawan.
1: Oh, si Usbundo, no?
0: Si Kirk Inayawan.
1: Oh, sa Inayawan.
0: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Uh-huh. Nga buutan, siya kain ni siyang bata, ah?
1: Nga, ah, di ba talaga? Nga, na, ko na, amigo ng kapitan.
0: Na. Ha? Hapsay na ang
1: hapsay na Inayawan.
0: Inayawan.
1: Oh, nindota kayo. Hmm. Napukoy na amigo dito sa kapitan sa Libaong Ate Pres, Libaong Panglao. Dito

0: ako naging great ang usbon ako, ang among guan barangay kapitan sa Inayawan.
1: Oh, si Usbundo, no?
0: Si Kirk Inayawan.
1: Oh, sa Inayawan.
0: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Uh-huh. Nga buutan, siya kain ni siyang bata, ah?
1: Nga, ah, di ba talaga? Nga, na, ko na, amigo ng kapitan.
0: Na. Ha? Hapsay na ang
1: hapsay na Inayawan.
0: Inayawan.
1: Oh, nindota kayo. Hmm. Napukoy na amigo dito sa kapitan sa Libaong Ate Pres, Libaong Panglao. Dito.
0: Kadlaw inom. Sa buntag, wala ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan o sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Iling pariuto ni mo maugyapon, usagi hapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Mausan sa gabi, sa di ka para makaon sa imong panihapon, inom na po daan sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang ito ng problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na ay makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 kauras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Oh, pasalamatan sa nako. Ang tanan na itong mga kaigsunan nga. May gamit sa itong number one haplas. Ang said liniment oil. The best kaya na ito i-haplas sa itong pabunod. Pabahol pa na kinsa kalawasan. Barikos, bens, katol-katol. Kuto sa kabataan. Ilikay pagyod ka sa dingi. Kung mga haplas ka sa said liniment oil. Nga anara mapalit sa butika.
2: Tino na, sa butika rin kita mapalit. Pero lagi Facebook page. Ang said marketing incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalagay tayo pa ang Panyawan Herbal. Inyo makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee lang, kaya para ihatod pagyot sa inyong panimay, bam?
3: Good morning! Alibi na kami na brother Al John o ma'am Safar Safar Saf, mahingan sa asawa diya sa Servant of the Lord o ma'kofles for Christ diri sa Sambagdos, no? San Vicente Parish. Reverend Father Mark Sarate, Mark Anthony Sarate, Reverend Father Alan R.C. Botsi. Good morning. Ilibinaw sa mimo diha kanang Sister Virgie Asnar sa Holy Face of Jesus. Ang itong mga kumanan niya, ayaw ka mo kalimot sa dili. Pagkita mo, hapit naman piyesta or niagay na baka ang piyesta sa Senyor San Vicente. Hapit sa 25 man hasta sa mga lugar. Ayaw ka mo kalimot, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. With glutathione and papaya extract. Una doon na sa kini mga sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang itong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, magpabili kitang matanon. Kutis artista, kutis porcelana. Mautan na lamang sa butika para original ang mapalit, ha? Mas maayo nga doon ay magkita ni Mulyang Asilio siyang sudlanan, Seed Marketing, S-C-E-D. Seed Marketing. Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ang ako ang amigo ng kapitan, si Kapitan Fabian Aranaido o si Ma'am Anisa Aranaido diya sa Bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joan Initay, Sir Alex Initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan kini tuksin.

0: Marketing, S-C-E-D. Sid, marketing. Sid, celebrity coaching beauty shop. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ako ang amigo nga kapitan, si Kapitan Fabian Arnaido o si Ma'am Anisa Arnaido diya sa Bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joan Initay, Sir Alex Initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan kini toxin.

0: Marketing, S-C-E-D. Sid, marketing. Sid, celebrity coaching beauty shop. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ako ang amigo nga kapitan, si Kapitan Fabian Arnaido o si Ma'am Anisa Arnaido diya sa Bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joan initay, Sir Alex initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan kini toksin.
0: Huwat ba sa nato? Lucas 6 verse 38. Panghatag kamo sa inyong isikatao o kamo hatagan. Madawat ninyong hustong takus og sobra pa gani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ma'am Martina man to, no? Muna akong gibasa, ma'am, kayo di mo hibayran, nahuhog naman lang naghatag.
1: Bitaw.
0: Di man sa kakingon nga.
2: Lain sa naghatag, ma'am.
0: Di man sa kakingon nga kikawat. Mahuhog lang naghatag, kung di gud mo hibayran, dili po kakingon nga kawat, kay gihatag mas mayong kabubuton. Mahuhog na lang siya hatag, apan, kinilaging gulyat nga na may panultihon at depressed ang ilan negosyo mang God. So dili mo sa tawag utag hatag kay negosyo mang ilan nya kung negosyo kuno ka kanang every centavo counts. Kung kare po kas tubig, every drop counts. Ang kani kunong negosyo, bisag piso, naginuton, kaya dili mo na eksaktong 1,000 kuwag piso.
1: Mao na
0: eksaktong. Mao bitaw nga, kanang maninda pa ng litan, kami si Kwanpulitan, kami si Priscilla, magtiayon may, niya namin tindahan. Muinom kong supring.
1: Supring?
0: Mubayad! Mubayad ko! Bisa ako naninda!
3: Diba? Nagto,
0: anak. Madlaot mong kwintada.
3: Nay, anak.
2: Okay, madi malutaw ang punan.
0: Madlaot mong kwintada. Panalitan, kwintada, 1,000. Muinom kong suprings. Di na ko bayaran, di na ko ilisan. Inigya pa to, kuwang.
2: Kuwang.
0: Mao na, naiuban sa gulyat nga ng negosyo pagkaon. Mga dugo, mga pinalagto, mga tapsoy, mga kuan mas pagkete. Ngano na negosyo man mo ayon ko sa may mininegosyo kay mo kumpra ko balik 700, luto una ko tanan. Iguman na kaginan sa may gamay na libre pa mi kaon. Murag mo na ana. Mo kaning inyo kay negosyo mo lagi mamartina, mo na maglisod ka og imong ibutang simong galamhan nga hatag na lang to. Hatag na lang to. Maglisod kag dawat imong kagalingkod kay negosyo mo kuning inyo ha. Apan mo lagi og dili jud mo hibayran imong i-display imong bana pa hubuon. Naim tan-aw. Mo ako lang mulingiwag. Nangihi. Ang tiguang dagat, ito dito sa sinak kaya nagdigamo. Shhh! Ay! Dari mo! Kuan mo ka ng iskandalo. Kung mo na i-termino sa bukit. Iskandalo mo ha? Dari. Nay naman ko ihubog mga nangihi. Aw ka ng lula. Iskandalo. Dari mo. Huwag mo gipin ko mabata. Mga iskandalo mo ha? Dari karon, pag siya nga, oo, no? Dako lagi.
3: Kona ko ang Puzzle Tihan.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Ayaw! Sir, manuhay kayo! Ayaw manuhay ito! Ganyan ko, sir!
6: Mayabang ka, Angel!

0: si Angel kay nakalimot.
1: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganina ko isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gyud ka. Pagdahom na lang ang daog-daogon gyud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Eh, makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Usa di ay mong iampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
1: Unsa?
2: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili lai.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
13: ACS. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
15: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
17: Animal ba anyway? Di sa kong kasunod nila, kaya wakoy kasakyan.
18: Motor ka, ma'am?
17: Sige, dong. Sundan na to katong motor nga bago palang nigikan. Sundan na to, dong. Pakusgi lang sa pagpanaga, dong, ha? Aron maabsan to na to sila. Pas, dong!
18: Ulit pa kayo, ma'am? Sa baga naman, may. Kigilkano ang kayo kusawa.
17: Ha? Sige. Sa baga lang ko mugunit mo.
18: Ayaw lang doon sa kong liob, ma'am. Kigilukan dyan kong kuliha. Sa baga naman.
17: Okay, sige na. Kana, okay na na?
18: Okay na, ma'am.
17: Pakusgin na pagpadaga ni mo.
18: Dili ra sa tama?
17: Oh.
18: Ah. Ah, 100 lang, ma'am.
17: Akin indong. Pakyawon ko lang ng imong motor ha. Standby ra ka dinhi sa Go sa restaurant. Ako rin musud.
18: Pero may pakyaw na mo, ma'am.
17: Apil lang sab di ay usud. Mga una lang sarta aron nga dili dayon ko nila mabantayan.
18: Ah, okay, ma'am.
17: Diha, dahil sila mag-abot si Ryan, ha? Huh?

0: Mindo tagi des pamati kanang wa na tagi dadasa atong tugan sa.
1: Oy. Karon pa ka makasuway?
0: Nakasuway na tingali kani adto. Nakalimot lang ko ini nga feeling kay naanad na nga sige lang bugat may akong gibati tungod sa mga problema.
2: Congrats pag-usab ha.
0: Di pa uli na ka si Ryan?
2: Oh.
0: Di pa uli na tingali to eh. Gabi na good.
2: Nagunaw na aram malagi gihapan ka niya.
0: Dili oy. Ako lang gi-imagine nga nagpahaba niya si Rona o niya kumprontahon ko niya.
2: Kung mahitabo na, sa may mong buhaton.
0: Aw, oh, apilo na ko sa tamparos.
2: Yes! Yes! Kanda, yun ay rin!
0: Mura ganado kung mukhaon ronda.
2: Human na itong pangaon, magkaraw kita.
0: Okay!
3: Taod-taod naman. Sila ang maghihapon doha. O, may Ryan yung nagpakita.
4: Ma'am, kamay palagi na yung mga kaon.
0: Ah, huwag ko'y gana.
4: Ay, ma'am, kulit iwasan naman pagkaon. Ha?

Puset ba ya, oy? Dako pa kong gastos driver nga dakong kaon. Unya, wara na ko'y nakuha. Asa man ditong animal nga Ryan? Tinuod yun ka, ha? Nga pa sila magbalik? Ha? Digoy ko mahimutang ani. Og dili gid na ko ni undangan. Sa uno, abi na kong kairan akong ilisan sa siyaw lain. Pero dili man di ay. In love naman di kaay ko atong animal. Og dili ko musugot na magbalik sila ni Irene. Chili!

0: Lingawan ako gabi isa tong laag, uy.
1: Manginarto ta, Permi, ha? Bisa once a week lang, gud?
0: Bitaw, no? Pampawa sa stress ba?
1: Mo, gud. Every Friday na lang, gud. May kay sapado ikaw, ma, wait pa ako. Pwede ra gidugay mo, Marta?
0: Oh.
1: Mm. Ano?
0: Wa na lang mo balik si attorney.
1: Limot ka. Naniingon man to siya nga dugay pa siya mo balik.
0: Aw, oh, di ay no.
1: Oh.
0: Si attorney?
1: Nagisgot man kog ka.
0: Ambasada yun. Tingali kun siya isugo.
1: Isugo?
0: Ay. Oo, di ay sa. Nalimot man ko, uy.
1: Okay, Roy, nalimot ka.
0: Basahan na lang ko nun si Tuyo.
1: Oh.
0: Oh. Unsa man?
1: Makikita?
0: Oh!
1: Unsa kay ang Tuyo?

0: ilagay kay ka. Kadakang lugar nga pwede ta magkita. Minong din himang yun.
1: May ikumpisal ko ni mo.
0: Nya, kaya di makupari. Kukul man is Mervyn. Sa di yan tuyo? Ganong kumpisal man. Eh, kulpaan sa tagamayda.
1: Angel.
0: Oh. Haloy. Hiyabag man is Mervyn. Unsa gyud ni iyang isulti na po. Unsa gyud ka ha?
2: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
11: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
19: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
1: same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price.
19: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
4: Protection?
6: Yako!
4: With 8 billion live LCS?
6: Yako!
4: That may reach the intestines alive!
6: Yako!
4: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yakult!
4: With proper diet and exercise.
6: Yakult!
4: Kaya panalo ka dyan!
8: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
8: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
8: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes.
15: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Sa'yo, pag-trilling man ka?
1: Ayaw ka suko, ha?
0: Sharo,
12: huwag yung ka makasabot sa mga tinanawa ni attorney ni mo.
1: Kuya Juan, magkumasuko ka.
0: Ay, atubangon ko na lang yun ni. Mahalap na.
1: Pero hinaot nga, makasabot ka na ako.
0: Patay, mao naman yun ka tingali ni.
1: Pwede mo saan ka, nga dili ka masuko. Please?
0: Kaklaro, anak, na in love kayo sa karinini mo?
1: Pwede?
0: Unsa'y pwede?
1: Pwede, di lang ka masuko.
0: Okay.
1: Salamat.
0: Hello, Wing. Puro man siya nakadaog sa Lotus Kalipay.
1: Oh,
0: Saman, salty na.
1: Kikulbaan man ko.
0: Buisit ba yan niyo eh? Magkulbaan na walang ganoon kumayo.
1: Okay, musulti na ko.
0: Oo, sige na, sulti na.
1: About ni Ryan.
0: Oh?
1: May promise ba ya ka ha? Na dili ka masuko.
0: Sigurado ka, Marvin? Sigurado kang bahay ni Ryan na imutuyon ako?
1: Oo.
0: Oh.
1: Bahay ni Ryan?
0: Sato pa. Imo gyud kong gipabiyahe paingon dinhi para lang atong siripin ti nga Ryan?
1: Oh.
0: My goodness.
1: Angel, ni promise na ka?
0: Oh, sige, ni promise nako. Sige, sulti na. Usa ba nang bahin atong kanahan ha? Unsa? Sulti na yun.
1: Oh.
0: Sulti na.
1: Nasuko bang ka?
0: Wa ko masuko. Oh. Wa ko masuko.
1: Okay.
0: Sulti na.
1: Ako siyang kitabangan.
0: Imo siyang kitabangan? Iyon sagutahan mo pag-unaw na. O sagutan na susay mong utok. Na-amnesya ka? Ha? Nalimot ka sa mga gibuhat at tapalasang dako? Sige, pasabda ko. Pasabda ko kung ano. Kung unsang pagkaitabo ang nahitabo ni. Pasabda ko!
1: Oh.
0: Pasabda ko! Pasabda ko! Pasabda ko!
1: Okay. Paminaw. Maunay dahi tabo.
0: Huwag nito o dahiyon kaniya.
1: Wa. Mamagani nga ako siya nga gida dito kay wakubutuon niya.
0: Nga no? May bawaan ba ditong dapita kung nagsulti sa kinood ang tao, ha?
1: Oo.
0: We.
1: Kay sulti ko sinoon. Mga professionals nga psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naa dito.
0: Mao ba? O sa man nga institution? Government?
1: Private. O ikaw ang tag-iya.
0: Unsa?
20: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
27: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break nimo. Kada

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Extra. Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Tonight, we're younger than we'll ever be again.
11: Mga igala, atanghi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis-Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor,

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman

0: Ang usual na problema nato, maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Guanta pa!
3: Cali Apple, Pineapple at Light! Bubbly fun na walang alcohol! Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town! Bili na!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Lagot yung kita. Hey! Ganong naitabu pa ni? Ha? Ganong?
2: Gabinog tong manggol siya kakibot. Gisulo pa niya.
1: Abuang siya. Buang siya. Nakapamtay mo na. Hanggaw siya.
2: Ang kuyaw o ang pait kakibot. Kung mag-video kito siya.
1: Kung sa?
2: Tingalig mag-video kay siya. Huwag i-shout out ka.
1: Oh, no! Dili! Bada! Dili!
2: Kakibot.
1: Ha! Kailangan mo tuman siya sa atong house rules! Ang atong number one nga house rules! Karaan, pero epektibo! Kaya it must die! Number two! Kung dili makaya, harakiri!
2: Oh, kakibot.
1: Kung nasud ka na sa bunuan, ugway kagawasan, kill yourself!
2: Oh, kakibot.
1: Kinahangan, nga iya ka ng buha!

0: سلامت.
1: اوه اوكي.
2: سلامت يا نمازر. ميس مارغا ثانك يو.
0: نانو اولا
2: لوستا ساتوليس.
0: ها انسي
2: ملكي توليس نرساد. اوي
0: ها ملكي توليس نرساد. كيسا ملكي توليس
2: اوساك الغاسولين ستيشن
0: انسا.
2: اي ipusilintaw ng cashier. Ay, may nalangani kaywa mamatay.
0: O, gang tulisan?
1: Milampos ba ang tulisan, ha? Bao ba? Hula?
2: Milampos sa pagtulis, pero wa mo lampos sa pag-ikyas.
0: Unsa?
2: O,
0: di pasabot nga.
2: Nadakpan.
1: O, unsa ka to? Nadakpan ang tulisan? Huh?
2: Yes, sir! Nagdakpan ang tulisan!
1: Ang ipahalipayan ang kapulisan sa ilang gihimo nila mga binuhatan.
0: Bitaw!
2: Dili ba lang mga pulis? Ano kadakpop sa maong tulisan?
0: Kung dili ang kapulisan, kinsa man ang nakadakop?
2: Ang usa kang pump boy maoy nakadakop sa tulisan.
1: Pampoy?
2: Oo, sir! O sa kapampoy, may nakadakop sa tulisan.
1: Okay. Karun dayon, mudlitso kita sa police station. Tanaw na to, kinsa ang maong tulisan. Kaya ba sinong mauna sab kini ang mitulis kanimo ula?
2: Yes, sir! Mga tuta!
1: Marga, sige. Mudlitso kita sa police station karun dayon.
0: Mayo na lang gani nga. Dili kita ang nabiktima. Salamat na lang. Ola, sige na. Manglarga na ta.

0: Salamat nga atong nagyunahatag sa asawa ang salapi alang sa pagtabang kaniya o nakaam-am kaniya kadiyot. Sayang mga kasakit nga ibati tungod silang kahimtang marga, darling.
1: Maugit, Rafael.
0: Bueno, dali, sakay na.

0: sa makausap pa. Congrats.
1: Oh, salamat, Charity.
0: Gi-premyuhan di ay ka?
1: Oh, anak ko pabuta, pero gihatag man, sir.
0: Oh, adios. Huwag akong iampo nga dili ka mamatay.
1: Ah, Charity.
0: Labi siguro, muresbak ni mo ang mga kauban at tumuong tulisan. Ugpat yun ka.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab. Yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Marie Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Inting, adan ako.
1: Oh, adan. Ay, isa, paglakaw.
0: Ha, nga naman?
1: Ay, gusto mong ikita. Si Mr. Mangkaw ba?
0: Nga naman ko, no?
1: Makigtae, ay, makigtae.
0: Tarong di, uy, ikaw ba, bugal-bugal.
1: Tapi, siya nimo, no? So, dali.
0: Nga no, di, ay, usa may tuyo. Mula kao na ko. Musambit sa kunin akong PDS, kung personal data shit.
1: Ay, kadiyot.
0: May applyan kong trabaho, nagdali ko.
1: Oy, kadiyot, lang kayo nangita, manager na mo, niya tagiyas sa gasolinahan.

0: Oh, what's the resulting problem, ha?
1: Iya kung gi-offeran og trabaho, cashier.
0: Oh, ayaw rin kayo. Doha tarap. Pili sila.
1: 20,000.
0: Oh, sus! Oh, katako, may taon na. O siya, may pangbangitaon pa ni mo. Doha tarap na.
1: Pero ting.
0: Ay, sus, ay pilupiro di ha. Karon, ang toyo ni mo, masabit ka personal data sheet sa imo ang i-applyan, di ba?
1: Oh, tinuod na.
0: Oh, nya, wapay siguro, dawaton baka to, di ba? Pero karon na siguro na. Okay, ha, imo ba yun yung mga kaupan?
1: Inting.
2: Oh, may balik man sila pagsuod sa office ni Sir Mangkaw. Nisuod si Charity. Uban ka ba, Inting? Ngano ka?

0: sulit ang gluten.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang drama kada gluten sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwat ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Hispanis. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sapra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa so sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Marika kay magtigit sa ato. Tanga! Paulit!
1: Mugiro kayo. Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag niyo may ayo eh. Kaskas mo na ako sa akong pakao ni mo. Huwag mo kinahimo ni Piyolo. Gain na kang kulataha. Ikaw niyong kulata noon.
2: Huwag mo na ako pagkulata nga. Mayo man kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Hey, baby, bayad na ko, baby. Ingon mo yaga.
1: Ingon bitaw ko. Unya, nakakulata rin ka. Unya, nakubayad ko mga kita na ako nga nakulatahan na ni Mus Piyolo. Dumli mo pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong mabugiro.
2: Unya, unya. Usay buot mo ipasabot, ha? Kadi ko ni mo bayran sa atong sabot. Ang siyang gawi.
1: Dili. Laro na.
2: Ah, pita na yan, no. Bitag nga, no. Ngita, ang tingalag ka kita'y magkagubot noon ng istorya, ha?
1: Unsa? Ay. Gibangan ka na ako. Ay. Sama no, gigamya ka sa kumo, no?
2: Oh, kini. Ha? Kini. Wala naman din ni Spiolo. Kita nalang mag-unay. Painit pa man to sidunggan ganina, karong maninood ako. Imong naong na akong lubkong sa kong kumo.
1: Unsa? Aya! Aya,
3: bitaw.
1: Onyala, sunod na lang. Gawa ko sa mood. Malawi ko sa mong naong.
2: Way, sunod. Bugtunta ni din
1: niya. Oh! Subagong ko ni mo? Ha? Dili ka maikog sa kong lulo nga kapitan din sa ato? Palagtunta ka!

0: Tapos na lang. Buhay na kagudong ka, nai. Agay ka may nalagay kayo. Malaksin na kagudong ka. Buhay na, nai.
1: Sod!
0: Buhay sa nagudong ka, nai. Maghuotas pultahan. Ay, grabe ha. Ikibuhiyan na kagudong ka, pero gisikaran pagigunoy mo. Ingon ka, dili maayo ng manikad kay makagaba. Umalagi ka gabay na ako na yung sige naman kunin mong sikad.
1: Huwag ka man gani gabay nga sige ka lang makakitag-away sa eskina.
0: Anay, paminaw, paminaw ha. Let me explain, ay.
1: Let me explain.
0: Dili ko magkakita. Oh ha, paminaw sa. Dili ko magkakitag-away, nay, kung dili ko nila tuyuan. Friendly ba ako? Ha? Lahay ba sa kayong muatras ko gaway? Abi pala bayot ko.
1: Ay, dili na makapabayot ni mo kung mulihay ka.
0: Nga, gukdon man ko.
1: Di mo dagan ka.
0: Gukod gani. Isus, Ginoo ko panabangi. Diin ka man intawon gikan, oy.
2: Ako niya. Nag-init asud-ay nga akong da. Ingon mo lang akong manghod nga dili nimo paton si Piolo sa amo. Mga ako na lang may ani dinhi. Di mag-uol. Hi, my loves.
0: Oops. Hangin mong kamot. Hangin mong kamot.
1: Kanang kamutan. Kanang kamutan na, ha? Makasasagin na dako.
2: Da.
1: Ay, pagdanay nanay na ko, kay dili tika apo.
2: Ay, dili palagi, pero hapit naman ko sugto ni Piolo. Dali pa, my loves.
0: Ha? Di ay? Tarong ba?
2: Tarong ano? Hagbay na kong nanguyap ni Mugod. Sugtan ako ba? Isaan na ako sa imong apunay nga kung maminyo na mi, dili na siya maghago o pangita o kwarta. Magpuyo na siya sa amo. Magpaabot na ko nga mauligi kang nangita o kwarta.
1: O gunsa man ko na imong trabaho o na nang higayon na aber?
2: Maulog niya apun. Pukpuk.
1: Santisima!
2: Ma'am ni field of expertise na ko, ingon pa ni Mama Sang, nga mamuk. Pok, mga kun, maminyo na si Piolo na ako. Dila na siya mahago pa upang ita o kwarta, nay. Kay maayo man kayo ko sa kong trabaho. Dili ba, my loves? Kaungot, yun niya ako. Ibisan gipaningot.
0: Clover, mangumot magkagsampot.
1: Oy, on sa to? Mangumot kag... Oy, babay, oy, babay. Pauli na sa langog nga imong gigikanan, be. Nga imong gipuyan. Samtang sampot pa imong nakumot diha. Basig unsay sunod imong kumoto bayhana ka.
2: Ang iya
1: na. Ay na kayo na, ayaw na.
2: Ganang kumukupot si.
1: Ayaw na agi. Sige na. Gawas na. Dali na gawas na.
2: Ayaw ko. Iya sa gawas nay. Ano sa kuba? Unya pa mo ko gabi mo duty sa bar. Ano lang sa ako?
1: Dali. Kay BI ka sa akong apo.
0: Ay, lisura gina yung makapugwapo na yun, no?
1: Unsaon man na ni mong kagwapo kung wak kay natapos, Piolo.
0: Ay, diskarte man, importante na eh. Di na kinahalang nga mumanog iskwila.
1: Kung makatapos kas pagtuon, ug may diskarte ka pang baon, mas magmalampuson ka, apo. Maunga gusto na ako, nga sa dili pa ko mamatay, makatapos ka gyud, Piolo.
3: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
10: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Happy Fiesta! Kinanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
23: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Nagmamatay na ka na eh. Unya, wapag yapon ko magkaman sa pag-eskwila.
1: Ay mo bangon yun ko kay Lucion ko gihapon ang dunggan mo.
0: Eh, kalusi pa din ka na eh.
1: Asa ato pa, patyon yun ko ni mo ha.
0: Oh. Bihan, sige dahi kunin mo.
1: Ay mamatay man yun ang tao, Piolo.
0: Na, magpapatay-patay, gani-ganay. Magkapatuyang nagiging ko sa kong gibati. Na, magpabadlong kong bayo. Kay wala may mulusin ako.
1: Unsa?
0: Oh, mauna nga. Ayaw, alam patay-patay na eh. Kay, magkundinar yun ang kaagni mo.
1: Unsa?

0: nanay ni Piolo, uy. Gamay naman ang ginuntak to kuwang. Makuha na nako ang pagkalalaki siyang apo. Pero kontrabida kay sinasidis, uy. Biay ko nuko. Ngano ka? Bad influence de ko? Nga kugihan ako mga customer in nagkagabi, iya. Miko! Hoy! Miko! Hoy!
1: Zombie.
0: Ikaw ba duol dayon ko tawgon ka?
1: Asante?
0: Asa man ko? Biay ko o dili?
1: Ha? Asa na biay te? Makao na?
0: Ay, dili, oy.
1: Someday.
0: Ikaw ba kao na sa'yo nasunsi mo, oo?
1: Ay, ang aangig, gutom naman kay ko. Ang atong sudan, imo manggihatod sa ilan ni Kuya Piolo.
0: Ay, sus! Para sudan! May patis manihag mantika o kanan na lang sa...
1: Ah! Gapon, asin mantika. Niya karon, asin surgamay, patis o mantika. Niya ang gihatag ni Kuya Piolo, linat ang baboy. Ah, layin na taon.
0: O niya, kisa may nagpalit.
1: Ikaw?
0: Oh, ako mandi. Ay, mong ay nagpalag-palag diha. Ha? Ay, napagpalag. Tubagay lang ako pangutana. Ang sabang ko, biay ko o dili? Pagtanong, tubag, ha?
1: Huwag ganit, takibaw. Unsay biay. Unsa man na?
0: Biay, good! Kasi yun, ano?
1: Saman?
0: Bad influence ba? Nandiyo ko nakatunan sa unang sa eskwelahan ba? Ang buti pa sa but, dili maayong ihimplo.
1: Unsa man na ihimplo?
0: Kanabang!
1: Saman?
0: Kapuya, sad ni mo, oy! Magsige pa matag-explain ni mo kung mangutan na ta. Oo, dili na lang, anak na lang.
1: Sige. Dili.
0: Asa? Ngayon naman?
1: Ay, kapuya, sad ni mo, tiyoy! Magsige pa magkapangutan na, bisan may tubag na ko.
0: Unsa?

0: Nay, halik na nay. Mga ona ta nay.
1: Oy, sa iyo hagod ni mong nagdigamuron. Nakahikap pag itis manok.
0: Wa nay oy, grabe ses nanay oy. Mukhaong ko daanay kay mo part-time kog pangundok karong gabi eh. May bagong sakyan mang gusto si kapitan nga duha ka buok. Unya apply ko pagka konduktor sa usaya ka sakyanan.
1: Nganong gabi eh, magyad nga mahimo magsaadlawan lang ka.
0: Oh, na ba ko irakit sa adlawan ay. Mao nga gabi lang ko mangunduktor. O di ba? Yung bitaw ko nimo, diskarte ra ang importante, mo ipuhunan, ug di na kinala pa nga makahumas pag-eskwela. Buhi lang yapon tanay.
1: Ah, buhi lagi, pero naglisod ka.
0: Lisod good. Asa dapita?
1: Kon makahuman kag propesyon dong. Mahimong dili ka na mo trabaho adlaw o gabi eh. Bright ka. Baka mao kang mo diskarte. Gamit ka ayo na. Dili ba ganahan man kang mag-engineer ka ni adto? Mas ko ilag balik dong. Ako na'y mangitag paagi nga makabayad na sa eskwelahan. Bahalag magkabuktot-buktot kong panarbaho basta makahuman ka lang.
0: Makahuman lagi ko, nay. Pero mabuktot mo saga. Ay, pagdi na lang.
1: Unsa ba'y ako buhaton aron mo balik ka lang sa pag-eskwela, ha, apo? Sultihi ko. Unsa'y akong buhaton.
0: Pagmaestra, nay, aron mo balik kong eskwela.
2: Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Joel. Cop.

0: Strong and long with Biotin Strong Complex. Our best ever sun silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with sun silk.
2: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
11: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasbog paminaw upan pang masumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez upo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenner Joel Vince. Recording dito Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kining iba. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Chival gibabot nga mo instalar sa sulod Sibara sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official dini sa syudad. Samtay patay nga lawas sa sagababay, napalgan kini nga gilabay sa kasagbutan sa usa ka bahin dito sa lungsod sa Alcoy sa habagatan nga Sugbo. Samtang nga hepis kapulisan dini sa lalawigan sa Sugbo ni Saulo Gusab sa Idil Adha. Uban sa mga nagsaulog din sa may Kapitolyo kaganina nga buntag. Samta dito sa kauluhan mga otoridad, research sa Kapinoy Anan, sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga. Diin gituan nga nagtago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kapulisan usab more refer nga to sa kunang Philippine National Police, ingon man ang CIDG, mo refer sa reklamo labot sa giingon nga obstruction ni Senador Robin Padilla tungod sa iyang pagtabang nga makabiya sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Panginoon at tadayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilahang paligunon ang pag-apod-apod og assistance to individuals in crisis situation kon AX program pinaagi sa pagbatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD 7 Regional Director Shalin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
4: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kaayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti!
11: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kaya padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargato!
18: Maxvit Kargato!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
20: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Lumbi, pudding San Miguel Tro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
22: Carl, palihog gani sa litron.
23: Carl, palihog po ng bupis, please.
21: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Tro. Uy, ishare po, bi.
24: Kung barkadahay, parehas tanan. Share sa San Miguel Tro. Kananay, o katawanan. San Miguel Tro. Share sa kalami.
21: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
23: Carl? Asa man si Carl?
24: Drink responsibly. San Miguel Tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
25: Kada

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato nga oras karon, alas 12:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas barbisyon si Wandugoy, kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes kayo, ara kabay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mundugo ang sarakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkidaon si imong kidney, o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipag guys mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musi nagpabuta ka maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kinin charantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mobo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni simong katulog, makapugong pag yung hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bang klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mahimutang diri sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number

Atong oras karon alas 12:48 na. Onya, medyo relax ang atong mga nanay ug tatay karong adlaw kay holiday. Regular holiday. Holiday tibok nasod, no? Tungod aning pagtimaan sa itong mga kaigsuunan o sa mga Muslims nga Eid al-Adha, kiniinglang Festival of Sacrifice. Mao na nga karon kisukad kaganinang buntag, dunay mga gipaygayon nga mga pag-ampo alas sa itong mga kaigsuunan nga mga Muslim, no? Nya, nay mga lugar nga asa sila nagtapok-tapok. Dunay diri po sa mosque sa Al-Khairiya Mosque diri sa May Mambaling. Oh, diha po ito kaganina. Yeah, diha po rin sa may Plaza Independencia. Iguman diri sa may Kapitolyo o sab. Diri sa atong atbang. Ang nanarbaho o sab karong adlaw, parehas. Parehas ni kasamang Nestor. Parehas nako. Karon kay regular nga holiday man, under sa atong balaod sa pamuo. Kini nga itong labor law, basta gani holiday. Double pay ang madawat. Pananglita, nagsweldo ka og 500 ang adlaw. Sample ra na ha, kaya na may uban, ana, mas dako pa, mas taas, no? Okay, dako-dako na rabang ato minimum karon. Mauna nga, ibutan ta lang para dali nga kwintahon. Oh, 500 or 600, gana lang. times to, kung nitrabaho ka. Sa unang 8 ka oras sa imong regular nga pagtrabaho. Kaya kini nga itong trabaho, regular hours, 8 hours, mangina. Oh, mudawat kag 200% sa imong sweldo, so na doble. Unya kung beyond sa 8 hours imong regular ga duty, ya gi patrabaho pag yug kag pila ka oras, butang ta lang duha. O 30% sa imong sweldo kada oras nga imong gi overtime. So mao na kasamang ni store ha, basta naay overtime pag yug karon gawas nga ni duty paldo-paldo. Tagsara pod ni. Pero kadtong kun dili nimo dutihan kay regular holiday man siya, nagihapon kay inadlaw nimo nga sweldo nga madawat. Pero makadawat gihapon kay sweldo sa ka per day nimo nga sweldo madawat kun dili ka mo trabaho karon kay regular holiday. Lahi man to special non-working holiday kay kuan adto sa balaod na to, no work no pay man to. Except kun naandan na sinyohang kompanya nga bisan og no work no pay kay special holiday pero gitagaan gihapon mog adlaw inadlaw nga sweldo, o depende pod na. Okay, so uban mga nakapahuway ra sila hantag sa tag sa kabanga panimalay, no, kay wala gi duty kay lahi maning atong nature sa trabaho. Bisan pag holiday man trabaho man gyud ta, mura ra ni hospital ba, hospital, police, bombero, unsa pa na nga nag-deal o mga emergency nga mga sitwasyon nga matrabaho rin gihapon. Mga nanabahog ospital. Mag-ari ka sa mga offices na mag-holiday, ginagawas lang kung pang-overtime mo po kadiha sa inyohang management. Muna nga, uban tingali ninyo din ha, no? Nakalugar yun o ga. Usually, minaw sa radyo niya, manuki-duki rin gihapon. Padayon siyong tagsatag sa dina kamaging baton sa balay. Pero kadyo medyo relax man. Naka-view gyapon sa ato Facebook Live. Pareha ni Anton June Manait. Diri sa may Bohol. Asa man ni Dapita? Sagbayan Bohol. O kanira bang Bohol pod karon? Basta buwan sa Mayo. Pabta mahuman. Kanadlaw nag-ipiesta din ha. Either lungsod, ang syudad din nun. O sara may syudad din. At ang Bilaran City atong Mayo 1. Pero sa mga lungsod, barangay, sityo, na yung mga kapilya, mag-birthday naman, nagpiesta usab. So sa mga nagpiesta karon, happy fiesta ha. Uy, ang kwandi ay ang Bugos City. Mama na sila, Mayo 27, San Vicente Ferrer. Happy fiesta sa mga taga Bugos City. Sa mga kaila po, nga naa sa Bugos. May malipayo, nagmayang piyesta ninyo din ha. Naminaw sa dato karon si Miss Renee Dolero. Karong pagyug ko nakatanaw live sa DYHP. Di ay. Makadungog ra ko no siya sa radio. Pero karon kay nakalili na gid siya. Dili kayo visiting guys, Ma'am Renee, karon kay naka-view man sa to Facebook Live. Naminaw ra man ni siya sa radio pod. Salamat kaayo. Asa man kadapita Ma'am Renee o Miss Renee Dolero nga namati karon? Chacha Boyles, mugret sa ni Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boyles, Ula Ogminik Boyles sa Ubay Bohol, Marlon Mercado, suki kay natong ating paminawan diya sa Maria Luisa Baniland,
greet ko ni Mama Luwinsha Mercado diri sa Tahaw, pinamunga.

0: Alas 12:54 na, magbalita o na ta ha. Sige, padangat na inyo ha din ang mga comments sa to Facebook Live. Huwag inyo mga pa-shoutout. Kaya ito na ng tagaan, huwag igayon po karon taon-taon. Ariyo na tas detalye sa to mga balita. Sibon si ni Mayor na Sir Chival. Ipaabot na ma-installar na karon sunod si Bana sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
2: Kini maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3 gipaabot nga i-installar na ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sonosimana ang bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa syudad. Kini man itudlo sa kalihim sa Department of Public Works and Highways kundi PWH Architect Anne Ruby King alang sa maong katungdanan. Huli pa nun ni King ang kasamtangang building official sa Dakbayan nga si Architect Florante Catalan. Matod Archival nga siya nagpaabot pa sa rekomendasyon sa team kung asa i-reassign si Catalan sa paihulip si King ni ini. Una na nung ipalayag ni Catalan. Ngayang question nun na bisan unsang kamanduan pagpahulip ka niya sa pwesto. Sa kasamtangan, nakabilin pa sa katunanan ang building officials Dakbayan samtang nagpaabot pa sa kamanduan sa mayor. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy Nationwide!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas na level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
10: Ato oras karon, alauna uno nas kahaponon. Ang mosunod nga balita tug kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toxin sa balawas mong dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Duy ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Karunay magsakit ang imong ulo, parakit sa kalawasan ng dutahan. Kilipagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Sigwan ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkor ng maayong panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule. Sa relayan nga mga butika diri sa Subo, ingo manusab, sa banpag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita, kay ni aing patay nga lawas, o sa kababay kini, napalgan kini, gilabay diri sa o sa kabahin nga kasagbutan sa lungsod sa Alcoy, sa habagatan nga Subo. Identify na ba kataon ni... Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Usa ka patay lawas sa kituang babae, ang napalgan na lang gawa na ikinabulis sa kasagbutang pangin sa sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon, sa lungsod sa Alcoy, Provinsya Subo, alas 8 ng buntag. Usa ka Michael Karulasan Naraha, 45 anos, tanod sa barangay poblasyon, ang report sa kapulisan sa Alcoy, na doon na palgan ang pateng lawa sa mga nga lugar, nga panunay kinimadugta. Dali ka na-responde, ang mga puliso ilang nga pagsusi, at tinuod yun, na doon na yung saka pateng lawa ang napalgan nga pitinang bahua. Huwag na nawag usap sila sa mga personel sa scene of the crime operation kung soko. Ano masusi ko sa makinig ka babae o sa kalalaki. Itong doon yung mga pagduda ka sa Mankin ng Osaka, 19 years ka babae na taga barangay Tapon Dalaget. Ang kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Ataba ay lungsod sa Alcoy ang namising ang gituan nga mo'y napalgan nga patang lawas apan wala pati may makumpirmar ang mga babae namising sukat pa na itong Sabado, Mayo 23 na mahinungdan nga nilakinig ipablatter sa Alcoy Municipal Police Station. Ang kapulisan sa lungsod sa Alcoy nagparenta sa ilang investigasyon o may posisan kung mao ba kini ang katong nanising nga babae kini si Bibi Anyos nga doon ay kaipon nga usak ka langyaw. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station ang yung Rajwan or Musaman TVYHP. Tapa, Carmen!
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
6: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
7: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.
11: Zed Health Report. Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: At oras karon, alauna, otso na. Ang musunod nga balita itong karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas ka matagbaw ka sa karamik nining maong kape. Matagbaw sab sa kahumot sa aroma ni ini plus makakwapagig ka og duga ka mga health benefits gumikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix mo kining pinakaunang kape. Kaduray sagol ga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kaduray mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nagitawag kinig mga polis sa karides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig o mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress sa kinidali kapagadao sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pa giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain na mga butika, din sa Sugbo, apilaw sab din na sa uban pag mga lugar, ha? O niya, pwede sa ninyo mapalit ni sa Life Extension Clinic. Naminaw na ito karo si Pio Cotiamco, din sa taga Baybay City sa Leyte. Pio Verano Cotiamco. Jake Andro Altirado, mo shoutout ni Lola Ellie o Tatay Lorenzo sa Kamotis. Na sige dyan o paminaw din na. Mano sab si Luming Birame sa Paho Lapu-Lapu City na minaw sa karon si Alex Zamora Senior. Padayon ta sa ato mga balita, miduyog ang Hepis Kapulisan diri sa lalawigan sa Sugbo alang sa pagsaulog o pagtibaan karong adlawa sa Idil Adha atul sa kalihukang ipaygayon din sa Cebu Provincial Capital Grounds kaganina nga buntag si Police Colonel Abubakar Udang Manggilin Jr. Nihatag og importansya alang sa panag-iusa, mutual respect, kinipagtahaw sa matag-usa, igumaro sa pagkalinaw din sa komunidad, samtang ang mga Muslim faithful, mga kaigsuunan na ito ng mga Muslim, nagsaulog karong adlawa sa sila mga sagrado nga okasyon, nga mawkining Idil Adha, o ang Feast of a Sacrifice. Ang Cebu Provincial Cebu Police Provincial Office nagpabili nusab nga committed alang sa pagpatuman o galig-on nga relasyon tali din sa mga komunidad inguman usab ang pagsuporta sa mga aktibidad nga more promote nga kalinaw paghatag igo nga proteksyon sa publiko ingon man ang pagsabot sa nagkalain-lain nga mga kultura. Samtang atulosab sa mga kalihukan, doon ay ipanghatag nga taglima kakilo nga bugas alang sa mga kaigsoonan nga mga Muslim din sa Kapitolyo. Pinaagi kani sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan. Nga nakik partner usab nga to sa Cebu Provincial Police Office. Niining celebration karon sa Idil Adha atul sa kalihukan sa Cebu Provincial Capital kaganina nga buntag. Alauna, 11 na, samtang balita usab dito sa kauluhan. Ang mga otoridad sa iyo kagalina nga buntag ni himo o pag-search sa Kapinoyanan nga nahimutang sa subdivision sa Angeles City, Pampanga. Diin gituan nga dito magtago sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa report ang Criminal Investigation o Detection Group, CIDG. Ingon man, ang National Bureau of Investigation, NBI, mo'y nangu sa search operation nga gipaygayon alas 6 pa kagarina nga buntag. Si Barangay Balibago at Sherman Joseph Ponce, mo'y kapital nito. o kapitan sa mao nga lugar diin na nahimutang kini sa ka subdivision diin dito ang balay nga ilang gisurd sa kapulisan. Ibutiyag ang operasyon gipaygayon alas 6 pa kaganina nga buntag unya ang property gisurd nga gipanag-iya da kini sa uyuan ni Senator Robin Padilla. Si Padilla gikuano sabog reaksyon labot ni ini apan wa pa kini makapadayag sa iyang pamahayag. Samtang sa pikas nga bahin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNPCIDG, nibutiag nga mo refer kini sa reklamo sa giingon nga obstruction of justice batok ni Senador Robin Hood Padilla o pipila ka mga individual nga gipasanginlan nga nitabang para si Senador Ronald Bato de la Rosa padayon nga makalikay gikan sa mga otoridad. Sa saka statement ang CIDG nibutiag nga sa ilang investigasyon na sayran nga ang pagbiya ni De La Rosa gikan sa Senate premises ni adto nga kadlawon sa Mayo 14 dili lang usa ka hitch ride sa sakyanan nga gipanag-iya ni Senator Robin Padilla apan giingon nga kini highly coordinated o giplano gyud ang paghimo ni ini aron ang tinguha nga makagawa si De La Rosa gikan sa Senate premises nga dili kini masita sa mga otoridad. Ang mga investigador ni Butiag nga lain nga sakinan nagsunod sa vehicle nga iya ni Padilla o nga nagsilbi kini nga usa ka security escort o backup vehicle atol sa operasyon. Ang CIDG ni Butiag nga ang reklamo ilang i-refer nga to sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Katapusang balita gikan sa kauluhan, ang acting labor secretary nga si Francis Tolentino ni Butiag nga si Presidente Ferdinand da Bongbong Marcos Jr. dunay instruction ngadto kaniya nga ipatigbabaw ang dignidad sa mga trabahante apil ang paghatag og igo nila nga proteksyon sa ilang katungod, mga benepisyo nga angayan o mga privileges nga angayan nila nga madawat ubos sa balaod sa pamuod dinhi sa nasod. Si Tolentino ni Butiag nga si Marcos ni insister nga to kaniya sa pagsiguro alas kaayuhan sa mga Filipino workers. Yang mi-assumer kini sa Department of Labor and Employment kon Dole, isip acting secretary. Yan tog Lunes sa Balkanyang ni Paybao nga gitudlo ni ini si ang kanay senador isip acting labor secretary. Siya may nihulip ni labor secretary Laguesma nga mi kanaugusab sa iyang puwasto gumikan sa kondisyon sa iyang panlawas.
5: Platyo mo nationwide.
4: At ang oras karon alauna 15 na.
5: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga-mautiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad na usab og strikes ang Israel nga mikalasog 7 ka mga Palestinian sa Gaza Strip nga nalakip og 5 gikan sa usa ka refugee camp ug laing duha gikan sa usa ka sakyanan. Sigon sa mga medic ug residente nga usa ka Israeli drone ang nitira og missile ngadto sa mga tawo nga nanggawa sa ilang mga panimay. Dihang nisuway ang Palestinian militia nga gipaluyuhan sa Israel ang ipauwan og atake sa silakang bahin sa Maghazi camp. Gawa sa mga nakalas adunay pipila usab ka mga individual ang nangaangol. Kinumduman nga ang usa ka October ceasefire nga gihimo ni US President Donald Trump napakyas kini pagpugong sa mga pagpangatake sa Israel ngadto sa Gaza. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadto mong balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautig para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin ibiktibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong ibiktibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaibiktibo pa. Ibiktibo sa mga Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Ato oras karon alauna 17 now, nyalaminaw na to karon si Jess Borja dina sa Buabog Pilar, Camotes Island. Naminaw sa nato karon si Karin Joy, Amaka Impasses. Dina sa Manatad, si Bunga Cebu. O niya, naminaw karon ang Impasses sa family. Ayaw kalimot paginom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya makatabang kaayo ni para mahimo nga functional. O ga, ligo ng atong immune system. Kaya mora ba niya itong depensa sa atong lawas? Muna ang kanunay, ginato nga himuon, nga kini functional. O ga maayo kayo ang pag-function sa atong immune system. Kaya kutas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kanilawag kini paginom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation. Number 1 kini atataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So, yung kumakilanglan sa kaga magpakonsulta, pwede ka maka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mahatagin ng libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nari may mutang din sa may Usmania Boulevard, Buyon ka na sa may Cebu Dock at Cebu Gospel Church. Desconsolasyon na po'y Life Extension Clinic, kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nari may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung dugang pang mga pangutana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3. Dinas yung tagsatag sa mga panimalay. 4161655 ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay din ko ba kanunay nga makonstipated? Paginuman ng Super Fiber. Kaya number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kaya ganda mo ng Super Fiber. Kaya usama ni siya kasashay, powder soot, ani. Wala nang i-mix sa usa ka basong tubig, pwede kag moinom ani kunari sa buntag before ka nga mag-breakfast. Kunari sa gabi eh, kada before pod sa imong oras nga tingtulog. Unya kalimot ha, butang igyod og idungan ang para nindot ang resulta sa pag-take nimo sa Super Fiber. Mas maayo kun imong idungan sa Life Extension Vitamin D3 sa pag-inom. Kini nga Super Fiber mapalit ni sa mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic. Namina po nato karo si Eduardo Asombrado, dina sa chairman sa Lupon, Vener, Cosari, Dodo, Nistubigon. Ingaman na sabi si Milda Cabalquinto o si Jocelyn Basubas Linga sa pagsabungan, Mandawe. Uy, kumusta din ha? Nga kaning uban, murag di na ito mabasa ha, kaya wala po tayo igo nga panahon. Sige lang, puli-puli lang yun tan, no, sa atong greetings. Basta napatay gamay nga oras. Motoy naglangkob sad sa atong mga balita nini mga orasa. O ba ko din sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sa bagay niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. O niya tagi kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
7: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna 20 na.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: sa atong pagkaimugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
18: Kaninyo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior your high school sa syudad.
19: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway ang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
20: Yun sa man niyo, Marie.
21: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapu kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Nila Intinado, Oro Patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayigit pamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay mo rin makatabag sa atong kinabuhi.
26: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
27: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
26: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na umpananaw yung bi maigmata sa bumitan.
7: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
28: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
29: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
30: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo imong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-glow gid ang inyong skin kung magamit ka ni. Barato rin gid kayo ni siya.
29: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
31: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
32: The Wonderful Supplement.
33: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
34: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
35: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
36: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
37: Biotroph Herbal Capsules.
31: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
37: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
38: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
33: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
34: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
35: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
36: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
37: Biotroph Herbal Capsules.
31: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
37: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
38: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
39: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, ah! May kabutangan.
40: Bugas-bugas, ug katul-katul,
41: DTX 500 na.
40: DTX 500
41: aduna kini antimicrobial properties
40: nga makatabang sa pagkuha
41: ug pag-ayo sa bugas-bugas
40: ug katul-katul.
41: DTX 500
40: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
41: DTX 500.
42: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
41: DTX 500.
40: Pumali sa mga butika.
43: Mensahe alang sa maayong panglawas.
44: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
43: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: Said Health Report.
30: Health Report. Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagbinitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
4: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
2: Oh! Ani mo, Plinty?

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nene, taga Manila, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagtrabaho, isip usa ka katabang. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ikaw din ang girecommend niya puli ni Daday?
0: Oh, sir.
1: So, klaruhon lang na to, ha? Ang imong sweldo kay 5,000 ang buwan. O karon din lang kung maghug sa imong SSS. O unsa pa na di, ha? Himo na kung 6,000 ang buwan. Okay na ni mo?
0: 6,000, sir?
1: 6,000. Kay kung dili ka okay, ana, mangita na lang kung lain.
0: Sige na lang, sir. Nagkinahanglan kay kong trabaho ron, sir, oy.
1: Oh, sige. Pirmahin lang ng kontrata nga kinahanglan yun. Nga at least, usa ka tuig ka nga magserbisyo na mo.
0: Sige, sir Roger.

0: Okay na. Nakahuman lang ko sa tanang trabahoon.
1: Nini?
0: Sir?
1: Kailan na yung huwibisan to ba? Manglakaw ming tanan. O bakasyon mi?
0: Oh, sige sir. Pero kining sir, pwede ko mo uli sa amo?
1: Ha? Sige. Basta make sure nga mabalik ka ni Domingo.
0: Oh, salamat kay sir.

0: May ganiti kay tugtan kasi mong amo ang pauli, no?
1: Oh, kay wa man sad sila sabay. Ay, ko patugtarong dong ha.
0: Ay pagpakusog pa dagat yoy.
1: Hmm, hawan bitaw ang dan.
0: Te, naiiro ka nila bang?
1: Ha!
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: Og libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, Pretty? Ay, kalimti.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Mot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, yun naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
12: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifeeds?
13: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga SED. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
18: Makabuhay.
19: Mahalagang
18: Paalala, ang EXL Makabuhay Pulse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Parang sa, ang bukid roon eh. Gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin sa iyaha.
21: Pwede na, makasakit.
20: So, anak ko, 90 na ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Balita! Diba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninda ni ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
10: Og libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
12: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, please?

0: Nadisgrasya gid mi ato pagkaulia. Na-admit ning duha sa akong igsuon ug mihangyo ko sa akong amo nga mangutang ko niya. Unya.
1: Kamay ra gid ang ako mapadani ni kay di ko kung nagasto diri sa among bakasyon.
0: Okay ra og bisag pila, sir.
1: Sige. Padan-an ti kag 7,000.
0: Salamat, sir.

0: May nalanggani kay waarain taon magrabihing imong manghod. Makagawa sa rasiya ron.
1: Salamat taon. Unya ako ma. Kanus amang ko makagawas.
0: Wa pa gisulti ang doktor day. Paabot lang ta.

0: Ay, salamat taon ka na uli na yun ta.
1: Ma, muato na ko sa bahay sa akong amo. Martes na ron. Domingo ra ba ang iyang gusto nga mabalik ko?
0: Ha? Unya kay na disgrasya baya ka?
1: Sagdi lang. Muato lang yun ko ma.

0: Dana ko'y gipuli nimo.
1: Unsa, sir? Pero sir, usa man ka tuig ang naa sa atong kontrata?
0: Og Domingo sa lang atong sabot kumubalik ka. Ha? Pero wagi ka mo tuman.
1: Sige, sir. Maguha na lang ko sa akong mga butang.
0: Dili pwede.
1: Ha? Nga naman, sir?
0: Nalimot ka? Utangan ka pa na ako. Unya na ninimo makuha kung makabayad na ka.
1: Mahimo din, sir. Pwede ba itagang ireklamo, anak, sir?
0: Ano siya? Ireklamo ko nimo? Ikiha ko nimo? Sige, buhat ta. Magkinihaay ta.
1: Sir Roger...

0: palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nini.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanen. It's my voice, it's me today. Ako'y muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa mga pangutana na to nga medical nas Dr. Rene Obra. Inyong mga pangutana, problemang emosyonal, ay, rano mang yun ni, ato ang mga pangutana kabahin sa mga atong mga butang, ato ang mga legal ng mga dokumento, ug naalang yun, nag-bother ninyo din ha. Hoy, ipadana inyo ang suwat, ato ng stulyaan, atong suwayag sulbad, atong paghahisgutan para mugaan-gaan ang inyong pamatig paminaw. Please guys, ipadangin inyo ang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat, diri namo, munain na magkaikog, ipadagi ng inyong ang mga suwat. Anywhere, anytime, na ay mail, na ay email, na ay Facebook, sharo pa mo din ha. And shout out sa mga naminaw na to, no, pinagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Keep it coming, keep liking, keep following. More than 1 million followers. Timailhan sa inyuhang pagsalig sa ato ang stasyon ug sa kredibilidad sa ato ang mga anchor ug sa ato ang mga programa nga nakahatag og dili lang og impormasyon but also kalipay og entertainment, no? Over the years, ang kiniyang akong suliran is one of the longest running radio program diri sa nasod, no? Mapaminaw na ta sa una lang diri Res Visayas, kahuman ani gawas-gawas taga may Mindanao, and then Luzon, Visayas, Mindanao, but right now because of Facebook og YouTube all over the world na ta, guys. World class ta. Shout out sa mga naminaw na to, sa mga naminaw sa gawas sa nasod. Salamat for being one of the Filipino, modern Filipino heroes na to. Ang ato ang mga OFW. Di yud lali magtrabaho sa gawas, guys. Sus, ang kanang ilahang mga gisinati, giagian din ha. Wag din mo kabaw. Kamong naadirin na padadaan sa mga dulyares, nagpahayahay. Hoy, tabang mugtigong. Tingig ka nang inyong gipada sa inyuhang mga papa, tiyo, tiya, igsoon, giskater na ninyo, o rinyo rin ang gigastos inyong mga laki, mga kikirog, unsa pa din ha, mauwaw mo. Dili, yud lalim. Katong mga, unsa man itong mga siniha, ha, akong gitanaw, katong mga hello, love, goodbye, sa akong tamang naminaw, nananaw man ta ato. Pero that's really true, no? Dili, ito sa yun, ilang mga giagian nga, discarded diri, trabaho dito, ngitag part-time dito, para lang mapunong balikbayan ba unya kita, di lang mahatag ang cellphone nga atong gusto, kaya ato ang gusto kanigyod nga model, no? Kaya abi iPhone 17 na niya, ang gihatag 14, di tang lipay. Baga mugnaw, ayaw mo pag-ingon ana, kay dili sa'yo ng ilahang giagian, no? So kudos, mabuhi mo din ha. Letter sender na to karong adlawa, si Nene. Punto legal ni ang iyahang pangutana, gipadala taga Banilad, Cebu City, si Nene. Naani siya'y gisudlan nga trabaho, no? Isip helper, katabang, pero murag pag-uli niya, no? Murang na-disgrasya, manggunto siya. Unya, nag-admit siya o sa iyahang igsuo, no? Niya murang dako po gasto. So, murang gay-gahi po itong iyang amo, segunda itong napaminaw, drama, kaganina. So, mauni iyang mga pangutana. Nakautang manggunto siya ng city mail sa iyahang amo, tungod kay na-disgrasya siya. Niya, wa pa niya na bayran. Mahimo ba di ay nga dili nila ihatag sa ang akong mga gamit kung dili pa ko nila mabayran? Di gud unta na pwede, no? Kay, wa man mo nagsabot nga mo'y garantiya. Utang lahi na siya. Ang mong mga butang is yours. Unless ningingon ka nga, arisa ni Nemo, mauni, mahugprinda ba, mahuguglukat, dili na pwede niya nga, dihara na niya ang mga butang. Hadlok sa tiyan di mabayran. Pero kagamay raan ng city mail in town. Uy, no? Para lang yuta magkakwantas ato ang mga katabang. I agree with you, Nene. Bati ug batasan ng imuhang agaw. Agaw, batawag ka na. Basta imong amo, no? Grabe naman sad. May mag-gituyo to ni mo. Ang imuhang pag-utang kay parang nag-shopping ka. Na-aksidente, baya ka. You know? Kung maayo pa siyag batasan ang kanang 7,000, wa na lang ginunta na niya pabayri. Kay kaniba yung mga katabang na to, mga sukintig paminaw? Kanang kasagaran, and let's admit it, ang kani ilang mga gidawat nga sweldo, di ba

Gid na commensurate sa kahayahay nga ato ang gibati gisinati kay naa sila sus in town. Ultimo pagkuhag tubig, dinagunta kabarog, kay naa sila. No, ako grateful kay kunya. Mubito ng katabang, kasambahay, kauban sa balay. Di ginamingon kag maid, hilas kay mo anak yun. Kauban, you treat them. We are supposed to treat them as family. No, ayaw yun na silang i-look down. We should be very grateful to them and they deserve to be treated better. Okay? Ikaduhang pangutana, naami pinirmahan nga kontrata nga usak kuno siya katuig magtrabaho nila. Mahimo ba di ay nga taktakon ra ko nilag ingon anak kasayon ug nakakuha na sila og laing katabang. Kung naamoy kontrata, naamoy kasambahaylo, pwede na nimo i-assert nga di kanya basta-basta pwede taktakon kung unsa man po'y rason. I think, basis in muhang gipirmahan nga kontrata, magamit na nimo, muadto ka dito sa Department of Labor and Employment para magkahusay mo. No? Dili ingon nga mukiha ka, dili. Kanang labor, ayaw na ninyo og laina og sabot. No? Even ang kanang mga agawan, mga tag-iya, mga kumpanya, mga employer. No? Di mo malain kung mo-file sila ang empleyado sa DOLE. Kay ang level o stage, ana, di pa manakiha at the first level. No? Single entry level pa man na, mediation pa man na, suwayan pa man mughusay ana. No? Di pa man na siya kaso, unya raman na siya ma-convert into a labor case. Kung inigpatawag ninyo, magstorya mo, di mo magkahusay. Ayaw mong kalain, anak. Itagaan pa mo gigayon magkahusay. Daw, ikatulong pangutana, appeal sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6 mil sweldo. 5 mil unta unya, dili man sila gustong mulihok sa akong mga benefits. Ilang gihimong 6,000. Og siya na lang ang iya na lang kunong gidawat kay naginahanglan kayo sa trabaho. Mahimo ba? Kuno niyang i-appeal, ingon anak nga kaso batok nila. Well, legally speaking, entitled man ka to the benefits, pero timan isad nga gihimo baya niyang 6,000 kay disugot mampugka, no? Nga mo'n appeal na na sa dya imuhang benefits nga pwede manggun unta to nga ang kato boy, ikaw na lay ni personal ug bayad pod ato on your own, no? So ayaw lang sad kay kabaw mampugka nga mautoy tumong ug maoputoy sabot ninyo nga instead of 5,000 kay wa may benefits, 6,000 appeal na ang benefits, so supposed to be ang 1,000 ana gibayad unta to nimo. Okay? Ayaw sad, no? Ikaw pa itong katapusang pangutana, gihagit ko sa akong amo, o kinihaay, oy, isug si ate. Mahimo ko bang matabangan o public attorney ang kaning iyang sitwasyon karon? Of course, yes. Kung maglisod ka, na ay mga avenues, na ay mga agencies nga mahimong mutabang nimo, no, sama sa public attorney's office, no? Para makamalamdagan ka. Pero sa SENA, no, kung maadto kag labor, katong first level akong giingon nimo, di man na magkinahanglan og abogado, gani gidili ang abogado. Di pwede. Dapat ang maghusay, kamura gyud, ang imuhang amo og ikaw. Kay para why mo influence ninyon duha. So, pwede ra gyud nga, wala pa at that level and hopefully, mahusay mo diha at that level, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlawa.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilusad na sa PAGCOR ang 24/7 helpline ini nga tinguha mutabang sa mga individual nga nagatubang mga gambling-related concerns o problema sama sa pagka-addict na sa duha pinagi sa counseling. Sigun sa PAGCOR, ang 24/7 National Problem Gambling Helpline, gilusad kagahapong adlaw uban ang partnership sa Seagulls Flock Organization Incorporated kon SFO. Ang helpline nga 02-8248-9568 direktang mo connect sa mga trained counselors alang sa confidential support and counseling ngadto sa mga naksinati o gaming related issues. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa'yo ang kaagikaroon? Mungkining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo na itasangan nga Chikay.
1: Ang maski paepektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung didaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst Antibacterial o Antifungal Soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst Antibacterial o Antifungal Soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst Soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay, good ang Catalyst Soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst Soap.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TGX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatipos akong banao. TGX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TGX 500.
3: TGX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Ako eh. Nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas. Banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension. D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na. Tumor marker ko, normal na gid.
12: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3.
14: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life extension vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa

0: Ma, ni aong.
1: Oy, cinco mil. Para unsa man inak?
0: Ipalit na para sa kinahanglanon dinis bahay, ma. Mangumpra ba ron ka?
1: Tinood ka. Diin bang kaani?
0: O, lagi, ma. Ay, nakadaog magos akong giapilan nga pageant gabi.
1: Uy, maumbanak. Oo niya, ikaw na pa'y sobra ni mo.
0: Ay, kabalakan ako, ma. Napaki sobra.
1: Sure ka? Basin biya gihurot ni mo hatag tanan, ha?
0: Ma, ay, lagi kabalaka. Ako pa.
1: Ay, salamat, nak. Swerte yun ka ayaw minim mo.
0: Welcome, ma. Welcome.
2: Swerte yun taon. Kung wapaunta na siya magbinayot, kung nagpulis punta na siya, mas dakunta na siya mahatag na to.
0: Pa.
1: Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Pinaghuna-huna siya nato.

0: Wa pa gyud ka madawat yung papa nga bayot ko, ha?
1: Wa pa gyud.
0: Ay, paitan, no, ha? Mas may palay ko kayo nadawat ako sa kong magilikanan.
1: Wa man yun, i-problema sa kong mama, Day. Akong papa lang gyud.
0: Away noon, at least, makalaban is mama ni mo. Baya, sige bing mata niya, siya tigay siya daw sa, kuan, sinitext niya.
1: Siyempre, ay, si Robert baya ni.
0: Robert? Pangwartahan naman ka na.
1: Ah, huwag naman sa kunday. Dawat naman ako kay, mama gini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya mga nguyab, wala yung bayot.
0: Anong babay ang nguyab, bon?
1: Ha? Ay, dahil ka dito, ha? Ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Ah, maubat. Tagpila man, son. Ah, nasige, sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Oh, lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later.
0: Tana, sad. Ano rin gasto na sad. Paldo na si Robert ani ba?
1: Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, Day? Kalipay manin ako.
0: Hala, mamang taha.

0: Oh, thank you for any zapatos, babe, ha?
1: You're welcome, babe.
0: Oh, today, nami outing sa kong pamilya. Mm. Kailangan kam ko yun, saman.
1: Ha? Dimpa, tinotong ako na dumunk. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family.
0: O, lagi. Andam na kong ipalailag kanila.
1: Sure ka, babe?
0: O, lagi. Yasman, di ka ganahan?
1: Kaysa magbayutang ni ganohan nga ipailila sa pamilya sa iyang kuya mo. Uy, siyempre ganohan ko, babe. Kanatay, gusto kang ipailila ko ni Lobo. Buti pa sa buot na seryoso gagana ako. O dili ko kay kwarta na yapos ni mo na ako.
0: Ah, grabe sa ni mo eh. Nagdunari ka na ako?
1: Ah, sorry, babe. Pero, di lang yun na kumalikay yun nga mag-unahon na huwag anak. Kaya siyempre, guwapo ba yung kao niya ako? Di ba ko tinood ka, babae?
0: Babe, ayaw ipakaubos ang imong kagalingon. Bisa nagbayot ka, pero mayam magkantao. Umunahin nung dan nga nahigugma ko ni mo.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
18: Set Health Testimony. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.

0: katuwas ka.
1: Ikaw ba? Ngayon din naman ako na mapasag ng malipay, Day.
0: Dahil ako gusto nga mula, ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, hmm? Ya, pala may alaga istorya, madasa tayong ka. Ya, ang ending, wani na bilin para sa imong kaugalingon. Kaito, Ihurot na ni mo si imong laki. O, di ba?
1: Day.
0: Dapat ikaw, bala ko, Nalanimuntanan, yung lang life.
1: Na-feel ako, Day, nga. Lais Robert. Lais Robert sa tanan akong nauyam.

0: Oh, maode ay ding uyab ni Mudong.
1: Hi, tita.
0: Hello. Ikaw di ay maoy sigik istorya ni Robert na ko. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya ni mo.
1: Oh, mau ba, tita? ikaw gid, babe. Wow, ako mauaw. Nanabay ka kasi mo, mama.
2: Oh, siyempre, proud ko ni mo.
0: Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mo guni pagkagabi eh. Bisag unsaon akong on, di namang gid mo siga.
2: Mau ba, ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit ni mo bago mada.
1: Ako na lang palit ni mo bago dito.
0: Ha? Tinood?
1: Lagi. na may daghang brand new nga. Di na kabot ng 10K.
0: Hala ka din doon kung matinood. Kung tinood on yun ni mo. Salamat ka ayo kung mauna.
1: You're welcome, tita.

0: Babe, thank you kay Annie, ha? Malipag ito sa mama, Annie. Ani yung bagong cellphone nga ipalitin mo.
1: Way sa pa yan, babe. Uy, deserves na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako po, pasalamat niya, babe, no? Ipanganap ka niyo.
0: Ikaw, yun. So, babe, unan ko limo, ha? Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni kaning mong dipalit na cellphone.
1: Ha? Dahil lang ko rin mo ihatod, babe?
0: Babe, traffic kayo. Nya, si mama ni bao na ka. Excited ka ito. Ga-expecto siya nga karong adlaw gini mo siya palitan, di ba?
1: Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha?
0: Sure, babe. Ang pace pag-uli, ha?
1: Oh, babe. Ikaw po na.
0: Babe, kining pwede kong makahuwa mo ng kwarta?
1: Pira man, babe.
0: Isag 5K lang, good. Ako ang ihatag ni Papa. Namarayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Niya, huwa pa mo ko'y ikahatag kay... Huwa pa magiging ko'y trabaho.
1: Mau ba? Sige, babe. Walang problema.
0: Yes. Thank you, kay babe, ha? Surti yung kay kunin mo.
2: Hala no, saon na? Sa iyong mga ex, sila yung mga ayo. Niya karoon, bagon mong uyab, ang tibog pamilyan, may hinumong katagan, weh. So, okay na kala.
1: Day, dawat ko nila. Imagine, bayot ko, pero welcome ka ko silang family. O, gidawat ko nilang uyab silang anak. Kasi may makabalibad kung doon na sila ihang niyo, weh.
2: O, yamot mo, chikay, weh. Ay, pamilyan, lagod. Isang bayot na ba? Pagbili sa gamay para sa imong kaulingon, oy, ayaw ihurot.
1: Dahil.

0: Nak, pwede mamaraig. Aywa naman ko'y pang-maintenance good, basi naakad eh ha.
1: Ang, alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gano'y. Layo pa kong sunod sweldo.
2: Ay, napagsaligan ang anak ni mo. Iklaro kayo. Mao nga, wana sa ikahatag na ni mo kay iyan ang gigasto si Lucky. Hey, sugod ka ron ha. Ayaw na paglaom anang anak ni mo. Kay mas importante niya ang Lucky kay nato ngayang pamilya.

0: nasa kitang gigod ni istorya ni Papa. Karunugan ko ni Maliba ni Mama, mura man o huwag niyong kinatabang sa bahay. Init ko ang iyang dugo na ako bisan o saon. Namang si Robert din si Ilan, no? Gusto lang ko naik kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Ita? Na si Robert?
1: Chikay, ikaw? Ni Aka?
0: Oh, tita. Wako ka thanks ni Robert nga mga nihig ko kay nagdali mang good ko.
2: Gamay na lang ito paabutan ang mga anak na ko. Mama, hanikit ka.
3: Excited na kay ko.
0: Robert? Unsay pasabot ini?
4: Chikay?
0: Kinsa ni Mayana? Ganong mablos na siya?
4: Chikay, ganong mian himang ka nga huwag ka magpahibaw na ko?
0: Harunan sa? Ganong kinalaman ko magpahibaw ni mo? Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ko?
1: Chikay, ayaw pag itagubot din niya. Mi atas abo, mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan.
0: Sa tapat ita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Fes! Ang langit mo mauwaw?
2: Oh.
0: Humansa akong mga nahatag ninyo? Mas giyon na patamo kaysa mismo sa akong pamilya? O niya karoon mahibawa na ako nga nakikabit, Robert?
2: Excuse me? Dili ko kabit?
0: Oh.
2: O yabgi ko ni Robert og dugay na mi? O gini akong gimabdos kang Robert ni? O sa may gitahom ni mo? Tinutuon gi ko ni Robert? Oh, dili ka makahatag ni tinuod na kalipay, oy! Ako rin makahatag niya, anak! Kung mahimo ba ayaw pag-assume?
0: Masit ka!
4: Sige, sige! Suway yung dapat kaya ako may kontra ni mo.
0: Robert!
4: Pahawa na din, eh. Pahawa na din, mintras makapugong pa ko. Hawa na!

Nagtuo ko nga nakita na nakong lalaki nga. Inuuray nga mahigugman ako. Pero wapa di ay. Sakit lang kahayo kay sasama na mo. Bisan paghihatag na nimo ang tanan. Pero di pa na gihapon enough. Di good mahimong enough. Karon nakatun ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sad kong balik. Di ni na lang kutob. Nagkasalamat, RMM.

Ngayon kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Umaga ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
5: 841. Said Health Report. Health Report.
6: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: og garong sa laig sumpay ni ngatong sugilanon. Isquadro!
1: Naibaw ko ni Ana, madam. Og akong ipasalig ni mo. Og sa triad, nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo. Sa akong mga disipulo, madam, lisod kang makakita og mga palpak. Disiplinado ko silang tanan. Magkurog sila. Bisan sa tingog ko palang kani, Madam Cheng.
2: ako ang Madam Cheng. Sobla na bilib sa imo, haba.
1: Salamat, madam.
2: Ako karatlipay. Ako lipay na kausa sa mga pulutik tul sa ako gulupo. Malkadalagon. Ako wala mahal sa imo, haba.
1: Why kabutangan sab sa akong dekong kalipay, Madam Cheng.

0: Kumusta nang pamatini mo si mo sa my daddy?
1: Medyo okay-okay naman iha, Aliha.
0: Maayo kun mo, oh, Dad. Salamat sa Diyos.
1: Kay giiway man ako sa Diyos palayo sa kamatayon. Kana nagpasabot lang nga matuman ko gyud uni ang gitinguha na kong krusada alang ning atong katilingban.
0: Daddy Mike ba? Naanasap ka ano?
1: Dili kini alang kay kanako lang akong tuyog tumong. Kundi li alang sa inyong henerasyon o sa umaabot pa. Ngaon ta luwas sa mga inosente batok sa mga daotan. Katilingban nga limpyo batok sa kriminalidad.
0: O sa unsang paagi ha, Daddy? Extrajudicial killing na sab? EJK?
1: Sa bisan unsang paagi. Basta kay malimpyo lang og anam-anam ang naghitak na sab karon nga mga krimen. Mugna sa mga sugapa na nga mga durugista.
0: Dad?
1: Tragadiksyon nga gikaluhaan og kriminalidad. Sama na ka na sa kanser nga way kayuhan nga mao'y sakit ni nga itong katilingban karon.
0: Karon pa lang gani, Daddy. Samtang drawing pa lang ng tangan. Nang limbaot ng akong balhibo, Dad.
1: Mas manglimbaot ang atong balhibo. Kay ang mga drug addict maunay mo patay o mga inosente. Lahi na itong panahon sa EJK. Nga ang mga durugista mo'y gipamatay o nakapakurog nila pag-aayo.
0: Hustong proseso sa balaod mo ay angayan nga ipatigpapaw, Dad. Dili kayo summer execution.
1: Huwag ka lang yung magkasabot sa kuntumong Aliha, Iha.
0: Basta kay gikulbaan ko alang unya ni anangin kayo na, Daddy.
1: Aliha.
0: Kuyaw kun. Kun mo'y muhaw na unya ni anangin kayo ng mga vigilante.
1: Gusto na, Iha. Igo na ni anak. Unsa, bisag unsa naman lay na so, ni anangin mo huna-huna.

kuhata radiuka maršinu. Не kuhata radiuka. Mahimong tagu-taguan ko ni Moloy. Apan dili gyud ang mga bala ni nga kong pistula. Tarawa ko, Marcelo! Tarawa ko! Tarawa ko! Baya, mag-agungoy gyud sa tumang kasakit sama na inahitabo ni Bukaron. Sibisan kinsa ang mutiwalag sa akong mga kamot. Malas lang yun ni Muloy. Bangag ka sa ilong ba? Uway sa dayon, Marcelo. Huwag na'y anay pangdaganan. Huwag na'y kahadlukan pa. Kay patay ka na.

0: busa na sab kagingan lag Marcelo ang ipatay. Uwagit ko na masayre kung si Kins ang kriminal, Dad.
1: Oh, kauban siya kaniagto ni Misael.
0: Hey, Daddy Mark?
1: Yeah, maayo na una-una lang ko. Intahon sab sa maong tao. Unsa kahay iyang atraso sa nihimo kaniya sa ingon.
0: So, kung itinalin kayong nagbuhat sa ingon, Dad, kay natusak-tusak man kita sa balang nagkadayang parte siyang lawas.
1: Nagkaila ko sa maong biktima, apan sangaan lang.
0: Mao ba, Daddy?
1: Ang ginganlan og Marcelo nga napalgang wanay kinabuhi. Kanhi badlungon sa katilingban, apan sa kunahibawan, nagbag-o na kini sa iyang kinabuhi.
0: Kaha, Daddy Mark? Tinuod yung taha nga nagbag-o na?

bago sa ilang kinabuhi ug magpuyo na untang malinahon. Di ko mahimong masayop. Doon na iusa ka opisyal nga kalit lang ni Santop sa kong nahuna. Namuhi siya og mga dragon, loyo sa iyang pagkabuaya. Hinay-hinay na di ay og lamoy sa buaya ang iyang binuhi nga mga dragon. Ambisyoso ra kayo ang maong buaya, kay gusto man siyang ludhan og yupuan sa mga dragon. Kaagkaw, kakyod, bisag unsaon, Major Gaspar.

0: makita ni mo siya nitabo ni Marcelo, bay?
1: Bay Sarge.
0: Mabuti niyang panahon, bay, nga may tabo na nato susama sa iyong gidagatan, bay.
1: Bay Sarge.
0: Pat yun kita, bay. Klaro kayo. Sama sa mga naitabo sa itong mga kasangga, ba? Ngayang ipanghukuman sa kamatayon.
1: Unya, di na lang daitaan ay maninda o mineral water, bay Sarge.
0: Uy, di na may mo, bay Jam. Musa, kasi yun na na. Aturo na sa kinsakyan si Major Tablim.

0: Safety kayo. Aga kong pagtipon ni ninyong organisasyon, Madam Jane.
1: Oh, ikaw sakto yung masalte.
0: Kana tungod kay ipanghawanan ko na ang posibleng sagabal sa akong mga kalihukan.
1: Maayo, maayo. Ako na to o nga mas mulambo pag kayo na ako galopo pinaakin ni Momito Taspal.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niangay man ko. Wala nang maninda ko diha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala imong ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng uma. Kanang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule.

0: D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule.

Sa itong balita, tingong asanasan ang pagpalapad sa agricultural exports na ini, isi paagi pagpalambo sa market access sa locally grown products. Ang Bureau of Plant Industry sa DA na suta nga nagkiksabot kini sa Australia, Uzbekistan, kung pipila ka mga nasod sa Middle East, aron mapalapdan pa ang market access alang sa locally produced farm goods nga naglakip sa prutas nga durian, mangga o saging. Nasairan nga ang kagamhanan sa nasod ug ang Australia, nag-finalize na sa talks na ini, pagbukas og export access alang sa mga saging sa Pilipinas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said panyawon herbal capsule plus mango.

0: Mura man ko gikul ba, Anay?
1: Ay, sus! Sa sige na niya pangapi, Nay. Di lagi mo sige pangapi. Gatas sa pag may time.
2: Ay, ipahuway na sa'yo, anak. May mga higa yun, mga yun ngayon, anak. Kulbaan ka, ngawa ka makasabot ko nga, no?
1: Ay, taparito si Inday ka, oh. Kinatog na.
0: Lain di lang ko ba sa kundugan, ay. Ampot ko nga, no?

0: sa...
1: Dave.
0: Dave.
2: Muanto ko sa sinad o manay. At doon ako si Amy.
1: Unsa? Pagpakilo ay kanasanya mo balik ni mo? Anak, unsa ba? O kad ba ginahibiling garbo sa imong kaugalingon?
2: Nay, nabalaka lang ko ni Amy.
1: O nga no, siya. Ibati ba na ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang libyaan bugti sa mas nindot katahimtang.
2: Nakasabot ko kung nganong gibuhat ka to ni Amy, nay. Nakasabot ko.
0: Nay, mauna ko ninyo sa suwit, nay. Kaot sa kuntukan. Nanabati ang gipalulti ni Dave. Kaswerte ni Amy, nga siya lang ang gimahal ini.

0: Ay, nabala ka lang ko ni Amy.
1: Oo nga, no, siya. Ibati ba anak ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang gibiyaan bogdi sa mas nindot kakahimtang.
0: Nakasabot ko kung nga nung gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko.
2: Nay, mauna ko ninyo sa suit, Nay. Kaot sa kundukan. Anabati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Amy. Nga siya lang ang gimahal ini.

0: Kakahimtang.
1: Nakasabot ko kung anong gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko.
2: Nay, mauna ko ninyo sa suit, Nay. Kaot sa muntukan. Anapati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Amy. Masaya lang ang gimahal ini. Kung ako...
3: Go home with you. With F3,
4: dito ako, believe.
5: Akong pananaw.
6: Samat sa iBerry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: iBerry Gold with Lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with Lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Problema, ikaw ang

0: sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If simple.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sir, angayang din imong boda, no? O, sabi akong buhaton ron. Imo kong pitsuran? Aw, sige. Mapasok ko si mga tabangan, ha?
11: Pagpuyo.
10: Okay. Magpuyo, good. Sir? Anong may toto ka na ako? Mahal, tanawa na niya sa magasin.
12: Uy, buta mas kasal, mahal.
10: Nindot kayo, no? Kung makaunawa na gani ka nga pakaslan ko, kini ang akong gusto nga buda, ha?
12: Unsa? Kasiksi, ana?
10: Oh, di pa ka, ana. Doon na kay sexy nga bride.
12: Pero, murag... Siksirigig ka na para nino eh.
10: Oh, okay. Ikaw na lang pagbuot, mahal.
13: Dog Hans! Niya may kideliver nga box, dog, para imo kunun eh.
12: Taguan na ng imang ha? Kay Buda na ni Kara?
13: Unsa? Uyang ka dog taguan man.
12: Basta lang. Taguan na lang ha? Kay ako na i-surprise ni Kara.
13: Uy, hala. Magminyo na mo ni Kara, Dong Hans.
12: Unang, nagplano na ganit ko nga mo-propose niya. Ug unya, humana ko og propose. Ako daw ipakita niya ka ng Buda.
13: Uy, kalain. Imo siya pasulupon og Buda nga wa siya mahibaw.
12: Nakasiguro gid ko, manang imanga, ganahanggit siya na maong Buda. Muna iyang gipangando nga Buda nang...
14: Namatay si Kara nga wa si may bawo bahin na ng maong Buda.
10: Ay, sugod na sa kulpa ko ini. Misis ko tamo sa niskamatayo ni Kara. Maayo tingali nga ako na lang kumbuon, Sir Hans.
11: Ayaw!
10: Ha? Oh, sige, dili. Dali naman sa kong hangyoon ba?
12: Naibaw ka ba?
10: Wa pa. Sige, padayon, Sir Hans. Sorry sa pagtubag dayon. Sorry.
12: Lingkod ha.
10: Okay, sir. Malingkod ko. Unsa man ako paglingkod?
12: Hangtos paglingkod? Di ka makamao?
10: Kuan ba? Kanang, unsa man ako sa paglingkod na mura ko og si Kara?
12: Nag-ingon bagod ko nimo nga sundo nimo ang lilingkura ni Kara?
10: Okay. Ako na lang ang hiningkuran.

0: Kabadoy ko ni maglinikuran eh.
1: Unsa unta man kung badoy ko glinikuran? Ako may linikuran, dili man ni imo.
0: Tabi-ana gyud mo sa.
1: Naam ko'y ba? Pa mo tabi gyud ko.

0: ingin ini gede. Amang problem aku muda kota. Unsam yang aku buatan. Rem kesabut nami si Kuya Hans. Hello.
1: Ken. Ano kiingon mo ko ni mo ini?
0: Claire. Wa bakit ka makasabot? Kapilanin ako gabalik-balik ni mo. Tanan na tong gusto, dilit na itong makuha. Ug mauna ang sakit na kabaturan.
1: Sa uwi na lagi. Lali rawang kang maulian ko in buwagan ta ka.
0: Lahi na ko sa una, Claire. Lahi na ang dagan sa panahon. Lahi na ang sitwasyon. Ugmayan ang mahibaw ka. Na kumakasa ka sa katao. Doon na yung kay pabuton nga baos.
1: Sobra naman ni imo pagbaos na ko, Kent.
0: Dili na ni baos ang ako, Claire. Mauna yun ang tinuod ng sitwasyon na itong duha. Mag-iahin at sulbad sa itong problema. Para yung sa unahan, ngawa na ko.

0: Đâu? Đâu? Sao nó đau? Cái ôi. Ôi lùi sao tôn cơ. Ôi mà hú rút tôn cơ bùa cơ tu mga basu mga kananao kananao atu mga flower beast rin yung sino kalakihan mga
1: James. Dili naging sikit na ako.
0: Hey, taan ang gunmiingon ni mo anak. Gaw nga wa nagigay paglaom ng Ken. Tunog na inuin.
1: Dili ko. Dili ko. Sikit ako.
0: Vasily!
2: Oh. Alas, Sir Hans. Dali pa ka matog?
3: Ablihin ang kabinet sa ubos.
2: Unsa naman si buhat to na to, Sir Hans?
3: May gibuhat ka ba?
2: Oh. Wa di ay. Eh, hindi di madibuhat yung maglingkod, no? Uy. Hala. Mga ilim nun man lagi ni.
3: Red wine na. Magpili ko sa. Ablihi.
2: Hello? Imo kong hubgun, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko paim na, Sir. Uy, na, magmahay gud ka kung imo kong paim nun.
3: Mas magmahay ka kung dili ka mag-ablihi ko sa ka red wine. Lihok na!

0: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul,
7: i-DTX 500 na.
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayo sa bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
7: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
9: Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
10: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Biotrom Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotrom Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotrom Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotrom Herbal Capsule.
17: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy man gugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
17: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
22: Oras sa DYHP RMN Cebu, makasama alas 5:08 na sa kahaponon.
21: Headlines.
22: Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Sa Balitang Nasyonal, trial chamber sa ICC nihimo na sa labing unang status conference sa crimes against humanity batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, karong adlawa. Samtang balitang lokal, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mubalik na paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aloginsan. Samtang American National sikop sa operasyon sa NBI 7, human mi among-among sa mga minor de edad sulod sa iyang kondominium. Samtang 19 anyos nga babae nga tagalungsod sa Dalaget, nga unang gipablatter sa kaipon nga langyaw nga namising dito sa Alcoy Municipal Police Station, sukad pa di atong Sabado. Giingong napalga na lang nga wa nay kinabuhi sa lungsod sa Alcoy. Samtang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, niduyog sa Muslim community sa syudad alang sa selebrasyon sa Eid al-Adha karong adlawa. Kini ang headline sa itong mga balita.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Happy holiday mga kasama, ilabi na gyud sa atong mga kaigsuon ng mga Muslim kasamang nestor. Pitsa 27 na mga kasama ning buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw Miyerkules. Mayong pagpaminaw sa atong mga kasama karon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Ingon man sa nagtanaw sa atong Facebook Live ug sa atong DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan, kumusta man ang inyohang holiday mga kasama? Holiday karong mga karong adlaw mga suking tigpaminaw. Tungod kay gisaulog sa atong mga kaigsuonang mga Muslim, ang usa sa pinakadakong parte sa ilahang tradisyon o kultura, ang Idil Adha. O ganoon sa detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubalik na paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa balita ang Adjuman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Mubalik na ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kinito ko tigay yung dili pa mahimong mulabay ang city government sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw Landfill. Kinibisa naman kung gitugutan na ang maong landfill sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 nga mubalik sa operasyon ni ini. Mato ni Mayor Nestor Archival nga ang Technical Working Group kung TWG doon na pa yung siguro alang sa subling paglabay sa mga basura diha sa nasigutang pasilidad.
3: Naapay yung certain tanaw ang TWG ba? So ang among gitanaw padong siguro gita o pangyuna ni pa kanang
4: Aluginsan. Kamus ata sugod labay sa Aluginsan, Mayor?
3: Basi ng next week na siguro na din.
2: Si Mayor Nestor Archival sa lansayran ang mga basura sa syudad nagpabilin pa sa Gimong Transfer Station diyan sa South Road Properties kung SRP. Apan matalik ko ng Mayor ang kinimahawan rasud sa pipila ka mga adlaw kung kinimahatod na ganito sa final disposal site kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5.12 na sa kahaponon. Samtang mga kasama, hingpit nang gisugdan ang first status conference sa Trial Chambers sa International Criminal Court kung ICC. May kalabutan sa kasong Crimes Against Humanity batok kang ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong hapon dito sa The Hague, Netherlands. Samtang kahinumduman usab mga kasama nga sa usa ka suwat niya itong Mayo 25, nihangyo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga subli kining dili mo tambong sa trial chamber alang sa first status conference sa kasong Crimes Against Humanity bato kaniya dito sa ICC. Samtang sa laing bahin, nito nga usab sa unang higayon si Peter Haynes, ang bagong legal defense counsel sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC sa unang status conference ni ini karong adlawa. Kahinumduman nga ninaog sa pwesto isip lead counsel si Nicholas Kaufman itong Mayo 8, humana sa iyang usa ka tuig nga kontrata kang Duterte nga nahuman itong Marso 31. Gipanguluhan sab ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang labing unang status conference sa kasong giatubang sa kanhi presidente dito sa ICC nga maoy timailhan sa formal nga pagsibog sa hearing ug mas lawom nga pagtuki sa maong kaso. Samtang mga kasama, alang sa dugang update sa gipahigayong status conference sa ICC karong adlawa o karong hapon. At ang ilang ang dugang nga mga balita ug updates kalabot ni ini dinhi sa DYHP RMN Cebu Facebook page. Samtang nagtanaw sa tong Facebook Live karon si Angie Albacete Damaulaw, mayong hapon. Nagtanaw po karon si Nazareth Borja. Always listening sa DYHP. Shout out ko sa akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Prince Borja, Muabog Pilar, Camotes Island. Daghang salamat, Boss Remark. Mayong pagpaminaw, sir. Ikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Babay dahil ni si kasamang Nazareth. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Jen Alsola, maayong hapon mga kasama. Oras mga kasama, alas 5:15 na sa kapunong dugang mga balita sa news update. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom, standby.
5: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himso kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by iBerry.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kasama, pabag-o-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakon sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrain HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila kaadlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako believe.
0: At ang oras karon mga kasama, alas 5:21 na sa kahaponon.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1.
18: Radyo mo nationwide.
0: O ganun pa dayon ta sa itong mga balitang lokal. Usa ka American National sikop sa operasyon sa NBI 7. Human giingong miamong-among sa mga minor de edad sulod sa iyang kondominium. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
19: Sikop sa mga operatiba sa National Bureau Investigation kun NBI 7 ang usa ka American National sa kasong may kalapasan sa pagpangabusar sa mga minor de edad. Ipebaw sa buwatan nga ang gihimong investigasyon pinasubay kini sa impormasyon gikan sa tip helpline sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD 7. Miresulta kini sa operasyon diin nasakpan ang langyaw sulod sa iyang condominium unit na himutang sa dakbayan sa Sugbo. Kauban ang duha ka batang lalaki nga nag-edad og 10 ug 15. Atol sa dugang pagkisusi gikumpirmar nga ang maong langyaw dili kini pariente og giunsa sa mga bata. Base sa pamahayag sa mga bata, gingugitanyagan sila sa langyaw nga mukuyog kaniya og bayran niya kini og tagsa kalibo ka pesos. Bugti nga magdungan kini og kaligo. Ang maong langyaw magatubang kini og kaso nga may kalapasan sa Section 6 ug Section 10B sa Republic Act 7610. Lakip sa elemento sa paglapas sa maong balaod kun ang tawo nga kauban sa bata dili niya kaila o baka dili sa pariente, ilabi na kung kauban niya kini nga naginusara sulod sa usa ka balay, inn, hotel, pension house, apartel o susamang establishmento lakit usab ang sakyanan. Ingon man ang paggamit usab sa minor de edad sa mga adult-oriented services o pasaligan kini nga hatagan o kwarta nga moresulta sa pagkapriso o pagmulta. Sa kasamtangan, gitanggong na ang maong langyaw sa pasilidad sa NBI 7 alang sa pagpasaka o kaso. Samtang ipaubos usab sa pagsusi sa DSWD ang maong mga biktima. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP, Tatak RMN.
20: Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
18: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:24 na sa kahaponon. Sa dugang balita sa kauluhan, nipagawas og statement si Senador Risa Hontiveros kalabot sa remote versus virtual session. Matud pa ni Hontiveros, dili kini mahimong ikumpara ang kasamtangang video conferencing kon video conferencing push sa Senado sa gihimong panawagan kani atong tuig 2021 alang kang kanhi Senador Laila de Lima. Kahinong duman nga sa wala pa mahuman ang session kagahapon sa Senado, ni walk out ang mga minority blocks senators. Samtang sa laing balita, gipaubos na sa yellow alert status ang Visayas grid karong adlawa sugod alas 6 sa gabi hangtod sa alas 7 sa gabi. Kinitungod sa dili pa gihapon igo nga operating margin nga gikinahanglan sa transmission grid. Base sa advisory niini, ipahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP na ang Visayas grid adunay available lamang nga 2,682 megawatts batok sa peak demand nga 2,415 megawatts. Samtang sa laing balita, posibleng makadawat og hangtod sa 12,000 pesos nga annual cash assistance ang mga rehistradong senior citizens sa Dakbayan sa Mandawi kung maaprubahan ang proposal nga dugang 2,000 pesos nga ayuda sa City Council. Kinihuman gipahibaw ni Attorney Joel Seno, ang Chairman of Committee on Appropriations, Budget and Finance, nga giendorso na sa Office of the Mayor ang maong proposal ngadto sa Legislative Branch aron madugangan ang financial aid sa mga senior citizen nga mga residente sa naasoing syudad. Samtang mga kasama, arita sa dugang balita. Kung kay DI-19 anyos nga babae nga taga lungsod sa Dalaget, matod bang ang maong babae unang gi-blatter sa kaipon nga langyaw nga namising dito sa Alcoy Municipal Police Station sugod pa niyatong Sabado. Apan napalga na lang mga kasama karong adlawa nga wa nay kinabuhi dito sa lungsod sa Alcoy. Alang sa dugang detalye ani ang report ni kasamang radyoman Arnold Bustamante.
17: YHP Tatak RMN Report.
4: Usa ka babay ang napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo, alas 8 ang takna gana ng buntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay poblasyon, ang gabi report sa kapulisan sa Alcoy nga doon na napalgan nga pateng lawas sa mga lugar nga padung nga madugta. Dali nga responde ang mga pulis o nanawag usab sila dayon ng mga personel sa scene of the crime operation Kunsoko aron masusi ang biktima. Walay nakailang nga mga residente sa mga lugar o halos di nakini maduol sa tao tungod sa kamahaw na nini. Gumikan kay padung na usap kini nga marugta ang lawas nini. Mihimo dayon ng imbestigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug nasuta na ang maong nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising nito ga Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali nga misusi sa repit ug ilaning na kumpirmar subay sa tatlo sa likod nini. Gila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Bilardo, 19 anyos, dunay kaipon nga langyaw, residente sa lungsod sa Dalaget apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay at tabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nino Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station nga human nila masayran ang detalye sa biktima. Mihimo rin sila o gadinalian nga imbestigasyon pinagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga o sa kalangyaw nga una lang nga nagpa-blatter sila nga police station nga itong Martes, Mayo 26, 2026 nga namising ang biktima. Din hinahibawaan nga nagdala di ayaw o iPad ang biktima apan nawagtang nakini. Susi dayon sa langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naarak kini dito sa lungsod sa Dalaget. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa ni mutang ang mga iPad ug marampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang mga iPad gibaligya matod pa kini sa usa ka alias Abat. Ilang gisubay kung kinsa ang mga alias Abat nga nagbaligya ug nasuta nga si Abat mao day kini si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver.
21: Dito sa lugar sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, a certain Abat. So, ipangita na mo, kaysa ni si Abat. Kaya wala may Abat diri sa mua, lahi magpangalan diri. So, mo ito, palauman na mong investigation, tumotong ni Gawas ang pangalan aming suspect.
4: Giimbitar dayon sa mga investigador si Antig sa police station nga netong tungura padung nangamusibat dala ang iyang pamilya ug ipaubos dayon sa investigation hangtod nga iyang giangkon ang krimen. Nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mao'y gigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima human niya ni mapatay, iya matud pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga nailan na sa ilang lungsod ang suspitsado nga nadakpan na sa kaso sa ligal nga drugas ug duna sab ni reklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos na ila sab kini nga tigamitan sa ilegal nga drugas. Makaduha na matod pagkahigayon nga gireklamo ang moang suspek nga gisuwayan ni glugos ang iyang pasahero samtang sa kaisang tricycle. Tungod ni gitinguha karon sa Alcoy Municipal Police Station nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima Romasairan kung gilugos ba kini sa wala pa kutlui sa kinabuhi.
21: Wala pa tama sayon kung iya pa nina paimuslan. Mo nang nisugot pa sa pamilya nga ila ipasok ay ipa autopsy, so nagpabuta sa resulta sa autopsy.
4: Si Police Major Jose Nilo Abilio giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek nga nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station ay Radyo Manormo sa Mandiri YHP, Tata Carmen.
18: Radyo mo nationwide,
17: DYHP RMN Cebu, the official number one.
18: Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 5:31 na, standby.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
24: The original Koi Herbal Capsule!
25: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
26: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
25: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
26: Aron ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama natin iba matinig na rin.
25: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung nom ko. Koy, para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
24: The original Koy Herbal Capsule!
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
5: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras makasama, alas 5:36 na sa kahaponon.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Samtang mga kasama, ito ang siren, ang sitwasyon diha sa gawas. Subay sa adlawong holiday karon mga kasama. Doon na kahay mga traffic nga nasinati karon. Alas sa traffic update, itong paminaw na ang report ni kasamang Radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
1: YHP Tatak RMN Report.
6: Yan sa labas sa Magradyo Manda Riva Bes at mga pag-ari na rin sa Bes karoon na bahid at karoon na puro ni Adlaug Merkoles noon holiday noon walay kabalak na mga danan karoon walay nakasin natin huwag traffic rin sa may South Gabayan ng Inbakal sa itong wala sa mga isagan na mabara ang traffic padong sa South Gabayan walay kabalak at karoon kasama na Radyo Manda Riva at karoon rin sa may mabaling tayo ba upos hindi babawag bahid huwag ang isa RP sa karoon mga rasa both side walay traffic samtang ang Inbakal sa Basag Parlo Highway padong sa Bulacan Cebu City o Bulacan Talisay waray go down no dagang bulita dagan sa sakay karong orasa samtang ang kadalan sa my colon area sa Bawai Kadakan ang downtown area way kadakan na karong orasa ang north ng bayan sa Kapitan Sumbo ang Bantal Road no ang Balilat Dalapan Road wasa na kasayo go sa dagan sa masakanan karong orasa sa kapuron ang Pumjan Polisikan kinindahan pero sa IT Park way kadakan ramo dagan sa masakanan dari sa may North Commission area sa Habig Sumandawe o dari sa may isisunanya dari sa may Pier area o MG Kingo Avenue dari sa may Plaza dari sa may Pundromo o Gababulo o dari sa andaga sa masakanan para magawara sa sangit halidi malon way trabaho para mag panahon at karoon ang lawang sa mag-aradyo at ribas ang dagan sa masakanan karoon waray pagpara waray nakasato ang traffic o pundra no observe og aduna isa porsyon nga madalo sa tapos subong nga mga karon nga marasa sa kahaponon ug good sa pagdala lang sa traffic update unyo Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tabak RMN
1: Radyo Mo Nationwide DYHP una sa lahat traffic update.
0: Daghang salamat kasama ang JQ sa imong traffic update. At ang oras mga kasama, alas 5:38 na. Samtang nagtanaw sa itong Facebook Live karon si JR Amudia, mayong hapon, Radyoman Remart. Si Tristan Yath Gulay, mayong hapon, Radyoman Remart, mayong hapon sab. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si Jane Hardrock Abel. Thank you. Madyong hapon, Radyoman Remart, listening from Cabilao Island, Bohol. Mayong pagpamina o pagtanaw sa ito ang mga kasama diha sa Bohol. Good beam, Sir Remart Pugoy, na minaw mi o Facebook Live, sad. Dinhi sa Sudlon 1, Sityo Batang-Batang, Cebu City. Salamat sir, gikan ka na ni kasamang Robert Langido. Dugang greetings mga kasama, Windy Win, mayong hapon sir from Banawa, Cebu City. Mayong pagpamina ug pagtan-aw. Mayong adlaw kanatong tanan DYHP Armin Cebu mga kasama ug IFM mga idol. Gikan ni Johnny Rios Jr. taga Magsiko San Fernando Cebu, daghang salamat. Atong oras mga kasama alas 5:40 na sa kahaponon. Samtang kining portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atoang panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayong atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ang ang Life Extension Vitamin D3 sa mga medical doctors. 100% po nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 dinhi sa atong nasod. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Hindi kita magpawaan eh. Sa Cebu City, mga kasama, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doc o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion, naani mahimutang sa ADM Building, Barangay Kansaga, at Bangsa Jollibee. Pwede sa bumukontak mga kasama ha, sa numero nga 4161655 o di ba ka sa numero nga 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Samtang arita sa dugang nga mga balita mga kasama, lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, niduyog ni sa Muslim community sa syudad alang sa selebrasyon sa Idil Adha karong adlawa. Kasama mo sa balita Rajuman Ken Galenea.
7: DYHP Tatak RMN Report.
8: Gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan naging suporta sa lokal nga kagamhanan sa lakbayan gato sa Muslim community sa maong syudad. Nakihuusa ang LGU sa Muslim community subay sa mabulukong okasyon karong adlawa nga ni pasadungog sa pagtuo, pagsakripisyo ingon man ang pagkamanggihatagon ug paraghiusa. Usa ka adlaw sa wala pag Idil Adha o Feast of Sacrifice sa mga leader sa Muslim community midua sa Botani Chan sa City Hall kagahapon aron ipadayon ang ilang suporta sa administrasyon nga ilang pagmintina sa kapsay ug kalinaw sa komunidad. Agi pagpasalamat si Chan mitunol ng financial support ngadto kanila para magamit silang salo-salo karong adlawa nga gibrabanan salmutan sa 2,000 ka mga kaigsuonan nga mga Muslim sa maong dakbayan. Gipasalig usab sa LGU ang kanunay nga pag-promote sa panaghiusa o mutual nga pagtahod sa tang religious sector sa maong syudad. Ang mga miyembro sa Muslim community sa Lapu-Lapu nihimo silang kalihukan kaganinang buntag sa Hoops Dome nga gisugdan sa saka morning prayer o gisundan kini sa ilang salo-salo o guban pa nga mga kalihukan. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RM.
7: Chumo Nationwide.
9: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one.
7: Chumo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 5:43 na dugang mga balita. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
29: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT
2: iyong fiber prepaid. Tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25238 for series of 2026. Kada

0: na huwag Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, Andin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Samtang sa laing balita mga kasama, nagtuo ang Malacañang nga dili maapektuhan sa nagkainit nga tensyon sa political nga bahin ang ekonomiya sa nasod, taliwa sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte ug mga isyu labot sa International Criminal Court kun ICC. Mao kini ang pamahayag sa palasyo human gipagawas sa pipila ka mga international political risk firms nga ang pagsusi nga mahimo ang governance og institutional risk ang nisamot nga bahin sa politika. Sa laing balita mga kasama, nabahin ang opinion sa publiko labot sa hisgutanan kabahin sa panglawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa March 2026 survey sa SWS, gipakita niini nga 35% sa mga Pilipino ang nagtuo nga naa sa maayong kondisyon sa panglawas ang presidente. 30% ang wala motuo sa estado sa panglawas ni PBBM, samtang 35% ang undecided. Nasayran nga ang daghang mituo nga naa sa maayong panglawas ang presidente nagikan sa Balance Luzon. Daghan usab ang wala motuo nga naa sa maayong kondisyon sa panglawas si PBBM, ang mga taga Mindanao. Ang maong survey gihimo human ni pagawas ang kon gipagawas ang taho nga nag-aligar nga ang presidente ni pahulay og pipila ka adlaw tungod sa sakit niini nga diverticulitis. Dugang mga balita mga kasama human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
1: Happy fiesta! Kinahanglan extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: X. Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gout. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexidoforte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras mga kasama, alas 5:55 na sa kahaponon. Samtang sa dugang mga balita mga kasama, gikumpirma na sa NBI nga gipanag-iya sa uyuan ni Senador Ruben Padilla ang giduaw sa mga sakop sa PNP-CIDG nga balay sa Angeles City, Pampanga diin gituuhang nagtago si Senador Bato de la Rosa. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, nasuta nga gipanag-iya sa kadugo ni Senador Ruben Padilla ang maong balay tungod sa mga sakyanan nga nakarehistro ni ini. Apan taliwa sa gihimong operasyon sa mga otoridad, wala nila makita si Senador Bato de la Rosa sud sa maong balay.
16: PYHP, una sa lahat, weather update.
0: Mga kasama, alas 5:56 na. Samtang sa laing bahin mga kasama, ito ang siren ang lakat sa panahon. Musta kaha ang monitoring sa ito ang pag-asa? Hindi sa pag-asa magtan. Nasa itong pikas linya si kasamang Ana Dumdum, gikan sa pag-asa magtan. Ma'am Ana, mayong hapon.
17: Yes, may hapon sir. And may hapon sa tanang suking tigpaminaw. And mga itong weather update karong adlaw. As up update

0: sa itong bang ginamonitor, si Jiangmi, ay ang international name, isa karong ka-tropical storm, ay naa sa may 1,250 kilometers silangan sa isang Visayas, Gawasat Par. Expected nga kini siya musulod sa itong area of responsibility sa Huybi sa gabi. And pangalan niya siyang Domeng, once musulod na siya sa area of responsibility. Itong adlawa, wa kini siya direct effect sa any part sa itong nasod, ang hinungaw ni ini nag-apektar sa may eastern section sa Mindanao. Expected nga less likely sab nga mupaduol or mulanful kini sa any part itong nasod in the coming days. Padayon na pangat pag monitor sa updates alang aning bagyo atong gina-monitor. So para sa karong gabi una, makasinatitag parang sa mga panganoron nga ito sa wadag-ungon kalangitan and nadala rin mga chances aning localized thunderstorms. And sa hangin sa kadagatan, padayon sa mga pasalabi, ang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin at ang kadagatan malinawang nga ito sa kasarangan sab ang pangbalod. And the Subo ang kadagatan na ipagtaob alas 9:08 sa gabi-on and hunas inig alas 2:33 sa kamuntagon o umak. And ang atong rin adlaw, musalo po niya alas 6:01 sa kahapon. And makatang latest, makadig si Ana Dumdum, maayong hapon na lang salamat.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Nagasalamat Ma'am Ana Dumdum, Ma'am Ana Dumdum, diya sa pag-asa magtan alang si muhang weather update. Samtang mga kasama sa di pata hingpit nga manamilit at sa nilakbitan kasama ni Store ang panawagan din sa tuang sibianan. Ang mga panawagan gikan ni Romer Ortega. Ang nanawagan ko sa taxi driver nga Vodrasco Company nga naay nahabilin ang ako ang bag. Habilin ako ang bag na isod nga cash og duha ka cellphone. Honor S6 og Infinix. Niya ang color sa bag kay itom o black. Aduna ni body number nga 4585. Palayog lang ko og hato dinhi sa DYHPRMN Cebu or IFM. Ang nanawagan, Rumer Ortega, tag-iya sa maong cellphone og bag. Mga kasama, ato ang weather update. Maoy nagtapos ato ang panag-uban karong hapon. Sanga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Among station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. O ingon man ang regular anchor ni program news update kasama ang Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Picas Lawa kasama ang Nestor Homicilio o kasama ang Niams Quiñones. Sa transmitter side kasama ang Rubel Boiser, kasama ang Oliver Atis, kasama ang Alan Taladua o kasama ang Jerome Yap. Ako sa banyong ubos nga alagad sa kahanginan, Rajuman Remart Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama. Musunod na mga asoy ni Kuya Gulyat.
1: Radyo mo nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us who beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, gawp! Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na!
7: Ang TTX 500!
8: Adlay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes!
8: TTX 500! Kapalit
7: sa mga butika!
8: TTX 500!
7: Ang tubag!
8: Kontra sa sakit nga diabetes!
7: TTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
8: TTX 500!
7: Imo sa desugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property,
7: gigan sa palaya!
8: TTX 500!
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

手。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hello mga bata, salamat kayo tanan-os muna ako magpasalamat at tanang mga katauhan dato din sa siyudad sa Subo sa paghimo ninyo RMN number 1, overall number 1 sa RMN DYHP Cebu. Salamat kayo ninyo, salamat sa tanan gayon nga kanunay yung anaa kami sa inyong kasing-kasing. Salamat kayo sa tanan itong mga programa sa RMN, sundal yun ninyo ang kining tabang-tabang ni Atty. Rufel Banyok nga transparently wani makita yun ninyo asa padung inyong korta eh gani ini ka kanang subungan ni Mamayda anna dia usay ari sa street point ihatag ang mga tabang-tabang nato makita yun nato sa FB, Facebook og Facebook og sa ato ang YouTube makita na nato sila din ha nga maghatag sa ato ang mga hinabang sa katauhan nga nihatag og tabang sa ato mga tao nga nagkinahanglan panabang taon. Salamat kayo tanan og salamat sa inyo ang pagpaminaw og inyo ming gipabilin nga overall number 1 sa inyong kasing-kasing sa Kabisayan og Mindanao. Thank you kayo ninyong tanan. Okay mga bata makatama. Ani kita sumpay sa kung asoy. Oy, bain tinoy bi ha? Bain tinoy bi. Oy, karon di gabi eh. Ana mi sa langkaan mo siguro to. Konsolasyon. Salamat kayo ninyong tanan din ha. Makita ta karong gabi eh sa atong drama nga Paraisong Buwak. Makita ta ninyo din ha. Salamat kayo sa nanay Bitarya. Wa mo ko taga English ta dire. Na kini pinaagi ni Sir Brent. Salamat kayo ni mo Sir Brent. Idol Boy Key, ang manager nato sa IFM. Nga salamat kayo ninyong tanan. Onya, pizza bay tinoy bi. Ana sa ta. Sa tulo-tulo konsolasyon Cebu. Pinaagi sa atong pinalanggang kapitan, Kapitan Earl Anthony Tapayan. The second. Okay mga bata, ani ang nasumpay sa kung aso ninyo ni Simanao ng Alguruan. Si Magwis ug ang gamhanang lapis.
1: Sorry ma, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang ug pamupo ni mo sa mga tanom nato.
2: Ay okay ra anak ko, human naman.
1: Okay ra ka ma, wag ka kapuya. Lingkod sa diha ma, ako nalay maglungag. Mag-andam sa itong panihapon.
2: Ah, sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to?
1: Ha? Mak, ngano?
2: Nak, dunay kahayag ka ni Kawas. Gikan si mong bag.
1: Unsa? Kahayag gikan sa kong bag?
2: Oh, lagi. Tanawa, oh, tanawa. Mura o gikan sa sud ang kahayag. Misilaw kinang kahayag.
1: Ha? Ay, ma. Ano siya man eh?
2: Nga naman na anak?
1: Ha? Ambot ma?
2: Oh. Nawa na anak, nawa na.
1: Nawa na tuon.
2: Na kung saka to sa?
1: Ambot ma?
2: Ablihi ko nun ang imong bag, be.
1: Oo. Oh. Hala, ang lapis. Kikan sa lapis ang kahayag. Kikan din niya kay napaygamay ang kahayag nga ako nakita sa layo ng kawa.
2: Na, nga naman na. Nga nung ingon anang imong reaksyon, ha?
1: Ha? O, aman ma.
2: Masay wa. Oh.
1: Ang ako na din ang flashlight ng gamay ma. Itong nakitaan ako ba? Siga.
2: Wow. Mauba di ay.
1: O, ma. Ako sa nitiwasyon ang akong dibuhat, ma. Ano nga magkapal ni hapon ito?

0: Lapis, ngano miayag man ka ganina? Nandulog pa ako. Ansa digid ka? Di man di ka magkasultin, no? Ansa matunin mo pagtubag na ako nga? Lapis, man di ka? Pamangkay baba, di ka makatubag na ako. Oh. Ha! Ha!
1: Pagwit! Na! Nausa ka,
0: oy! Si mama. Uwaman ma! Na, naitiki!
1: Aw, may napugdaon sa kadiha na.
0: Okay na ako, ma.
1: Aw, nahala, sige. Tiwas og tuon diha na.
0: Aw, ma. Oh, kuyawan ako eh. Ano naman to? Miliw, lapis? Oh. Ay, basing nalipong rako sa kainit sa panahon.
2: Huwag di malipong.
0: Ah! Ah!
2: Dom sa ta kay importante kini.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Panginoon, at tunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntu tugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Carroneren Sumpay está con aso y cariño.
1: Te la han puesto con.
2: ¿Y cuánto me solté? ¿Y cuánto me tengo? ¿Lápiz?
3: Nakaunsa ka oy. Ano naglagubo mo ka din eh? Sigit na sa ka, naunsa man ka?
2: Kining, nalagi tiki mo.
3: Tiki? Karoon na lang ka mahadlo kong tiki. Ka mahadlo kong tiki, good.
2: Ha? Kining, kuan ma ka nang, mitingog magod ang tiki.
3: Kansa? Nayapag na. Nitingog na ang tiki. Nitingog lang. Saba di mo nabagbis. Uy, kahanggaw na bayas naong ni Munak. Uy.
2: Lagi ma, di man ni siya butuon noon.
3: Saba di ha, uy. Pagkasiaw, nagi di mong bataa ka.
2: Sige na ma, katuog na. Kay, sayo para bata ma, manindaw ma.
3: Ikaw sad, katuog na. Dalian na imo assignment ti haro matuog na ka ha. Sayo pa taog ma.
2: Oo, ma.
3: Sige.
2: Oma. Kinsa gidi ka? Kinsa gidi ka? Ayaw ko ilam ti ha.
1: Bangan kami. Agay, sakita sa kong ay. May gina akong pagkalagpot. Iba mo akong gilabay bagwes.
2: Kailan ka na ko?
1: Siyempre. Lansin ngayong di. Misulti bito ka sa imungan. Pagpangutan na ni Pupo ni mo.
2: Pupo?
1: Oo. Pupo.
2: Kasi Pupo?
1: Ang nagatag ni mo na ko. Aw, ang nagatag na ko ni mo.
2: Libuga, oy.
1: Whatever.
2: Hello? Kamaw ka mo, Inglis?
1: Lain sa gigdi. I'm smart, intelligent, and witty. Kamaw ko mo sa siyog bisan unsa nga sinultihan.
2: Ha? Titinuod?
1: Alagi.
2: Bright, ikay ka?
1: Siyempre. Naman ko sa tanyang subject. I know everything. Sige mi ako ng eskwela.
2: Pagkalingaw man ka, uy.
1: Oo, di ba? Lingaw na kanya ako. Nalimot na ka sa imong kadlok na ako. Ako si Lapis Bungis-Nges.
2: Laina Bungis-Nges, ha?
1: Oo, di ba? Naimot ka? Nagkatawa ka?
2: Mahimot man ko sa imong katawa, pati ka kagtingog sa?
1: Mau gani. Gani. Daugon ko nila o bungis ni sa among kalibutan.
2: Ha? Inyong kalibutan?
1: Oo. Sa kalibutan, sa mga engkanto.
2: Ha? Kalibutan sa mga engkanto? You mean, engkanto ka?
1: Nagtaday ang klase sa engkanto ang anayang sa mong kalibutan. Ato na'y mga dautan, ato na sa'y matarong.
2: Ha? Yeah, ikaw, asa mong kaana?
1: Ispriketek!
2: Ispriketek?
1: Siyempre. Sa matarong. Mabitaw, nga di ako gihatag ni Popo Nemo. Kay buutan man ka. Nisalig si Popo, nga gamiton ko na mo siya matarong. Og siyempre, tabangan ti ka. Nga.
2: No, pati asikti ko ko eh.
1: Angang, sigihan man kong tahal.
2: Nakadumog. Pero, tayo pa, nadiing kantong alapis.
1: What a question.
2: English.
1: Ako di ay. Ako ang buhing ebidensya na doon ay inkanto nga lapis.
2: Sayo pa. Mayroon mo sayo ni mo. Pungis niya sa'yo.
1: Siyempre. Ah,
2: kanang nganong nahimo man kang lapis?
4: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: mga bata ang supay sa kong aso ninyo ni Siminao na nga naguluhan. Si Bagwis o gagamhanang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitanan, dalit ka na to sa RNN Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa said marketing. Ang tingamaw tingapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nipasidaan ang Philippine Competition Commission kung PCC sa mga rice importer batok sa pag-share o sensitibo nga commercial information. Gumikan sa mga risgo nga sa patas ng market competition. Taliwa sa pagpatulong man og price cap sa bugas humay. Ang maong lakang kabahin kini sa dialogo sa PCC Competition Enforcement Office uban sa Philippine Rice Importers Association na tumayo 20 arumahan ay ang mga operasyon subay sa Executive Order 118 ug maprotektahan ang market competition. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tili kong labi.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayan.
5: Bago bayani. Tuluman niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
15: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: At first, I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These simple persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: maningkamot ko dito. O makatigo na niya ta. Magdigosyon lang ta.
1: Ah, sige na, sige na. Sod na. Mabian niya kas mong flight.
0: Okay. Ampi ka din eh, ha? Mag-message ako ni mo. I love you.
1: I love you too.
0: Bye, babe. Masood ako. Butchikin pa ko.
1: Bye.

Mao na ni Amerika. Nilanding ang eroplano. Wow. Walang damhang ni anak ko sa Amerika. Salamat, Lord, sa kahigayunan. Ug dagang salamat nga safe ako nga miabot kini. Ako na day, Mrs. Mama.

0: Hi, babe. Nanak ko ba ni Mama? Nanamis bahay.
1: Mayo yun noon, babe. Salamat sa Ginoo nga sa ifra ka ni Abot ni ha. Hayan man si Mama.
0: Tuwas kusina. Gi andaman kong snacks.
1: Ha? Pinanggaagod ni mo.
0: Basta butan nga umagad. Pinangga gina.
1: Filler ay. Bitaw, happy kayo kung anaanak ka niya, babe.
0: Babe, nakoy good news ni mo.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hamtod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul man.
3: Wala na jud, wala na akong ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. AC.

Nabot ako ko sa Amerika, Priscilla. Nabot na ko ang bayis sa kong ugangan. Ako na yung itawagan ang akong asawa. Ug akong ibalitaan nga nakaistorya na sadmi sa kong amiko. Ug ibalitaan ko nga makatrabaho ra dayon kuno ko.

0: good news kay mong gingon, babe.
1: Nagkastorya na miss kong amigo. Kwan, nag-video call me. Nya, nindot kay ang yung gibalita na ako. Makatrabaho rin kuno ko.
0: Tinood? Ingon na nakadali?
1: Oh, kundi lang kuno ko magpili og trabaho.
0: Kay, unsa man din ang trabaho?
1: Wa pa man siya musulti kung unsa. Mwari rin kuno siya na ako. Aron magkastorya me.
0: Mao ba? Kabuuntan ko anak niya, babe. Matabang mangit siya ni mo.
1: So, di kayo mayanin niya, babe. Nagkasigot bita ko ni mo bahay niya, di ba? Nalimot ka?
0: Oo, lagi. Pero tao-tao na salbaya mo nga way communication, di ba?
1: Oo, kay nawa ka naman tong iyang account sa una. Pero sakad nga nagka-communicate magbalik, awa naman maputol ang among communication. Siya naman gani naghatag na akong idea ni.
0: Pero pag-amping baya, yun, ha? Ayaw kalimot. Illegal lang imong buhaton.
1: Oh, babe. Mu-update na niya ko ni mo, ha? Human mi nga magkastorya. Ay, si Bibi, Herman.
0: Ay, di aay, natug.
1: Bibi, pakita ako, babe.
0: Di ara, oh. Nagubo, natug.
1: Uy, kakiyot na to, babe. Nagubo man. Gimingaw na ko ni mo, Bibi.
0: Kami sad. Gimingaw na sad kaayo mini mo, babe. Antos lang una taron.
1: Maugit. Sige na, babe. Bye for now. Kay nisinyas na si mama. Pagkanoon sa ko.
0: Dadala na ng phone dito aron. Magkasulti sa Miss Mama.
1: Oh, okay, sige.

0: Bro.
1: Long time no see, ha?
0: Mau lagi? Kumusta?
1: Yeah. Nanimpad sa Amerika.
0: Oh! Engineer nanimpad sa Amerika?
1: Engineer tota, pero empleyado rin masada.
0: Oh, you know, sad. Libre man ang mangandoy o mas maayong income. Yeah, usaman, mga asawa. May kinisugot nga, maglagyo mo.
1: Ay, sinabutam sa rin mo, bro.
0: Oh, mayo kung mauna.
1: Yeah, bro, usaman ito, mong gingon nga magkatrabaho rin ko.
0: Oh, bro. Kung di lang ka magpili og trabaho, pwede rin na yun kang magkatrabaho. Di lang lagi ni pang-engineer nga trabaho, bro, ha?
1: Ikaw, good, bro. Bisa kung sa bro, basta nice will do. Unya, safe sa ko.
0: Oh, kaninoon. Sigurado kong safe ka. Labi na kay first time pa rin mo. Kung baka fragile pa kayo ba?
1: Oh, lagi, bro. Usap na, bro.
0: Ice cream man, imong trabaho on. Saman, okay ra ka?
1: Ice cream man?
0: Hmm.
1: Okay ra kayo, bro. Asa man?
2: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Priscilla, aiskriman ko no akong trabahoan. Para na ko okay na good kayo. Una, first time pa na kong manarbaho unya wapag ko'y working visa. Ikaduha chance na kayo, bisan sa kabago na ko, naadayin ko trabaho. Ikatulo, importante, safe ako. Mga kasama, at ang iyang sumpay ning suatan po ni Anton, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundo na kami sigilanon sa OFW, suatan kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sagilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod di kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: pasan ta ni oi. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 sa gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausa naman itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Molokuka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Ari Logoka!
4: Siguro ang Isokristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap mani!
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Babalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DGX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DGX 500.
2: DGX 500. Pabalik sa mga butika. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut
9: na! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Rina, paminawa ko. Kaayuhan ni Numumoy ako gilantaw, anak.
1: Dili pa ko mabalik sa siyudad theater sila. Wa pa may magkasabot si Miss Grisha bahin, anak. Salamat sa imong concern. Pero anhi pa may dinis sa latsyera.
0: Rina.
1: Nga namang yun, ha? Theater sila.
0: Lahi na kayo latsyera kaniyanto. Kung ikumparar karon sa matagtakdor sa buwan. Tako na kayong kausaban sa kaniantog karon kining dapita.
1: Awa, kung mauna tiya, gusto kong ako mismo mo ay makasaksi. Kung unsa ka nang giingon ni mo nga katingalahan nga panghitabo dini sa matagtakdor ang buwan.
0: Rena.
1: Kaniato pa, sukad sa gamay pa kong bata. Dagan ako nakita ang dili kasarangan dini sa karaambay sa mga Benavides.
0: Sagi kaingon ko na. Nga lahi, lagi ka ni Anto, o lahi karun. Anong di ka magyabang kasabot?
1: Andam na ko sa bisan mo sa'y mahitabo, tiya Tarsila.
2: Hindi ito. Mayo na yung sakto yung debre, na? Martirang mati.
3: Hello, boy.
2: Bay, nasuko ka lang, Tarsila.
4: Mauna yung kisulti ni mo, Prana?
1: O, Miss Grisha, nakabatip man ganito si Maki. Kay ni Duol man samtang nagsulti ni si Tia Tarsila.
4: Pangandaman na itong bisan unsa ng mga panghitabuon niya din, hey, Prana?
1: O, Miss, dili kita magpadasa itong kadlok.
4: Apil nga itong pangandaman. Mao ang gisulti ni Ashing. Nahinumdum ka pa, Bran?
1: Oh, nahinumdum ako.
4: Hangtod karon, puwahon paghihapon ng kalangitan. Timaan ka na, nga naagi umaabot ng daotang katalakpan.
0: Nga nung dili magyuko niyo, Juan?
4: Oh.
0: Dahibaw ko. Pariho mong away maayong buot na ko. Kasuko. Kalagot maka nagibati ninyo nga rin ako. Ambot lang. Basta kay gilantaw ko lang ang inyong kaayuhan. Ang inyong siguridad o karuwasan, Brenna. Miss Grisha.
1: Salamat na lang lagi, Tia Tarsila.
4: Bitaw ng Tarsila. Kami na si Brenna ang mahibaw sa mong kaugalingon ng...
0: Ayaw mo kabalaka. Kaya naaraw ko sa inyo, Noyo. Dili ko ka bupasag ng bisang unsa pa'y mahitabo. Brenna. Dili ta kapasag ng anak.
4: Bran? Brenna?
1: Oh. Miss Grisha?
4: Hinay-hinay na kanadutlag kalooy niya, no? Sa imong inahan na sinang Tarsila.
1: Gusto siya mamawi sa iyong mga pagkuhang ako. Apandi sa dawaton. Bisan ug ako nang gipaningkamutan nga dawaton.
4: Brenna? Brenna?

Dr. Bernilo. Ni atya na sa kinutuban sa imong mga pag-antos, Doktor. Simbergwensa. Pasultihon pa unta ti ka una bugtuan. Apan, naputos ka na mas bunog. Naputos lang naong mo. Naghuboy ang tibok ni mong naong. Larawan sa imong paghingutas o pagbangutan sa kabatayon. Iatago kanimo ang bindisyon sa pagpanugyan. O Ngolok-uka! Ariluk-uka! Nungaob o yaag! Ragutin dasan kapmane Satano Delisivero Sulfatos. Itugyan ko na kanimo ang kinabuhi ni ning Dr. Bernilo. Have mercy on him. Warap uka. Warap ima uyaak. Have mercy on him. Yeah!

0: Agiinit na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Salamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagan salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Tosiran, Tosiran.
7: Tosiran Forte. Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Zed, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon.
13: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampore is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Extra! Para siya pa lamang kini! Napaglukat sa kinabuhi ni Punyong. Kinsa tuwa na karon uban sa mga antagonista. Naunyay mo sunod unya kaniya. Si Dr. Brehildo.

0: Unsa ibog ikasulti ding maong mga paghitabo, ha? Ingrasya.
1: Ah, unsa pa. Kundili nakalitan gid kaayo. Kinsabay magdaho.
0: Ingrasya.
1: Bisan og sahuna-huna lang. Wagid ko magdahom nga dako papadaay siya buhi, Lulayda.
0: Ayaw anarang imong baba sa pagsangpit nako sa kumpangan. Kay tingalig mahibong unya sila. Ma'am Rolayda, Ingrasya. Ma'am Rolayda.
1: Wana ko'y angay pangakahadlukan. Mas maayong mabulgar ang tanan nga tinaguan. Tali kanimo og kanako.
0: Nabuang ka na ba, Ingrasya?
1: Karon nga nahibaw na kita nga dakong buhi di ay si Barceno. Ipadayon pa ba di ay nato ang pagbago sa kamatuuran nga kitang duha?
0: Husto na, Ingrasya! Ayaw na ka na og isulti pa, Lichika!
1: Labihan imong nakapahimu sa bahandi ni Barceno. Nalimot ka sa pagpanibaos.
0: Ako balandi ay ang imong nakita? Ikaw di ay, walang!
1: Mahimong mamatay ko nga ikapasigkar mo ang dakong kalampusan sa hilom na kong panimaw sa mga Benavides, Rolayda nga lampingasan.
0: Oh!
1: Oh! Nilampus ko sa hilom na kong panimaw. Napadako na ko ang katapusang pinhi sa mga Benavides nga magtuman sa pagtulon ang Kristiyano o mahadlukon sa Dios. Ikaw mauiwa!
0: Kaha! Huwag yun ka, ha? Siguro ka, ha, Ingrasya? Ingrasya nga biyata.
1: Oh.
0: Di na lang kunot pa magpinuluso buhay, di. Ni ako aron makiksulti ni mo bahin sa kulto nga sikretong gipangamahanan ni Barceno. Og nasuta usabro nako nga siya mao ang nagpadagit nako.
1: Rolayda.
0: Tabangi ko. Usaon ni nako. Kang kinsa ko angay mo hatag sa kong pagdapig og loyalty.
1: Kun ako lang ang pagbuton, wa nilang duha.
0: Oh, Ingrasya.
1: Balik na sa Ginoo. Balik sa imong pag-alagad kaniya, Rolayda. O biyai ang giilan ni mong Dios na si Satanas.

0: bisag sa unsa gid ay managkaribal ug kamo si Marcino nga kan hisuod mo kay higala Señor Maynard Benavides.
1: Pero napamatud-an ha nga ang mga Benavides mao gyud ang nagmadaugon.
0: Tingali sa ubang aspeto sa papatang ni tianing Señor Benedicto Benavides nga iyang napatay ang supribuster sa karibal nga kultong sungayan nga si Bersamin. Ang abahan ni Marcino.
1: Tar sila.
0: Apan ikaw, pakyas ka. Kay buhi man dahil si Marcino nga makausan niya na imong gipatay kay nakigribal ni mo sa gugma ni Ma'am Rolaida.
1: Patyon, kuragi hapon umiya siya, tar sila. Oo, oh, sa akong mga kamot matapo sa hingpit kinang robotik. Nagtingog ni Marcino. Ay hapit maputol ang obol-obol sa diyang akong gigol-gol ang liog.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Protect. Freshness every day.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit. Ubo!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dilin ako gusto magkita lagke pag imo kanino! Listod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Ako si Luz, ginaingon. Wa makauyo na ako ang imong kinikanan. Apa na silimahin mo? Kay kita may nagminahalay. Mawag kinang naitabos ang kinapoy nga din ako mahimong.

0: ba, Fredo?
1: Hmm.
0: Ay, naku, napagsigi, uksamok na ako, be. Buwag na ta. May lain akong uyab. Ikaw ang sadan nga nung nagkigbuwag ko ni mo. Kaya nang uyab kag lain, maong, may bawasad ko.
1: Aday, paminaw, ragat, paminaw.
0: Jaman?
1: Sa liyo, alagi ko. Buwag na minimila. Oh, wala. Milay, anang, buwagan ko na. Day, igor man kong mitilaw niya. Kabantay ka ng kape. Ha? In English sa kape. Free taste. Maura siya.
0: Hmm.
1: Lagi mitilaw ko.
0: Sabi ba niya, oi? Mao ba? Imo siya yung gitilawan? O niya, karoon ka na katilaw naman ka?
1: Gilikayan ko na.
0: Ah, mauna din ha. Gilikayan dayon. Kay human na magtilaw. Mauna, human ang free taste.
1: Ay.
0: Ako sa Fredo, lahi sad ko.
1: O, saan ka?
0: Human ko sugta si Pador, og iya kong hilaptan.
1: Oh.
0: May pilit na ko niya. Kay bakit nga no?
1: Yan naman.
0: Kay dako, kay ang iya. Layo ra kay ang imos iya ha.
1: Huh?
0: Busa, dili na mahitabo nga makigbalik pa ko ni mo. Kay nakatilaw na ko og mas dako pa sa imo.
1: Uy, Yamiran ko, misirit higit palayo. Baya, no? Bangod sa ilong. Nahilabta na din siya. Di Baybador. Bidar ba ni Baybador? Daku arbas. Hey, daku ang igarmas ang buing. Ah, bala na. Ngita lang kong lain ay. Gusto. Gusto, gusto. Si Milay. Ako na lang balikan si Milay.
2: Mo?
3: Mao ka na. Wako'y gusto nga kanang loose ang imong mauyap. Kadagan sa mga babae niya, kanang yung babayhan na ang giuyab mo, ha?
2: Kaya nga naman dahi mo. Gusto may problema ni loose. Buutan siya. Unya, buwag din sa iyong uyab.
3: Tungod kay anak o babae nga dili matagbaw o usa ka lalaki ng bayhana.
2: Mo?
3: Ha? Sumakot. Ang tanan din ni sa ato na sayod ng iyang inahan. Mikoyog og laing laki. Og mo'y hinungdan na giatake sa sakit sa kasing-kasing ang iyang amahan o niya namatay.
2: Lahi si Luzma. Buutan siya.
3: Kunon siya'y batasan sa inahan, mao siya'y batasan sa anak. Og kun siya ang imong madayon ay klaro na lang o'y nga mausad kining iyang buhaton ni ma.
2: Oh, ma!
4: Husto ang imong inahan, Bador. Ha? Husto siya.
2: Oh.
3: Awa, sakto ko!
4: Pero diyong kabustupit ako. Mauwaw ka, ha?
3: Ah, anong mauwaw man ko, Bador?
4: Si Bador ba? Bahad lupon siya masampit ako, Papa.
2: Pa.
4: Oh. Ay, ipaabot ako ni mo, ha? Naniguro lang na si mama ni mo, nga di kabiyaan sa umabot yung asawa. Huwag ka na si Luz. Klaro kayong biyaan ka na kay ang ibuhat sa iyang inahan, mausay iyang buhaton.
2: Hmm. Ako'y nasuwito sa batasan sa kuya pa.
4: Sa bata pa ko, ang imong inahan, tiguang na, pero wag yun may magkabuwag, di ba?
3: Maonda!
2: Lahi si Luz pa. Huwag lahi siya ang inahan. Diyan mo! Duty na ko!
3: Oh!
2: Hala ko diyan.
3: Ay, dakugin sa gusto ni Luz. Ako'y nabalakas atong anak, basin makapatay siya og tao sa umaabot ng mga adlaw dong.
4: Ako hinuntil di.
3: Kabataan noon sa ni mo, ay.
4: Pero tiguang na kong nahong bata.
3: Ikaw, Gino.
4: Ako talaga, bahay na na. Guyunan talaga. Pero ang tinuod, dako ang akong pagtuong. Sorry, baboy, skili.
3: Baboy, bitaw.
4: Dako ang akong pagtuong. Nga dili siya biyaan ni Luz.
3: Ang ganong nakasulti ka ba ko doon, ha?
4: Dako kayo, ay bunal
3: ha?
4: Ang atong anak.
3: Aw.
4: Iwat kayo na naku, tanawa.
3: Huh. Abitaw, no? Uh-huh. Noon. Pero mas maayo, ginang...
4: Hayag tinood pa nino.
3: May unta, ginang putli, yun nga babae, ang iyahang mauyab o maasawa. Parehas na kukod. Ikaw, ginakauna na ko.
4: Oh. Bisag, mature na kagamay, pero virgin pagyapon ka.
3: Sa virgin, oy! Kuya Pangod ko niyang imo kong gihilabtan.
4: Ampulo ta? Nga dili si Luz, maliwat sa iyang inahan.

0: Ano ni amang ka? Imo kong gilikayan, unya karon ni aka?
1: Ako, Andre, kining... Di ako kay... abin mo. Dili ko magatugog tarong na magsigi ko gulahon na ni mo.
0: O, ibe ni mo.
1: Lagi karon pa ko. Karon pa dyan ko. Love to Monday ka.
0: Men, hibao ko, oy. Wa na makigbalik ni mo si Luz mo nang ni aka.
1: Hi.
0: Kikasubo ko, Fredo. May uyab na ko. Ug may nahitabo na namo.
1: May uyab ka na? Iya ka nang nahilabtan?
0: Oo, oh, ganina lang yung niya nahilabtan.
1: Ganina
0: ang panuroy na mo. Kamatuuran anak no, ni Aay, nang hang pa niya akong pamati. Layo ra kay nang imos iya ha.
1: Mauling nagkaangkaang ka.
0: Klaro anak, bye.
1: Biskay ako'y mabiya, sumay ni biya. Malaan lang ni. Bye. At doon lang ko. Baya. Nahilabtan siya og laing laki. Pagkadimbalas mayan ako eh. Tungod sa kong pagkapalikiro. Ay! Nasiro na hinuon ko! Ay! Pangan sa ilong paitay!
0: Shhh!

0: Di gilid ko madawat sa imong mga kinikanan. Kaya di man sila musukot nga mamalay ka na ako.
1: Oh, di rin anong kumamainin mo. Magpakasal nagdiritso. Magigita ta karon sa gala kong huwis. O adto ta magpakasal niya.
0: Dung ba do eh?
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
10: Sa Paragis Bila-Bila, Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y gibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Kalisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
13: Maraming maraming salamat po.
12: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
14: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
15: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
16: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaanan ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Murag dark spot siya, anak.
22: Mm-hmm.
21: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Mau ba?
1: Udong. Hindi ko ganahan na makasal to nga uwa sila matugot. Ingon ini na lang atong baton ha. Mag-live-in ta. Unya kun makita na nila nga maayong atong pagpuyo. Labi na og may anak na unya ta. Anha na nang hikayo na nga. Musugot na sila nga makasal ta. Kay may anak naman ta.
0: Mm-hmm. Mura og husto sa gada. Aw, sige. Ingon na natong buhaton. Gikamang kita na Noroy. Adi ang nata mo check-in og motel. Adto ta sa tong amigo nga sa Picas Barrio. Magpatabang ta niya nga makita og bay nga atong kaabangan.
1: Ay, ayaw, uy. Di na lang ta mga bang og bay. Good. Ako ramang usaran sa bay. Kay si mama, gidaman siyang ka-live-in sa ilang bay. Milihay man sila na ako. Kay permi man mag-away siyang kapuyo. Kay siya may nakaingon nga giatakis papa og namatay. Silang duha ang hinungdan. Busa, adto ta puyo sa among bahay dong. Ano no'y kasto sa abang?
0: Oh, sige. Mamauli na lang ta. O karon day, hakuton ko ang tanang kong bisti sa inyong bahay. Aron mag-live-in na ta.

0: makiglive in log ka anang babae nga anak sa dili makontentong usa ka lalaki. Bugo ka gyud sa nang bugo.
1: Ang pinitik sa kong kasing-kasing ma, ang akong tumanon. Og dili ang inyong pag-ayad kang los.
2: Gahiya gyud mo godong oy.
0: Hilon hay, otro ka nga mahanak wa kay bot. Gilumay tigay ni siya nang los kay mupilit magyud siya. Iyag yung hakutod ang tanan niyang bestyar o makiglipin na itong babayana.
2: Dumbador.
0: Kalagot.
2: Ayaw pagsalik anang imuha nga dako kayo. Kay doon na bayag yung babae nga katul yung kayong ilaha. Bisa nagkakaon naghuot, mangitag yung laing uhuot. Pero kanang imong kinahuotan ang yunado. Pero tuman nilas mama ni mo para way samok.
1: Kamu may nangitag samok pa, kung dili ako. Basta kay si Luz ang akong napili. Ngay kaoban ko, hangtod sa akong kamatayon.

0: Naa, napahimutan na kita ang tanang butang ni Padwar. Sud ining akong kwarto. Inangang paspasan na mo. Aron mo maptos kita yun ko. Kay gusto ko nga makakita na og liwat.
1: Mala kong higo, Day.
0: Oh. Ali, dong. Ari, Day, sa katri. Wa na baya ko'y panty. Ali na tayo. Kay...
1: Dutoy?
0: Kakanono na kaya na ako sa imo.
2: Ay. Kahuot gud sa imong baboy. Inahinailan day, matuan ka. Inahinailan.
0: Lungkoy. Doy, ang ako na si Kanapi. Sige na. Bulit-bulit.
2: Sige, be. Alibili.
0: Oh, God, kalami. Oh, sige, padong ha. Kalami si Muntila. Padwar, I love you, Padwar.
2: Ako sinigaw mangilit, be.
0: Ay! Agay-agay ka sakit. Sakit nga lami-lami.
2: Ako balik din.
0: Ay! Agay! Andong, oy! Kalak na pong imo, be.
2: Hindi na tanindukan mo ka pa.
0: Ay, sige na. Dayon na. Sige na, dayon.
2: Gini! Ayaw ko nit.
0: Okay. Ayaw sa inyo. Sige. Pasusay pa. Alam yan na. Huwag kayo. Sige pa. Pamagdusan tayong ka doon.
2: Uday. Pamagdusan talaga. Paspasun!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang

0: timpala ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga mata talino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang malindaan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, ukalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Sanmig Light, Live Light, Drink Light, Sanmig Light. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: It's a belly friend.

0: Pwedeng tagpawag kita mo ni Pador na atuhin kayo na sa among kwarto. Unya, tako ang akong kalipay kay nagsabak na dayon ko sa among anak. Wani mahimo uy ang ginikanan uy. Midawat na lang sila na ako nga nahimo nilang umagad. Kay nakita man sab nila nga buutan ko nga to sa ilang anak.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Luz. Dinhining tulungan o. What's the style? Wala na nahimo ang ginikanan e style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa Army Man Drama.

0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by iBerry.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainong ko, di nagyumaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
18: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
16: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahan? Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
19: Pwede ko. No. Banda.
16: Bati asa ni mo na umuhilag. May oy, masakang sa tagay.
19: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
16: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
19: Dugo! Dugo!
17: ni o na ko gato na gud ka.
20: I'm sorry pala rat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Di na lang.
17: Unsa?
20: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana way laing kundili si Takla.
21: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
20: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
21: Jeko.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, mga igala. Kumusta? May nga daw na sa kina itong tanan. Niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Makikuba na usap ka ninyo. Uba sa kong partner, Wiley Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Palit good morning, Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava. Makapagana ni o makapabaskog.
0: Tinood na mga igsona, mga igalaw niya. Ay sa galimot pagpaluap sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampanagsik na, pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa Toledo City, si Raul Tolentino. Ruko Balyore, si Helen Balyore. O gimoda sa Lutupan, Toledo City, si Luloy Magigangay, si Isoy Amarillo, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, laing shout out usab ni ay naman ni. Ah, tempa ka diyo tagigiwag tang man ni Ricky Yahagwan. Ah, dara. Shout out diyan ni Dr. Ted and Gina Saipik diya sa Pitugo Bohol. Uy, si Mark Lowe sa Tumira diya sa Pitugo Bohol. Si Pari Ricky and Maz Vivien sa Valencia Negros Oriental. Si Celsa Delia Pilin o sa Tanang Biente Family diya sa Valencia Negros Oriental. O gimana ni Inday and Dudong Barbusa sa Valencia Negros Oriental. Si Konsehal Adon Abalo diya sa Haklupan Talisay. Si Anas Pakira. Si Rachel D. Tabura. Trixie Claire Baay Balili. O gimana ni Jojo Sinuntao, gikan gini sa itong Bisay Founder Bangag sa ilong walaan ko nga itong writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay. O, gingoman, shout out usab gado ni Virgie Abuda diya sa Lower Yati Kiyot Pardo. Kiyot Marom Telino. Kiyot Cebu City. Gikan ni Ricky Bangisgaring. Uman diya si Virgie Abuda diya sa Lower Kiyot. Bilin alis na si Lita Gripo, Lucia Buloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan gyapon ni Ricky Bangisgaring. Okay, pwede mga ikala dito maglangan ato dahil hinumduman ang nangagi nga napungan yun ni Haring Hari na ni Hariki si Raina Tara sa pagsuot sa nagung saming portal. Binasamtang si Haring BBT nagmatana sa pagbalik nagmatana sa pagbalik unya pagkataon-taon paginini pero ni piyong lang nagyapon. Di matara ka niyo ni piyong. Naripay kayo mga albularyo. Bugbot nila nga Siren Lion si Kukak nga asawa sa hari. Unya sa laing bahin usab dito sa naimutangan nila ni Jigo. Suya kayo si Takla nga malipayon kayo sila si Jigo. Balik sa dito sa nimutangan nila ni Kukak, nakita sila sa albularyo nga naglabing-labing uban sa dubol ni kadubol ni Hari BBT. Uy, tingunin ni Tabo. Yan dahil sumpaning atong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Ya. Dah labing-labing Musa dobol ni mahal nga haring bibi.
1: Masuk kok tak ogdak kok.
0: Pasal lu aku telah hurung kukak.
1: Nganong kahit mang kami abli sa Pultahan Albularyo, sigurado hang makontento ko sa imong tubag, ha? Kay kuntili, kamatayo na lang ni imong imong mahiyak ko man.
2: Salty, Albularyo. Wait.
1: Tubag ka dayon, Albularyo!
0: Nakamata mangkot pagbalik ang mahal nga haring bibiti.
1: Maayong balita.
2: Utsingan.
0: Pero may piyong rausap kini pagbalik.
2: Oh yes.
1: Unsa to?
0: Igo lang kining ni mata pero ni piyong og balik.
1: Sama ready ay gihapon sa una?
0: Dili dala hurong kukak.
1: Unsay kalainan?
0: Taod-taod ang iyang pagmata sa pagkakaroon. Buti pa siya po. Nagamay na lang kay kuwang o mamaayo na siya. Wala ka una ko talahurong kukak.
1: Sige. Okay, sinapagbalik ang pultahan.
0: Talahurong kukak.
1: Ato na ang leader sa mga Albularyos.
2: Nakita nita niya nga may patong ining trono ni Haring Bibiti nga nag chubibo kayo chubibo naglaping-laming.
1: Pasabte ka to siya. Ipadayo na tong atong nasuktan mientras wapagyod mapalikis panimuot ang mahal nga Haring Bibiti.
2: Sigurado ka

0: Kadali sa oras. Hapon na, Jeko.
1: Nga, na-enjoy ka ba din ni Takla?
0: O, Jeko.
1: Kining tanan, tumudog ang mga.
0: Jeko.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisig yon, gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. Okay. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang buh, kitro na gani ay nag
6: ha sa kulian
7: o kato kaning ama nga morna
6: abutin sa
7: gani oh nya o sa uwa pa ko nagamit o magsangka gani ko maglisto
6: taka ka sa bukid ikaw ka saka
7: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
6: pwede na makakat ka tayo ka sa bukid
7: kat ka to ba
6: oy
7: magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalungsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
6: hindi ko kanan yung mulay
7: siyon
6: Lido
7: Alberto
6: tuloy mo idad.
7: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Karon nga nabalik na ta sa atong kalibutan. Dinis tawhanong kalibutan. Ihulot ko na sab ang akong atensyon panahon ni mutakla. Ipanumpa ko kana.
0: Jeko.
1: Hangtod na tugutan ko ni mo makasuci mo kasing-kasing. Ug musugot na ka nga magpakasal na tatakla.
0: Jeko.
1: Ikaw mo eh, pinaka-espesyal sa akong dukhan. Ikaw na unya ang reyna sa mansyon.
0: Dili ko eksapayan ang imong kadato, Jeko. Ang importante na ako, kung kinsa'y gisinggit sa akong dukhan.
1: Takla.
0: O gipanumpa ko. Kung andam na ko sa tanan, ikaw ang unang mahibaw sa akong desisyon.
1: Tinuutak na.

0: Kini, kini may gugadahan. Barko, barko.
1: Ay, dili man kanahan siyan, ani. Hinay man kayo, dili upog siyan.
2: Ngutana, ngutana, Lir. Ngutana na yun.
0: Sige, kibagbalik-balik ka ng ngutana, ngutana, di mo. Sige, pangutana mo tiga tukoy.
2: Ngutana, ngutana din mo. Ngutana na yun.
0: Usa saga ni sulti sa bagong managuyab tukoy. Ha? Usa man.
2: Sa bagong pagmanaguyab, magbaha ang isulti nga, I love you. Miss you. Take care.
0: Kung mamiyo lang dugay, usa man tukoy. Hmm?
2: Magubat ng pangutot.
0: Pagdag sa ilong.
2: Ngutana, ngutana din mo. Ngutana na yun.
1: Ingan siyan, sa ayuda, dili may perming malista. Pero sa purka, perming malista ko at tukoy. Nga ano man na?
2: Kaya nagtuo silang gipang bitok mo.
1: Langit sa inyong!

0: the ceiling.
1: Overlooking ang aircon pa.
0: Natural. Dato na kita. Mag-anad-anad tas papakabuhi sa kinabuhing dato.
1: Maoyoy.
0: Dali-dali. Tinanday ito. Relax mo na ta.
1: Ayaw na.
0: Ganun mo na.
1: Gutom naman ko, Bogart. Mga unso to, uy.
0: Order ta! Ipato na din sa
1: tukwak. Order! Sosyal! Wow, ganun ko, ano? Sige.
2: Dali na, retas ng kwarto.
1: Hala. Ni asab sila!
0: Siling nga rin nato ang ilang kwarto?
1: Og mag-overnight sa sila sama nato?
0: Baya, kasuya, onde ni mga kalahan. Abi kay ni ata, ni asab sila!

went this kaputi

0: Tinuot na lang kita nga mausap kita ang hari ubos sa panalangin ni Patala.
1: Pero ako man nga rin na Tara, puno sa pagduda.
0: Unsa?
1: Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindis sama ni Haring Bibiti.
0: Unsa?
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ko, subod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiadlang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aniniya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. O tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
15: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako nasab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing pang
15: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
16: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
15: Correct.
16: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal. Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
15: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
16: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
15: So dako, kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
16: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC. Si Rajod.
15: Correct,
16: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
15: Husto, Doc.
5: DTX 500!
8: Si Albert nga taga-dumagin, upong ang akong mga tiil o mga panagit. Sa pagka-dumag na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Piktibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500!
14: Mamali sa mga butika.
15: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
16: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
15: Ayay.
16: Mataya ang imong utok,
15: brain,
16: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
15: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
16: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
15: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
16: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi garilyo, di ba?
15: Oh, wala. Wala.
16: Ilabay na namin tab kay puno mo na sa radiation. So, importante, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
5: DTX 500!
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
17: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako o inom DTX 500. Duha kakapsos sa isa kaadlaw. Sunod sa isa kabulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. O sige ko suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
5: Mighty C. Sa mga butika.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
23: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
23: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
24: Pabalik sa mga butika.
15: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
15: sus kog na ara.
16: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
15: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
16: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
15: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
26: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
27: 2 weeks pa lang
26: may alibyo na
27: pag 1 month kape
26: naayo na ako.
0: DTX 500.
24: Mabali na mga butika.
16: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
15: Correct.
16: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
15: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
16: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
15: Maunay kuyaw.
16: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nga di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
15: Sakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
16: Taghana.
15: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
16: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
15: Wow!
16: Nga naman.
15: Oh, nga naman.
16: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
15: Kalami.
16: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, siyempre, importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
28: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
29: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
28: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Duty Eggs 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Ilih at pagkadungog na ko sa Duty Eggs 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang Duty Eggs 500.
0: Duty Eggs 500.
2: Pumali sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O nang agipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
2: Pumali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Na adjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
16: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imong ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect.
16: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinoon frontal effect.
16: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
16: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukas ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
15: Ang atuang pag-isgutan karon dok medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
16: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
15: Mao jud na.
16: Kay kung hinay dagway Sir GP na jud tsansa nga magbara kini.
15: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients.
16: Samot.
15: Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
16: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na na siya deposito.
15: Muna'y delikado.
16: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo, na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
28: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
29: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
28: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
16: Actually,

0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa garlic acid. Mm.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon. Mm. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa D3bio. Mm. Padaghanon ni D3bio ang imong HDL,
1: ang imong good cholesterol. Mm.
2: D3bio.
3: Oh, si Richard,
4: siging galabad akong ulo.
3: Taas na yung blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3bio.
5: Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
5: ng may D3. Kapalit
2: sa mga D3bio.
0: Kantong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhao na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni D3bio, Sir GP, tungod sa iyang garlic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga garlic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung D3bio,
0: naadri
1: garlic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3bio ka kay naay garlic acid ang D3bio.
0: So, unsa man ginabuhat ni D3bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman?
1: Mm.
0: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3bio padaghano niya ang imong HDL level.
1: The garlic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3bio ang gitawag nato nga garlic acid o lauric acid. Mm. Si garlic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
0: Murag gwardiyahan niya, no?
1: Kini pa jud, ang D3bio dili ra ingon nga naa siya garlic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mo na rason nga nung gi-promote jud namo ang D3bio. Mm-hmm. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3bio.
6: Ako si Aying, ganabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Pagsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX

0: ex-coffee mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. DTX coffee mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
1: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lang mang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
1: Oo, oh, naiuban ganito Dok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiin, wala pa kabalo. Kay dili na judi ay nila ma-feel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usaraman jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
1: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or GP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
0: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
1: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3-bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3-bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga-connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
1: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
0: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imong nerves sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imong tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imong nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imong nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Mo nay ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa gyud, apil ng protozoas.
0: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Mao jud na pinakaimportante.
1: So this is another reason doc nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tumpa.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Ubo nga samok pag dosiran.
3: Dosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Good morning, my dear plants.
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot
16: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Gala, kumusta? Mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome, welcome. Ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 27, 2026. Dahil sa watampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Lilian. Bailo stand by Lilian, alang sa imo suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: At ang atangin ninyo ha, kita kids, nagkaduol na gyud karon ng May 30 pohon. Diya sa Samoga City, ang ato ang Nance Medical Mission. Diya sa May Philippine Red Cross Function Hall, Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samoga City. Pagka May 31, diya sa Ipil, Samoga, Sibugay. Sa May Covered Court, sa Ipil, Samoga, Sibugay. Pagka June 1, Pagadian, Covered Court. Sa May Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Malave, sa May Carousel Garden. Sa May Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Samoanga del Sur. Pagka June 3, sa Dipolog Mini Gym, Barangay Torno, France, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, sa Calamba, sa May Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, sa Oroquetas, sa Lumantas Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroquetas City. At ang atangin ninyo tungod kay ang first 100, no, kada lugar, makadawat sa ito ang Gidjug Water para gidi sa mga diabetic. Ayan. Usbong ko stand by Lillian, alang sa Musuat. Dine siyempre sa itong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Buagid na ako damha ate. Nga maabot ko sa punto nga makapangutan ako sa kong kaugalingon kung unsay ang ngayon akong pagabuhaton. Tawagan na lamang ko sa pangalang Lilian, 39 anyos sa Pangederon, taga Nunungan, Lanao del Norte. Apan kasamtangan na ni Moyo karon sa Cagayan de Oro, ate. Napulo na katuig ang among kaminyo ni Julius. Ug naamid duha ka mga anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Sa gawas tan-awon murag hingpit ang among pamilya. Nagkagalingong balay, gamay nga negosyo ug usa ka banang nga responsable mapinanggaon sa among mga anak. Apan adunay usa ka butang nga wa gid mawagtang sa kong huna-huna ate. Kay si Julius ang akong bana, kanhing uyab sa kong manghod nga si Jam. Di ko malimot ate, ako sang isa-isay first year college pang akong manghod atong tungura. Samtang graduating na sa engineering si Julius. Nag-ila sila sa saka gathering sa mga eskwelahan. That time, graduating na pugkos kolehiyo. Pareho raming nang eskwela o sa ka universidad sa Marawi City. O pareho ming taga-Nunungan ate. Busa, bisan way klase, gakita gihapon mi ni Julius o Jam. Kay mamisita man si Julius sa among balay. Hangtod nga na-close na pod si Julius sa among pamilya. Dungan mi, may graduate ni Julius ate. Human sa graduation, nalimpalad ko sa Cagayan samtang si Julius ako nasairan. Nga human siya nakapasa o board exam, nalimpalad siya sa Cebu City. Talagsara ko makapauli sa amo kay usually Christmas lagyan o Holy Week ate. Nasairan, nako, nga nagbulag na si Julius o Jam. Paguli nako, wala ko nakiisyoso pa kay ilam ng kinabuhi. Sa tinuod lang, dili kay mi close akong manghod. Sila sa akong magulang nga babae ang super close ate. Dili pod ako ang tipo sa igsuon nga magpangutan na kung unsay problema sa usa. Gani paguli nako na may bagong uyab si Jam nga taga-amo ra pod. Wa ko magdahom nga usa ka adlaw. Kalit nga may message ka nako si Julius. Of course, ako sang i-accept ang iyang friend request, ate. Kay basing malain siya. Apan, sige niyang chat nga rin ka na ako pangumusta. Sa kuna-huna, basi gusto lang siya makipag-chat para makipag-update sa akong manghod. Apan, throughout sa among panang istorya, wala man niya sukad na mention si Jam. Na yung mga higayon nga, kalit lang makadawat kong mga parcel gikan kang Julius, mga food deliveries, ate. Gani, sa akong birthday, giadtuan pa ko niya sa Cagayan para ma-celebrate ang akong birthday. At ang una, hesitant ko ate. Sa diyan na ulitaw siya nako, giingnan ako siya nga, di ko ganahan kay ex siya sa kong manghod. O dili ko ganahan nga ingnon ko nga ex ako manghod ako na uyab. Apan mato ni Julius, matidudanon siya nga rin ka nako. Consistent siya kada adlaw ate, nga manawag nako. Na yung mga higayon nga, kalit lang siya maabot sa balay, gikan sa Cebu. Lima katuig na silang nagbulag ni Jam sa diyang naging kami ni Julius. Gani, before na ako siya gisugot, ako pang ipangutana sa Jam. Nagkatawahal ako manghod. Ingon niya, sugdon ko nun ako kay buutan. Mato niya, past is past na kuno. Usa pa, naanak kuno siya'y uyab. Mahinong din ate nga. Wa na tinuoy rason, nga din ako dawaton si Julius. Pila ra may sugilanon, nang labay pa ang mga adlaw ate. Malipayon mi sa amo relasyon ni Julius. Samtang ako manghod, happy na pod sa iyang karelasyon. Abi mo ate, dinhin ako na bati. Kung unsa kaninod nga dunay magmahal nga na kanimo. Dunay lalaki nga magpakalma nimo. Muhatag kalinaw sa mga kalibog. Ug ang konong ko sobra ko na in love kang Julius. Tuod man ate. Tungod kay medyo idara ng among ginikanan. Masakito na pod ang akong inahan. Nakadesisyon ko nga magkuha mig housing loan diri sa Cagayan de Oro.
para diri na sila magpuyo. Kay lisod kaayo ang transportation sa among lugar. Layo usab ang mga hospitals sa among balay sa nunungan. Akong duha kay igsuon ang namuyo ngadto. Kami ni Jam oy kauban ni Mama ug Papa. Apan sa dihang napakasal na si Jam ug Irwin ate. Gidala ni siya sa iyang bana dito sa Butuan. Busa, ako na lang ang nahibilin sa kumaginikanan. Sa pagbalabay sa mga adlaw, may abot ang duha ka tuig nagpakasal mi ni Julius. Nagsugod nga malinawon ang among kinabuhi. Gi-assume ni Julius ang tapad nga balay para silingan rami sa akong mama. Para ko nga duol kayo mi og dali ra namo makita ang ilang sitwasyon. Mibali na pagtrabaho sa Julius sa Cagayan ate. Para na ikauban gyud sila mama. Gikuha pa gid nako ang duha nako kapag umangkon sa nunungan. Matag dunay okasyon labi nag birthday ni Papa og Mama. Mangabot gid ako maigsuon ingon ana mi kamalipayan ate. Uban ang mga kapika sa mga anak. Naging normal ang among kinabuhi. Hangtod ate. Iabot si Jam. Ako na sayran. Nagkabulag siya. Ug ang yambana, ATR.

og lagi kay wa may trabaho ng akong manghod ate. Dito siya mipuyo sa balay nila mama og papa nga nasa Muntapad. So kad ni adto maluoy ko sa akong manghod ate. Kaysa may di maluoy kaniya nga ang yang duha ka anak to ama sa iyang bana. Wa man niya madala. Mingaw kay para kaniya. Ate. Huwag ako magdahom. Nga din yung magsugod ang akong problema. So kadyana na siya sa balay, sa akong ginikanan. Dito siya sa among balkon magtambayan. O sa hay buntag sayo na na siya. Kabiin na siya babalik sa balay sa akong ginikanan. Kailagi tapad raman po sa amo. Pareho ming doon yung trabaho ni Julius. Dungan ming manglakaos buntag, dungan po ming manguli sa hapon. Masap na namo si Jam sa kusina magluto. Natuunag kapasalamat ko kay lagi. Kana pa ba nga kapoy baya, inigabot magluto pa. Apan sa kadugayan, dili na ko komportable ate. At ba nga sa mga anak, magjoke siya nga sa una daw, uyab sila ni Julius. O ako magdahom nga, naapa siya mga pictures nga ginatago. Kato sila pa ni Julius. Ako siya ginaingnan nga, ay nasultiha ang mga bata kay lainan ko. Mukatawa ra siya. Hisgutan niya, say matapik na mo, kato nang laag pa sila, sa Kamigin, sa Bohol. O sahay, maingon na lang ko isip asawa nga, sakit sa dalungan paminahon, ay mo sighisgot sa iyong mga nangagi. Ang ba't ba ate, din ako tuyuon sa puton ko kung makadungog silang mga kanhing naagian. Si Julius, galikay siya sa topic apan akong manghud garagaraon giyod ate. Wa ako masayod kung insensitive lang bagid siya or iya ko gisuwayan. Hangto na sa kaadlaw ate. Nabati na ako, mingon ang ako manghod nga doon kan Julius. Unsa ka ha, kung wa kita nagbulag, kita'y nagkadayon. Mitaas akong dugo, ate. Ako gitawag si Julius, ug akong giignan nga may pay manghipo siya sa kusina. May sunod biya pa na akong bana, ate. Apandili lang niya itong tunguran ako na dunggan nga maghisgot si Jam kabahin ni Ini. Matos akong bana, di ko nun ako tumpangan kay passes past. Ug ako iyang gigugma. Apa na ako magud ate, di ko ganahan nga murabag nagbanding silag balik. Manghud na ko siya ate, nasayod ko ana. Apa nambot ba, di na ko tuyuan. Mubati kong selos. Ilabi na akong manghud, permanente nakapuok ang shorts, bisag na aramis balay. Magsandong ausahay, makita pa iyahang suso ate. Ilabi na ako magluto sa kusina. O sa imang dala kong tawel, ako siyang tabunan, ako ignon nga. Dili ko comfortable siyang isuot. Mudyok lang siya kasi losa ra kaayo ka. O ako'y plano nga, una yun imong bana. Mga ingon na nga pasiaw nga para na ako dili yung taangayan ate sa magsuon. May nungdan nga, ako ipangutan na akong bana, doon na ba siya gusto sa akong manghod? Apan, miingon lamang si Julius, ate. Huwag ko na ko'y angayang silusan. Huwag ko na siya interes sa kumanghod. Kung unsa man ang ilahang naging relasyon kanhi, kanhi ra to. Ako yung gipangasawa, kaya ako yung nagustuhan. Apan, ate. Tinako tuyuon. Bisa unsa ko na kong ingon sa kong kaugalingon nga, wagid sila'y relasyon. Apan, ang akong kasing-kasing, kakasakitan. Piliun ba na ako ate nga magpabili na lang mapakahilom? Or hanggaton ko na lang akong bana nga mamalihin migpuyo sa layo? Ambot ba ate ko insecurity ang tawag ini? Pero di ko ganahan nga masuod niya ang akong manghod. Sakto ba ko ate? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Lillian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo, Lilian, sa imong papadangat imo sa watampo ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Para nako valid yun ang gibati ni Lilian kay ako mismo, nagyong ko'y nailhan nga silingan. Magtiayon ang manghod mo'y nadayunan karon ang asawa niyang original, yung magulang. Nagbulagid sila. So, valid ang gibati ni Lilian. Ang pangutana, unsa ang ngayon yung buhaton pa di siya makabikil? Mubiya na lang ba sila sa ilahang lugar nga ilang nasugdan nga siya gani unta nagpalit sa balay sa iyang ginikanan? Nagpalit po sila tapad lang para nga mamonitor iyang ginikanan apan tungod sa sitwasyon nila karon ayang manghod ga purag sungog-sungog ba? Mubalhin na lang ba sila puyo? Ikaw, DJ Nova. Ikaw akong una mo tanong. Of course, kaupan na ito, DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjun. Gusto na ito mga suking ting subay binding program.
0: Excited ra kayo ko ba? Yes. Mga isi mo opinion. Anyway, of course, ako itong University of Retired Playboy.
2: Yes, maswilt yung adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yeah, Capjun Jun. Well, unya na ka na ako pa ko tanong, Capjun. Kaya kabawa mo yung kusay mo stand. Karitin ko ka, DJ Nova. Ikaw, Dejinov, kung ikaw si Lilian, ang wife mismo, o sa imong batiyon, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Lilian, ma, mangita na lang sila o kapuyan laing. Kaya nang mulikay na lang ba? Ambot lang sad ka, no, nga nung naamay mga ing-aning egsoon. Marag, kanabang, sa, di sa takabalo sa stand si egsoon, no, sa nang tinudanay ba ni iha nga gapangita siya bikil, kaya ron iyang mailog balik ang kuan, bana?
0: Kalabitong dili inyo ang balay niya mag-shorts ka, bito, mag-sleeveless ka, dili po siguro na siya murag.
1: Yes, sa respeto po doon taba.
0: Actually, no, sa panimalay,
1: yes,
0: na kay katabang, ang imong katabang, ayaw gini allow nga magsuot og shorts or sleeveless. Yes. Dapat magsuot yun og tarong nga sinina nga para gid iya, ha? I mean, the point is, respeto kay ikaw aga ni asawa, makita din mo sa iyong kaugaling mong balay, bisan doon di na guwapa or something, pero nagpakita sa iyang kanabang ka-sexy, ang bana, marag...
1: Nagi-tendency. Kay mga huyang raba ni mga lalaki, di ba, Kap?
0: Di ba, Kap? Dali na kayo matintal.
1: Dali na kayo matintal.
2: Maluoy git siya. Mapinanggaon. Mapagbahal.
0: Dili mo balibad.
1: Muna nga, si Lilian, murag ko ano, kanang kinahanglan na lang siguro nilang ilika ilang kaugalingon. Kay, naam ko tendency git actually, ma'am, nga matintal git balik ang iyahang bana. Kay ex beto niya.
0: Correct.
1: Imagine.
0: Tungod kay ex niya, murag dili imposible nga maging sila.
1: Yes, dili imposible nga matintal siya nga kana maukay ang mga tinatuan. Dili,
2: sa asawa ni grabe na pud mga pangusga mangkay mo.
1: Dili, naging na tendency nga ma kanip to murag ma-reconnect ba ila mga feelings
2: nga,
1: sa una.
2: Tanaw sa among
1: so, likay na lang gyud para dili ta magka problema. Bawal lang sad guning ngano mang
0: valid ba gid kap kay nabigug gyud nga ang magulang ang asawa pero ang manghod di kauban karon. Dayjo kay na ilahan na.
1: Perting lai na ana mam no nga igsuon nimo murabag imong ibaylo ang inyohang panag-igsuon nay para sa usa ka lalaki murag very wrong ka ayo.
0: Pero dili dapita ba? Mangtanan ko kisa may sayop ani ang babae or ang lalaki like kisa na sayop ayang bana or ang manghod?
1: Para na ko ang manghod. Ang manghod kay kana bang ambot murag immature baka ni ang manghod kanang tinuyuan baka ni kay murag namang ko mga kuan ba kanang natay mga maasum ba ngano unsa iyang tumo ngano gaing ani siya sungog-sungog raba ni or kanang kuan lang gyud
0: mahita mo in the event bitaw nga magka relasyon gyud yes. Kinsa may sad-an ang bana or ang manghod di ba dapat ang bana kay di siya
1: mo tumpang ang bana ang lalaki gyapoy sala at the end
0: kay
1: of the day
0: siya mo tumpang
1: oh wala may mahitabo
0: wala may hitabo
1: pero lagi kay lalaki man sa gingon pa ni Kap, ang mga lalaki, di igin mo balibad mo nang...
0: Kaya di siya gusto baulawan na babae.
2: Insulto, insulto po daya.
0: Nagpa-short na ka, nagpa-sleeves na ka. Pwede paitanin,
1: no? Kanang igsuon ba? To think nga igsuon ni mo, mo respeto gidap dapat niya. Bawal lang sad. Ay, mo pang uyab alagi ang mga...
2: Basiko,
1: ay, kanang ikan na sa inyo igsuon niya, inyo ha pang uyabon, dili gidon ta, no? Kaya mo, komplikado kayo sa pero, start palandaan.
0: No, murag daghatag mo reason ang iyahang magpapakit. Hindi, nihatag yun. Graso ng iyang manghod nga magselo siya kay
1: malamang. Kana nga
0: unsa ka ano og kitay nagdayon
1: kanang bastos kayo le respeto gyud kanang
0: dapat dili na maghisgot about past
2: liberated lang siguro ni si Jam
0: dili maghisgot about past
1: yes
0: kay
1: respeto o oh, respeto sa iyang igsuon
0: kay kung dili nimo pariente or unsa ang asawa pwede ka mo joke
1: yes
0: pero igsuon nimo eh
1: yeah natural pud sa kuan mam no nga kanang ma insecure siya kay lagi na ama sila past good so murag valid gyud kaayo ang kuan ni Lilian ang iyang pagselos iyang pagduda do moingon ta nga kuan ba nga namagi ka ng kuan ba, posibilidad nga, binuang-binuang lang to ni Jam. Pero to think nga, mag-ex magod sila, dapat sensitive po si Jam ba, nga dili siya magbinuang kay asawa na biyan ni sa iyahang, kung ano ka nang, inga na ba, so para na ako eh. Tungod sa ka-insensitive ni Jam, mura kinanglan silang muli kay kung ilara bito ni Pasagdan, si Lilian, magugot lang siya or
0: and
1: whatever.
0: Nangutana na ba siya? Usa, nakagusto pa kasi mo. Ah, selosa ra kay ka. I mean, dili mo na siya sa
1: valid, kumot, oh, valid man na ang magselos.
0: Oh, correct.
1: So, kung ako si Lilian, kung gusto gid niya nga protektahan niyang bana, ilikay niyang bana sa posibleng mga temptation.
0: Kalahin sa dana, no nga. Mura ba na'y pinakapait. Gana bitong, ang tao nga mo tridor ni mo, suod rapod ni mo.
1: Yes. Muna'y pinakasakit niya, mahita po. Yes.
0: Okay. So, muli kay sila. Dili na ta sa atong University of Retired Playboy Professor. From the Library of Questionable Studies. Cap Junjun, the Aziz. Yes, Cap.
2: Grabe. Imagine si Julius, nauyab niya si Jam, ang mangod sa iyang asawa.
0: Oh, yes. No? Sauna. Ex niya.
1: Yes.
2: Agakasakitan si Lilian. Normal nga masakitan si Lilian. Labi nag-i-istorya pa sa iyang mangod ang past, no? Nag-uban mikamigin, tulubi ka adlaw natulog dito.
0: Of course, di ba? Laglain man. Hisgutan pa ito na nga.
2: Imagine nun niya, onsay gibuhat nila sa oras diba? Kagabi
1: yun. So, may usay tumong ni Jam, nga nung kinanglan na niya istorya pa.
0: I-remind pa niya. Yes. Di ba?
2: Siguro, tungkod kay Igsoon lang. Wala na po sa una-una.
0: Or nasobrahan ka comfortable, ana.
2: Comfortable lang. Basing insensitive lang kayo, ka Lilian.
0: Una, sensitive.
2: Oh. Oo na, nganong muhawa man ka nga mag panginabuhi ba ang inyo sa ka crisis karong panahon na magpatukod sa lugar kag bag-o ninyong
0: sugod sa uno.
2: Tungod lang ana imong igsuon nga kaya ra man ginaingnon nimo igsuon nga oy ay na pa. Igsuon din nimo imong pahuaon dili para tuon sa inyong balay. Nganong ka man ang muhawa? Kung imong pagutana mo, hawa ba mi sa dire o dili, ang akong i-advise ni mo, dili ka mawawa, kaya diya naman mo nakapundar. Looy, rapod kayo na imong bana nga, gabinot ang taron.
0: Pero ang point, Manggod, kung mag-uban sila, sige, di ka makaabot sa point ka, kasi matisal
2: question, yung bana. Question na sa trust, ate.
0: Lagi, pero...
2: Kamong mga babae, Manggod.
0: Aha.
2: O, kamong mga babae, ba? Wala pa gani may kabuhat o krimen, suspect na.
1: Natural nga madudahan ng mga babae, Cap, kay natural po nga dali matintal mo gano'y mga lalaki.
2: Kung ipalayo, imagine ha,
0: correct.
2: Kung mo layo mo Pinoy-anan, kung gusto sa imong bana, makalugar na ginoon sa mot. Mas bayo mong gano'ng doon lang, kay makita rin mo.
0: Mag-ugtas man, oy.
1: Pero feel pipito na ako, ma'am, si Jam kay insecure siya kang Lilian, kay failed biya iyang marriage. Mo siguro nga tuyo-tuyo ni siya nga, mura gusto siya mang damay.
2: dili po siguro, comfortable lang po siya. Ikaw po, Jam, kung kapaminaw ka, ayaw sa dipakita. Tagwa po ng tirada riya, Jam. Kasabot man dito nga.
0: Nakinanglad
2: yan comfort.
1: Asas, mo'y nakapangit ba ka? Marapag na siya mga pagmahay nga nung ihang gibulagan si Julius or nga nung nagbulag sila ni Julius.
2: Ikaw po, Julius. Ikaw man ang lalaki. Dapat ikaw ang mag-drive ani sa sitwasyon. Dapat imong briefingo ni si Jam nga mag-istorya rata ka ng kita-kita ra.
1: Ayan, yan na magsugod. Mo lagi, kinanglan magpalayo kay na.
2: Dapat dili ka dungog si ate ni mo. Ya, istoryahon ni mo, Julius, si Jam, nga pasinsya lang ka, Jam, bisag unsaon, igsuon rin ang tanaw ni mo.
1: Mm-hmm.
2: Dili, dapat ka matintal kang Jam.
1: Mm-hmm.
2: Kay, bawal man sa to ah. Actually, di Genova ang biktimaan ni si Julius. Looy lang wow. Kayo mga lalaki karong panahon na, no?
1: Wow.
2: Kanang wala bitaw kagibuhat na utan,

0: Astilan ko itong luya. Igora kaga, kumunit sa egsoon niya, kay diya gapuyo, kay luoy pod kayo, gibiyaan sa bana. Sadana dahin ka. Julius, kung kapaminaw ka, Julius, kwan lang yun, pakig, kanang, si tawag ani Julius, kanang, pag-ampo lang kanunay. Ampo lang yun niya, kanang lang, kaya ni mo ang mga pagsulay si mo kada buwi.
1: Mga timtaso ni ampo.
0: Kay kining mga babae mga gudo sa di masabtan. Dili ma sab duwa ko sabot ani kang Lilian ate ka. Igo ra ba ni ka kubod sa dili sa igsoon.
1: Natural, natural magselos.
0: Igsoon ba yan?
1: Ano siya kakakita good nga kanang la. Sayo nang kakatubangan si mo mga anak pud istorya nila oy ako pinang ex ninyong papa. Grabe sa kaway respeto oy.
2: Correct. Di ba kay bisan ako na masiguro.
0: Sabi na, na nga baka ba?
2: Palagitan, makita na ko kung ex. Mm. Diba? Makita mo yung ex. Nandiyan kayo something ma... Mahuna na, eh, kumusta na ka? Nandiyan mo kayo na, diba?
0: Ex ka na, magpasabot, wala na. Ex ka na.
2: Wala kayo, pero naghagay ex nga nag-reconnect.
1: Yes, mo, that's why, kinahanglan maglikay ka.
0: Tungod, kaya mo sali. Tungod, Lilian, kaya makasali si mong bana.
2: Tungod kay, doon na yung temptation nga nagpadoon.
0: Yes. Tungod kay, kulang kagugma si mong bana.
1: Di, obvious mo, good kay nga, na ay posibilidad nga matintal. Giyo, tungod kay na ay manininintal. Mm, na kinahanglan ilikay as long as kayo
0: on manggod na kinahanglan niya accommodate
2: muna bitaw na kap Novs
1: yes
0: nanong ihikaw magini mo na ang imog
2: dili para bitaw para inana bitaw na para sa ko ah kung ako nang bana ako ingon nga di ko gusto mag-istorya ka di ko gusto nga dun eh
1: boundary
2: ikaw dun na gay boundary
0: manguta na sa ako dili ni manguta na sa ako di lugar ko tubangon di suon ni muna
2: ay prangkahan niya nga imong ati pangutan ah
0: diba aha ang kutsara si ati niyo pangutan na
2: ano ikaw mag ipangutan ng kutsara man ah.
1: Nga nung kinalanggit pang itaon, nga nung ipangutan na pa. Ano
2: na yun? Diligid, makita kita ko, di malinawon.
1: Yes. Okay. Kung nag-usar, bitogit
0: sila. Kuya, pwede magpapasahe. Ina si ate ni mo. Ano lugar? Nga, pwede pagkikalot sa likod kuya.
1: Ay, masahe man, masahista ko. Ana, dapat. Diligid, inner mong ate.
0: Kamu, good mga babae, kung diligid, ate manon ninyong igsoon, kabigon nga murag igsoon sa inyong bana.
1: Namagod sila history cap. That's why nga, di ginap malikay. Nga,
0: nabong bitaw ang inyong bana. Stricto kayo. Di magpasaka sa inyong mga igsoon. Masukupon mo. Kana. Kaya kumudit inyong igsoon.
2: Unsa mag-ibuhato ni Lilian? Babiya na lang ba sila? O iyan na lang piyungan ang iyong mga nakakita? Stand by, balita man lamang sa Pikaslawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati yun ko ng isahay, ang akong bitin mo, saka din, di mo po gusto nga maghintin ko ka nga para sa hibla nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi prior ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan kita yung salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adelian no sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, Lis, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Mayroon balik tapon siyempre ato sa nibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Juveline.

0: Nasyon Gayo. Watching from Kuwait. Magnisigid ko ninyo maminaw ay inig magtambag na shout out sa akong pamilya di sa Balubuan, Dumalinaw.
1: From Cherry May Dacalos, good afternoon sa inyong tanan diha, watching from Valencia, Negros Oriental. Regards ko ni Cap June, nga paborito sa kong mama iyang mga words of wisdom.
0: Ayan. From Ryan J. Primero, shout out sa Primero family and mostly sa akong asawa nga si Muna. I love you, mamang.
1: From Elmer Tagupa TV, Cap June, ikaw dyan ang pinaka-joker sa programa. Kadatingog di mo makatawa mi diri sa tindahan. Watching from Katarman, Northern Samar.
0: From Miss Salayana, kanigyod akong pampawala sa kamingaw sa Pinas. Bisan pa man na ako sa Michigan, USA. Bahala dili na live ako makita o nga mapapinawan ako. Good day, ginahulatan every day.
1: From Jocelyn Maturan, maayong adlaw Ate Arlene. Kanunay ko ga-follow sa inyong live bisan busy sa tindahan diri sa Dipolog City. Daghan kong natunan sa inyong mga tambag.
0: Alam, Ate Arlene, sa kauban na mo diri, diha, makalingaw inyong programa o mga tambag, labi na ni mo nindot gidkagtingog. Pero may kusunod inyong program from Gaspar Fernandez of Tabuilan, Cebu.
1: From Riza Hernandez, hello, Ate Arlene. Shout out ko sa kumbana nga si Harold Siman Caron na sa Singapore, watching from Hingol City, Misamis Oriental.
0: Ayan. From Gerlinda Domingo, hi, good PM, Ate Arlene. Ka-pretty mangid ni mo. Thank you. Karon pa ko ka-search sa imong programa kay bag-ora ko naka-sipi, pero permigid me, mamino sa imong paborito jud mo ni Nanay Wenry. Sige jud mig atang sa imong program og karon nakita na ta ka guwapa ka ikaw, watching from San Carlos City, Negros Occidental. Pa-shout out at ER sa akong nanay sa Libertad nga si Nanay Wenry Lynn og iyang anak na si Arlene Pon. Ang ngalan og sa uban pa niya mga anak. Nagsalamat at ER.
1: From Melly Q28, guwapo man gihapon kaayo si Cap June. Oy, may ragyud di ay nga ni-retire na kay basin daghan mabiktima og ipadayon pa. Watching from Ati City Damo Oriental, following your program always.
2: That's kay ko ba?
0: Ati R, watching from Tandag City sa Rigao del Sur, lingaw kay inyong kulitan ni Cap June og uy, haha, makawala good stress sa trabaho. From Marvin Escobal.
1: Cap June, ikaw ray makapakatawa sa akong asawa nga kada adlaw na lang magmukot. Murag kinahanglan ako mo tambong sa imong klase ani pohon. From John Ray Butchong of Tagum City.
0: Ayan.
1: Nanglan na magpa-enroll.
0: Pa-enroll sa kwan, retired playboy sa questionable studies. Nya ang mga babae ato mo sa
1: kwan, asosasyon ng mga Merisi.
0: Okay, did you know, simong final para kay Lilian.
1: Again, Lilian, sa kupang iyon kaganina, no, nga, samtang kaya muli kay, ilikay na lang yun. Kay, once biha nga, makabuhat nagdi mao, di na mabawi ba. So, para nako, no, kanabang, lisod man sugod kaayo pahawaon si Jam, kay si Jam nagkalisod po siyang kinabuhi niya. Yahang option ragyud is mupuyo balik sa inyo hangginikanan. So kung ikaw ang capable, ikaw na lang gyud likay. Labi na og kanang imo na nang na-communicate, let's say for example imo nang naistoryahan ang imong bana about sa mga di nimo ganahan, kung nagset kag boundary unya, ingana lang gihapon ang sitwasyon. So it's time siguro nga mulikay ka kay para maprotektahan ninyo inyong pamilya.
0: Yes.
1: No, kana bang para sa ako, no, siguro, nalanggin ni mga kuan insecurity po si Jam tungod sa kanang failed marriage po niya ba niya. Gakita niya sa inyo, siguro nga, kana bang malipayon mo munang magsurang-surang siya basi na siya mga yung ana nga mga tumong ba.
0: Kaya kaingon man siya nga, kung kita kahit nagdayon,
1: yes,
0: no?
1: Yes, kung kita kahit dayon, no, unsa kaha. So, na siya mga insecurity ba, na siya mga what ifs, na siya mga regrets siguro. So, munang ilikay na lang ang inyong kaugalingon nga posibleng maukay ang mga diangay maukay. Kaya lahat rabagi ng mga ex, no? Kaya, syempre, somehow, namin gina yung mga
2: ukayon, giday, ha?
1: Namin na yung mga kuan, namin bigyan na sila yung mga play sa itong kasing-kasing. Namin na kanang okay siya nga pagkatao. It's just that nagbulag lang mo sa kuan, sa sitwasyon. So, kung ka naman gun mag-reconnect, basi niya, ang ending nung ikaw na hinoon ang makuan, maalaot. So, samtang kaya ni mo protektahan, buhata ang tanan nga, maprotektahan po ni mo ba na imong family.
0: Yes.
1: Kaya, sa ako pang yung kanina, kani mga lalaki, no? Kay si kay Kap na nigikan hanga kan mga lalaki mga huyang kaayo di gyud mo balibad, no, dahil mo accommodate gyud.
0: So maulawan ang babae.
1: Okay, basi maulawan ang babae. So ilikay gyud na imong bana nga mo accommodate og lain, protektahi gyud na Kay na, delikado na, di na kabawi, makasala na hinon, mabungkag pa mo sa kung ano, army, magubahin yung relasyon ni Jam, yung inyong pagka managsuon. So, samtang wapay, kung anjud ka ng konkretong nahitabo or mga nabuhat, likay na lang para wanay lain pang padulngan. Ayan. Sa kanon ay ginayon DJ Nova de Marites, sa Marinang Bayan.
0: Of course, ang pinakapaabot, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, a shout out kay Mr. Lim ha. Mr. Lim, maayong adlaw diya kanimo. Sokit nato si Mr. Lim. Kanunay nagatang, nag-text gani isa karon, unsay text ni Mr. Lim akong basahon. Tambag niya. Alilian akong tambag nimo ihatag. Ang tambag ni Mr. Lim Lilian, pangitaan daw ni Mog Uyab si Jam.
0: Ihatag siya. Ihatag si Mr.
2: Ihatag daw na ang number ni Jam sa ako ah. Sulbad ang imong problema.
0: Okay.
2: Imagine ang imong solusyon mo, hawa diya. Magsugod na sa bugbago. Basig mahitabo noon, maburido ng ulo sa imong bana, kaya nagsugod bugbago, wala akabalo. Kung sa'y madantan sa inyong pinabuyan, magkalitsi-litsi. Magbahay-mahay na noon sa imuha.
0: Mangita na lang siya ipuli.
2: Mangita na lang noon ipuli sa imuha. Mm. Dito na lang noon sa paingon sa katong kang Jam nga. Anyway, nakita na ko sa imong sulatang po, Lilian. Dili, ang ngayon nga muhawa ka. Nga nung manday ka si Jam ang imong iban sa ibong balay? Nga nung kabumanon muhawa
0: nga. Iban ka, maapiktuhan naman ang relasyon siya ginikanan.
2: Once ka muhawa ka, apiktado na gud ang relasyon ana. Kaya nagduda na gud.
0: Di man, pwede nga, man may ingon nga, dito min assign. O, di ba?
2: Malabo yes. na. Isa pa, nga nung ikaw magiging mo na Lilian ang imong bana nga, mas maya ganun nagkapapuok ang imong... Ang imong mango diya kay para mahimong heater na siya.
0: Mga diya.
1: Musa na pa, vitamins lugar sa mata kap.
2: Diba, siyempre, papuok si Jam diya. Pagkagabi, ikaw, pahinay ka na.
0: Malagi mo na mahita mo. Ang iyahang gusto, katanan lang po si Jam kay mo may
2: dili magod ka, dili magod ka episode si Julius ate kay sula, sabala sa iyang sulatan po, dungan sila maglakaw pa ingon silang trabaho, dungan po mo
1: pa. Wata kabalukap kay kanira bang mga nagi mga tumong, mangita gining diskarte.
0: May pagbantay kag isa ka turil nga baka.
2: Kamu magod
0: nga
2: mga
0: babae. Isa ka tao nga.
2: Kamu magod nga mga babae. Grabe lang gid mo ka. Suspicious.
1: May advance na gid ang mga babae.
2: Halimbawa, mo lakaw mo kung nagkagustuhan ay ng duwa, mangita gid nagpaagi gyapon. Dili gid mo na mapunggan.
0: Amo gani likayan.
2: Question of trust na siya.
0: Likayan nga magkagustuhan.
2: Kay kini mga tulibagbag manggod nga mga laki, bisag kun saon nimo nagbantay, mangita gid nagpaagi.
1: That's why.
2: Ya ko nagasalig magkuan ni Julius nga ligdong kay ning tao.
1: O ta kabalo.
2: Ligdong kay ning tao. Imagine na. Giatiman niya imong ginikanan. Ang imong mangod, nagkalitsilitsin pag inabuhi, giatiman niya, komoditya. Ya. Pasag din lang guna ang ilang past. Good kay, kaling, ilan naman ang guna kanang
0: kalingawan,
2: kalingawan o handumanan man nila.
1: Ligdong pa nakaroon ka, pero sama sa imong giingon nga, dahil pila rin kusog sa mga laki.
0: Ako bitaw, nakoy ex ba, namit na ko, no? Nag-coffee-coffee me, ana siya nga, gimingaw ko atong time nga, nag-ubanta, katong sweet kay ta. Siyempre, lahi po niyong batiyon, oy, di ba?
1: Maraminis, benimo po ng good times. Namis
0: na
1: ko ito
0: nakita, ta, first time ta ka nakita, nga mula kag anghel. You know, kanainan ka ipagsulti, ana. Lahi po niyong batiyon, nga, appreciate
2: na po. Karunday, dili na ko anghel, ana, lugar. Wala kang anghel. Di karoon na yun. Siya na dahil ko tanaw rin mo.
0: Magani. Una pala niya tanaw mo na kang anghel. So, saan nagkakaroon? Oh. Yun na ba nga mga
1: yes.
0: termino?
1: Na yung mga possibilities
0: yun. So, ikaw yun. Nga, gisultihan. Magkaigong buka. Bitaw ba? Ano, bitaw, no? Di ba? Normal.
1: Labi na nga dagag memories po si yes. Jamo si Julius. Oh. So,
0: nangatog buhol, nangatog kapigil.
1: Possible, gid kayo nga. Yes.
2: Para na ako, Lilian, kung magpuok, magpapuok ang imong igsoon, magpapuok po.
1: So, mag-inuntisay sila?
2: Pakitag, pasiksi niya, pasiksi po ka.
0: Di ba?
2: Kay... Imagine, muhawa mo diya, mang sugod ang pag-inabuhin. Ako na kayo nga, problema na.
0: Time na daw si engineer.
2: Ako na kayo. ihatang lang na number ni Jam sa kuha. Kaya ihatang ako kay Mr. Lim. Nag-text rin, Kuya Victor. Oh. Pangayoon daw niya. Kadaghan kayo magukod na ng Jam. Kagwapa na. Isa pa, pasalamat ka kay ang taste sa imong bana wag usab. Duwa rin pilihan niya. Si Jam or ikaw. Sa Gihapon, gini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pura isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaya sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayo na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Natalie Modeginova, and of course, Cap June, thank you very much. Again, Lilian, thank you so much. Sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Pero kinila ko ikasulti ba? Ikaw manggiyod ang magulang o ikaw manggiyod ang tag-iya sa balay. Heart-to-heart talk sa imo manghod. Prangkahi siya nga, di ka comfortable nga mag-short siya, di ka comfortable nga naa siya, nga mag-isgot sa mga nangagi. For the likadesa, likayan niya na. Kung di niya, kumbaga, heart-to-heart talk meaning, dili niya dapat ikalain. Nga mo na nitugan ka sa tinuod ni mong gibati. Mas may nang musulti ka para aware siya nga waka nalipay sa iyang ginahimo. Nga hisgutan pa ang ilahang nangagi sa imong bana. Kay pass is pass. In fact, nalangid manggig ka sa iya kung dawaton ba ni mo. Kay nangulitao, no? So siya pa man naingon nga sugta. So, alang ka na ko, kinahanglan lang ginimong sultihan sa tinuod ang imuhang manghod. Nga dili ka comfortable. Nga sobra na siya nakigsuod o nga butangan yung limitation ang iyahang mga lihok. Labaw sa tanan, mag-formal siya sa iyahang sinuotan kung naa sa inyong balay. Remember, sa inyong balay, ikaw lang ang inusara nga queen. Ikaw lang dapat ang masunod o ikaw lang dapat ang musuot sa mga sinina nga gusto ni mong suoton nga maka-attract sa imong bana walay lain. Prangkahi siya, prangkahi si Jam, para sa ingon makabalo siya sa mga dili niya angay buhaton. Mas may nang musulti para nga di siya magmahay, kundi siya motuo. Thank you so much, Lilian, sa mapapadangat ni Maswatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxVit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Cid.
9: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
12: Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Saigon, 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: Asakan nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkor man nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagmanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang abuhi nga sa paghatag niya kanatong lain sab nga adlaw, lain sab nga gayon, sa tong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules bit sa 27 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga sukindig paminaw, to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa, sila natagsa ka mga radio, nagtanaw sa to ang Facebook Live o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: To magisunan usap nga nagtanaw na to, pinagi sa to ang YouTube channel ha, kumusta ka mong tanan? O sa gihapon ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ha makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makingsunod ng mga pinanggantig paminaw usab nga naminaw kanato karon adire sa Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo, aluwigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makingsunod nga naminaw usab diha sa Sikihon, aniya sa Bohol. Ato makingsunod nga mga Bulanon, adya sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makingsunod usab diha sa may Luzon da area. Ang mga tiga paminaw na tuloy ito makasama nga naminaw. Kumusta ka mo niya may gabi eh? Huwag yung manusap dito sa gawasan nasok.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon diha ha. Ha, mayong pagpaminaw ninyo diha, mayong pagsunod ganunay. Ha, pag-atang sa tuang programa. Salamat kay ninyong tanan ha sa kanunay nga pag-atang. Kanyang uban po, nagangandoy, sige kanyang mag-atang po sila, maminaw po sila, ganun silang maminaw. Ha, kay gaatang po sa tuang padidit po riay. Ha, ang mga kaigsunan at ang mga naminaw usab nato karon ha, ang mga senior citizen may pagpaminaw ninyo diyan tanan at ang mga kaigsunan ng mga senior citizen at ang mga kasama mga kuha na to mga listeners na to nga naminaw na ni kay sikay no samtang na ni kay sikay diha naminaw ha, nagpatingong sa radio gion yun kanunay ng radio kasamang nisto aron nga makapamati ha, makapaminaw diri sa to ang programa.
2: Straight to the point.
1: Ah, unya ka ganiha raba, giwan-uwan ta din he. Giwan-uwan ta din he, ganiha kasamang ni store. Unya, kumusta man des inyo? Ah, nakasinati ba mag-uwan dia, or wala, ha?
2: Straight to the point.
1: Atong makaigsuunan nga noon, at least ni uwan kasamang ni store, amot na gawin dito sa Amos Negros, ni uwan ba? At least katunto ang ako ang gipugas nga mais, may nilang intaon makaturok kasamang ni store. May nalang intawon katong nga tuang gipugas nga kanang naang mais bitaw kasamang nistor nga makakwanto kanang naang makapanggitib ah no makapanggitib unya manghinaot ang tapan kayo tong kanang naang tuang gipugas ditong mais para kwanto surkohon to nato kasamang nistor og mo dagko-dagko nang sagbo. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, mga kasama. Arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, ha, kay atong hatagag pagtagad ni kay trial sa kaso ni kani Presidente Duterte dito sa ICC. Sugda na unya sa Nobyembre 30.
2: straight to the point.
1: Ah, so arin na mga sukindig paminaw ang trial. Karong November 30 ang trial sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. O niya kaganiha, gipahigayon ang status conference. O niya, wa mo diwa makatunga no, si kanhi Presidente Duterte. Usab mga sukindig paminaw. So karong November, dugay para ba kasabang ni Sir? Mayo, pagutaron, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. October, so naapay November, naapay unom kabulan. Unom nga lima nga to sa unom kabulan kasamang nistor na nga to ang paabuto nun, no? Paabuto na to para muabot ang trial ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. So muna ang kanang na ang uning atangan o nyanog limot-limutan na nimo. Dali ramang kayong badbad ang kaning niya nga bulan. Pero mas maayo unta o gana bang anong pabuton pa mag-Nobyembre, kadugay ba po? Pabuton mag-Nobyembre, kasamang nisor, mas may pay dali o na arog mahuman na manggaling, makumbikto ba siya or ma-absuelto, at least kana bang naanga dili magpalaom-laom kasamang nisto. Kay pananglitan o makumbikto, di at least makuha na yun. Ganun may dili, di pwede sunod bulan o baka unes Hulyo. Pagkalayo pa itong Nobyembre. Pagkalayo pa sa Nobyembre, kasamang nisto.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin kanhi Senate President Tris Escudero mag-atubang matod pa og kaso nga plunder dito sa ombudsman kalabot sa giingon nga nakadawat kuno si Escudero og 586 milyones ka pesos nga kickback sa flood control nga anomalya.
2: Straight to the point.
1: Ano saan na nang hitabua kung apil si Escudero? Sa Senador Tris Escudero, mga sukindig paminaw, human nga mubuto ang isyo nga kasuhan ugmang adlawa si Senador Jingo Estrada, mosunod kuno si Senador Joel Villanueva, kasong plunder, karon duna na po'y laing kasong plunder nga ipasaka matod pa batok ni Senador Tris Escudero. Siya mo'y kanhi Senate President, kaniniya si Tris Escudero. Sa wala pa sa pulihin ni Tito Soto. Kasong plunder. Oy, hot doon nung yun yung mga Senador Duterte. kani mga Senador nga naa sa majority black karon. Sila na may majority. Kaya mo lagi na nga sila man tatong naa sa minority. O niya tungod kay doon na may mga nibali. Doon na may mga nilupad. Mga sukindig paminaw. Muna nga kanang naang sila na po'y majority karon. So gigukod na po si Tris Escudero, gipasangin lang siya nga nakadawat o kanang naang 585 milyones pesos matod pang kickbacks sa anomalya sa flood control mo ng kasuhan sa kasong plunder ni Buing Rimulya. Samtang sa laing bahin mga sukindig paminaw, si Senador Robin Padilla po na kasuhan usab matod pa og kaso nga obstruction of justice tungod kay matod pa iyahang gitabangan si Senador Bato de la Rosa nga makaikyas gikan sa hawanan sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Wa na, hurot-hurot na gini mga senador nga kani mga senador mga sukindig paminaw nga dili mo tuo sa mando ni Presidente Marcos, hurot-hurot nagkasuhan. Mangita gyud paagi unsay pwede ikaso kasamang ni Sir para gukdon og kaso, hadlokon og kaso para mo balitok. Para mo bali mga sukindig paminaw, mutipo nila ni Soto, mutipo nila dito sa mga Tulfo, mutipo mga sukindig paminaw dito nila ni Risa Hontiveros. Sunan ka na si Ruben Padilla, wa may kasos corruption mga sukindig paminaw, wa may kaso sa flood control ng anomalya, wa man siya ay kananaang wa may ikakaso nila, wa may ipasangil kay mga tao, di po mo to okay. Nahan o kwan si Ruben Padilla nga di man na siya. Kuan unya kanang bag-o mananahimong senador karon nangita silag paagi di an nakakita matod pa og paagi ang NBI o kapulisan gisugo na pod ang NBI or kanang CIDJ ang kapulisan mga sukindig paminaw nga kasuhan si Senador Robin Padilla kay obstruction of justice karon. nga pagtabang dito ni Senador Bato de la Rosa.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, si Senador Amy Marcos ni pahimang no sa publiko nga timan-an ang giingon sa mga senador nga nidapig ni Presidente Marcos, ha? Nga isilsil yun sa alimpatakan sa katawhan ang ilahang giingon nga dili mahitabo nga walay eleksyon sa 2028 nga presidential election.
2: Straight to the point.
1: Og matod pa, ha, sa uban nga mga senador, wala kunoy mahitabo nga charter change. Ha, kanig gihimakak ni nila kasulti ni Senadora Amy Marcos.
2: Straight to the point.
1: Dunay hatag ug pagtagad mga sukindig paminaw hakay. Ha, kanang naa nga Senadora Amy Marcos karon ingon nga, o sige ha, atong timan-an ha. Ato ang timan-an ha, kamo na iniingon ha ni lugwa na na sa inyuhan nga ba-ba nga giwitik-witikan sa inyong dila. Ah, kamo na iniingon ha nga kanang naa nga walay kinahanglan gyud nga mag-eleksyon gyud ta. Ha, kay si Senadora Amy Marcos ni pakita man sa dito og video sa kanang naang Senado nga duna kunoy plano sila Tito Soto. Ha, kauban si ang makongresman nga pipila ka makongresman og si Presidente Marcos nga pananglitan og dili gyud madalag impeach, dili gyud madala og di gyud makumbikto si Vice President Sara Duterte. Adunay term extension. Ha, mo duna kunoy extension sa pagka presidente ni Presidente Marcos sa kunbot sabton dili mo kanaog ba dayon sa impuesto pag-abot sa unom ka tuig unya dunay walay eleksyon sa 2028. Ha, munan ingon uba mga senador dili na tinuod baka kanang ingon Senador Amy Marcos kay sa 2028 dili mi ganahan pud nga walay eleksyon matod pas mga senador ang grupo ni Soto. Ha, ito na yung tagagpagtagad na. Kaya naingon na ito na silang timanan ha. Basig mga, ha? Ha, galing kay Butbuton. Basig liwat ni silang amo po nga Butbuton. Usahan. So, nakaingon na karon sila Senador Mig Subiri. Ha, si Coco Pangilinan. Ha, si Senador Coco Pangilinan. Si Senador Bam Aquino. Presa Honteveros, niingon na sila nga dili sila musugot nga walay eleksyon sa 2028. Pasabot ana nga mag-eleksyon gyud. So kuwahi sa ginakalap nga impormasyon Senadora Amy Marcos nga giplanuhan nila nga mag-charter change para walay eleksyon inig ka 2028. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang monitan aon karon kay sa may mahitabuan pananglitan og dili nila ma na kumbikto si Vice President Sara Duterte, makadagan sa presidente. Baka ha, bisan o makumbikto si Vice President Sara Duterte, o niya si Paolo Duterte, o baka si Basti, mga sukindig paminaw, koy mo dagan, tanaw na to ang mga taog, unsabay, ilahapon nga pulsos katawhan. Okay ra ba nila nga pananglitan o dili makadagan si Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte or si Basti maoy makadagan, okay ra ba no sa mga tao or si Senador Bunggo? Kali Senador Bunggo ron, ilahan ra ba po nga gi? Ha, ilahan ra bang kasuhan sad mga sukindig paminaw kay mosunod po kunong kasuhan sa ICC.
2: Straight to the point.
1: Ano sa maning hitabo karon oi? Samtang sa laing bahin usa ka gituho ang usa ka babae. Ade usa ka babae nga gituhuan matod pa mga sukindig paminaw nga unsa man isa kanang giamong-amungan o gipanamastamasan ang napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa lungsod sa Alcoy.
2: Straight to the point.
1: Usa ka napalgan ni siya mga sukindig paminaw sa may kanang naang kakugnan diha sa may Libon nga bahin may kasagbutan sa may sitio Kangkaya barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Ha, ganihan buntag mga sukindig paminaw. Ito ni hatagag pagtagad ha kay ining ni ang maong 19 anyos nga babae maumani ang katong nga gikataho nga namise. Onya nakita na karon nga walay kinabuhi. Sa baka hinungdan ani wala baka ni siya amukwana. Ha, sa mantong gitaho nga giingon nga iamong amungan kono gi rape kono mga sukindig paminaw unsa man ni katinuod. Ito ni hatagag pagtagad ron sa report ni Radyo Man Josephus Kihano ha. Kay Jesus na unsa nabalik naman po ni ang mga insidenteng ingon ani oy. Nabalik naman pa ni mga sukindig paminaw ni siaw na po tingali ni drugas og balik. Like ang drugas mga sukindig paminaw mas ni samot pamanggani. ato ni hatagag pagtagad unsay imbestigasyon sa tungka pulisan ni ining 19 anyos karong babae nga napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa Alcoy.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ron ha. O niya ato sa ngatagan o pagtagad karon ang atoang pag-asa unsa nay akan nang naang lakat mga sukindig paminaw sa atoang panahon ha kay kanang naang kuan ra ba? Ganiha, ulan-ulan ka ganiha, uniya. Asa nang ibantayan nila nga low pressure area, dagay?

0: Ato ning hatagag pagtagad ha kay kuan ni Sir Karon. Aka ning 19 anyos nga babae mga sukin digpaminaw ang napalgan nga wa nay kinabuhi una nga gikataho nga namising o nya karon napalgan nang way kinabuhi. Amo na po niyo sa mani kanana ang resulta baka nis utot sa demonyo, biktima baka nis mga adik mga sukin digpaminaw. Tapos pagka kuan ning taong paminaw. O nya si Ronald Dispe na minaw nato karon. Amay gabi ni Johnny Juani. Juani Imia. Ang gabi na minaw may kada gabi sa iyong programa gikan sa Batu Toledo. Amat kininyo ha og si Leonisa Gabiola Mendoza. Na minaw sa dato karon og si Imi Hujao Azumel Zambrano. Anya si Tristan Iwat Gulay na minaw sa natakorok si Oliver Kwanan. Amay gabi ipasout at happy fiesta karong Mayo 30 diri sa Bonbon, Kalapi, Bohol. Amay gabi kasama Benzet diri sa Toledo sa Nibunok na Budang Uwan. Mabisbisa na gin in town ang mga yuta nga dugay na namalado, dugay na nga nauga og nang liki pag yun. Na kini bayin nasad magkasama hatod ganado sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato magisunod to mga pinanggantig paminaw hang adunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Yaw na ninyo pasagdi makasama. Ayaw na ninyo ibaliwala di anatay maayo kaayo nga makatabang sa pag-alibyo sa mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, daghan kay nga mga sakit nya kaya kaayo nyang tabangan nga alibyuhan. Nang ayaw na mo pagduha-duha sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule unya makapagana usab ni sa kaon, magkapanindot sa tulog, puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas. Kung kanunay ka nga mo inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, amo ligon imong panglawas o baskog imong immune system. Usa kon ligon ang tuang panglawas o baskog atong immune system, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Sa pa inyong gihulat, magkasama ha, magparagis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Mapalit sa Didings Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Healthy Pharmacy, o guban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Bisitahan lang ha, mga clinic dool sa inyong mga lugar. Abulahan makapalit mo sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ano si John J. Sitoy? Pasataw sa kuwang pinanggang asawa nga si Carmelita Sitoy, samtang naminaw, Linda Masong Lagos. Kasamang Benji Uwansa diri sa Hillsview Village sa Tisa. Matod pagkasamang Linda Masong Lagos. Joy Riyad naminaw sa dato karoon. Nang gabi sa Pinas, sa mayong hapon sa Kuwait. Happy long weekend everyone. Kanibolima rin tukan na Mirichi. Albert Kabusaw, naminaw na tukikan sa Tagbilaran, Buhol. Si Ikrim Nubi po rin naminaw sa nato. O si kasaman Joel Andalis. Kanunay kaayong naminaw sa nato. O na i-congratulate ni kasaman Joel Andalis ang yahang ikisama ni i-congratulate kasamang Joel. Akong igsuon nga ni graduate sa criminology karong adlawa nga si Roger Samyon sa Norso Gihulngan. Oy, at sa tanan yung mag-graduate sa Norso Gihulngan campus. Congratulations ninyo tanan. Ang sa mga parents, mga ginikanan, mga igsuon nga ni suporta sa ilahang mga gipa-eskwela nga ni graduate. Dili lang ni kalampusan sa inyuhang gipa-eskwela kung dili appeal sad no kamo nga mga nagpailaom sa maong kalampusan. Anya si kasamang Gaw Jerwin Pitulan Marcelinia naminaw sa nato karon sa Dumaguete City. Okay, balik na karon taon magkasama man lamang sa importante kay dugang mga pa-shout out og mga hisgotanan ato hatagag pagtagasan bay lang sa ha. Alas 10:45 na sa gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: Wala si Mom!
10: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
12: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
13: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with Biogenic.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, imnanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy Fiesta!
25: Kinahanglan, extra ang anda.
24: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
25: Naana ang mga bisita? Gadget
26: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alaksan Extra.

0: FR, New Alaksan Act.
1: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
2: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
0: Unilab yan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
16: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Boom, boom!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon.

0: pa. Na-election, humbado, bukal direkta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
11: Pag may acid, Supracid.
10: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
15: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og Royal Jelly, namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado.
18: MaxFit Kargado.
2: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken filet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken filet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
27: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
28: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
29: Me too, Mama!
27: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
30: Ako porod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
29: Papa!
27: Makabaho nga germs! Pag all-new Protex soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
31: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
32: Tosiran Forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
33: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana.
1: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
33: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
33: Naa, bisag pang sharon pa. Naelechon, humba adobo ka dere.
1: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Ato ang attack na alas 11 size na sa kagabhion. Balikta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Onya sa di pata mo ato no sa tuang nga mga isgutanan usab karon na sa uban pa nato nga mga pa shout out. Ato sa nga i-check si Radyo Man Josephus Gihano. Kaya nagasanbay na sa pikas linya mga sukindig paminaw. Karong nga mga urasa. Yes, Radyo Man JQ.
10: DDDYHP. RMM Report.
11: Well, salamat sa mga radyo magbigay sa itong napadali na Dennis Gawas Gabayan na kawarasa sa naglaod na kagabihon. Nagbabayin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo karamaga orasa sa kagarita sa iyo sa kagabihon. Sa report na itong nakon, ipos ka nagkaso pinigo sa ka-IT nga na dakbayan sa Kibugan Recuperation sa mga sakop sa RPDO 7 sa Pero 7 yan sa may Purok sa Antonio 3 sa barangay Lamag lungsod sa Konsolasyon na at nadakpan na nilang sa palang aliyas sa Carlo pati singkog ingkod aga panigon o kukwarto sa anyo sa galingo sa nika IT na ang trabaho nini o taga-dera sa niskutat nga lugar panlubat nga taga Mindanao aga mao nga kukwarto sa anyo nga sospek na pagkini sa ibang bypass operation sa masakos sa pwede sa mga magkakibadihan sa pilaka si Bama aga pagpamaligiligal gatrugas nini na kung ikan sa mao nga dinakpan aga 535 gramos kinudahang sabu na mabaw katin sa 3.6 milyon sa pesos sa samtang sa pikas kapahin na ang nasakop sa PDA survey na nakop sa pag-usap ka inong senior citizens na 64 anyos na drugista dito ni Malakpi sa May Puroksas Barangay Giwanon sa Pakway Lalawitan sa Bohol at nagpan nila sa alias na Hawo 64 anyos sa Gabrikon o lumulpon sa Sariskutat na lugar na nagpasa sa pag-apertiba sa PDA survey ng Kinibiransod sa Osaka Simana at pag-umiling illegal na druga sa Nini na kung sa mga nagpan ang Sikrosiko Gramos na nagpahag sa buong kamubulong kapin sa 334 mil pesos ang maong suspek magadispos kini 100 gramos matag simana. Orbon sa patulog ng Radyo Man Joseph Husgano DYHP Tatag RMM.
9: Kasaman JQ kaning ni ang sa kuha na to kaning sa Alcoy na to nga tubang report ba ni sinubi Anios man to niya ganihan report man ni kuha na niya karon kuha na niya usa man ni siya kanang na ang katurig yung suspek nga nadakpan ganihan moro to'y usang sa to suspect na gito siya or kuan pa? Persons of interest pa to?
11: Gito, as police kasi magkakaroon yung suspect na so far, no, kung na ako ganina data na nakpan ang suspect dito sa Alcoy Police Station kasi magkaradyo ang BGS. Ato ni follow up on kay mamuni yung unang report na dawat nato kaganina na nakpan ang suspect sa pagpatay sa mga nga babae kasi magkaradyo ang BGS.
9: Mm-hmm. Kay kuan gayo ka na naang ngayon, ibalik naman sa ningon ani nga kuan kanang naang
11: okay, kuan mato drug personality sa tumawag suspect.
9: Drug personality?
11: Mm.
9: Uy. So unsa man ni sa na prisoning ni ang suspect nas drugs di ay?
11: Yeah, pero nakasama ka Radyo BG, no? So, tugana ko ang report na nakpanan niyo niya ang gihulagwa niyo, gingon nga sa nikadrag ka personality dito sa lungsod sa Alcoy kasama ka Radyo BG. Gano, ito na siya'y record sa niya siya nga ni Atim sa Niglogo sa laing babae dito. No, niya,
9: uy!
11: Pakdang lang.
9: So, sa wala pa niya na missing, kaning ni ang 19 anyos, kaning niyang suspect, doon na untay gilugos di ay dito sa Alcoy ni Dapit?
11: Yatim lang siya kuhaan, pero wa ma ngayon.
9: May ganit kinabantayan to?
11: Sumaunin niyang record ka sa mag-radio ang BG niya. Drug personality pag yun. So, maunin, magiging drugs lagi. So, sumaunin niya makakuhaan ganit. Maka, work itong sa utok sa tao ba?
9: Unsa may trabaho, anong suspect ko, no?
11: So far, sa itong ibawang sa mag-radio ang BG, no? Base sa report ka ito nakuha, nga, ako alam niya siya, mag-drive, magkuha na ba? Parang, tawag-tawag ang kapalapan, o personal nga magkuha doon ay, sa isa-isadlayan na ba, maragliligay tingin nga doon ay, kuha nga trabaho sa mag-radio ang BG.
9: Kuhaan magkuha doon eh, tricycle driver magkuha doon ni ang kuhaan, suspect?
11: Really, sa kayo nga nag-focus sa mag-radio ang BG, nga full time ba, nga ng bicycle driver, nga-drive lang.
9: Ah, okay.
11: Diligay kayo kuhaan nga mag-drive nga taga-adlaw.
9: Oo niya sa report, rabihan ni niya, no? Kaya kuha naman dahil niya, kanang naang makaduha na matod pa kuno kay gayon, nagreklamo ni kay kanyang niyang suspect, kay panalitag doon na sa pasahiro nga mauinan, yaha matod pa nga aksyonan o glugos.
11: Mao niya record.
9: Rabihan ni Tauhan.
11: Isang real, agis niya. Kung ano niya, mara may pag-aripis na niya, adik niya may pag-aripis.
9: Oh, muna iga, kuhaan ba? Kanang na ang adik pa, ripis na.
11: Pagaling na kuhaan itong 19 anyos sa taong rubay, kuhaan ang gintaon niya, no?
9: Pagaluuya yung taon, 19 anyos, mayro ba gitsura ka sa Manzikyo?
11: Kuhaan pa yung taon, basig, ibog siya ito tali, no? Niya, so-called tali, itong may tabo, no? Nga na, kutluang yung taon sa kinabuhi. So, atong link follow po sa mga road video, so, kuhaan pag develop yun, huwag mga lawa, no? Sa mga follow-up na itong imuon, huwag ba?
9: Oh, so at least kanini nakuha naman, nailhan naman ang may gani kay nailhan dayon ang suspect o niya na dakpan na dayos kapulisa na to. Pasalamatan ni ini kay grabe ning linuog ni panghitabo, pero muna tong ingon lang diha kasi magic yung ayaw ninyo naghilabti kay basi og ipatawag mo ng Risa Hunti Biros.
11: Ang message, no, bagay, gising kita lang, human rights,
9: oh.
11: Ang kuha, no, ang EGK nga, kuha.
9: Oh, napas Layla de Lima, ba ayaw niyo naghilapdik eh, patawag niya mong Layla de Lima sa ICC.
11: Amaning ka kuha sa atong gobyerno karon no, kasi mag-aral sa BG. Sintin taon, wagay si, wagay tayo mga singgit ya. Kuha na nga mga itabuha nga, ang inusintin taon, kuha ni babae, yung matanon. So, ang rason ani, ang kala ni, tumagyapon sa drugs, no? Illegal drugs nga po kay addict man, drug personality man ang suspect.
9: Pero katunto ang, asa man to ko kasamaan, Gerald, baliho ko nung tagpakita ato, dili mang kaayo, layo orasa, kanang na ang karsada, ang gilabayan, dahil kasamaan, GQ, murarag ka ng, murarag na sa, kuhan naman, mga pilar man kadupa, tingali niya, medyo libon lang. Ang kanana ang gilabayan ani unya medyo dako pug lawas ning tawhana.
11: Ha? Naglawas.
9: Oh, naglawas unya. Unsa man ni siya minyo ni siya dunay ka ipon ning ni ang suspek.
11: Sa upa na tubo ko ang kwadit kasama ng Radio BG daw kung dunay bini say ka ipon or sa tuwa ko ini ka ipon por dili asawa. Dili minyo ba dili married nga kuan wag di kasado.
9: Babiha aning kuana no. Akin ang hitabua kay murag katong hinumdom tato last nga dunay batan-on sa nagipatay katong dito sa Toledo katong Abarkis bato Plido mga Pebrero man tingali to Pebrero Marso Abril Mayo karon kuana na sad na ni ana sa ilain nga gibiktima mga sukin ding paminaw sa Manzikyo ining giingong adik ni siya pero na bilanggo man ni no kay tungod sa drugs
11: drug personality ni siya dito no.
9: Kung ni Kuya o ingon ani ba, o niya makagawas, ha, makagawas na hinoon, o niya kanang naang dito na presuhan, niya unta magbago, sama magbago rin pong pila kabulan tingali, o niya, pait lang ani karon kay iyang gipatay in taon ni ang 19 anyos.
12: Maugin na, no? So, paita. Masa yung nga hitabo. Yung inasintin tao niya. Luhay kayong pamilya. No? Ang ginikanan. Sinibiyan niya sa pagod. Utang ibang sa ikaw mao na ning bayhana. Kung ipatereg yano sa uska drug personality.
9: Pero ang saman ko na istorya, ani, kanang na ang kining ni ang 19 anyos, na no, mayroon ba gitsura tao ni, kanang nisakay ni siyang tricycle? Ang saman ko na ikuan, ani, kasama Jikyo, na baka ikuan, ani?
12: So far, no, palaw man kami kasama Garadyong Binji ang investigation na ini, kung may nakita ng babae nga patay na sa kasagbutan ito sa ilang lugar, no, niya, wapanig is kutsikigit, upapos may statical interrogation ng suspect kasama Garadyong Binji.
9: Sige, unya, tulanin ka na ang balikan, unya, kasama Jikyo.
12: Okay, so ato nilin ko, no, pala po matagalagun niya, ugugma sa development ani, sa isa'y kaso nga tubang ano, posibleng murder gini, o grip, no, I don't know, apantay ko ano, sa pamay kaso nga tubang ron, ang mga suspect, ibitun, ang paron sa kapulisan, o magkay madakoy ka ganina, ang suspect magpatay sa sakalis na ibianyos nga matanong na babae. O Lord, sa patulong kanyang radyo man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
9: Okay, salamat, radyo man, Joseph Osgano, si Mohang report. Jesus, linuog ayo mga sukindig paminang buhata. Ha, kaluoy ba intaos di sinuibi anyos nga babae nga gikutlo ag kinabuhi, gilabay diha as kalibunan. Kaya kining bahin sa datod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sumakisunan nga nangita og kape kato mga coffee lovers na to makaigsunan. Awa na tayo laing kape ha nga imnon. Ang atuan ng EXL Makabuhay Coffee Mix tungod kay 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan o nagisagol sa tuang kape. Lakip nga sagol ang rose hip na dunay anti-aging properties o dunay pain relieving properties na alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magigsunan doon sa nisay sagol hang bayabas. Adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay insulin plant, adunay stevia. Kamay gapalami sa tuang kape, adunay arabica, adunay barley. Adunay ginseng, uguban pa nga mga prutas sugutan o nagisagol ni ini. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape. Makapa-abtik sa tuang panglawas. Abtik ganita. Makasiguro tang makalahutay ta matag-adlong panikay sikay. Amo na nga importante kayo sa mga mahiligon kay nga mo inom o kape. Kaning kape haboy ato ang imnon. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, mag-iskot sa tag-haplas ha. Para tayo lang haplasad nga gamiton para ipanghapla sa tuang kalawasan. Panakit sa tuang kalawasan, maisab ni sa mga panuhot. Ang tuang haplas makasama minus panakit sa kalawasan na to, mga pangulngol sa kaunuran. Manutsuhot yod ang ihangkahang anisong kaunuran. O niya, mga panglaylay sa to, mga lutahan. Mayunin nga tuang haplas mga kasama. Nakarindot ani kay manghaplas ka dili ka paakon og lamok sa malayo ka sakit makasama nga dinggi ha ani ka paakon og lamok ka niini kon manghaplas ka nakarindot usab kay humot ni siya dahil sa uban nga manghaplas mo nang komportable ka o ganado kay ka nga manghaplas ini nga mao nga haplas mga kasama minus katul katul sa panit pinakan sa kagmay mga mananap og sa pangagot. Ang atuang haplas o ang atuang kape nga EXL Makabuhay mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o guban pag mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutan na lang mo ha! Pangutan na lang mo diha magkasama para nga inyuhang ma sulayan ang atuang produkto sa EXL Makabuhay.

0: Ake salamat Radio Man Arnold Bustamante sa mga nga report. Ana si Junji si Toy. Shout out ko ni Carmelita Canteverosa. Alibria si Toy nga nag-overtime og panahi. Samtang na minaw ni mo kasamang Benji. Salamat kayo ha. Ana si Rio Bay, may gabi ikasamang Benji. Ana minaw sa dato karon og si Ricky Adlawan. Ahas ka nga sula, ana oy, way mahimo nga justice ang victim. Amatod bang ikrim novi. Arotsin Pipito na minaw sa dato karon. Ana trace nila ang tablet sir, ha, gibaligya sa area. Sa dalagit ang gibyaan, ha. Agibalagyaan ang nisulti mauna dakpan kay padong na unta nga mulayas. Amo lagi kaning suspek padong na unta mulayas kauban yung pamilya. Amo na nga puti salbahisa in town. Amang daon ta nga madugta des presuhan ning suspek ha. Og siya magyugani ng hilabot kasamang nistor. Kining suspek nga kanang naang mamasahiro ng tricycle. Og siya manggaling gyud na hingang hilabot ani manghinaot ang madugta na presuhan oy. Kanang naabang sa tawag ani makuha na siya kanang naang hatagan o gustisya gyud in town ang namatay kay kibalo man tanga mga wala magita ning kalibutan na apan nana nga linuog nga kamatayon medyo sakit mga sukindig paminang palandongon. Okay, sunan ka niho. Ito ang kwan. Asa man itong picture kasama ng kanang na ang kasama ng Geraldo. Palihog ito ganang pakita atong picture sa kwan. Katong picture kaganiha sa kanang gilabayan bitaw niya. Kanan na ang gilabayan. Kanimuno dito kasamang Nistoro. Ang gilabayan sa biktima. Katong 19 anyos. Medyo naanis sa kwan. Katulad sa picture dong. Kanan na ang amoni ang kanang picture tawag sa kanang naang biktima o kani muna dito ang galibayan o niya gi kwani siya kanang naang gibutangan o yellow line o kanang police line dito ang taga suko no medyo kwani siya kanang naang taplin na niskarsada dili kayo tantong layo tingal niskarsada ang gilabayan ni ining patayng lawa sa 19 anyos so sumala pa mga sukindig paminaw sa report, ha? Nga kining ni ang biktima, mao man si kanang singal ni Johnny, ha? Johnny Pearl o Bilardo, no mo ni apelyido niya nga taga sitio Panagikan, Barangay Tapon, Dalagit. Ha, taga kwan din siya, taga Dalagit din niya dito di gilabay tingal ni Is Alcoy, ha? So maning ko ana. Kay gitaho siya nga na missing. Sa iyahang ka-live-in partner, mga sukindig paminaw, dunay ka-live-in partner, kining ni ang maong 19 anyos, nga Osaka American National. Dunay Osaka Americano ni nga ka-live-in, mga sukindig paminaw, kaning 19 anyos. Unya, na-missing ni siya ni Adtong Sabado. Adtong to ang Pizza 23. Human kini matod pa ni Sakay o Osaka Tricycle, kay nasubay man ang location ani, pinaagi sa GPS nga diha sa yaha nga dala nga do na man ni tablet nga dala matod pa sa iyang kalibin nga usa ka Amerikano so official nga na blatter nga na missing ang biktima kagahapon tong gahapon tusang adlaw og adunay ni tumaw nga testigo nga iyang nakita ang biktima nga ni sakay matod pa sa tricycle nga gimaniho ni Anthony Antig Baldugo ang alias Digak nga sumala pa maoy gisakyan sa biktima ni Adtong Sabado sa hapon. Amoy gisakyan kasamang Nestor. Onya sanglit adun na may GPS nga dala nga tablet may importante kay na palitag doon na may cellphone ha? Android ba or kaning sa amot na gawin ni sa Android mukuan ba ang GPS ana? O sa mga iPhone naman sa iPhone ang kanang sa number na aman tingali sa uwa ba ha doon doon GPS dalan yung tablet so gisubay kini ngadto sa barangay Balo Dalagit og nahibaluan nga gibaligya di ay sa suspek ngadto sa Ginganlan og Junwar Junwar Hiradua. Akin sa maoy nibutyag nga ang tablet gibaligya ngadto kaniya sa suspect nga usa ka tricycle driver. Adito na nailhan kasamang nisto. Adito na nailhan nga kining tablet nga gipanag-iyas biktima gikuha mga sukindig paminaw sa tricycle driver unya gibaligya. Ha? Biha unsa man isa kawat kanang tulis? Ha, unsa man isa girape ba ni dayeng gitulis? Ha, gitulis, girape, gipatay. Ha, unsa ba kahay kwan ani? Ha? Una nga atong hulaton ang imbestigasyon sa pulis. Unsa man ni na ripan ba ni gi kanang naang gi kay tulis man ni ang kwan cellphone. Ha? Na ripan ba ni nya kaning nagpatay siya bay kwan ani? Ha, so muna nga human natumbok nga siya ang nagbaligya adunay lain testigo nga si Danilo Avila nga nitug-an nga ang suspect mga sukindig paminaw nga driver iyang nakitaan nga maoy nagmaneho gyud tricycle nga gisakyan sa biktima ni adtong Sabado. Ha? O ni adtong kanang naang Sabado. Adiin iyahang gitaguan ha matod pa mga sukindig paminaw nga ang kuan siya. Oh. So, human na tumbok siya nga ni baligya aduna Danilo itugan nga may nagmiss tricycle hinungdan nga wala nagyod maka panghimakak ang suspek kay doon na may nakasaksi ha. So dihang siya gidakop sa hot pursuit operation giangkon sa suspek ang krimen nga matod niya iyahang gidunggab ang biktima og iyahang sab nga gitudlo ha kundi iniya gitaguan ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagdunggab sa biktima. Pagkasalbahis in taon-tawhan. Ha? Pagkasalbahis kasamang nisto. Niining mong tricycle driver. Oh. So dugang siya, sa diha nga gidakop siya, sa mga kapulisan, mga sukindig paminaw mo ito, nga iyahang gitugan taon. So matod pa sa Alcoy, nga hippie sa Alcoy nga si Police Major Jose Nilo Abilio nga ang suspect notado kaayo. Ha? Notado kaayo nga drug personality o gikataho sab nga nisuway kini pagpanglugos kani adto og mga babay sa ilahang dapit apan wala mulampos.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kay naatol nga adunay mga miagi nga mga tao. Ha? So nakaduna naman dene, naka-attempt naman dene og panglugos. Unsa man ni gipriso ba ni gipadakop ba? Ha? Gidakop man ni sa kapulisan na priso na ba ni tungod sa pagpanglugos di ay ning amount dakop. Ha? Mo lagi na basa kaning sabo. Ha kanang drugas mga sukindig paminaw malabian, matam-an. Awa na. Ha? Tanawa ning niyang utok aning tricycle driver kani mo ning lawasa o. Sus pakadaghag patik. Dili ni mo mailhang musuyop ka sa mang nistor kay medyo tambok man diay. Ha? Dawa o. Daku og lawas. O niya daghan kay mga patik. O ni ang suspek. Ha? Pero ayaw ninyo na og hilabti gyud ha bisag ko siyo ninyo ayaw gyud. Kay si Laila di Lima, si Trillanes og si Antiveros. Ito pa itong pare nga. Ayaw lang yun niya ko si Ana kasamang nisto. Kaya basic ipadala mo sa ICC, ha? Ah, klaro keng adik. Kasagaran sa mga babae, mga minor di edad, mga sakto na sa edad ng mga batan-o ni gipangpatay, gilugos. Kinsa may suspek, mga adik. Ha? Karon gyapon o. Sus, kabiha ani oy. Ang taga human rights ani, unsa man mag, ha, unsa may inyong ikatabang ani. Ha, asa man iron? Kaning ni ang pagpanglugos, pag-attempt niya panglugo sa una. Ha? Gipahibalo ba nato ang mga pulis? Gipahibalo ba nato ang human rights? Ani? Kaya araw makahibalo sa sila unsa ilang aksyon, ana? At tanawa, Sige na dene o ganang attempt nga manglugos, nag-drive og tricycle. Nganong gipa-drive pa manggihap og tricycle? Ha? Nganong gipa-drive pa manggihap og tricycle nga manglugos man dene ang amaw? Ha? Wa ni maabot sa mayor? Ha? Wa ni maabot sa mayor des Alcoy? Ha? Kasi may mayor des Alcoy kasi manisdor. Baga, kapitan, di ha? Nganong gipasagdan man eh? At anawa karon oh. May ganitong pag-attempt niya panglugo sa una, kay dunay mga nakakita mo nang nasumpo. Ha? Taga-asa man ni si Anthony Antig Baldago. Baldugo. Ha? Pakalaming adubuhon ang nintawhan. Asunan ka, ha? Hapon ganda ko. Hapon so, kuan pa ni, kanang naang, dili pa gani, gabi di ay ni, pastilan. Abison na gawin ng itlog. Aso matod pa, notado na ni, anotado ni mga sukindig pa minang usa ka adik.
1: Straight to the point.
0: Ana addict tungod sa shabu. O niya, ah, kanang na panahon nga dunay musakay sa tricycle nga maibga niya, aksuna niya glugos. Ah, apan, nasumpo lang to kay dunay mga taong nakakita. Oh, samtang giangkon, ni angkon ang suspect sa pagpatay, ah, maglisod, pag matuod, no, matuod pa samtang ni angkon ang suspect sa pagpatay. Maglisod, pag matuod ang kapulisan, niya gilugos ba sab ang biktima. Sanglit, ana-ana sa state of decomposition ang patayng lawas. Niini, dihang napalgan alas 8, ang takna, no, ganihang buntag. So, muna nga, di ba maila, kay suspect, patingali ni mo angkon, gilugos ba nagwala, pero, ay, managilugos niyo. Ha? Naong ba itong suspect nga murahag? Ha, ito'y naong itong suspect ay pakanaong yun o guan. Atulang nang iagi mga sukindig mawin o kulokumidya ha. Ha? Atulang nang iagi kulokumidya pero sakit nga palandungon ba? Subo nga palandungon nga kanang naang ni ay kuan in town. Gidagmalan ni ay niluog mga sukindig pa may ng krimen. Ha? Niluog nga krimen. Wa ba na ko'y asawa ni Tawhana? Ha? Muna nga kanang na kanang shabo. Ha? Kanang shabo. Nagtilaw-tilaw shabo ng uban. Di ahunong na mo. Anang shabo. O niya, kanang inyong mga bana, inyong hanga mga partner, mga anak. E muni, no, di man ta ka-monitor yun. Di mamu ka-monitor kaayog yun. Kay may mag, kada oras magsunod-sunod. Pero tanaw gani nga murag lahi naglihok. Ha, tanaw gani lahi naglihok. Pahunungan na ng Cebu, baka i-report sa polis. Pero muna, nga ka na unsam din is Alcoy, grabiha din na di ano, wala din mo'y ka na drug test di ha. Ha, wala din mo'y drug test di as Alcoy. Ha, wala mo'y mga drug test di yung mga tricycle drivers. Panghinaota di ha sa kanang naang Alcoy. Ha? Oh, kanang naang taga-Alcoy di ha. Kanang yung mga tricycle drivers diha, mga tricycle drivers. Kanang mga habal-habal drivers, ipan-drug test nyo na kada bulan. Kay delikadog na nga addict na na diha karon.

Kuyaw na og pananglitan og kuyaw na mga sukin dig paminaw og kanang na ang na-addict na nitawhana. Kini si Anthony Antig nga taga Barangay Giwang. Barangay Giwang Lungsod sa Alcoy, 42 anyos. So manang kapitan diya sa kuan, wa ni kahibalo ana nga dunay niaksyog lugos, gilugos na ni. Kani kanang lugos na niaksyo nagpanglugos. Ha, nahibaw-an naman, nahibalo naman di mo hasta ang pulis. Nakahibalo naman di ay nga duna na giaksyon ng lugos ani. Nga nung gitugutan pa man ni nga makadrive og tricycle. Ha? Be, kuan na ko na, kalkuluha ko nung nagkinsay kapitan des Alcoy. Kinsay mayor des Alcoy. Hasta pulis des Alcoy, kalkuluha ko ninyo nagtaro.

tanaw ha, naman na usa ka adik. Ha, adik na doon na gilugos. Aduna ni aksyon nagpanglugos. Nganong ipadrive pa magsigig tricycle? Ha? Pastilan. Anong ipadrive pa man nag-tricycle? Tawagan mong Layla de Lima nga padrive para nag-tricycle? O niya, karon nga di anay biktima. Ha, karon di anay biktima. Gipatay ra ba? Makatulog ra mo diha? Ha, makatulog ra ning ni ang Mayor Des Alcoy?

0: Purialan po dinoon. Basigua po kahibalo ang Mayor Alcoy. Pero kanang pulis, diha. Pa mo report ang pulis. Ito's kapitan nga, oy, kanang imuhang tao ka, nag-drive, nag-tricycle. O niya, kanang naanga, nang lugos naman na, unsa may inyong aksyon, ana. Wa makatambag ang pulis. Adias kapitan sa, unsa man ni, taga, ato nang i-check ha, isa may taga Giwang Algoy, Alcoy. Unsa man ni, kanang taga diha, bagyod ni, kanang suspect. Akin nga bahin sad makasama tud kana to sa DTX 500 ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga radicals ug oxidation ang atoa nga DTX 500 may kani sa tumag sud nga dunay high blood tasog blood sugar tasog cholesterol maga DTX 500 na ta ang DTX 500 may usab ni sa ato ang makiksunan nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ito makiksunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Aniya, mayo sabniha ka ito mga dili kayo makatulog og tarong, aminanok ang pagkatulog, dunay insomnia. Makanunay na itong imnon ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sila nga klinik o sila nga pharmacy diha sa Unit 102, Marriage Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. Baka mutawag mo silang numero 0975-079-5133. At kung mag-iksunod itong mga pinanggantig ba minaw? Kinahanglan nga mo inom ta o niya mas maasa DTX 500 mas maipod nga mubisita ta sila nga clinic kaya nagtanyag sila og libre nga medical check up ikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Biyernes. Okay, balik ta karon taod makasama human lamang sa importante kayo atong isgutag balik ha kining ni ang linuog in taon nga kamatayon sa 19 anyos nga babae. Huwag yung sa bato ang isgutanan dito sa National, ha? Alas 11.39 na sa gabi.
1: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home. Unilab yan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
3: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Goodbye.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ato ang atak na alas 11:46 na sa kagabhion. Balik na magkasama dire sa tuang bagkulo kabildo karong gabhion na.
4: Straight to the
3: point. Onya kini bahina sa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa magisun na mga naminaw sa nato karon hato ang mga adunay type 2 nga diabetes, ayaw nyo na og pasag di. Ha, kung doon na gani mo'y diabetes, mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama na pamatud-an ni sa laghan ng mga dunay diabetes yung iinom ani nga na doon nag-ialibyo. Ang ilahang pag-inom, kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Kung doon na mo'y diabetes, ayaw nagpasagdi ha. Kung doon na may type 2 nga diabetes, manitang diabetikon mo, inom kita sa Life Extension. Ang pag-inom sa Life Extension na Vitamin D3, kung galing aduna mo'y diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Palitan, dili kayo na nakadako ang budget, pwede rasad og tulo. Usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Onya, pananglitan kung why diabetes, pag maintenance lang, para malikay sa diabetes, uguban ng mga sakit, pwede rapod og duha kada adlaw. Usa humag pamahaw, usa sumag panihapon.
5: Manguling kuburba.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, isuportahan ni sa daghan ng medical studies ug sa mga doktor, o na high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA, certified ill-seal, aron malikayan ang pagkapiki. At umagigsunan ng mga naminaw, ay mainom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3, o niya mapalit ni siya sa ilang clinic ug pharmacy, adere sa Dakbaya Sugbong ilang clinic na diya sa may Osminia Boulevard, Sibudok Building yun, ha? Dito sa Konsolasyon, adong kasod sa merkado, nadya ilang clinic. Anak, kadiha mo palit, anak po kadiha mag-check up. Libre rasa nga check up. Dito sa Dumaguete City, nasa Kamanhak Terminal, sa Negros Oriental. Aniya mo ato, bisitahang ilang clinic kay nagtanyag sila ninyo og libre nga medical check up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Ingna lang ha nga nakabati mo diri, nakapaminaw mo sa DYHB aron nga makapangayo mo og discount or mahatagan mo og diskwento ha.

0: Okay, uni gisaman ng ato ang kanon dire ba pa nagpa-shout out to ganiha kay si Sylvia Reformado Phil inaw sa dato karon. Mao na sir, adaan pa ko nga addict yun ang nagpatay ana. Gi-rape yun siguro na sir, kanang bayhana. Kay nang rape naman na di unta na sa una. Mao lagi in town. Para way manglogos doon na tayo kaugalingong silot, death penalty. Bisag unsa nga klasiyas pag patay i-death penalty ang suspect. Matod pang Antonio Codera de Case. Panya na minaw sa dato dahil konsihal Carlos Bustamante. May gabi ni Modia Cons, ha? Ano si Nancy Dise, si Disa Demetria. Naminaw na to onya si Inday MJ. Naminaw sa gunoog si kasamang Mali. Iyag suhira na MJ ha, si Mali magpost o kanang naang kano. Okay, matablaw tagwan na o balitag anto tag Amerika ana. Okay, onya si kinsa pa man ni dire ha si Jones Cordelia Salinas watching from Santorini, Greece. Minaw sa nato gar. Okay, tong hatagag pagtagad ni ha kay kanang naang mobitaw ni nga kwan ba kanang naang subo nga palandungon sad mga sukin digpaminaw nato. Kay kining ni ang kwan mango dili ra ni ingon nga bag-o pa nahitabo. Noon, ang kasagaran sa mga suspek nga naghimo os krimen, dakpan man gyud. Kasagaran ni noon sa mga naghimo sa krimen, labi na ning ni ang mga linuog nga buhat sa maani ni ang paglugos, pagpatay, nadakpan man. So karon, di pa ta makaspeculate o gilugos ba gyud kaning ni ang suspek pero ang iyang giangkon, kining biktima rather, ang giangkon niya, nga iyahang gidunggab gamit ang kutsilyo kasamang nisto. Gidunggab ko no, pero wala siya makamention or siguro wa makapangutan na itong kapulisan o gilugos ba ni ining suspect. Pero kay duna naman siya ay background nga nang lugos unta og yung pasahirom. So dili layo os posibilidad nga gilugos mga sukindig paminaw kining ni ang maong babay sa wala papatiya. Pagkahumag, tingali, lugoson, o niya, kisi-kisi, or masagit, makaha, aron nga dili makatingog, aron dili makatingog, gamitan og puwersa, hangtod na gidunggab. Sus, so nang ka, 19 anyos ba? Ilugos, gidunggab, sorry, dili ta makaingon nga lugos, kaya pa man mo kuhan, pero posible, kana to, duda lang. Duda nga ba si gilugos, pero ang giangkon sa suspect nga iyang gidunggab. Pero sa may sunod, ana, nga gani naman sa background sa pagpanglugos, manglugos unta, padong manglugos, na kwan lang, kanang nasanta lang. Muneo, tanawa, kadakog lawas, ana. Unya og babay, unya medyo katumbayhana, dili rabak ayo dako nga pagkababay. Nya may hitsura sad ka sa mangnistor. May hitsura sad nga pagkababay. Kanin 19 anyos. Nya tricycle driver ka. Onya. Daan na tingaling, naglungot-lungot kay kapadiditon yuning amaw. Sumuna nga. Aso man to, doon naman to yung naka-video. Itong tanahon ang kanang naang palibot, be. Tukon ng tanahon tong video kasamang Gerald nga katundun ay nakadumlang in town ani gahapon aganiha. Ngayon alas 8 man eh. Tanahon na itong video imuto na kanang i-blurred lang to palihog tong dapit sa kwan. Kani mo ni, dito. Tanawang kasamang nistoro. Tanawang kasada ha. Kani. Aba ni audio dong.
1: Bukay lagi na.
0: Tanawa ha. Tanawang kasada doon na kayo. Muning ang kanan na ang gilabayan sa kuan biktima. Sus na ni Maho na ito.
2: Ito naman ang sakita. Ano mo? Ayan.
1: Nak kultur?
0: Nak doa lagi sedalan, kultur? Piru meju awa awa ninda pita, way balai. Sus sebiha ni, ada apa?
3: Lepas eh?
4: Oh,
0: ada bahu na itu?
5: Kayu anak bahu ane kot, anak bahu anak kot, kan emang mengambil apa yang hero dengan? Akan mengakuan. Bagus pakai kuda, baik menuk ni.
4: Duli.
1: Ulo,
4: tempuh nak ulo lagi.
3: Bye, oi.
5: Bye lagi.
0: Bye.
4: Sorry tu pilu.
3: Nagkamot doon yung...
0: Klaro nila nga, babae. Tin, ha?
4: Tin, ha? Tin,
5: ha? Tin,
3: ha? Tin, ha?
4: Tin, ha?
3: Kamot doon.
4: Tin,
3: ha? Tin, ha?
5: Tin, ha? Tin, ha? Nasa kuko?
3: Tosi kuko. Dili na buang, ha?
5: Dili na buang, ay?
3: Ha?
5: Dili na buang,
0: ay? Dili na buang, ay? Dili na buang, hinoon.
4: Ansya? Pinok ko itong na-wala sa dalagit taga-dala.
3: Babae na?
4: Ang ulo, gisulod lang ang kwanso.
5: Balok niya o. Nga, di ang ulo o.
3: Ipotos?
5: Ha?
3: Gitabunan, ginagbasura o, klaro kayo?
4: Namura, nag-inasal ang tiil.
0: Murag, dili, tao, taraon to.
4: Namura,
0: di ang taraon ba?
4: Gimik lang, ano?
0: Dumay, kiniway.
1: Bawo din ha?

0: Seta na siguro.
1: Bilakan? Na, kuha na yung taon ni Dere, oh. Sus!
2: Mana dai? Oh, mana dia? Dia pakai bau sini. Bila bayi nak dri bayi?
1: Tebiha ni ko ana no?
3: Apa ni? Bila bayi dri saya tak ai.
1: Kon kay awa o kay layog balay dini o kay daghaman sagbot. Sus,
2: dibang ang ulod ay. Dagan ang ulod.
1: Itawang kayo kay kanana ang kwan. Ah, pasinsya las mga naminaw ha, na may mga kwan na to, naminaw na to ng mga kwan sa, dahil na to kayo eh. Ah, padungog kasamang kanana ang Gerald, no? Katuntuang ang uban ng muraga na kwan in town, giluod na in town sa, ang nitanaw dito. Pero no, dili kayo sa layo skarsada. Ah, so posible nga og yan tricycle. Ah, dito ni sa asa man ni sa tricycle tingali ni niya. Tan-aw mga awa-aw naman. Na dito sa tricycle niya gi kulata ba kay sa tricycle o niya or gi hulga ba ka nga sige tingog ron. Ah, de ko chili o sige tingog ron kuan ron. Ah, palag ron kay ah, kanana ang di ay ko chili o. Na? Okay, muna, kuan ane nga pagkalisura. Ha, sunan ka na ang gikuan in town? Gipatay, pagyod, may lang tatong gikulata kasamang nisto. Ha, may lang tatong gikulata lang kay mabuhi ra. Ha? Saan man yung gipatay man? Ha, posible, gipatay yun eh, kay araw nga dili makasulti o baka ha, nahinay ka ni. Kay gidungga, bandun na may kutsilyo di ay. Na pero mo na hanga kaning ni a manghinaota nga kanang dili lang ni Diris Alcoy na yung mga tricycle driver diha mga habal-habal drivers naman na yung mga association mas maayo dagway nga tuang ipa drug test na sila mga mayor na nga mga staff na nga naminaw karon ingnan na yung mga mayor diha or kanang mga kapitan naminaw mas maayo dagway kaysa mga itong panahon gudron nga nisanak na nindrugas. Ha? Nisanak na maayo ang drugas, daghan na mga sukindig paminang mga na adik aning sabo, o niya ang problema o maghimog krimen, manglugos, mupatay, muna'y dakong problema.
4: Straight to the point.
1: Ha? Mayo, unta o kanang naang, ha? Niya, kaning niya, wadi man ta magsalig na sa tuang kwan kay ah, taga human rights, ano yung murag, hilong mamani sila basa, kwan. Amo na luoy kay town. Ha, luoy kayo niya, saon man ato na nga, hantod, pila pa man ka, kinabuhi ang makalas in town. Panahon, or karon mas panahon ni Presidente Marcos mo bitaw ng uban, di na to kalikayan nga mawad-an sila og trust, mawad-an sila og salig sa tuang gobyerno karon tungod sa krimen nga nahitabo. Asun na gug ka o nga, ang rating ni Presidente Marcos sa una, negative 3, at least karon ni lambo-lambo na negative 15. Ha? Nagadaghan ang mga tao nga wa na ganahi sa pagdumala ni Presidente Marcos. Oh. So muna nga kaning niya ang mga tao karon bisan pa og si kani Presidente Duterte tuas dahig makahinumdum gyud mahinumduman siya. Ha ngano man? Tungod kay mga adik sa una intap kayo. Nahadlok mga sukindig paminaw nga patiyon sila sa una. Panahon ni Duterte. Ha? Muna, di sila. Minus ang kanabitong krimen nga nahitabo nga mga inosente ang nahitabo na napatay. Karon kisa may lang kadlukan, wa. Kay pananglitan o madakpan sila sa polis, nag-unras presuhan. Pagkahuman, makapiansa, makabalik, nagya po silang activities. Makabalik sa drugas. Ha? Muna, daghan nga, kay ngon ba nga, lahi rin itong administrasyon sa brand of

leadership ni Duterte. Ha? Kaya sunang kani, o bekaron, ilang gidala Duterte sa ICC, kaya daghan kuno nga magipatay ng mga adik, mas gilabanan pa nilang adik kaysa mga gipatay ng mga inosente. Karon sa panahon ni Presidente Marcos, ha? Sa panahon ni Presidente Marcos, pila ka mga inosente ng mga babae in town, mga minor de edad ang namatay. Ha? Pila man. Niya nga tua nga mga congressman, ha? Nga tua nga mga congressman nga naminaw, saludo gyapon mo ni Marcos.

0: nga no mga tanawa puti luya in town? So nagkaanang naang 19 anyos ang katupos Toledo, katong Abarkis, na patoy kananaang mga kuwas Toledo na patong uban nga kuwan. Ha? Muna nga kanang naang kay balo man ta nga to makapulisan na ning kamot pagsumpo os drugas. Pero mo lagi na nga og madakpan di ang tong kapulisan mo dakop pagdakop papriso makapiansa labi na og kanang gamay-gamay ra ang kaso. Ha? Baka makapiansa o baka makagawas makaservisyo og pila ka bulan ini kagawas utro na pod. Ha? Muna nga kanang naang kuan kayo? Ma, kanang naang pero dili ta kalaom sad lagi kay si Presidente Marcos mahadlok mangani nga magpa-hair follicle te. Oy, may pagpaminaw sad ni kasama Jason Baltazar. May nga bii diha kasama ha. Kumusta ka diha? Ania si Aton ni Christian Santelia. Og Rizalyn Suazon Susun Kanio. Ah, naminaw sa nato og si Alosi Datolaita Elevera. Kewa naman tayo igong oras sa pagbadayon sa tontolo manon. Ha, lagot kay si Romel Sevilla Angot. Tod pa niya, lami ang panitan na na ang suspect. Sir. O lagi, pero ayaw yun, sir. Ayaw o kuwang kay Basi o Musoko o si Laila Dilimag, si Huntiveros, Basi ipadala tas ICC. Sir. Okay, wa naman tayo igong oras. So, ganyan sa tontolo manon. Salamat kay niyong tanan, ha? Sa inyong pagpaminaw, o niya hantod, ugma, puho na lang, sir. Diwaso na ito na ispaminaw sa programa ni Attorney Rufil. Karong buntag mga sukintig paminaw. Salamat kayo sa inyong pagigduyog na ko, ha? Inyong hanga pagiguban. Sa ngalan na lang, sige kang pero sa DYHP Arimen Cebu, ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master kong tulong si kasamang Nestor Homicilio, ni Apasad si kasamang Kisos Minia, kasamang Gerald Albios, Oliver Atis o Rubel Boiser at Chief Technician. Ako na lang yung boss ng alagad sa kahanginan, inyong radio man. Dancing to the beat with DJ. Abenje Olpos Tanghian ang manamilit kipinagis pag-ingon ang Diyos. Mag-auban ka na tuntana. Sa tanan dapit dugsa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, ekstra maayo na. Up to 3

0: Oliver Atis ug Rubel Boyser aton chief technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man.
1: Dancing to the beat with DJ.
0: Abenje Olpos tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntana. Sa tanan dapit ug sa nang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. This time check is brought to you by Ang nailanimong alaksan? Extra maayo na! Up to 3

0: Oliver Atis ug Rubel Boyser aton chief technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man.
1: Dancing to the beat with DJ.
0: Abenje Olpos tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntana. Sa tanan dapit ug sa nang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. This time check is brought to you by Ang nailanimong alaksan, extra maayo na. Up to 3
3: at Kogon Herbal Capsule. Mga produktong ginama sa SED Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.
4: SED Celebrity Beauty Show.
5: Pag happy jud kay ka sa dihang nakagamit ka sa SED Celebrity Kojic.
6: Happy jud ko anang Celebrity Kojic Soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha.
5: Okay.
6: Sa butika jud ko sa May San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko ba sin peke niya dili man said celebrity jud ni daghan mga peke good
5: lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na
4: said celebrity beauty show said celebrity beauty show.
7: Balik ta sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon hatod gihapon kanato sa said marketing. Unsa pa man ang mga epekto sa pagkaon og mais sa atong kalawasan, Radyo Man Marisa. Daghan pa kaayo mga kapanyawan, oy. Ato kining tagsa-tagsaon. Kay bisag ako, gusto ko masayo niini kaysa tinuon lang, nagsugod na usab ko og kaon-kaon og mais. Ipares man sa sud-an o kining paborito na kong sweet corn. Tungod sa taas nga content sa fiber, ang mais nagsilbi isip prebiotic. Dihin maghatod kini o good bacteria sa atong tiyan, partikular na sa ato ang mga tinae. Tuni ini makatabang siya pag-boost sa atong digestion o malikay kita sa bisanunsang constipation o kinimpaglisod o bawas o pagpagawas o gugaw. Sama ka ganiha, atong na-mention nga ang mais maka-improve sa eye health. Ang yellow corn adunay taas nga level sa antioxidant sama sa lutein o zeaxanthin nga makapamino sa risgo nga makaangkon ta og katarak. Gawa sa atong tiyan mga kapanyawan, tinai og mga mata, ang mais makapamino usab sa LDL cholesterol. Hinungdan nga maayo kini sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Ang minerals nga magnesium og potassium sa mais makatabang usab pag-regulate sa atong blood pressure. Isip tinubdan sa complex carbohydrates, ang mais mga kapanyawan inigkaon nimo sama og mo spread kini sa lain-laing bahin sa imong lawas ug muhatod og steady supply sa energy. In short, kumukaon tag mais dili ta magluya ining human malagsik pata. Bisan may pagka starchy ning mais mga kapanyawan apan ang taas nga level sa fiber content niini makatabang pag-manage sa blood sugar levels. Gawas niini abunda usab sa vitamin C ang mais. Adunay iron ug B vitamins nga maayo alang sa atong utok ug kasing-kasing. Kining mais, makahinumdum lang ko sa akong anhing lula mga kapanyawan, aduna gani hikay sa among balay kaniadto kana magluto lang gud og gumba nga pinalata. Ang tud imong kamot dili na mabuka tungod kay pilit kayong sabaw sa humba. Oh, humba lata gyud o nilat ang baboy nga daghan kayong kalabasa ug pechay. Mayon dayo na siya sa iyang mga apo. Apil ko. Oh, apil ko. Kinsay mo palit og mais didto kay mooy atong lungagon. Oh, kaming tanan noy mga apo maglumbaan na gyud migdagan. Padung niya. Kaya nga kung lula manggod ka ni ato, buhi pa. Manugo gani, muhatag o kwarta. Muman ni ato ang ampay, bata pata. Doon na yun ay sobrang niya ihatag ng kwarta. So amo na ang sukli. Pero ako, pirmi man kupildi mga kapanyawan. Ako mga manghod o gigagaw, maoy paldog yun ni atong panahona. Kay abtik ayo makadagan. Mais manggod ang ginaon mo. Maunang abtik o glagsik yun kaayo me. Bitaway. Share lang gamay sa akong personal experience aning mais. Bueno, mabalik ta mga kapanyawan, naman lang niining bulawanong pahinumdom.

0: Said. Health Report. Health Report.
1: Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
2: Diabetic siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit ko sa Sed Panyawan Plus capsule. 3 times a day gina ko siya. Wala lang iabot og 1 week na.

0: Kita na ko ang alibyo sa misis karon kaloy sa Ginoo okay na gitang iyang pamati.
1: Sad Panyawan Plus with Mangosteen, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
2: Mayong adlaw at ipres. Oh, ah, wow.
3: Mayong adlaw sa Julian.
2: Nakakapi na ka, ha?
3: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom o kape.
2: Ako sad at ipres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Sad Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabag ako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imulawas kung muinom ka ini. Mahuman yun ang imo mga obligasyon sa trabaho kung ang Sad Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuord yun nga mulaba na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa Sad Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
3: Mawakinig ang kong gigamit sa dulyat. Mawagyod ang akong kaluya o kakapoy kung ang Sad Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
2: Tumpak at depres! Sad Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sad Marketing Incorporated.
3: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mo palit ang Sad Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini, aron madungagan ang kapait.
4: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ko Sir Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang dito ako. Grabe, sobra.
4: Sir, Panyawan Capsule with Mangosteen. Mapalit sa mga butika.
6: Naminaw gyapon mo sa atong tuluman noon, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Hapit naman di ay tamahutan o sabog oras, mga kapanyawan, no? Atong gyapon ka na to, ha, sa Sad Marketing. Gamay na lang ni, mao kini ang anga hinumduman o ikonsidera kung mukaon og mais. Ang mga tao nga adunay diabetes, angay moderate lamang ang pagkaon og mais. Tungod kay ang 1 cup nga sukod o gidaghanon sa imong gikaon sa mais, mo equivalent na kini og 15 grams sa carbohydrates. Tip lang sa mga kapanyawan kay uso ra ba kayo kining dunay ipahid sa sweet corn, erang dunay flavoring o margarine, mas maayo walay ibutang abisan unsang flavoring, butter o asin ang sweet corn. Aron makatagamtam ka sa maximum benefit ni ini. Maayo jud gihapon ang natural flavor, mga kapanyawan. Lahi usab, mga kapanyawan, kung natural lang yun nga mais ang imong kanon, walay bisan unsang flavor din, ha. Ang pagkaon manggod sa mais nga iyaharag yung baho o wala kay laing isagol, mas daghan kining nutrients, mas daghan kining benepisyo sa atong kalawasan. Sama sa iyang sabaw, mga kapanyawan. Kanang sweet corn, ha, example lang. Kaning sweet corn dunay sabaw. Ang mga katiguangan kaniadto moingon gyud, bisag kining mga idaran karon, moingon gyud nga kining sabaw sa mais sustansyado kaayo ni, daghan ni og dala nga mga nutrients. Bisan kamo mga kapanyawan, makasuway mo og higop sa sabaw sa sweet corn, lahi gyud ang imong pamati sa imong lawas, no? Kining manggong sabaw sa sweet corn wala ra bay gyud ni lasa. Kining sabaw manggod sa sweet corn, mga kapanyawan, wala gyud ni lasa. So mo kini maayo sa ato ang lawas. Kita ra ba usahay, mga kapanyawan, gusto gyud tag naay flavor ang atong mga gikaon, dunay timpla, dunay tanan, apan sama sa giingon sa uban, mga kapanyawan, ilabi na sa mga katiguangan nga mas maayo sa lawas ang kining mga waylami nga pagkaon. Pero wala may makapugong, mga kasama, no, kung butangan ninyo flavor ang inyong hang sweet corn, apan limit lang yapon kay kining mga flavoring doon na naman gud ni sagol, mga preservatives nga dili kayo maayo sa ato ang kalawasan. So practice ta sa natural flavor sa mais, mao nay makahatag yun na to og maayong resulta o maayong benepisyo sa atong kalawasan. Daghan pa kaayong impormasyon bahin sa mais, mga kapanyawan, apan wala na gitay igong oras. Napupos na sa mga ato ang panahon na ni ato ang programa, ang kasika sa Kabuntagon, hatod ka na to sa Sad Marketing. Apan sa di pa kuman namilit, ang Sed Panyawan Coffee Mix, mga kapanyawan, ayaw niya pong kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga bunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang Sed Panyawan Coffee Mix, mga kapanyawan, matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang kasika sa kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong Sed Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa Sed Panyawan Coffee Mix, adunay daghang benepisyo sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Tuhod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpaligon sa ato ang digestion o muabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Sed Panyawan Coffee Mix na ha, mga kapanyawan, himo ang partner matagbuntag. Dina sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. Sed Panyawan Coffee Mix. Hangtod na lang usab sa sunod nga higayon, mga kapanyawan, din higapon sa inyong paborito nga programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Sa inyo ang number one usab nga radio station dini sa DYHP RMN Cebu. Kini inyong Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na ko kaninyo hantod sa sunod higayon mag-ubad-ubanta. Matag alas 4 sa kadlawon ang ato ang programa. Matag adlaw Martes, Webes ug Sabado. Ayaw kalimot mga kapanyawan, ibutang na sa inyong schedule aron mag-uban-uban usab ta sa ato ang programa. Amping mo kanunay ug maayong buntag.
7: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tuluman noon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tuluman noon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Sed Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. o Sir John, alang sa Hugyawan sa Sed Panyawan.
9: Mga kapanyawan, sa kamay nga ito, kanyang tanan, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining ato nga tuluman on. Hatod ka na ito sa maing kabubuton sa Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon ay ipagtabang sa itong mga kalawasan. Ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, ang ato ang Sed Kogon Herbal Capsule. Mga capsule na mga igalang isoon nga doon ay pagmatuod sa kayuhan. And of course, doon na po kita ay liniment, ang panghaplas na itong mga igalang isoon, no? Nga doon ay pagtanyag ang kayuhan sa tuang lawas, ang tuang Sed Liniment Oil. And of course, hindi po natin kalimutan ang tuang Sed Panyawan Coffee Mix, ang lamian nga klase nga kape. Nga doon ay mga pagtubag ngayon, mga igalang isoon, labi na sa itong mga problema sa panglawas mo nang nindutan kayo. Kining atong mga produkto kay 100% ngayon nga maghahatag og pagtabang sa itong mga kalawasan. And sa masanandan, anayagyapon kining atong partner nato sa itong health nga maghahatag og pagtubag sa mga pangutana o sa mga question. May tungkol sa maayong panglawas, si Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw niya kanimo, and welcome again sa itong Hugyawan sa Sed Panyawan.
10: Yes, may adlaw niyo na sa Dignos. Tara ito, mga tip ko minaw. Kumusta ka mataran?
9: Sa ito mga viewers and listeners karon nga nagsunod sa ito ang Hugyawan at doon na kita ay knowledge power nga din na itong mga ginaisgutan ng mga kayuhan para sa itong mga kalawasan. And of course, arang karong mga panahuna, no, itong ginahisgutan ang mga klasik-klasik mga tinhuan nga angayan ba natong tuhuan or dili, no? So, una sa tanan, Sir John, itong pagkahisgutan kaning kung ikaw mabasa sa ulan, sure kung ikaw hilantan. Wala sila, matod pa nila sa itong mga katigulangan, Sir John, nga pag mabasa ka ni kagulan, no, tendency good is mukubos ka ng imong hilanat. Kay kung makabantay ka sa mga bata pa kita, pag mabasa ka ni tagulan, murag ma-feel na ito, baka murag mag-asob ito, ta? Ito murag musaka itong init. Nya, pagka sila pa, sila pang magpapa, kung dili ka maligo, or dili ka mo inumog tubig, nga man ka mabasa sa ulan, tendensya na niya is ikaw hilantan. So, unsa man ang katinuod, sir, dyan nga, pwede bang mahilanat ang sa kabata or sa katao kung siya nakalintan og ulan, nga gikan siya sa init or gikan ba siya sa bugnaw nga dapit? And of course, unsa may kalambigitan niya na sa kayuhan sa itong lawas?
10: Kana, no? Usahay, ginaingan na ko ako ang kaila. Ulan gani, dili mo tabon sa ulo. Mutabon sa baba o gilong. Okay. Oo, ito. Okay. Pag buwan sa ulan, dili ba ng ulan ang may mapakapasakit ni mo? Ang yuta, no? Itungod kay si sobrang kainit sa yuta, no? Pag mas mabasa na siya, musingaw ang kagaw, no? Musingaw tong abog, tanan. So, musaka na siya, padulong sa ito, mahanggap na ito. No? So, paghanggap na ito, diyan na ito, mabati ito. Diyan na ito, makasi natin, lantantang, itong lawas, sipon, ubo, uban pa. Lakip na din ha, itong siyempre kung gikan pa sa init, no? Gikan ka sa init, init mong lawas, tapos no, basa kag ulan, no? Aduna po na siya ay kalambigitan dito sa pagdugang sa sakit, no? Apan, kung mayon ka mismo, katuloy ngayon ako ganina nga, kung mag-ulan, dili ni mo tabunan ni mong ulo, tabunan ni mo yung baba. Tungod kay, dili mismo ang ulan, ang rason nga nung no, nasakit ka, kundi dili, ang kagaw nga maoy na yahang na sabatag ana na igo gani magyahang na samok ba kamoy ni saka ang kagaw ang abog no padudikan sa yuta kay tungod sa pagbunok sa ulan mo na hinungdan nga ngano masakit ta so usahay yes sir mo na usahay no nga nang pagmingon kay usay kami magdagandagan man mi sa una mga bata kami wala pa ko kay bawo ana no ginaingnan gyud may permente sa among amahan. Dili kamo tabon sa imong ulo. Ayo tabunin ang ulo kay mapasa mang Japon kano. Ang imong tabunan imong baba or ilong no kay aron nga dili mo sunod tong sungaw, dili to mo sunod tong singaw sa yuta or sa asaman dapit kay tungod kana siya mo na siya hinungdan jud mismo sa ulan no tong virus tong mga bacteria nga moy nga mukatag man na muhana sa hangin no kay tungod na igo man siya sa tubig so kada pagkatag niya di usay pag usay nostalgic kay na di ba kanang feeling kanang masimutan ni mong ulan di ba kanang umot sa ulan umot sa yuta nga nabasa yeah. Kana siya no musaka mangguna siya pagsaka niya musulod na sa tong respiratory system niya muna hinungdan nga no mabuta si punta eh muna usay kanang pagmingon ta nga kanang init kayo init kay ang yuta wala init kay yuta pagbasa sa ulan muna ang yuta trangkaso or sabay ito na sipon muna siya ng mga sakit and perennial na siya sir Rick no full year round pwede kang masakit niya na tungod kay ang kagaw di mong puna mawa no so narapun siya sa yuta so every time na pag mabasa gani ka kulan muka nang mayroon ng mga tikulang sure pull daw siya na masakit yung ka kay tinuod bang yun no ito mo kani man ang atong gitabunan ng guldo man ato man itong gitabunan ng atong kilong kapatma.
9: Muli na siya kanang atong masimhutan nga murag dunay you know kanang murag sa may baho na kanang murag itong kanang hinungawan no kanang itong pagbasa sa ulan o kanang itong hinungawan niya sa init nga tinuod mo gina siya kanang sinana makahatagin ng problema rather than sa mabasa ka sa ulan. So walay ka matuuran day sir dyan nga kung mabasa ka ulan and then or mabasa lang ka temporarily kaya nga kung papa po sa matud pa niya sa bata-bata pa ko pag ma kanang itong murag kanang ambon sana kanang taligsik no then mataligsik ka
10: taligsik
9: dili gyud na totally ka mabasa meaning to say na abnormality sa imong temperature sa lawas and then sa katong kainit mo nang adunay paghilanat nga may tabo. So, yes. Ang usap po na siya sa mga dapat na itong tagaan o pagtagaan nga. Kung panalitan, mag-ulan, mas mayo pa siguro ang tabunan ng nawong rather than sa ulo, kay mas makatabang dili ka mahilantan.
10: Yes.
9: Sa, you know, naandan sa itong mga katigwangan, pag-ulig balay, inom na lang po kagtubig para matabangan mukugulingon nga ma-flush katong mga viruses or whatever, you know, bacteria nga nasulot yes, po ang mga ilong. And maligo na lang po kung panalitan medyo nabasaan na dyan kayo para
10: okay, okay nabasa naman maligo na lang
9: o magina siya ang kanang mga kanang pulong sa unang panahon bueno timanin po sa mga igalaigso na nga para po mapamintinar na to nga himsog ang atong kalawa kalawasan, maayo kayo nga doon na kita hinagiban nga kusgan ng atuang immune system. Pilagi sa pag-inom kanunay sa atuang kape, ang St. Panyawan Coffee Mix, and of course, ang pag-daily maintain o ginom sa atuang St. Panyawan Plus Mangustin. Kanimang kung atong coffee, labi na kung sugdan na kanya nato ni sa buntag, Sir John, mas dali na ito ma-absorb ang power sa Panyawan Herb. And of course, kanang Panyawan na pamatudan man na magpukusog ka na sa ito ang immune system. No? Marag kanunon kini sa ito mga white blood cells para mamahimo silang himsog. And of course, ang ito ang pagtumarpod sa ito ang said Panyawan Plus, Mangustin. Marag naghatag na inong tagdugang protection sa ito. Kaya kining Mangustin, taas man ganin siya o content sa vitamin C. Nga diin, usa sa mga makatabang ka na ito para ma-prevent nga kita hilantan o usap mapakubos na to kaning atong resistensya. So nindutan kayo no na i-partner na to ang atong St. Panyawan Plus Mangustin o kaning atong St. Panyawan Coffee Mix. No, ang kape nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustin, Cinnamon, Purple Corn o ang pagpatamis nini kaning ginatawag na tong Stevia. Kaning Stevia, Sir John, 300 to 400 times sweeter than sugar niya. Paano siya? Dahon rin siya.
10: Yes.
9: Minit sa gikan gini siya sa puro, natural o mismo gikan sa kinayahan. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kayo ngayon nga nakauban na po kita o hinautuntangan na ano po yung nakatunan kini nga itong mga viewers and listeners sa atong hugyawan sa said Panyawan.
10: Salamat kay Sir Rick na sa another chance po. Panayin pag-iapon sila sa pagsumalbay na itong programa.
9: Sa itong mga kaigsunan dyan, karoon nga nagasunod sa itong mga badi, sa itong mga tulumanon, sa itong mga programa. Timanig kanunay nga ang tuyog tumong sa said marketing maulamang ang paghatag og tabang sa itong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan nga mandikay kita sa mga balatian. Kung doon na magaling kita yung mga balatian karoon, matabangan kita nga maulian. And not, aside from that, ang tuyog tumong mga igalagigsunan, ikatulong ang tuyog tumong sa said marketing, mao ka ng pagtabang nga madepensahan ka nga di ka mataptan sa mga balatiya. Basta tatak said marketing igsoon, tatakining magaling. Yan ang said marketing.
4: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangustin, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyo.

pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpagabuso sa kalawasan. Mag Zed Panyawan Garlic Capsule. Zed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Zed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.

0: Sed, Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado. Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
4: Philippine Standard Time, aras sa 4:39 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. ICC trial batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sugdan na sa Nobyembre 30.
6: Samtang Senador Francis C. Escudero nagkatawag ng kaso ng plunder sa bisig ngon na dawat ng mga kickbacks gikan sa flood control project.
4: Sa mga balita lokal kung siyo sa Dakbayan sa Sugbo, mga inaw katinawan may kanabutan sa managlahing work schedule, work week schedule sa executives o legislative department sa Sudan.
6: Kapitolyo ni Palambo Servisyo sa mga bus terminal nga ginubaan ini subay sa ganol na pagbukas na sa klase.
4: Maritagawa sa rason Iran ni Aligarga na kalapas ang Estados Unidos sa ilahang ceasefire.
6: Sa negosyo taxpayer portal, gilusan sa BIR.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan.
7: Unang radyo, unang balita.
8: DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay Pilipinas.
4: Tuntun na mga mahinong danon, kineo na radyo.
6: Unang balita.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hato ng mga impormasyon ng angin mo masayran.
6: Agayani mo madugan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one. Number one.
7: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. Nationwide.
7: DYHP. Unang radyo, unang balita.
10: Ising na.
7: Bango na sa unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na may galang Huwebes Pizza. 28 na may gala sa buwan sa Pebrero o Pebrero na may noon. Mayo na. Mayo na. Oy. May backward na may noon ta. 28 na may gala sa buwan sa Mayo tuwing 2026. Sangan sa kanito mukhang para sa Sino HP, aramin sa buka minyong mga tigbalita.
6: Kinaka ni Radio Man, Ken Galilea.
4: Ako si Radio Man, Arbo Samante. Ang tatabi ka na sa Lasay, Santak na sa Buntag, pagkatod ka rin sa mga lapas. Nagkisi-kisi pa nga mga balita.

0: May buntag, sugo kay Kamisaya na Mindanao. Lainapod ka na may gana sa tong pagpareguman. Nanginaw kami nga ng kamos, kapiskay kami yan. Nanginaw ka na may galang Huwebes. Thanks God, it's Thursday. Masalamatan tamay ka na ito na mga makagahom. Nanginabot tamay ka na sa Huwebes. Adlang Huwebes. Padali, aramay galas panahon, no? Ha? Inig adlawan, adlawan may gana. Dali, raking hapon. Onya... Inig kahapon may galan, gabi inasad, parihapon. Dali na kayong buntag, trabaho na sa. Kaya nagpasabot may galan, peti dali ara sa adlaw. Dali na ka matiguang. Wala itong pasalamatan, good mga higala itong magbubuhat. Nagihatagan ta may galang laing adlaw, laing kinabuhi. Ning ibabaw sa kalibutan. Kaya kung wala may gala itong lamaw nga makagahom, bakit na? Igura tabi ka na, kuhan, irukon. Pareha na mga lamok o mga kuto, mga higala nga dali na kay patio. May muntang sa itong mga siningan ng mga nakbayan. Nakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ibigay na kabayan, may gala sa Western, Eastern Visayas, kaling Urasa. Naminog na mati na may gala sa itong pagpanaguman. Standby mo, may gala sa update na itong usaka 19 anyos nga babae o batanon. Ang gikutluan may galas kinabuhi. Gisubay pa ni Ron may galas sa kapulisan dito sa lungsod sa Alcoy kung ang maong biktima. Ang gilugos ba mga galan sa suspek? Ang suspek na lagpa naman kini si alias Abat. Pero ang tinood pa nga ni mga higala si Anthony Antig alias Abat, tricycle driver ng taga barangay Giwang lungsod sa Alcoy. Katong bata, katong babae, may gala nga na-missing. Mauna ito, may gala ang napalgan nga patay. Dito mga higala sa usa sa mga barangay, o usa sa mga sityo, kini sityo Kangkaya, barangay poblasyon, lungsod sa Alcoy, kagahapon, alas 8. Ato ni katagal ang pagtagad rin sa itong pagpanaguman kay ang latest. Giangko na ni may gala sa suspect ang tanan nga mga kininiang nahitabo sa 19 anyos. O niya naghanda ba may gala nga mga siningan ani ang niingon nga manyakis kanang amaw. Kami diring boardmate mi ana o niya gi kwan mi gililik mi sa kwan gililik ko apil pa nga akong maguwang hasta akong mama way pili. Sakpan ko nun na may galang nga ng li-li dito sa ila. Silang boarding house may galang dito sa lungsod sa Alcoy. Kani atong hatagan ng pagtagad may galang sa atong tulungan ng karunta tao. Napasalipa, panimbaya sa ta. Sa atong mga kaiksunan dari sa Metro Cebu, sa atong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinang kabayan, may gala sa Western Eastern Visayas, galing wala sa naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. May mutag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talan ng mga drivers, may gala nga nagsakay na sila mga sakiran. May mutag, hindi sila may gala, ang apektado kaayo ka ng mga panahona. Ay, wapamanggiyon, may gala, muubos pag ayo ang presyo sa petrolyo. Ani 80 pagapin may gala ang presyo ang mataga litro sa krudo o gasolina. Ano sila may gala ng kuan sila luoy kay tao no. Ona nga kamudha nga mga pasahero taga ini sila bisag gamay lang kuan ba kana bitaw nga pagapin sa liti. Ako naalay kuan ikapagapin. Wa wa ay lang sad. May buntag din ni ang Hilito Limbaga sa Joyce Selimar Taxi. Kakusog kay may gala maminaw sa Liwa HP matag-adlaw, hangtod na may gala sa programa ng kasama ng Tony Rafael, hangtod na sa hapon. Muna nga updated siya may gala sa mga panghitabo sa Sugbo kay Aminaw man may gala sa Riva HP. May buntang ni Maria Bus, ang hilit to limbaga kung nasakyan kagahapon. Ikan sa may Pier Uno, pengon din sa Riva HP. Kaya ako yung hihatod po dito may gala sa Pier Uno. Kanya, nagkuhan mi, nasakyan ako mga higala diha sa Pier Uno. Ay muntang boss, sa itong mga nanay, ganing orasa na minaw na mati na ng matanan na naroon silang tagsitagsa ka mga kusina. Magbuntan ninyo mga nanay sa itong mga tataysan. Kapanoong na po mga lakaw. Pero atiman sa ninanay, pakanon sa karamuntang para nga iniglakaw, dili maluya, makakaon o pamahaw. Magbuntan ninyo. Kung sa inyong pamahaw karon ha? Kagahapon holiday ra ba? Karon balik na sa trabaho. At si Check, may gala sa kasamang Jensen sa Mampong, sa rita may gala mga presyo. Sa mga nagulang palaliton, may gala sa gawas, kasamang o sa merkado. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon, DYHP, Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumpray diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga isda ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Bulinaw, usa gatos ang kilo, mulmul, 220 at usa 250 ang kilo, lumiagan, 150 ang kilo, anduaw, 200 at usa 220 ang kilo, katambak gagmay, 250 ang kilo, uyap, 180 ang kilo, danggit, 220 ang kilo, tamarong, 250 ang kilo. Bangus, 240 ang kilo. Yilupin, 220 ang kilo. Pasayan, 380 ang kilo. Lambay, 420 ang kilo. Nokos, 480 ang kilo. Mamsa, 280 ang kilo. Ubod, 270 ang kilo. Rumpi, 260 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Yan, salamat sa mga Jesse sa Mampong. Ikabigala sa Carbon Public Market. Pasayan 380, ang lambay 420. Sus, ang nokos 480. Mara ba ni paborito ni Kisos Minya? Kanang nokos nga sugbaon o niya, kanang nokos nga adubuhon bitaw? Kanang mag itom-itom na imuhang kuan? Kanang,
4: No.
0: Sus. Ang arthritis
4: pagkaugnay.
0: Ito mag-uli na ako dito sa Amal, kay? Uli na ako dito. Kadaan lang ako dito dito, Nukos. Buntag, unto hapon, Nukos. Kaya mga hatag ba? Kaya mga hatag, mga uyuan, igagaw, anak, kay mga mananagat, para kung mga kaan dito. Kaya buntag, nagin ang Nukos. Dumayagan, may peti labasa. Ah, usa kasi man ang kaon, papag-uli dito, ah, nang bubag ang tiil. Grabe. Sabi ay kinananay Nukos o sa kasimana. Pailaing sunan Nukos ra. Ah, mulmul o, 220. Ang bulin na o, gani o. Pila man na? 100? 100 na no? Oh, 100. Anduhaw, 200. Kanto na sa 220. Ang katambak, 250 ba na? 400 pato na palit na ko dito sa kuat. Giway, ang katambak. Ang uyap, 180. Danggit, 220. Ang tamarong, 250. Ang bangos, 240. Oh. Ang yellowfin, barato ra. Ang pasaya, 220. Oh. May barato-barato gamay. Pero kanang yellowfin sa una ba, 150 na. Pasaya, mo na kanina. Mahal-mahal ang isda ron. Ay, nako. Okay, samtang sa bigas bahin, salamat ka sa mga niya, Jesse sa Bampong. Arit tayo ka na sa katong dito sa Alcoy kay Sosloya aning Osaka. Loya aning Osaka, 19 anyos mega lang biktima in town. Kining 19 anyos mega la, ato ni hinabi kagahapon ang ian nga dianay na dito sa Korea. Kay sila sa di ay mega la dito, kaning iaan nga OFW. Waksan may gala makatog sa pagpangita sa iyang pag-umangkon kini si Jeannie Pryle Oropesa Bilardo. Sus, karon kay naamay nag-post sa social media sa Alcoy nga dunay napalgan nga pateng lawas dito sa usa sa mga sityo sa barangay poblasyon. Wa na, nagduda na sila nga maugi ni. Ila na yung gaadto mga gala sa mga kabanay. Taga dalagit mga kamanay aning mga Bilardo. Dito mga higala na confirm yun nga si Jeannie Pryle Oropesa Bilardo. Mawag yun mga higala ang nakitaan nga wak na kinabuhi. Napatay picture na names. Palihog ko pagawas ko sa mga picture. Mga alas 8 buntag. Dito mga higala sa barangay poblasyon. Dito nakitaan mga higala ang tato sa likod. Maog yun mga higala kumpirmado. Nga kining maong napalgan nga patay, maong namising sulod sa upat na kaadlaw o tulo kaadlaw. Gideclare siya missing mga higala pagkakuana. 26 kay ang kwan ang pamaagi ana o 25. Kay pamaagi mangod ana mga higala di man basta-basta dayon mo declare og missing. Pagka 25. Gipanawagan na ni Megala sa Alcoy Municipal Police Station nga namising kini si Bilardo mga higala kay kuan kanang wa na makauli. Sa ilang balay, sa balay sa iyang kapuyo nga usa ka langyaw unya sa balay po nila dito sa dalagit. Kay nag-ipon man ni mga higala sa iyang langyaw kini si Jeannie. Og sa ihang uyab nga foreigner, nag-ipon na sila kay nalang sila yung anak de unta, no? O sa kabuok. O niya, nakuhaan lang ni siya kay naslide ba? Murag, nakuhaan ni si Jeannie kay naslide ko nun ni sa kuan. Asa ka niya naslide, nalimot ko sa gisulti sa iyaan. Motuging na ni siya, may galang ulit na lang dito sa dalagit kay ang imong kaipon nila kauman. So natinga ang kaipon pun mga higala pagbalik na niya dito sa Alcoy, wa naman iyang kaipon unya gidalar ba ang katong iPad. Moto nga nagsigig pagita ang kaipon kung asa na. Moto nga ang mga kabanay nagpablatter na gyud sa Alcoy nga namising kini si Jeannie Pryle Oropesa Bilardo. Dito na nahibaw-an mga higala pagkagahapon na alas 8 sa buntag. Kay kanang likod ana naman na isay tato. Muna ang timailhan may gala nga siya gina. Karon, gihimo dayon ang imbisikasyon sa itong kapulisan o himawan nga sa iyang kaipon nga dahil nagdadani siya og iPad. So, naman ka ng iPad, naman na si GPS ka sa mangken, na si locator ba? So, gipangita, kuan sa katong kaipon, kay, ang kanyang kaipon, naman na si kuan, serial number sa iyang iPad. Okay, ang nagpalitan ng iPad, murag ang kanamang foreign national sa iPad aning biktima. So, gitrace, gilocate dito ra mga igala sa lungsod sa dalagit. Nakuha ron dito na natultulan nila kisa ilang gibaligyaan. Gingon man nga, kisa nagbaligyaan eh, si Abat. Awan na. Balaan na yun. Giadto dahil sa polis, mga igala, ang kini si alias Abat, nga maoday si Anthony Antic. O, padong na ramaunta, may gala mo si Matt, matod pa sa Hippie, may gala sa, kuan, kining Alcoy Municipal Police Station. Pakita na lang dagway na yun. Ako'y dagway, ako'y gisend nga kuan dong, kanang picture na sa Diwa HP. Narito ang picture, napakita na lang naong ano, salbahis mo sa nang... Usahay may gala ka nang musabot na ba sa Parisias PNP kay naamang ko'y Parisia may gala nga di ko nila ipakita ang dagway. Labi na ang naana silang custody. Pero kita, mapamanin silang custody, napamanin sa gawas. ato lang na ipakita ang dagway. Ano, ako lang i-blur ang iyang shorts. Ang shorts ay akong i-blur. ang iyang naong wala to i-blur kay para makitaan sa mga tao nga unsa ng tawhana, oh.

patik, may patik sa dunghan, lapoy patik may gala sa iyang bukton. Oh, tulo na kuno mga higala ka mga upat na duha na ka mga babae ang nireklamo ani kaniadto nga hapit malugos samtang nagmaneho ni siya sa iyang nga motorsiklo, sa iyang nga tricycle. Iya ko nang ikuan suwayan og lugos mga higala. Unya ang iyang boardmate diha sa Alcoy ni post pod mga higala sa social media nga sila tanan dito sa balay puro gipang buso aning tawhana. Gani usa sa ilang mga usa gani sendan siya kuan gisendan siya ganan hulagway nga nahubo ba hubo niya hulagway samtang nag-ilis siya sa kwarto gi-li-li di siya mga higala o niya gipicturan ginan nga oh kanang nindot man kag lawas day. Ang yung term nga gigamit lami kag lawas. Gisen sa iya ha mga higala o niya gikuan. Natoy picture kanang gisen nga message kanang chat names ipakita ko names kanang nai chat nga lami jud ka lami jud chel oy kits nako lawas nimo oh kita nako lawas nimo tanan human kaligo oh tiaw mo na ana si kwan huy kinsa man ka oh siksik kayo ka oh ana pa siya mga higala. Ana ni kamanyak ng tawana. Matod lagi ka sa Hipi Maigala sa Alcoy Municipal Police Station nga pertika kwangid, pertika manyakis ni tawana gyud. So sa ato pa posible nga gilugos ang biktima. Human niya Maigala lugos ha, gidunggab ang gidunggab ni slughan. Ah. Gamit ang kutsilyo, nakuha man ang kutsilyo mga igsoon, na naaros sa kustorya sa PNP. So ipaubos ni sa autopsy ang patayang lawas aning biktima nga si Jenny Bilardo aron pag tino kung nahilabtan ba gyud o sa may purpose niya nganong iya magipatay no mamanay pangutana pero dako ang posibilidad nga gilugos gini ang biktima mga kasama mani atong hatagan og pagtagad sa atong pagpariguban ning tulumanon unang radyo ng balita kay ang yang sini nagisunog na ba? O matoy gingon ni kwan ni ang hepe. Human niya gi panamastamasan, human ni gidunggab ang sini na aning biktima yang gisunog. Wa na makuha ang sunog ang yang sini na kina sunog naman. Mani, nanaron may gala sa Alcoy Municipal Police Station ang suspek magatubang na nagkaso may galang murder. Apan kung masunta may galang kwan eh, kanang nalugos pag yun, madugang kaso pag ini. Parang rape with homicide kaso, dili na murder. Kanyang rape with homicide, kwan mani, mas dako pa naman, dako pa mani, pare-parearan ni sa murder, pero mas bugat ba ang kaso mga higala na ipasaka. Kapag kakaroon, sa kaway pa may nigawas may galang resulta sa suko kung nalugusan ba siya, murder lang sa ipasaka. Pwede rin manan mo i-amindar ang imong kaso mga kasama nga tos korte o sa piskalya. Kung masuta nga gilugos. So, isunod ang kaso may galang rape with homicide. Balhog ni may galang tibo kinabuhi. At sa check, si kasamang Jane Gallardo, kasamang Jane, kasamang Ken? Diretso na lang taon niya. Kay murag si kasamang Jane na apoy lakaw tingali karong mga orasa. Alang na sa pag-follow up, may gala ng kaso dito, may gala sa Alcoy. Ng insidente, may gala sa pagpatay sa Osaka 19 anyos. Kahapon eh, nabi lagi na ako ang kuan lagi, ang auntie. So, grabe ha. Kuko kayo sila. So, kuan pa lang, makabot pa lang kuno niya, may galang naong aning suspect. Iyang kabuton, iyang kuaan o gliong. Hindi mga igala, drug personality na, ni kini si kuan, kini si Abat. Drug personality ni si Alcoy. Ang natukhang ni. Wak ni mahibaw, ingon si Kwan nga, wak pa ko dali sa Alcoy na hipe, posible nga natukhang ni nila sa nanglabay ng mga hipe. So, pero Kwan eh, kanang drug personality ni, kanang adik-adik ba, manuyupay, matod pa sa mga residente dito sa Alcoy.

0: sa mga parente lagi. Gustong kuhaon ang ulo aning suspect. Si Anthony Balogo Antig alias Abat. Wala siya mga higala. Ah, mato ang ingong kasamang Ken, duha kabuok pasahero. Duha jod kabuok ang ihang gi-attempt sa paglugos. Ah, onya ang mga silingan, iyang gipang buso. Hasta pa kuno ang iyang mama, mama aning kwan ba? Kanina nag-send na ko, nga kwan na, idaran na. Gibuso, oy. Grabiha. Why patawad? Bisag, anak ka ng senior citizen na. Gapil ang inahan sa pagbuso in town aning suspect pag kanalang. Sa may tanaw ninyo ano mga tawhanan eh. Sa inyong desisyon ano eh. Mga nagtanaw sa itong FB Live, o sa inyong desisyon ninyo? Ha? Alams na. Ang kasalbahis tawhana. Mayo saan, Makatilaw nagtakal sa Friswan kasama ng Arnold. O, oh, ikanimit si Rebusura. Ano si Milbert at si Santi Senior, patay kang bata ka. Ano si Ruby Dukoy. Ano kasunod ko sa balita, may gala sa Divay HP. Ano si Vilma Tihol Omo, hayop taw hana. Si Milbert at si Santi siya, murajun uga bat. Atos Tumimbang, andik ba na kaayog naong Sir Arnold, ipabitay na ipatuwad, lami ay panitang taw hana eh. Strong Ruben Nabisan Viola Jr. Daot man ang tawhana. Naghulat na ang mayor sa Muntinlupa. Pagsigi mo og ana og suyop. Manaot untag matigpo ng abata. Oy, standby sa mga balita may gala. Pabanabang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras. Alas 5:06 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na,
9: mamakasak.
8: So ano ka, nobinta na ka.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpatsa check-up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500!
9: Mapali ang mga butika.
13: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Zed Health Report!
17: Health Report!
18: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
16: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
20: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pag-protektar sa atong kalawang.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
21: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
16: Life Extension Vitamin D3.
22: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
16: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
16: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
25: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
16: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong igun nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
28: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
29: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
30: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw.
29: Pero sukad med Iberry ko, mas gaana ang pananaw yung biing maigmata sa bumiad.
0: Iberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
1: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako diay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignant si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil ko noon niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na normal. So, niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan, dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na ko ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama, alas 5.17 na.
9: TYHP Bustamante ang Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karon sa detalye sa mga balita sa balitang national. Gilusad sa mga otoridad ang dungan nga manhunt operation batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa lain-laing nga lugar sa kauluhan kagahapon adlaw. Lagip sa gisusi sa Criminal Investigation and Detection Group, mangusa ka lugar sa Paranaque, Bulacan o Pampanga, aron pagsusi sa posibleng gitaguan ni De La Rosa. Ang mga tracker team sa CIDG o National Bureau of Investigation, gideploy, aron pag-serve sa warrant of arrest patok ni De La Rosa, gikan sa International Criminal Court o ICC. sa silang gisusimaw ang usa ka panimay sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Nagipanagiya sa uyuan ni Senador Robin Padilla ang operasyon konektado sa pagpangitan nila sa usa ka pick-up nga sakinan na nagsilbing back-up vehicle. Ug nagsunod sa gisakyan ni De La Rosa, dihang nibiyag sila sa premises sa Senado niatong Mayo 14 sa Kadlawon.
7: Samtang sa dugang pambalita, maggamit sa Philippine National Police ang posibleng pagtambong ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa session sa Senado pinagi sa teleconference aron nilang matrace ang nahimutangan ni ini. Ang tinguha ang pagtugot sa mga senador nga mag-appeal sa ilang plenary session bisan sa teleconferencing na himong hinungdan sa init nga diskusyon sa Senado kaniadtong Martes nga may resulta sa pag-walkout sa mga senador gikan sa minority block. Gi-question sa mga minority senators ang ituyo ni ini nga aron makabenepisyo ang mga senador nga posibleng dakpo ug bilanggoon gumikan sa mga kaso nga ilang giatubang. Ilabi na si De La Rosa nga dunay warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC batok ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co nga kun mutambog si bato sa session sa Senado pinaagi sa teleconference mahimo nila nga ma-trace o masubay ang iyang nahimutangan.
8: Musugod na sa November 30 ang trial sa International Criminal Court kon ICC batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Human sa 5 ka oras ka diskusyon ang chamber ni Uyon sa tinguha sa prosekusyon na makasugod ang trial sa hinapos gabahin sa Nobyembre. Imando ang korte sa mga prosecutors nga muduso silang final nga listahan sa ebidensya o mga testigo karong Agosto 31. Aron pagtuman sa hangyo sa depensa, nahatagan sila og dili menos 3 ka buwan aron pagsusi silang submissions. Ang trial himon pinagi sa daily basis hangtod nga dunay judicial recess. Pabuton usab sa korte ang resulta sa eksaminasyon kung fit ba nga mutambong si Duterte sa husay sa kaso.
7: Samtang sa dugang pa nga balita, mumandong International Criminal Court kon ICC og re-examination sa physical nga kondisyon sa paglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para masulta kon makagwanta ba kini nga makatambong sa iyang husay sa mga kaso ni ini. Gibuti ang kini sa ICC Chamber 1 judge nga si Joanna Corner ato sa unang status conference sa ICC kagahapon kalabot sa trial na sa mga kaso batok ni Duterte. Mato ni Corner ang defense team ni Duterte bidusog motion ding gitubok nini nga ang unang finding sa fitness ni ini mo apply lang sa confirmation of charges ni apan si Corner ni padaplin una sa hangin sa depensa nga himuon nga available ang mga eksperto alang sa ilang dugang nga mga pagutana. Himo ang unang status conference sa ICC para pagtuki sa petsa sa pagsugod na sa trial. Pre-trial deadline, gipaabot sa mga ebidensya, lingwahe nga ilang gamiton ingon man ang uban pa nga mga butang nga may kalabutan sa trial sa kaso.
8: Alas 5:21 na, nagatuwang og kasong plunder si Senator Francis T. Siscudero sa Office of the Ombudsman. Siscudero ni Duso siya ang counter-affidavit na itong Biyernes suman ang Field Investigation Office sa Ombudsman. Niatong Abril 16, nirekomendar sa pagpasaka og kasong plunder, graft og indirect bribery charges batok sa Senador. Batok sa Ombudsman, FIO. Si Escudero gingong ganinawat sa og 306 milyon pesos sa kickback og laing 280 milyon pesos ikan sa flood control project sa gobyerno. Ang reklamo gibase kini sa finding sa mga testimonya ni kani Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang gingong nga kickbacks gikolekta ni Maynard Ngo nga higala ni Escudero, campaign contributor gingong nga bagman.
7: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, moabot sa Pilipinas sa lasado kadlaw nga state visit ang presidente sa Vietnam nga si Tho Lam gikan sa Mayo 31 hangtod na sa Hunyo 1. Ang state visit ni Lam nga mausab ang General Secretary sa Central Committee sa Communist Party madungan usab sa celebration sa 50th anniversary sa diplomatikanhon nga relasyon tali sa Pilipinas ug Vietnam ingon man ang dekada nga strategic partnership sa duha ka mga nasud. Matud sa Presidential Communications Office, kini sab maoy unang state visit sa usa party leader sa Vietnam dinhi sa Pilipinas. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipaabot nga mo-welcome ni Lam sa Malacañang alang usab sa pagkagayon o sa usa ka bilateral meeting.
10: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Ganito nga papalaguban, may galagay parahanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Kamay mahatag may kalagay kong salawas, kalagay kong sa atong immune system. Arong ganita nalang masakit. Pusay ka nga ng paminaw karon, bata sara. Ang paginom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sobak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagpaligon sa atong immune system. Burikay sa bisan usang kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins granini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original coil mga kapsula formado kayo may ganas sa Food and Drug Administration. Inyuning mapanid sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original coil mga kapsula. Mapanid kayo may ganas sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Trambanje sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Nahimo sa rin may galang mapalit ang original Koi Herba Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacies Gamotis Island, Hero Pharmacies Wadango, o Zari Pharmacies Guadalupe, o sa Dalang Iskari. Original Koi Herba Capsule, barato na, epektibo pa!
7: Taas barn presyon si Budigoy Kabadunay hypertension, basin taas yung sugar o basin may diabetes kanyo or kamay bow at taas yung level sa blood sugar magkapaghegin is material walls mapalapot sa imong dugo nga sa nakarason gano'ng magka-hypertension ka mataas ang imong dugo a diabetic hypertension resulta kayo sa pagkabuta pagkaraon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pagkais mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busya nagpabuta kamo grabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 duro kini charan gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sab ang imong BP apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog makapagpag sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa pagklinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer na kini mimutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
8: Mga kasama ni Gilmanik ang mapungan nga mutaas na nga itong edad. Mailhan na nato na nga idara na takay na naman tayo masinati may galang mga sakit sa lawas nga kanyanto sa batanon pata. Wa na ito na mabatsyagi. Makasinati ta may galang sakit nga hawak. Sakit na po ng atong likod. Dili na lingon ang atong panuhon. Sakit ang atong tangkugo. Kay taas na dahil may galang atong blood pressure. Lakip na atong blood sugar. Hanap na ang pananaw. Usahay sakit ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra magyud may galang atong buruhaton sa balay kay nanaman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batanon pata daganon ra nato may galang taas nga hagdanan ug ang bukid may galang nga walay kapoy. Mao nang nakinahanglan taga ngilngig nga maintenance kay maguhay pa lang ko nga nakasinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Iguna na lang siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may ginahambin na nga balatian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko sa Vanular. Kay aduna kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12. Nga makatabang nga proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang murindot sa kasing-kasing cholesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos matag tablet o tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kaayo para mapalig-una tong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kini og maayo magka-produce kini og mga panagang. Mopatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkailangan ka nga magkakonsulta, pwede po ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhatag kini libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyos Konsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Na Baguete City na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8 dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontaka lang ang 0916-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay din ka ba kanunay nga ma-constipated pag inumaning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Usaman ni siya ka sa shea, powder sulod, imo lang i-mix o sa kabaso nga tubig. Kanya, pwede ni mong imnon kung nari sa buntag ka before mag-breakfast. Kung nari sa gabi, before pud ka nga matulog, pwede kang mo-take aning Super Fiber. Para mas nindot ang epekto ni ini, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
11: Radyo mo nationwide.
8: Oras sa mga kasama na 5:28 na.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Biotrof Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
15: Biotrof Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotrof Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotrof Herbal Capsule.
18: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
19: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
18: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
19: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
21: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
31: Again,

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom lang ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabitag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko hupong mo siyag mayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with bagusin dadan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay ako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur 40.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig yung kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ah, nga kaloy sa Dios na wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Kagara og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
15: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilahang paligunon ang pag-apod-apod og assistance to individuals in crisis situation kon AX program pinaagi sa pagbatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD7 Regional Director Salin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
14: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
18: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
17: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
18: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Tawi Capsule Pumo, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilinsan katulad ng makabuhan, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:41 na.
5: TYHP, Bustamante at Galinea, sa unang radyo, unang balita.
4: Ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3, tabang kini para paparegon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 des tong dugo, makapangsunod sa bugmayong nga itong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa di pakinig musulod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaog duhang ato na sa tulog ka soft gel sa life extension vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani ni Mutang sa Sosmenia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Konsolasyon, nani may gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Lakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Aton sugda na nga itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape, gagawin sa gulgang vitamin D3. Mga na makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na pag-ikinis siya ay Rishi Mushroom Extra, kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga, gitawag kinig mga polysaccharides yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikinig yung mangosteen, merfot extract, makabato kinis sa oxidative stress o kinindiling ang pagkadaot sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pigarita sa isang buntag ang atong imnon, maugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 literally pagyon mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sa pina sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
6: Ngayon ang lungkab og water machine gipasakana kini kasus kapulisan kasama mo sa balita ni Diman Paul Lauro.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, kasong pagpaglungkap ang ipasakan sa kapulisan ni Ining Virgilio Asinco, 57 anos o taga Sitio Bato, Barangay Ermita, ni Dakpayan Sugbo, ang Dakpan Serya sa may pasak sa Nicolas, ni Ato Dakpayan Sugbo, man siya makita sa CCTV nga iyang giguba ang water machine o gikuha ang mga sinsilyo ni Ini diya sa sud, na moabot 3,000 pesos. Nagkakpan nun dahil siya sa follow-up operation niya ito'y gayon na sa atong kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo ko niyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tabak, RNN.
5: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang kung sa estudad sa Sugbo, nabarang ka na sa nagpareng pangabuso sa kabataan sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bruno.
5: DYHP, Tabak, RMN. Report.
8: Nabalaka na ang konseho siya at sugbo sa nabalayang pangabuso sa kabataan sa nasud. Labing awahin ni ini, mao ang nag-viral ng video pagkulata sa 3 anyos ka bata sa Taguig City na ito meking simana. Wa sila kwe sa konseho ang posibilidad nga kini may tabuusab sa syudad. Tungod ni ini, ang city council pinagi ni konsehal J.P. Labella, niyawag sa mga malupyo sa syudad ng mutaho gilayon sa mga otoridad kung doon ay mabawaan labot sa pagpangabuso sa kabataan sa Dakbayan.
9: To strongly urge all residents of Cebu City to immediately report any suspected case of child abuse, neglect, exploitation to the nearest barangay official or Department of Social Welfare Services or the Cebu City Police Office and to assure the public that reports made in good faith are fully protected under Republic Act 7610 and all applicable laws.
8: Si Konsehal J.P. Labella, ang City Council hagutos sa pagkinisipurta sa nag-ungong nga balaod nun sa Kongreso labot sa magnakarta sa kabataan sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
6: Central Visayas top 3 na sa partial and official overall medal tally sa palaro pabansa 2026. Alas 8:31 kagabi nga last nila nga tally sa mga medals nga nakuha sa lain-lain nga mga regions. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Fugor.
5: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakatungtong na sa top 3 ang Region 7 Central Visayas sa partial and official overall medal tally sa palarong pambansa 2026 as of alas 8:31 kagabi. Kini human nakakuha ang maong rehiyon og 13 ka gold, 11 ka silver ug 8 ka bronze nga mga medalya. Top 2 usab ang Region 4A Calabarzon nga nakasungkit og 16 ka gold, 16 ka silver ug 10 ka bronze medals. Samtang naguna ang National Capital Region kun NCR nga adunay 24 ka gold, 13 ka silver ug 18 ka mga bronzeng medalya. Sa kinatibuk-an 20 ka mga rehiyon o grupo ang nagbangga sa palarong pambansa karong tuiga nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa palarong pambansa 2026 update, ako yung Radyo Man Remart Orestila Pugoy DYHP Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
5: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni Aligarang Iran nga nakalapas ang Estados Unidos sa ceasefire, human ilusad ang Amerika sa gitawag niining defensive strikes ngadto sa southern Iran. Kinisamtang si US Secretary of State Marco Rubio ng hayag nga ang pag-negotiate og deal paghunong na sa kasungian tali sa duha ka mga nasod mahimong mulanat pa og pipila ka adlaw. Nagkanayon ang Foreign Ministry sa Iran nga ang strike sa Amerika ngadto sa Southern Hormuzgan province sa Iran diin giingong nadungog ang mga pagpangulbo. Yulagway nila nga nagpakita og gross violation sa gihanay nga ceasefire sud na sa dul-an 7 ka semana. Sana sa Iran ang duha ka mga nasod ipadayag og kalambuan bahin sa usa ka Memorandum of Understanding nga mahimong motapos na sa giyera og subling mubukas sa operasyon sa Strait of Hormuz samtang mihatag sa mga negosyador og 60 ka adlaw pag-negotiate og mas complex issues, lakip niini ang nuclear program sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw usab ang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo mo nationwide.
4: Ora sa mga kasama na 5:50 na.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: I am Rachel Garzola-Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
17: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Ay kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka.
20: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Da kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o banon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Oras alas 5:52 na.
13: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Dugang balita, konsels na kway sa Sugbo, mag-ayon na katinawan, kalabot sa panaglahing ng work week schedule sa Executive of Legislative Department sa Sudan. Kasama po sa balita, Radio Man Eli Bolono.
13: TYHP Tatak RMN Report.
8: Mangayo na ug tinawan ang konseho sa Subo labot sa balaglaheng work week schedule sa Executive og Legislative Department sa City Hall. Kini dugay kay pabilin nga pong ipatuman sa Legislative Department kay pangulohan ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang 4-day work week. Kini bisan sa pagpabalik na ni Mayor Nestor Archibald sa trabaho sa kagamhanan sa bayan gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Ang mayoriya sa City Council pabor sa motion ni Konsehal June Alcover nga mangayo kay tinawan ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG.
0: For respectfully request the Department of Interior and Local Government to issue its comment, clarification, and legal opinion regarding the legality, propriety, and administrative implications of the differing work week schedules being separately implemented by the Executive and the Legislative Department of the City of Cebu.
8: Si Konsehal June Alcover na sayran ngang mayor, way supak sa pagpabiling sa Legislative Department sa 4-day work week, kalawa siyang giluwatan nga kamanduan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, atun ka natin sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gilusad sa BIR ang taxpayer portal na maghatag o consolidate view sa tax-related records, umanan sa pilot implementation nga initial nga nag-cover sa mga napaubos sa large tax payer service kon LTS sa maong ahensya. Ubos sa Revenue Memorandum Circular number 053-2026 ang secure digital platform gidisenyo pagtugot sa mga magbubuhis nga maka-access sa ilang tax information pinagi sa usa ka centralized online portal nga mopamenos sa pahinanglanon alang sa manual follow-ups ug in-person visit ngadto sa mga buhatan sa BIR. Ning kasamtangan ang mga magbubuhis lamang nga registered ubos sa LTS ang mahimo maka-enroll ug makagamit sa portal isip kabahin sa pilot rollout ni ini sa BIR. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyahon Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Saon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Radyo mo nationwide.
4: Samtang si Cebu City Mayor Nestor Archibald gipaabot ka mo instalar sa nasa sunod semana sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa Surat kung sa Ubo. Kasama mo sa balita ng Jemana Ilibuluna.
13: DYHP Tatak RMN Report.
8: Gipaabot nga i-installar na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sunod semana ang bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa siyudad. Kinaman itundo sa kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Architect Ann Ruby King alang sa maong katangdanan. Huli pa niya ni King ang kasamtangang building official sa Dakbayan nga si Architect Florante Catalan. Matod ni Archibald nga siya nagpaabot pa sa rekomendasyon sa team kung asa i-reassign si Catalan sa dili pa ihulip si King ni ini.
21: Muiting pa sa team ba? Unsa imong ato no gaso sa ibutang
22: si Catalan pero kini si King install na to ni
21: yes basin next week na siguro na le
8: si Mayor Nestor Archibald una na nung ipalayag ni Catalan ngayang question no na bisan unsang kamanduan pagpahulip kaniya sa pwesto
23: magdaog ania nga to ang legal na kung saon na nila pag interpret magwait lang ta o say order ni mayor na ana na nila
8: si Architect Florante Catalan sa kasamtangan nagpabilin pa sa kasundanan ang building officials Dakbayan samtang nagpaabot pa sa kamanduan sa mayor kasama mo sa Cebu City Hall.
1: Sini ang inyong radio man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide.
3: Pagutok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama ka itong mga ginang sa panimay, ang mga idol nato, ng mga kaisunan, mitikuloso kayo ni sila. Ilabi na kung ang hisgutan na gani ang pagpamalit sa mga panginhang nanon sa balay, desmerkado. Mangitagin na sila may galag baratong doon ay quality apan na itandi may galag sa mahal pero ang kalidad dilipod kay maayo. Kay nagmahal na ba kay may galag atong mga palatunon karon tungod sa pagsakapod sa presyo sa produktong petrolyo? Mawang gina may galag basta mumahal gani ang gasolina, maapektuhan sa nga atong mga palatunon sa balay. Mawang wais ni atong mga misis, kay mangitali sila mga paagi nga makabarato apan doon ay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o pampagwapa, kinanglan nga mamalit na sila may galaw, mamili na sila mga barato, apan quality food. Makadaling yun may galaw kung barato ang palitunon. O paliton, makahunaw na ka nga basin, pwede ra siguro. Makarlit yun may galaw ana ang ato nga mga idol, di ba? Apan wala kumingon nga mahal permi ang paliton, ha? Kadato good. Doon naman sa atgoy mga butang nga dili kaayo mahal, apan quality gihapon. Kana ang akong permi ginapangita, kanang dili kay mahal, apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sa nina, sapatos ug siyempre bisan sa tambal. Ano na di mga tambal nga dili kaayo mahal, apan quality na. Unsa ang banimo pagkabalo nga quality ang tambal? Kini ako mga pangutana. Nasuloyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, ano na ko itudlo ninyo? Usa ka sekreto. Usa ka sekreto.

0: tambal sa butika ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasa'y naman tang kasaligan yun ang Unilab. Ngano mga idol? Kaya kung nahibawaan nga tanang tambal, vitamins o pangpagwapa sa Unilab, ni agi di ay ni sa upat kamarka sa quality alaga. Subog at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, o gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bago moabot sa ato gikan sa raw material lab test hangtod na sa storage. Mug diri kita basta motuo sa mga baton nila pangutan na usa, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran kung unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita ha lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato sang sayron at tulakan sa panahon dali sa ato, pinagas pagbarabana sa panahon sa Pag-asa, DOST Visayas. Nastulin niya karon si Manny Janak Bay sa Pag-asa. Sir Manny, may butang.
2: Yes, Sir Arnold, may buntag sad o sa mukhang mga tigpaminaw mo. Kanya ito ang latest full update para karong alawa. As of 3 a.m. ganiya, ang location sa itong gibantayan nga si Tropical Storm nga si Hang Mi nga nagawa sa par kay ana sa 1,195 km east of Eastern Visayas. Kining bagyo nga nagdala sa hangin nga mabutog 65 km per hour o biyang gasines nga mabutog 80 km per hour. Kini nagalihok pa north-northwest sa Kakusko nga 20 km per hour. O kining bagyo ha, posible nga musulod ni sa park karong gabi or ugma sa kadlawon. And once nga musulod na ni, pangadla ni siya bagyong si Domeng. And kaning bagyo ha, sa pagkakaroon, wala siya direct impact sa asang party sa itong nasod. And sa pagkakaroon, posible nga mahimok ni siya usa ka typhoon category pag-abot sa Sabado. Sa laing bahay ng southwesterly wind flow, ang mga rin naka-apekto karon sa Maypalawan, western section sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang trough sa tropical storm na si Hang Mi, ang mga naka-apekto sa may eastern section sa Mindanao. Kung para sa itong forecast weather condition para din sa central Visayas, para karong adlaw, max natin gabunta o panagsang mapanganur ng atas malagumon nga kahitan. Nga na yung mga chance agapon sa mga patak-patak ng mga pagulan o mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, umikan ang mga localized ng thunderstorm. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na nagagikan sa magandang kasadpan nga ito sa kasadpan ang mupasalabi sa tibuok Central Visayas. Tinambalod sa ito ang karagatan hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, nga itong dagat mo taog alas 9:30 sa karong buntag, muna sa alas 3:24 sa hapon. Temperatura karong adlawa, 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:21 a.m. Sunset karong 6:01 p.m. Huwag mo lang ka na itong latest with update. Kini si Manny Janak Bay. May mga
0: bags. Salamat, Sir Manny Janak Bay, sa Pag-asa ni OST Visayas.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Kaya ito ka pa pregoban, may galing pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Ang original ko ay herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og, ginseng. Kami mo hata, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aron nga di, ta, dali nga masakit. Pwese ko nga na papinaw ka ng matasara. Ang pag-inom sa original ko ay herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa tanan ng mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheum arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagbag sa inyong mga atay. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
3: Si Mailhan, yay ko adunay, daghato siya si Malawat, mundi lika regular, kung magpagawa si Muhugaw, di kabay lisa, mabuto ni Muntian, baka sinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya si Muntibok Lawas. Busa, wag tagad ka na mga toksin si imong lawas para imong maangko ng maayang kapanlawas. Pag inumatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
0: Okay, naminaw na ito karon si May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito sa Dakbayan sa Toledo. Kunya, happy birthday di ay ni amigo ni kasamang Kisos Minya, si Sir Emilio Secretaria diha sa Maramag Sudlundos, Cebu City, Bukirang dapit sa syudad sa Sugbo. Ito ni yung tagiyang kamatisan kasamang Kisos Minya, no? Patilikahan ng kamatis kasamang Ken. Maraag, sir. Maraag sundon. Hindi, maramag. Maraag sundon dos, Cebu City. Happy birthday, sir! Maraag ka nagtuyog ng litso nito sa bukid ba? Daro kayo. Limahaw na doon yung litso, no?

0: Days sa Rebellion Secretaria. Kanya, atangin may kalakarat na to, dangdong ang pa ang mga hiskutanan. Mga angayan nga tukion, may kala sa mga nasundong hiskutanan sa programa ni kasama Atty. Phil Fernandez Banyo. Para matiura, saka na lang sa kanito mukhang parusa. Sa diwa HP, aramin sa buka kami ang mga tingbalita.
1: Kinagin Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arul Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw at tagin ng kalas kasama Atty. Phil. Karang tataon kay panoap po na itong usaka suspect may kalas sa pagpatay sa 19 anyos na babae nga gito ang Gilugos. Usa Gilugos, usa may galapatya. Gilugos, usa ni may galamatod pa sa kapurisan. Gilang ning pagduda. Pero ginahan lang pa may galang nga sutaon pinagin sa pag-autopsy sa pating lawas din ko sa karisunibi anios. Tangin may galas kasama Atty. Phil Fernandez Banyok ha sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
16: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
17: Your bill, sir.
18: What? 14,000 pesos for dinner?
17: 1,400 only, sir.
19: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: Your bill, sir.
18: Order for more. Dessert?
19: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: Kuy, nabugat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Ang bisdak na kuana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ganyan ang Pinoy.
26: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
30: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
34: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
33: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washy!
38: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
38: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
37: Mula noon, hanggang ngayon!
39: All you need is Pride! All you need is Pride!
40: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
39: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
37: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
39: Ipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
37: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
39: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
37: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
39: ACS.
31: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.

0: or shea butter and tea tree oil.
1: We will walk by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 6, 16.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Ang oras atod ka ninyo sa di kalidad og barato rang atambal, ipugos og pangayua. Basta right med, kay gusto namong maulian kamo.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Kinilagyan po nyo po sa karagat sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higalang Huwebes. O gapit sa 28 na, buwan mga kigalaan sa Mayo tuig 2026.
13: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagang tagpagtagan ng mga isyos na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Naguna sa ito may skutanan karong nga buntaga makiksunan. Nausa ka lang yaw na dakpan samtang duha ka minor di edad. Nga kauban ini na riskyo sa National Bureau of Investigation. sod sa usa ka condo unit dinhi sa Dakbayan sa Sugbo.
13: Straight to the point.
5: Sa laing balita, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nagplanong mangutang og 360 milyones pesos nga pundo aron itukod og bag-ong materials recovery facility diha sa North Reclamation Area.
13: Straight to the point.
5: Sa laing bahin, kapina sa unom ka buwan ang nakalabay. Human igo ang bagyong Tino, doon na pa'y kapin sa 8,000 nga evacuees nga nagpabilin pagihapon sa mga temporary shelters sa lain-laing nga dapit dinhi sa Central Visayas.
13: Straight to the point.
5: Ning bagyong Tino, mga higala bida, dakog kadaot nga nahimo ni dinhi mismo sa nagkadaiyang lugar. Labaw tanan dinhi sa Sugbo, ang bagyong Tino mahigala mo'y nakapaukay. Natural mga higala nga pamaagi pag-uting kay mga kagalaan labot sa flood control scandal.
13: Straight to the point. Straight to the point.
5: Daghan kayo napiktalan hantod karon. Doon na pa di ay mga higalay matod pa 8,000 nga mga evacuees nga naa pa nagpabilin pa in town sa mga temporary shelters.
13: Straight to the point.
5: Inana kabangis mga higala katong kaso sa flood control. Trillion nga kantidad sa salapi mga kagalaan ang nakawat sa mga kawatan gumikan sa flood control scandal.
13: Straight to the point.
5: Pero muragwa makafocus mahigala karon ang investigasyon sa flood control scandal kay tua mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
13: Straight to the point.
5: Now kita wa tay problema ana og naa nang impeachment, go ahead. Pero ang flood control scandal dili mahigala i-divert nga kalimta na lang sad. Kay mas dako ni nga kinawatay mga sukintig paminaw.
13: Straight to the point.
5: Daghan ang kinabuhi nga nakalas, daghay na nga matay, pero wa na, nahilom na mahigala ang flood control scandal.
13: Straight to the point.
5: At arig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Pila ka kinabuhi ang namatay, pila ka kinabuhi ang na missing, pila ka kinabuhi mahigala na injured, na nga angol o nga ni hangtod karon, daghan pa ang naa sa mga temporary shelters. Mauni ang dakog kadaot nga dunay dakong damage ngadto sa katawhan. Apan daw gikalimtan lang.
13: Straight to the
5: point. At pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod dungan nga manhunt operation gihimo sa PNP ug CIDG ug National Bureau of Investigation sa pipila ka mga lugar dito sa kauluhan batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
13: Straight to the point.
5: Pagita gyud maayo si Bato mga kaigalaan, no, tanan nga puwersa sa gobyerno gigamit na. Pagpangita ni Bato gumikan mahigala sa kamanduan sa usa ka foreign court. Pero ang kamanduan sa ato mismong kaugalingong korte pagpangita ni Saldico, pagpangita ni atong ang ug uban pa mahigala nga mga kriminal dawa may namingaw man dekin.
13: Straight to the point.
5: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, Senador Francis Escudero nag-atubang na og kasong plunder may kalabutan sa giingong nadawat nini nga kickbacks gikan sa flood control projects.
13: Straight to the point.
5: At ang itagag pagtagad mahigala si Chief Escudero, si Jingoy Estrada, apil mga kagilaan nga pasakaag kaso, i-apil po si Joel Villanueva. Kini mga higala ang mga tao ani makaingon mga sukintig paminaw. Okay, naana, pasakaay inyo kaso kung isa nga ipasakaag kaso. Pero dawa may natandog bisag hinapay na lang sa 11 kabo kadi as minority. So ang katawhan may gala makasabot kadi man ni bugo ni mga tao kasabot man ni mga kagilaan. Labi na to mga listeners sa DYHP o IFM mga bright man ni mga sukintig paminaw ha. Ayon niyo i-underestimate ang pag ang understanding sa mga Pilipino nga kini mahigala sumpay gihapon dunay kalambigitan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
13: Straight to the point.
5: Ato mahigala mga pro Duterte nga mga senator sa lagukod daman sa ginhawa.
13: Straight to the point.
5: Ato mahigala nga again sa mga Duterte nga mga senators na hayahay kay mga kagilan way tandog bisag gamay.
13: Straight to the point.
5: At tarik pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw mausad ni ang pag walk out sa mga senador ani adto milabay mahigala nga Martes. Ngano nga nang lakaw sila, ngano nag-walk out sila, sumpay gihapon eh, may labot mga higala sa proposal ni Senador Rodante Marcoleta, labot sa online participation sa usa ka senador. Bisan o dili siya physically present sa Senate Hall, Pero pwede siya mag-appeal unta og session, ha? Mag-appeal mahigala pinaagi sa online.
13: Straight to the point.
5: O gibabaga ni sa minority. Nga naman, ha? Tinulay mga kagalaan, doon ay mga interest. Ato ni hatagag pagtagad mahigala ang sa majority, ang ila mahigala anticipated na. In fact, mga managisulting Erwin Tulfo, kaya bawa naman sila aning tanan. Ang sunod ng mga mahitabo mahigala, papriso nila kung hutdo nila papriso ang nasa majority ng mga senators, ha? Aron nga hapsay na ang impeachment mga sukid tig paminaw.
13: Straight to the point.
5: So ang kinipong sa majority, ang ila mahigala nga ilang barugan, bahala na ang mga priso mga sukid tig paminaw basta mag-appeal sa session. Muna nga gusto ni Marcolita nga iya mahigalang i-amend butangan o changes kay uso naman karon ang internet. Uso naman karon mahigala ang pahigayon o session mahigala nga naa. Kinini ang online. Ang mga private companies karon mahigala mag-meeting. Di naman mag-meeting nga mutungagin physically. Pwede naman magka-meeting mahigala sa Zoom. Muna ang gusto ni Marcolita mga sugitig paminaw. Gibabagan sa minority di sa musugot. Nga naman, ang ilang ka... Ang advantage kung mapasar ni, bisag mga priso, mga senador, bahalag mga priso may, mubarog may sa among prinsipyo, basta maka-discuss may, maka-appeal may discussion, makabuto. Muna nadukan sa minority. Ngayon lang gusto nga mga priso, kaya nahibawa ng sadana, anticipated naman eh. Muna naman nag-ingon ni Erwin Tulfo. Nga na, ha? Ipang-preparar na may galang mga kaso. So mga priso, di na maka-appeal discussion, di na makabuto. Sila na maoy magmaniobra o niya ang minority sa impeachment case.
13: Straight to the point.
5: Sumpay ning tanan, atong tiwasan mahigala hisgot karon nga buntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin mga higala, ang International Criminal Court kon ICC ni takda na sa Nobyembre 30 pagsugod na sa trial sa kaso batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte.
13: Straight to the point.
5: Ito mga nahitabo nga mga trials kanito mga preliminaries to. Labulas paghisgot mahigala sa jurisdiction sa husgado mga sukid tig paminaw. But karon November 30 mo na ang full blown trial may labot na mahigala sa presentation of evidence. Kini uguban pang mga isgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ang galing, pang matagalan.
3: Parang tayo lang han.
0: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
5: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako, ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero!
11: Sa

0: nakakalig kung saan din na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na la 6:24 na mahigala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong atagad pagtagad mahigala kining dugang mga hisgutanan karong atong taods dili pa maresulta sa atong mga police reports mga kaigalaan kay dunay ex-con sa nag-shopping sa supermarket sa Mambaling gidakop ni. Ya karon atong taod sa mahigala tukhaon ang dugang report kay naa matoy usa ka babay gika-report na ni mga higala sa mga kaubanan labot sa usa ka babay mahigala nga na missing unya nakita ni mahigala pero wa na ikinabuhi. Ato sa kuha ng reports sa mga kaubanan anak karong taon-taon mga sukit ng Pupinaw. Kining isyo na ito sa nasyonal o niyang taon-taon sa itong hisgutan mga kaigalaan kay maparihan ni sa milabay mahigala nga Marcos Senior o karon Marcos Junior papariho. O niya ang mga tao mahigala o labi na kining mga senador doon naman sa mga nangapriso kanya ito. Karon mga kaigalaan murag ang mga senador murag willing sa mahigala po niya mo papriso. Murag mubarog sila mahigala kay damor nga imong iduot ang mga tao. The more mga kaigalaan nga mo ribinta o mubarog yun doon sa kamatuunan, mo ni kalainan, mas may pa mga higala o karabang tagaan niya mong freedom kay og panalitan og imong piton og imong i-instill mga higala nga imong i-introduce mga kaigala ng pagpanghadlok, murag ang mga tao, murag ma-reverse psychology nga dili ninyo mahadlok. No, muna nga kinini ang atong sundan, ang sunod mga higala nga mga panghitabo ini kasama sa sinit panalitan, murag willing mo sila, sige lang. Okay lang, murag pareha sa unang panahon, panahon lang ni Ninoy Aquino nga gipangbalhog sa Marcos sa presuhan. Pero ni okay sila, no? So murag delikado mabalik bitaw ang history. Inana ba nga dili mga hadlok? Okay lang. Willing me mo sakripisyo, inana. Ang mahitabo mga sugit ng Pinaw kay kinini ang muraman og na tandugay na ang garbo. So si Jinggoy Daan mahigala, sila si Joel Villanueva, sila si Chis Escudero. Medyo nangandam na daan nga willing sa musod sa prisuan kung maumang ganit ni ang sitwasyon. No? So, mga tao po nga nagbantay, ang mga tao nga nagtanaw, makaingos lang dili naman ni inyon ta mahigala nga tungod kuno hay iskaso. Murag ya targeted naman ni mga kagalang. Kinsay dili mo sunod sa among gusto, mga priso mo, ha? Na nakasabot na sila ni, kaya naminsyon na ni Tulfo mahigala atol sa sesyon. No? Naminsyon na niya ni. So, ang taga Andrea Sapikas, kining minority, kibaw na sa unsay plano. Ang majority sad, kibaw na. One way blind, anak nila niya. Puno sa siya, kibaw, mga sugit, ipaminaw mo nang iyahay o himo o mga moves. So, ato ning hatagag, pagtagad karon mga kagalaan, kay damon nga gipiit, damon mahinun ng sukol, damon mahinun nga mabarog, nga ihuusam eh, dilimi mo sibog ani. So, kini mga kagalaan, atong pahinaot, nga dunay sinit, nga dili sa rubber stamp sa Malacanang. Kaya kung ma-rubber stamp siya, kung sa ediktan sa Malacanang, wa na yun mahigalay maka-correct niya na wa na ang principle sa check and balances. Kung maoho na mga sukit di Paminaw, no? Kaya kini sa House, di man ka maka-expect sa House nga makabadlong sila sa executive. Dili. Or maka-alkunta sila mahigala. Pareha na sa imong mga circle of friends ba? Nga at least doon na kay usas imong mga amigo or amiga din ha, nga at least makasulti ni mo. Kaya kung wa na makasulti, ikaw naging haod kayo, balag sayop ka, wa naging musulti ni mo, lisod na sana yung anak nga klase. So wala nga gituyo, mahigala nga doon na giyod, ma-maintain ang principle of check and balance. Now, how can you maintain the principle of check and balances kung mga hadlok na tanan, no? So mo ni mahigala, tanawa, observa rin ninyo, di ba? Murag niya ribinta na hinoon, murag niya ligon hinoon ang majority mga kagilaan nga kapit kamay na hinoon sila. Bahala mga priso, ha? So ato ni tagay pagtagad mga kagilaan. But before ana, aris atas tong police report, diay usa ka ex-convict nag-shopping sa supermarket sa may Mambaling gidakop. Unya karon taon taon sa batong isgutan mahigala ning usa ka babae nga na missing nakit-an nga patay. Unahon taon sa si kasamang Paul Lauro sa report ng mga orasa. Yes Paul.
2: DYHP. RMN report.
5: Radyo man, Attorney Rufiel, natanggong na karon sa Mambaling Police Station 11. Giniga suspect nga 42 anyos nga ex-con. Human kini misuway na sa pagpangawat o pagsuway, pagpalusot. Inig mga dipanguha niya nga item sold sa Osaka supermarket niya, sa barangay Mambaling, Igdakbayan, Subo. Ang biktima nga, o ang suspect nga si Alex Undangan Jimenez, 42 anyos, taga Bilya Abuno Street, Barangay Tinago, Cebu City, nakuhaan ni siya ini nga gitawag nga airflow nga item diha sud sa paggawas niya sud sa supermarket gawa niya bayari nga mobalor dool 70 mil pesos na dito nakaroon siya sa kapulisan sa Mambaling. Mauna atong unang report kasama mo sa Mambaling Police. Ako yung Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy! Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Atong kaon ang mga police reports karong atong taon, may galas ng mga kaubanan. Apas dili pa mga kigalan atong balik-balikan ang nahitabo may gala sa Senado ni Adto Milabay may gala nga Martin. So, kini mga kigalaan, akong baliko, no? Ang gi-introduce ni Marcolita, pariha ni. Ang sa majority o minority, doon na mga kigala ay mga katuyuan. Si Senator Marcolita, amo ni may gala nakapa walk out sa taga-minority mga higala. Pulo sila, angkon nga sila mo naita na sa tarong. So atong tanaw na, ang amendment nga gi-introduce ni Marcolita mga sukit ni Paminaw, mao nga kadtong mga senador nga dili maka-attend sa ilang session physically, pwede silang maka-attend, maka-join sa session sa Senate via online. Moni ang gusto ni Marcolita nga mahitabo nga dunay amendment ang rule sa Senate. Kay kung buto naon may galas pagkakaroon magudsad, everybody can relate nga sa pagkakaroon mahigala, pwede na ang mga companies karon mga sukit di Paminaw, pulos naman dahil kinigamit ining online inday. Labi na kung international company ka, advance na ba? Advance na kayo ang mga kuan karon, gigapanggamit na. O arika school center mga higala, mas grabe pag yun, mag-meeting na sila labi na mga dagkong mga companies, tuwa sa gawa sa nasod ng mga uban nga man, nag-operate, bitaw labi global nga companies day. Gipanggamit na ang Zoom. So advance na mga higala, gipanggamit na ang online. Mismo, makalilit ang tanan ha, mismo mga higala, labi pag arika sa mga call centers, unya arika mahigala sa mga hasta mga estudyante na to, online na ang mga klase uban. So mo na gi-introduce si Marcolita nga mo adapt taron niya naman nilon. Nga atong i-adapt lahi man sa una, wa pa man mauso ang online karon niya naman. So wa tay mahimo ani otherwise mauwahi ta. So mo adapt ta ani karon. Ug tan-aw ni mga kaigalaan ang tanang kumpanya ron. Labi bang meeting mga sukit di Paminaw? Nana. Sa online na. Zoom. Or Messenger. Inana. Or kanang Telegram day. So mo na nakalioso. Nisikat og maayo ning online mahigala nga mga meetings pag COVID-19. Diha misikat. Muna nga, even ang Senate, doon na sila mahigalay online session na during COVID. Hasta ang mga estudyante, makarelate anak, kaya na may online class. Mga ato mga state colleges, may gala, kaya ba, anak? Online classes. Hasta ang mga elementary high school, nisikat na inani, pag COVID-19, mga sukit ni Paminaw. Nananay ka niya ito, pero dili pa yung anak ka, dili pa yung anak ka, sikat ba? Dili pa yung anak nga gigamit yun. Pag COVID, doon tayo mahimo. Mura man itong na-pressure, ganda may gala, by circumstance. So, ni anaman eh, so, atong gidawat, kana mga higalang mga online. So kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network, kay kining ato mahigala nga kumpanya tibuok Pilipinas man niya, kada siyudad na amatay mga radio stations, gikan sa Manila, gikan sa Visayas, sandaan, pilaman, lahi man yung sa Cebu, lahi ang Bacolod, Iloilo, Calibo, Ruhas, Tacloban, RMN, Arepukas Mindanao, RMN Davao, RMN Cagayan. Sa usak katuig, kausa lang may mag-managers conference nga, magkita again may physically. But sa monthly meetings, pulos na sa online in the kinoy. Zoom. So, muna yung introduce Marcolita, muna naman yung uso nun. So, ato nang introduce. Moving forward, mga sukit di Paminaw, advance naman yung kay, na naman sa internet nga panahon. ang sa minority dili sa musugot. Pero dunay mga interest. Ato tanaw na pareha dunay interest, pero kita kung tinarong lang ba? Tinarong lang ba? Para na ko dai ba tinarong na dai. Okay na ni siya oi. Tinarong lang ba? Pero naay mga interest la ato i-discuss unsay mga interest. Pero sa ako nang ingon, mao na kini karon ang uso na karon. In fact, daghay nakakwarta aning online, daghay naka nanginabuhi niini mahigala mga call center agents ato work from home na. Dunay mga kaigsuuna na to daghan nga nabuhi mahigala pinagi sa online tutorials. So what time mahimo, we have to adapt, we have to embrace sa mga changes. Muna changes, ang minority dili sa madap, nga naman, doon na sila interest. Ang majority, ilang introduce. Ba't kita ito, agiyon sa tunga haon, sa magiging klaro, ani, kung ako'y pasultion, mahigala, okay na ang mo-adap na taron, kaya mo naman ni uso. Ang mga companies, mahigala, mo naman ipanghimo. Makamiting naman tayo, nisod man kayo nga, what time meeting, kaya di man tayo magkakita personal. Di man, pwede naman. So, muna ang nahitabo, nga, mayingon na majority ato ning i-introduce. Mayingon po minority di me. So kay di man sila, nga divide the house, nang-walk out sila. So atong tiwaso gisgot ng totoo, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
7: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muad tuta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita?
14: Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amsly Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
24: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na git akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
26: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
27: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
29: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
30: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
31: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galalasay, 51 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: Point. Na atong balikan, mahigala na itong mga isgutanan, rumbuntaga, mga kaigsunan. Kay kini mahigalang nahitabo sa atong pag-walkout, asam itong mga pictures nila doon pag-walkout nung anag pa, kuan pa ba, anag pa si Ugda pa ba sa walkout ay Subiri, right? Napatong atong video dong names, ato ko nung tagagpagtagad mahigala. Kaya pag-walkout mga kigalaan, si Subiri maoy ni kuan yun, nagsulti pa mahigala sa Kaitano. Kani niya, katong na video nga kuan, kamantay mo nga Subiri mahigala may tindog niya kuan, kani kan magmaon eh. Pero sige, ato ko nung paminawan ko nung. Ano ha, atong obserbaran mga kigalaan. Sige, audio ko na audio. Kay Moni ha, ang pag-ingon, kinimangod, anticipated na yung daan. Kini sila dili ni mga inosinti ang mga senators. Kay baon ni silang tanan, may minority man kag majority mga sukid di Pabinaw. Kay baon na sila unsay sunod mahitabo. Ang gusto mga higala, mo nagihag ni Ruben Padilla. Okay, asa gamay lang. Gihag ni Ruben Padilla, Jingo Estrada, pag-mention na ni Erwin Tulfo nga naanay mga priso. Ha? Ang hitabo ini mga kaigalaan, mga tao nag-observe man mga tao, unsa man ni, pangprisuhon, gumikan kay dunay kaso nga tinuod niya kaso, or gituyo ni ang timing mahigala nga pangprisuhon kay nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
3: So niining puntuha mahigala si Subiri ha, tanawa, siya maoy nagpasiugda mahigala nga walk out na. Okay. Sige dong, atong ato balikan ang katong ilang speech yung kisa doon nag-speech, ana. Si Subiri mo initindog kung kuna niya, tanang lagaw na ka.
32: Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulok dahil sa announcement ng sada ombudsman na may lalabas po ang warrant ng ilan si mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
33: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question, san mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion can be discussed after the motion.
3: Oh, si Subiri may nagdao.
33: We take offense.
3: Walk out.
33: Bibigyan niya ng ganyang punay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on cut control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na-delete.
3: Nasunti pa si Kaitano.
33: So, Madam Chair,
3: si Subiri Miguelan, ikuha na nga, lagaw na. Okay, si Subiri Mahigala mo nagpasiugda no nga mo gawas na mga sukit di paminaw. Mo ni an hitabo na tumilabay nga Martis. Ah, kanyo, si Subiri Mahigala mo naguna nga mo walk out na. Ngano ni walk out man sila? So akong balikon mga kaigalaan, kining gi-introduce nga amendment ni Marcolita mga kaigalaan, kung atong tanaon sa tinalong balang ha? Dunay puntos Marcolita ani. Pero both side mga kaigalaan, ang majority o minority, doon na sila ilang mga kagalingong interest. Unsa may interest mahigala sa minority nga nooman sila mga kaigalaan mo sugot nga mapasar ning kamarkulita. Nga sa ako nang giingon mga kaigalaan, balikon ko kining internet karon mga sukit di paminaw, mauna man ni ang uso ron. Naa naman na mga higala. In fact, karong naminaw sa itong broadcast, karong daghan ron ang naminaw sa itong broadcast na buhi, pinaagi sa online nga pamaagi. Pila man kabuk, naminaw na ito karon nga nagpahigayon o tutorial, pinaagi sa online. Daghan man, magpa-tutor mahigala mga bata karon, pwede magdi na mag-meet physically in the kin. Tutorial online na. Makarelate ang mga teachers, ano, makarelate ang mga estudyante. Kaning hisgutanan karon, makarelate na muna kung o tinarong lang ha, okay na ni siya. Because gipanggamit na ni mga kaigalaan sa mga nagadaiyang companies, gipanggamit na ni Miguel sa mga call centers, labi pag mga global companies, sa mga eskwelahan, gipanggamit na ni mga sukintig paminaw, kini mga, iyon ani mga sukintig paminaw. O sa pikas bahin pag yun, ang kumilit mga kaigalaan, may allow na magani, o online or internet voting in the online or internet voting. Dito sa gawas nasun, online internet voting naman sila. So, nag-advance ba? Ang dinis ato, ni move backward. Atlas. Nga nung atlas man sila? Because naasalay interest. Ha? Ang Securities and Exchange Commission mahigala, doon ay mga board of directors, participation sila mga meetings and votings and like in, online. Nya ako mahigala ko ingon ha, ang mga naminaw to, kamparang ka ba lang pag-istorya? Real talk ba lang taba? Sa mga companies mahigala, kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network. Sa usa ka tuig, usa ra ang among managers conference, top level management managers conference. Nga tanan nga mga radio station managers sa Tibok Nasod, kay daghan ba mi, gikan sa Luzon to Mindanao, nga naay mga RMN stations, sa usa ka tuig, usa ra ang among top level management conference. So mga dumi mahigala sa Manila or asa dapat i-held ang managers conference. O sala na, ang among monthly meeting, kay muhatag matag updates, naman tayo mga reports. Ang among quarterly meeting, pulos na online daikin. Unsa may nag-advantage? Wa na ka mo gasto o plates aeroplano, wa na ka mabiyae akong program, wa mga higala. So daghang advantages. Ang korte mismo ni adapt niya na atong pag-COVID. Hantod ka ron, doon na pa ipipila ka mga korte nga ni allow sa online mga kaigalaan. Ang mga LGUs, ang tanan, dito ni misikat mahigala pag hitabo sa COVID-19. So muna nga, ni anaman yung technology ron, atong gi-adapt mga sukit di paminaw. In fact, ang ubang mga opisina karon nag-online mga higala o makahimok kag work from home, ginahimo na work from home, daghan mahigala after COVID, yun, di naman yung sikat pa COVID. After COVID, yun, ito mga call center agents, nga pwede ra mahigala work from home dahil hangtod ka rin na work from home sila. Kaya nakita man mga kaigalaan nga, mas productive sila kung work from home. Makadaginot pa ka, ang imong sweldo mahigala, nakatrabaho, maulaman trabaho ah. Unya, wak ka makagasto o gasolina, wak ka kagasto o plite, unya, wak ka maka-appeal sa kasamok, diha mahigala sa kalsada, sa traffic sa kalsada, og ang kumpanya sad mga kaigalaan naka-save og kurente, naka-save og aircon. Kay wa naman manunga dito sa opisina dai. katong mga technical people, katong skeletal force lang yun, nga kinahanglan mo ito nga. So doon ay mga trabaho nga pwedeng work from home, labi pag mga meeting-meeting lang, o doon ay mga trabaho may gala nga, kinalan ka mo, add to yun physically. Kasi ako naging hindi man na pwedeng work from home, ginag-imbalmer pa ng litan, kasponilarya. Kanang trabaho, adi, nagin na pwedeng imo-inon nga imo dadoon sa balay na imo trabaho. Kasi imong asawa, yung pamilya na mo, reklamo gina yan na di na pwedeng work from home. Maura na siguro trabaho ang imong asawa, imong mga anak, di mo sugot. Mo protesta hasta imong silinga. Pero kanang work from home, mahigala nga, live mga call centers, ana, lipay ang kwan na yun, nga naarakas balay na yun, labi pag na yung mga anak, na yung mga kwan, na, nga, naka-deliver ka exactly the same ang imong pag-deliver sa imong trabaho kung mo report ka sa opisina o dili, sus, dako kay advantage mga sukit ng paminaw. Muna, mismo kami sa Arimen, o kanang mga estudyante, kahibawa sila anak, kaya may mga online nga mga classes nga nahitabo mga sukit ng paminaw. So, kinini ang, doon ang mga tutorials nga online, inana, no? Nagay makarelate na itong hisgutan. Muna, i-introduce Marculita nga, mo-adapt na tani.

0: age kay ang usa ka senador gisulduan ko na sa tao day, gisulduan ko sa katawhan. So maapil siya og session nga online kadtong dunay valid reason. Atras mahigala ang taga minority di sa musugot anak nga proposal ni Senator Rodante Marcoleta.
1: Straight to the point.
0: Ano di mas musugot? Ang main reason anak, kini plangka-plangka lang istorya ha. Ang main reason mahigala tungod kay di sa gusto nga masig mag-online si Senator Bato de la Rosa. Unya makaparticipate sa discussion ug maka-appeal sa voting. Mao nay klaro nga istorya.
1: Straight to the point.
0: Kay maka-appeal sa voting, delikado ang minority, mapilde sila. Gamay raman sila mas daghan man ang majority. Ikaduha, malagmit si Bato de la Rosa dili maka-appeal kay bisan pag mag-online as Bato mahigala dakpon magyuda makigalaan sa kini ni ang kapulisan ug NBI gipangita naman siya day. Unya ko madakpan si Bato ipadaman ni mahigala sa ICC. So malagmit kay si Bato di na maapil og online gihapon. Tan-aw na ko ha. Managana na si Bato mahigala kay matrace niya kaday asa dapitan ni. Eh. Ang malagmit ani ipapriso nila si Dinggoy, ipapriso nila si Jewel, ipapriso nila si Chase, iapil pas Marcoleta kay pasagaan sa og plunder, pasagaan sa plunder mga kagalaan ng hasta pa gani mga kagalaan si Rubin Padilla, apil po obstruction of justice sa iya. So kining tanan nga mga senators dili sa may majority, kay bawas na anak, iminso ng Irwin Tulfo, kay bawas na sila usay mga plano anak, ipagsud sa prisuhan eh, para di na maka-apil sa sesyon sa Senado, o di na mahigala maka-appeals discussion o di na makabuto.
1: Straight to the point.
0: So kung di na sa kabuto, ang manghaod sila na ang taga-minority. Mauna eh, kana prangka na akong pag-istorya ha, ano ato pa man ang tago-tago rin. So kana nila pasumangil nga, walk out, kay kinahanlan o idil, kuan ko no, hisgutan o maayo man muna. Kana mga atik na lang na. Pero ang tinuod mga higala gyud ana dili sa musugot nga mapasar na aron nga di makabutal si Bato, dili mahigala makabuto si Jinggoy, dili makabuto si Chase, dili makabuto si Joel ni ka Balhog Presuan. Iapil pa na si Marcoleta o Balhog kay ilaman pa sa kag plunder ha. So mahurot ni sila ka Balhog ang mga tao nagtan-aw mahigala mo tuo ka mga tao dahil nga kini tungod ni sa kaso ang mga tao makasabot na nga naman mura man og dili ba mga di ba bugo mga Pilipino ha kasabot sila nga kung Duterte ka nga mulaban Duterte prisuhon ka gukuron kag tamas ginawa mo na nga ang uban tuod dai ka kini mga unsay ka senador sa minority mga tarong sa ni ha ningkamot sa ni sa mahigalag adto sa minority pa di po sila matandog nga way problema mo sa naa mo dili amo. So kadto mga higalang mo barog yun, di gibadas malita, di mo madag malita, aray mo sa puwersa. Wajan mga higala, so mga priso ni, mga priso sila, anticipated din nila, ang gusto sa minority nga, kasabot na lang ay pambalhog sa prisuhan sila, so sila na imuhaod unya. Kaya nag-abot sa impeachment trial, kinahanglan gihapon og 16 votes. Lahi ang voting sa conviction na 16 ang gikinahanglan. Ang pag-ilog sa majority mahigala sa Senate, ang pag-ilog sa leadership kinahanglan og 13 votes. That's a magic number. 13 votes at the very least. Ang sa conviction, 16 votes at the very least. But dunay mga rulings din ha. While the impeachment is ongoing, dunay mga rulings din ha nga kinahanglan lag simple majority sa present nga naa. So kundi nakabutal sila si Joel Villanueva, kansi sila. Monitoyo nila nga dili nila ipapasar ka ng gi-introduce ni Marcoleta, nag-walk out sila, nanggawa sila. Di nila gusto mapasar na aron nga dili mahigala makabuto sa Jinggoy, dili makabuto sa Jewel, dili makabuto sa Chase, kung masood na sa presuhan. More on nila ni. Ako pagtuoday, dili ni more on kang Bato day. Kaya kanas Bato, bisang pag inyon pa nga mag-online na. Sige, online pa. Ma-approve na, online, para kang Bato na. Paminaw ko, dili. Nga naman, o mag-internet sa Bato, bisang tuwa sa ilam, work from home sa Bato Dakpan si anak kalakihan. Dalit naman ang matres. May bawaan mga hain kadapit. Kanang taga NBI mahigala, kanang atong cybercrime unit. Magamit nila na mahigala, matres kasi mong GPS ug asa kadapit. Once mo on kasi mong cellphone, muna nga naay mga pamaagi anak nga katong mga marukoy sa mahigala nga dili sa matres. Pero kung mo apil kag session nga dugay, delikado kaso kana dili na prakang Bato. Para na mahigala sa ubang senador, nga ilang ipapriso

0: maka-participate gihapon mga sukid ni Paminaw. So kontrolahon sa minority, ila mga higalang kontrolahon unya ang impeachment court inigsugod na sa impeachment trial. Mao na. Ang majority pod, ang ila pod mga higalang tuyo ni Marcolita, mao sa nang tuyo nga mga prison na magitaan eh. Ha? Atong balugan, bahalag ipapriso ta. Basta bisag tuatas prisuhan, mag-online ta dito, ma-appeal tag session, bisag tuatas prisuhan. Mao ni mahigala ang mahitabo.
1: Straight to the point.
0: So, kana maoy mga interest sa pikas o pikas, pero sa ako naging ngunog, tinalong lang, para na ako lang, tinalong mahigala, angay na ni i-adapt dahi, oy. Tinalong lang, hanga naman, ang tanan nag-adapt na ni, ang mga naminaw na ko karon, labi na kadto mga online teachers, mag-adapt sila, otherwise, kung yung, wa na, di pwedeng online, di mo magkakwarta niya. Kami mismo sa Arlemen, ang mga managers, mga kaigilaan sa Arlemen, doon namin mga meetings, o makarelate ako bang companies, ani? Kato mga companies, mahigala nga, kinang global o kato mga companies nga nationwide ng ilang operation, di man yung pwede ang tanan managers imong ipa paluparon sa Manila every month mga higalag na ay meeting or every quarter. Kaya kana mga managers are imin puro sa nag-handle o program in the kin. Mabiyaan yung programa. Daghang kag mabiyaan ba? Mabiyahe pa ka dito, gasto mga kagilaan sa ticket back and forth, ang imong hotel dito, nga pwede raman ninyong ma-istoryahan, pariha raman istoryahan sa online dahi. Ah, wala kami magkita may mahigala sa mga manager sa Arimen sa katuig usara. Appeal ang top management. Kay naman po'y mga time nga ang mga tag-iya po mahigala may musuroy diri na mo. Labi man namin resibo. Kanunay may suroyon resibo mga kagilaan. Ah, so no need nga magtapok tanan. Kadako gasto, kadako sa oras nga mausik. So moving forward, mao na ni kinabag-uron, ato nang i-embrace ang technology karon. But ang sa minority, dili sa musugot ana. Di sa musugot ana mahigalang online. Ngano tungod kay di sa musugot nga maka appeal sa session si Bato, maka appeal sa session ang ipampriso na kay kibaw na sila nga kadtong tuas majority ipampriso gina sila. Ah, so do na nay pagmaniobra, pero ang katauhan ron mga kagilaan nga nagtan-aw nakasabot sad. Nakasabot sad mga kagilaan mo na nga balhog kutob sa mga higala mo kwan. Nabalik ang history sa amahan sa una ni Marcos Senior. Nga kantong musawayas gobyerno, may gala, balhog. Bilamang kabok na nga, tanggong at presyuhan na ikin. So karon mo like the same, almost the same pattern na mga kagilaan. Pero ang problema, ana, ang mga tao, kung imong inanaon, imong piton, musamot hinoon mahigala og alasa ba? Musamot mahigala og alasa mo na, palihalag na nanguyab, unta kag babae, kiba, ayaw halag panguyab. Ayaw og imong piton, aron musugot, dili ng kalakihay. Kaya ni Maris, o yun kasi kung gisulti ni Maris. Muna yan nga, kaya bang, huwag inyong kano ng mga senators o ban, panguyabi na ninyo. Nga, mo, ana, kinahalan nga, atong konbiktuhon sana sa tinalo nga pamaaging nga, mauni mo na, pero og imo nga, papriso mo, dili mo mukuan, priso mo, musukul hino na, kuna na, samot o kakuan. Muna nga, ako example na, manguyab ka babae, taro nga lang diha nga, sugton ka, ayaw tiuni, ayaw og pugsa, kay, basin o ma-pressure na, pero, dili gyapon ikaw may gihigugma. Disugot, disugot, kay gitiunag kutsilyo ba? Na imagine ka kung ang mga judges may gala, judge, ano, mo decide ang usa ka huwis tungod kay dunay nag-pressure niya. Di man na gawas nun siya na. Labi pag imong ipriso mga higala kay kuan mo na nga dito na mugna may gala panahon ni Marcos Senior ang katong kanta nga ibon ang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak di ba diha na wa mga higala mga tao eh samot og alsa mo ni ilang tan-aon gyud in the part mahigalang Marcos dili mga hadlok ni nana o filan kag malita di ko adi ka masugot malita priso so pursahan ba pursahan. Ang mga tao nagtan-aw mga sukit ni Paminaw nining sitwasyon na og labaw sa tanan do na poy Ginoo nga nagtan-aw ining tanan. Mo ni klaro-klaro lang gyud mga sukit ni Paminaw. So moto mga higala nga imong prisuho na mahimo nang mapriso mga kagilaan pero moribinta gina kay mo na gingon ibon ang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayat sana kay sana kantahan eh. more or less man itong tingog niya paghuman kon pagyud. Pero mo na mga kaigilan, imo nang imong pamprisuhon na di mo sugot sa imong kwan, sa imong gusto, lahi na, imong deprive sa ilang katungod, mahigala sa ilang kagawasan, just because di sa mo follow sa imong gusto, tingali, pwedeng magkagmang badaugon sa hamubo nga panahon, pero mo gawas gud mga higalang kamatuulan kay ang katauhan, doon na magiging kagawasan. Di man na pwede mga higalang kinini ang magpadayon, mahigala kanin anak nga klase sa buhay. So, amo na, ato lang timan anang napita mga sukiti paminaw, doon na giyon mga higalay mga mahitabo ini nga biyan sa atong kontrol mga sukiti paminaw. Tuuhi lang gina. O, sa imong tanaw, gamhana na kay ka, kay tao ka mahigala niya nga gitagaan sa mga gahong, pwede na yung mahimuon. But doon na yung mga butang nga biyan sa atong kontrol.
1: Not just number one, simply dominant.
0: Alas City on sina standby lang una may kalalang sa RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: RMN Manila, Radyo Mansyonal sa Bazaar, Tata, RMN.
3: Kaugnay na balita, yung isinusulong daw na remote voting sa impeachment trial maghahatid ng hindi magandang mensahe sa publiko. Kasama naman natin sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
4: Maringkinontra ni House Assistant Majority Leader at House Trial Spokesman Representative Zia Alonto Adjong ang isinusulong sa Senado na payagan ang remote voting at online participation ng Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ni Adjong kapag pinahintulutan ay maghahatid ito ng hindi magandang mensahe sa publiko at magpapahina din sa pagiging seryoso ng proseso na nagsusulong ng pananagutan. Punto ni Adjong, napaka-importante ng impeachment trial at hindi lang pangkaraniwang legislative function na pwedeng mag-zoom o bumoto online ang mga huwes na senador. Ayon kay Adjong, iginagalang nila ang Senado bilang independent institution pero kanyang iginiit na ang impeachment proceedings ay nangangailangan ng personal na presensya, personal accountability at buong atensyon mula sa bawat senator judge. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
5: Itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa November 30, 2026 ang pagsisimula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Presiding Judge Joanna Corner matapos ang limang oras na unang status conference kahapon kung saan pinakinggan ang panig ng prosekusyon at ng depensa. Ayon kay Judge Corner, tatakbo ang paglilitis ng limang araw kada linggo hanggang sa magkaroon ng judicial recess o break ang korte pagdating ng Pasko.
6: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial.
5: Pero bago ang trial, magsasagawa muna ng re-examination ng mga ICC-accredited medical expert para matiyak kung fit to stand trial o nasa tamang kondisyon si Duterte para humarap sa paglilitis. Samantala, na pag-usapan din sa status conference ang bilang ng mga testigong iharap ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, may nakahanay silang 60 hanggang 70 testigo, kabilang na ang 31 insider witness, kasama pa ang nasa 100 at 77 talumpati ni Duterte, pero sinita sila ng hukom dito.
6: The last thing is, and I think that's a general comment, really is incumbent, as I say, in particular because of this case, because of the health of the accused. The evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing.
5: Sa huli, nagtakda ang ICC ng 2 status conference sa June 23 at July 15 upang plansyahin ang mga legal na hakbang. Binigyan din ang prosekusyon ng hanggang August 31 para isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya, habang ang depensa naman ay may hanggang October 30 para pag-aralan ito.
3: Inilusad naman po ang isang independent extrajudicial killing truth commission na magdodokumento ng kaso kaso ng EJK sa kasagsagan ng War on Drugs ng Duterte Administration. Ayon kay EJK Truth Commission Chair at dating ICC Judge Raul Pangalanan, layo nitong mapakinggan ang kwento ng mga biktima ng War on Drugs at kung ano ang kanilang mga pinagdaanan noon. Sinabi naman ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David, advisor ng komisyon, hindi lamang nito po protektahan ang katotohanan kundi mabibigyan ng dignidad ang mga pamilyang binitbit ang kwento sa nakalipas na taon. Pangunahan naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang fact-finding standards, forensic review procedures at evidence protection. Sa interview po ng DZXL RMN Manila kay Truth Commission Executive Director Carlos Conde, nilinaw naman itong hindi sila katulad ng International Criminal Court na may kakayahang maghatol, kundi isa lamang silang mekanismo tungo sa katotohanan at transparency.
7: Mag-iimbita kami ng mga survivors, witnesses, kung mayroong mga biktima mismo na nag-survive sa mga killings, ay hihikayatin namin silang mag-testify dito sa komisyon. At kasama din yung sa mga iimbitahan namin na pwedeng magsalita or maglahad ng kwento nila sa komisyon ay even yung mga perpetrators.
8: Okay.
7: Na mga kapulisan na gustong maglahad ng side nila o kung ano yung nangyari. Itong aming purpose dito ay hindi lang siya tipong maglabas ng sama ng loob yung mga biktima, kundi maghanap ng paraan kung paano mag-reconcile ng bawat panig yung kanilang mga damdamin.
3: Ginit naman po ni Conde na dapat managot ang mga nagmamalaki noon sa War on Drugs at binatikos din niya ang pagturing dito bilang isang human rights campaign.
7: Since nabanggit mo yung Senado, I would just like to take an exception doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, Senate okay. President, tungkol sa sinabi niya na yung drug war niya ay isang campaign for human rights. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Isang insulto yan sa napakarami, sa libo-libo mga pinatay ng drug war.
8: Okay.
7: Hindi yan, hindi nila pwedeng sabihin na dahil gumamit ng droga yung mga tao, kailangan ng patayin. In fact, wala pa naman nagpapakita ng mga dokumento talaga o statistika nagsasabing yung mga gumagamit ng droga ay ganito o ganito kadami ang pinatay nila para masabi natin kailangan din silang patayin.
3: Yun po si Carlos Conde, tumatayong Executive Director ng Truth Commission sa interview ng DZXL RMN Manila.
5: Balita sa mga lalawigan, ang Bataan po planong gawing pilot project ng ASEAN para sa bagong business application system. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: Plano ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gawing pilot project ang lalawigan ng Bataan para sa isang bagong sistema ng mas mabilis at maayos na business application para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Ayon sa provincial government ng Bataan, layunin ng sistema na mapabilis ang proseso ng aplikasyon ng mga negosyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagsusumite ng mga dokumento at mahikayat ang mas marami pang mamumuhunan at negosyante. Kabilang ang Bataan sa mga lokal na pamahalaang nagpapatupad na ng one-stop shop system na umani ng suporta mula sa Asia Business Federation, ASEAN Accounting Firms, Plan A Ventures, International Digital Economies Association at iba pang ASEAN Investor Groups. Ayon pa kay Bataan Governor Joette Garcia, kinikilala o kinilala na mga grupo ang lalawigan dahil sa modernisadong sistema nito sa pagkoproseso ng mga aplikasyon ng negosyo. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
3: Teka, Sunshine Park ba muli daw pong binuksan dyan sa Baguio City? O sa mga akit ng Baguio, makibalita tayo at kasama natin Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
10: Sunshine Park is shining ang mga kasama dahil mas maganda, mas maaliwalas at mas makulay ang bawat kwentong magkakasama. Dahil sa bawat ilaw, bawat kwento at bawat ngiti, ramdam mo ang buhay, ramdam mo ang saya dito sa newly renovated Sunshine Park dito sa lungsod ng Baguio.

0: Matapos ang isang taong paghihintay, muling binuksan sa publiko ang newly renovated na Sunshine Park sa Baguio City. Bukod sa magagandang landscapes at makukulay na bulaklak, tampok din dito ang malawak na Bermuda grass na perfect para sa picnic at bonding moments, pati na rin ang bagong calisthenics area para sa mga fitness enthusiast. Noong Mayo 21, opisyal na isinagawa ang reopening ceremony sa pangunguna ng mga opisyal ng lungsod, stakeholders at ng University of the Cordilleras. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, umabot sa 20 milyong piso ang ginasto sa rehabilitation bilang bahagi ng sustainability agenda ng Baguio City. Samantala, ayon sa pamahalaan, layunin ang bagong Sunshine Park na maging espasyo para sa edukasyon, kultura, wellness at koneksyon ng komunidad. Kabilang din sa mga bagong pasilidad ang improved landscaping, bagong upuan at public art installations na gawa sa recyclable materials. Labis naman ang tuwa at pagkamangha ng ilan sa mga bumisita sa lugar.
1: No surprise kasi sobrang ganda na pinapabasa. Ako, actually for me, kahit mabunin niya sa home sa Baguio po, I've never really been to or tumambay po sa Sunshine Park po. Pero kahit na hindi pa po ako masyadong nakagala dito, napansin ko po talaga yung big difference na gumanda po talaga siya, naging mas malinis po siyang tignan. And may mga na-add po na mga benches po, and I think pati po ito bago po. Lahat namin na-try dito, sobrang
2: sabi. Actually, I'm really surprised since ang laki ng pagbawago dito, big difference sa tutusin. From hindi siya ganito ka-aesthetic dati to aesthetic, more park na pupunta ng mga tao, pwedeng pagtahingaan, and very accommodating yung place. Maganda, beautiful.
0: Sa bagong anyo ng Sunshine Park, isang mas buhay at mas makabulang pampublikong espasyo ang muling handog sa mga residente at turista ng Baguio City. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Tatak, IFM.
3: RMN Network News. RMN Network News.
4: Babalik ang RMN Network News.
3: RMN Network News.
4: Detalye natin mga balita mga kasama. Babae na ilang araw nang nawawala patay ng matagpuan sa Southern Cebu. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
5: Matapos mamising ng tatlong araw, natagpuan ang bangkay ng isang babae na itinapon sa damuhang bahagi sa Sitio Cangkaya sa barangay Poblasyon, munisipalidad ng Alcoy sa Southern Cebu. Kinilala ng kanyang pamilya ang biktima na si Gianni Pairel Oropisa Bilardo na may live-in partner na isang foreign national na una na ring dumulog sa Alcoy Police Station matapos hindi na nakauwi ang biktima noong Sabado sa kanilang bahay at huli itong nakita na nakasakay ng isang tricycle. Matapos matagpuan ang kanyang bangkay kahapon ay naaresto rin sa follow-up operation ang suspect na isang tricycle driver na hinihinalang lulong sa illegal na droga at dati na ring inireklamo na nagtangkang mambastos ng kanyang dalawang mga pasaherong babae. Na-trace din ang kapulisan ang pinagbentahan ng suspect sa iPad na nakuha nito mula sa biktima matapos ang ginawa niyang krimen. Sa imbestigasyon ng kapulisan, inamin ang suspect na si Anthony Antig Baldogo alias Abat na sinaksak nito ang biktima at itinuro pa kung saan niya itinapon ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sumang-ayon ang pamilya ng biktima na isailalim sa autopsy ang bangkay nito upang madetermina kung ito ba'y halay ng suspect. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
6: Police report, drug user patay ng pagbabarilin ng riding in tandem. Ito po'y dyan sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radio Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Gumagamit lang at hindi nagbebenta ng ilegal na droga. Ito ang ginawang pag-amin ni Amalia Hermano, tiyahin ni Victor Hermano, 39 anyos, ng barangay Banago, Bacolod City, na pinagbabaril ng riding in tandem na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Maliban sa paggamit ng ilegal na droga, posible may mga taong galit sa kanyang pamangkin dahil sa madalas nitong pagmumura sa ibang tao, lalot na kung ito ang lasing. Dumalabas sa inisyal na investigasyon ng Bacolod Police Station 3 na bumibili ng sigarilyo sa isang sari-sari store ang biktima nang nilapitan siya ng gunman at pinagbabaril ng dalawang beses sa katawan na nagresulta ng kaagad nitong pagkasawi. Napagalaman din na dating nakulong na si Victor dahil sa kanyang pagwawala dahil sa kalasingan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Talk RMN!
3: RMN
8: Network News.
4: Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating Senate President Cheese Escudero. Kasunod ito na aligasyong tumanggap si Escudero ng kabuuang 586 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control project mula sa kaibigan nito at negosyanteng si Maynard Ngo. Pinagbatayan ng reklamo ang salaysay ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo kung saan dinaan kay Ngo ang kickback ng senador ipinadaan kay Ngo. Ipinadala ang naturang pera noong 2024 at 2025 para kay Escudero na nakakuha nito sa iba't ibang proyekto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng senador ang mga paratang at iginit na walang ebidensyang nagdidiin sa kanya na tumanggap ng kickback mula sa kontrobersyal na flood control project.
6: Na ibenta na po nitong Martes ang apat na natitirang mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ayon sa Bureau of Customs, na ibenta ito sa pamamagitan ng negotiated sale sa halagang 12 million pesos. Dahil dito, kinumpirma rin ng BOC na naibenta na lahat ng 13 sasakyan na kinumpiska mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Nasa kabuang 114.7 million pesos ang kinita mula sa naibentang sasakyan at nakatakdaro po itong itransmit sa Bureau of Treasury. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, humakot ng mahigit 400 flood control projects ang siyam na kumpanyang nakapangalan sa Discaya family mula 2022 hanggang 2025 na may halagang 31 billion pesos.
3: RMN Network News.
4: Balak na pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa ilang mga opisyal na dawit sa flood control. Pinagtibay lamang ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
9: Pinagtibay lamang ng planong pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects na tama ang findings ng isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa post ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa kanyang X account, sinabi nito na ang balak na pagsasampa ng ombudsman ng plunder, malversation at iba pang kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang opisyal ng gobyerno ay nagpapatunay lamang na vindicated ang findings at recommendations na nakapaloob sa partial report ng komite sa flood control anomaly. Iginit ni Lacson na nakakalap ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno ng mga mahalagang ebidensya at ito ay naibigay sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Kung matatandaan, sinabi rin ng senador na hindi siya natutuwa na may ilang kasamahan ng sabit sa katiwalian sa flood control pero palagi naman niyang sinasabi na kung saan sila dadalhin ang ebidensya ay may tungkulin silang dapat na gampanan. Naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ngayong Webes ay inaasahang sasampahan na ng kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada habang isusunod naman na kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
6: Kinumpirma naman Environment Secretary Juan Miguel Cuna na itinigil muna ang pagpuputol sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway sa kabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At kay Cuna, kusang sinuspindin ang kumpanyang gagawa ng proyekto ang tree-cutting activities at bibigyan daan ang re-evaluation para sa mga natitirang puno na masasagasaan ng Salex Project. Batid naman ang kalihim ang galit ng publiko nang makitang putol na ang mga puno at masakit din sa kanila na ito'y gawin bilang ahensyang nag-i-issue ng tree-cutting permit.
10: Maraming outrage ng mga kababayan natin. Alam niyo po, gusto ko lang linawin. Wala pong gustong pumutol ng puno. Kasama na rin po kami doon. Can you imagine how contradictory it is? So it pains us to also be the ones tasked. So masakit at mabigat na tungkulin ng DNR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero yun po ang nasa ilalim ng batas. The Forest Management Bureau, which is under the DNR, is the bureau that contains the experts, yung mga forester po natin, that can determine things related po sa ating mga puno.
6: Dinepensahan naman ni Cuna yung pag-i-issue nila ng mga naturang permit dahil sumailalim ito sa tinatawag na mitigation hierarchy. Nagsisimula daw ito sa avoidance o hanggat maaaring maiwasang putulin ng mga puno at kung hindi talaga maiiwasan, ay dito na papasok ang minimization o yung pipiliting mapababa ang bilang ng maapektuhang puno.
10: The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin, or hindi lang ng puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy, so na madidisturb kung anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Pero, base sa pag-aaral, the design of the project and the purpose, na hindi maaari totally ang avoidance, ang pangalawa po, minimization. Ibig sabihin, ang posibleng pinakakonti na may tatamaan na biodiversity, in this instance, mga puno, dun po tayo.
6: Si Environment Secretary Juan Miguel Cuna.
4: Karagdagang supply ng kuryente sa Visayas asahan ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulep.
8: RNN Live Report.
11: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na may karagdagang supply ng kuryente sa Visayas ngayong Linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, bagamat ito ay pansamantala lamang, ay makakatulong na rin ito, lalo na ngayong mainit ang panahon. Anya, marami silang tinitignan posibleng solusyon para matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa ratunang rehiyon. Sa kabila nito, mahalagaan niyang ma-assess ng mabuti ang bawat opsyon at kung gaano karaming dagdaga na supply ng ang kailangan at ano ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente. Patuloyan niya itong pinag-aralan ng DOE para tiyaking sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumer.
12: Kailangan lang talaga i-assess kung ano yung impact niya, kung ito ba, ilang megawatts pa kailangan ng Visayas, magkano ang impact niya sa presyo sa Visayas. So they're studying that now and within the week, tama ba? Within the week, we will have more power.
11: Kasabay nito, naalalahanan naman ng DOE ang publiko sa mahalagang papel ng bawat Pilipino pagdating sa energy efficiency. Sinabi ni Garina na kapag sama-sama ang lahat sa simpleng pagtitipid sa paggamit ng kuryente ay malaking tulong para mapalakas at maparatiling matatag ang power system ng bansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Man Gerald, Di Ulep sa Talk.
6: Samantala, pahirapan pa rin ang pag-recover sa isang bangkay na natabunan pa rin ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Alas 6.18 po kagabi nang ma-detect ng K-9 na dog ng rescue unit ang katawan at sinimulan ang pag-recover ng pasado alas 7 ng gabi. Sinabi ni Bureau of Fire Public Information Officer Fire Superintendent Maria Leia Sahili na hanggang ngayong umaga ay hindi pa rin nare-recover ang bangkay.
13: Hindi pa po natin siya nare-recover. Hanggang ngayon po ay nadadaganan pa rin siya ng malaking biga doon sa loob. Hindi pa po natin siya nailalabas. Within the time frame na na-discover siya ng alas 6 ng hapon, hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin kami na ilabas ang kanyang katawan.
6: Kahapon, sinabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Isang araw lang mula nang mag-shift ang mga otoridad sa retrieval operation matapos nga na walang makitang signs of life. Kasabay nito, umapila ang kalihim ng pangunawa sa harap ng delikado ring sitwasyon ng mga rescuers sa Ground Zero. Pero ayon na rin po kay Fire Superintendent Sahili, maging sila ay umaasa pa rin na may makukuha pa rin buhay.
13: Hanggang kahapon po, sa mga senyales, wala pa rin po kaming nakikita na senyales. However, yun nga po, hindi naman tayo titigil at hindi tayo tumitigil sa paghahanap pa rin ng mga biktima. Ang reported po pa rin natin hanggang ngayon ay 16. So kung mailalabas po natin itong natagpuan na ito ay bababa po ang bilang natin, magiging 15.
6: Samantala, inihanda na rin daw po ng mga otoridad ang pagsasampangan ng posibleng mga kasong kriminal sa laban sa may-ari at kontraktor ng gusali.
4: Sa akong ininabalita, mahigpit na security protocol sa paligid ng gumuhong gusali sa Pampanga, ipinatupad ng PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Marjo Domingo.
5: Nagpatupad na mahigpit na security protocol ng Philippine National Police sa paligid ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Jose Melench Narataz Jr., niligyan na niya ng direktiba ang Pro 3 na mag-shift na ng focus sa mahigpit na security perimeter, pagkasaayos ng crowd control at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama na rito ang pagpapanatili ng presensya ng kapulisan 24/7 sa paligid ng collapse site, pagdadagdag ng mga tauhan para sa traffic management. Nabatid ang pagguho ng gusali sa Barangay Balibago noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malawakang interagency response na kinabibilangan ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense at mga lokal na Disaster Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
6: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang hangarin itong mapaayos ang buhay ng mga Pilipino. Pahayag ito ng palasyo matapos ilabas sa Social Weather Station Survey ang record low na net satisfaction minus 15 points nitong Marso. Ang kay Undersecretary Claire Castro, kinukonsidera nila ang resulta ng SWS Survey para pagbutihin pang lalo ang serbisyo at performance ng gobyernong ito. Gayunpaman, sinabi po ni Castro na magkakaiba rin kasi ang resulta ng mga survey firm tungkol sa Pangulo. Partikular daw ang Okta Research Survey kung saan pinakamataas ang rating ni Marcos sa lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa.
14: So naniniwala po tayo na nararamdaman ng iba mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
6: Si Yusek Claire Castro.
8: RMN Network News. RMN Flash Report. RMN Toto Bulkan.
4: May Flash Report. Si Radyo Man Chelsea Arcilia nagbugaro po ng abo ang Mount Canlaon. Radyo Man Chelsea.
15: Kasalukuyang nagbubuga ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong umaga ng Huwebes. Ayon sa PIVOC, aabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa crater ng nasabing bulkan na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, nananatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone at pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Healthcare Team Watatak RMN.
8: RMN Flash Report. RMN Network News.
6: Limang tao na natrap ng halos isang linggo sa loob ng isang kuweba sa Lao ang nailigtas nitong Miyerkules. Ay po kay Kengkard Bongkawong, pinuno ng volunteer rescue team mula Thailand, natagpuan ng lima alas 4:30 kahapon. Sa isang video, makikitang masisigla, nakangiti at naghihiyawan pa sa tuwa ang mga nailigtas kasama ang mga rescuer. Ayon naman sa ulat, pumasok sa kuweba sa Saisombun province ang pitong Laotian noong May 19 para maghanap ng ginto. Subalit, naharangan daw ng landslide at baha, dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar ang kanilang lalabasan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang puspusang paghanap ng mga otoridad sa dalawa pang nawawalang biktima.
4: Buha muna tayo ng update sa palarong pambansa. Ang NCR pa rin po ang overall and partial and official tally. Ito pa rin po ang nangunguna, no? National Capital Region. At naroon si Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
16: Nangunguna pa rin ang National Capital Region kung NCR sa overall partial and official middle tally ng palarong pambansa kung saan nasungkit ng NCR ang 28 na gold medal, 12 silver, 17 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabar Zone na nakakuha ng 14 na gold medal, 13 silver at 18 bronze medal. Sinunda naman ito ng Region 7 kung na Central Visayas na may 10 gold medal, 9 na silver at 7 bronze medal. Habang patuloy naman ang pagkapanalo ng Davao Region sa Secondary Basketball Boys matapos matalo nito kahapon ang Caraga Region sa score na 59-69 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC Arim Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak Arimen!
6: Yung Home Along the Reels, the reunion film, eh accidental lamang daw kaya ang pagkakabuo nito. Pakibalita nga tayo mula kay Mary Jane Asayaw.
17: Ni Boy 2 Kizo na direktor ng Home Along the Reels the Reunion na accidental plan lang ang pagbabalik ng pelikula. Ayon kay Boy 2, nag-umpisa lang daw ang plano sa reunion ng cast hanggang sa nagkaayaan na raw na gawin na ang comeback film. Hindi rin umano naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil inabot ng 2 years ang pagkumpleto sa cast na nasa iba-iba ng network, hindi na active o nakabase na abroad. Bukod dito, kailangan din daw nilang i-consult ang script ng pelikula sa dating creatives na nasa likod ng sitcom para hindi ito malayo mula sa original. Kaya naman, sayo ng director, worth it daw talaga ang paghihintay sa nostalgic revival ng Home Along the Reels. Inamin naman ni Boy 2 na bagamat hindi nila malalagpasan ng original, pinursu pa rin nila ang pagbuo sa pelikula bilang tribute sa pumanaw na Comedy King Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Reels the Reunion sa mga sinehan sa bansa simula June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
4: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
18: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabaras na pagsusugbo, mabalik na sa paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Samtang pamilya ni Atty. Sinuabi Anios nga babay, ginapalgang patay dito sa Alcoy. Ni Oyon nga ipaubos kinig autopsy ang patay nga lawas para madetermina sa kunkini na panamastabasan ba sa suspect na nadakpas kapulisan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
18: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
7: ISO certified world-class quality.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Bye!

0: Nor Chicken Cubes. Meat sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: At oras karon, alas 7:51 na. O garo sa retali na sa atong mga balita, kagamhanan sa napay sa Sugbo, balik na paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Mubalik na kagamhanan sa napay sa Sugbo, paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Kinito ko din yung dili pa mahimong mulabay ang city government sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw Landfill. Kinibisa naman kung ginugutan na ang maong landfill sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 nga mubalik sa operasyon ni ini. Mato ni Mayor Nestor Archival nga ang Technical Working Group ng TWG doon na pa gisiguro alang sa subling paglabay sa mga basura diha sa nasigutang pasilidad.
11: Naapang yung search and tanaw ang TWG ba? So ang among gitanaw padung siguro kita o kung ano ni pa kanang
12: Aloginsan. Kamusta ata sugod labay sa Aloginsan, Mayor?
11: Base na next week na siguro na din.
10: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang mga basura sa syudad nagpabilin pa sa Gimong Transfer Station diha sa South Road Properties kung SRP. Apan masaligon ang mayor na kinimahawan rasud sa pipila ka mga adlaw kung kinimahatod na ngadto sa final disposal site. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balanos, DYHP. Tatak RNN.
9: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.